0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: responsibly. 105 News FM. Oras sa K-5 News FM Philippines, alas 8:07 sa aga. Balik kami mga ka-K-5, yes. Back to the ball game.
1: Last and final stretch.
0: K-5, Eric Sato naman, yung mga utog o pagkarong adlaw. Good morning. By the way, gamatamat na sugod. No? Would like to congratulate Mayor Greg for promoting sports tourism. Imagine nun mo, in Bacolod City.
1: FIBA, no?
0: Tikon K-5, tani na nag-cover. Kundi mas nami, tani, no? Inablaya for local consumption ka K-5, Eric.
1: Dumduman naman nila
0: na. Guru nag-asinagana, guru na K-5, Eric. By the way, hari lang nga mo ni K-5, Eric. We would like to thank everyone. If you can recall, ang K-5 News FM is the only regional station.
1: Yes.
0: We are classified as national media now.
1: Yeah.
0: National media na kita ka K-5, Eric. Kaya mo ni ID is national media mo. Mm-hmm. No? Ang coverage naton sang championship game between NIR and NCR.
1: Grabe to.
0: Matanaw ako mukhang hindi. 51,000 live views. But sige, sinayin na blanga pula. Ita mo lang kapula. Ako na subong nga. Mandi yung Sinto 17. Yung kagamay. I don't know what happened. Sinto 17. Magic Eye na. During the coverage na sa palaro, that's 51,000.
1: Grabe ba? Mag 51,000 ka, pares na nag-cover ka sa...
0: Sobra pa sa maskara, ganis makulod.
1: Mas hindi pa, may ang big event sa nasyonal. If you have 51,000, sobra pa sa pagdako, pag problema ni Bato.
0: 51,000? Ano ka tanaw? And after the broadcast, kabalo ka kung pilang total pilang views. Accumulated, hindi wa siya kalabot, milyon, pero subong milyon na eh. It's around 800,000 live views.
1: Ang immediate pagbuhigid. Ati ko pagbuhigid may 800,000. Ang after 1 hour, sina mga 2 milyones na.
0: Ti, I don't know, kita naman na ito. Dapat ang amon lang agad na report na Mika K-5, Eric. We would like to say thank you. Kaya hindi man na naman, mahimo mo. Mm-hmm. Plus, we would like to thank our sponsors, Mika K-5. Mm-hmm. Pasalamatan, tanga itong Power Trio, ang DTX 500 by TC, D3 Bio, and DTX Coffee Mix, kagtanang produkto sa Clinic Alternative. Of course, dito ang kalipatan bulig ni Deputy Speaker Congressman Albie Benitez sa Bacolod.
1: Dako ng butang.
0: Mayor Greg Gasataya sa Bacolod City. Mayor Bading Iskalanti of Kansas City. And Congressman Sardi Marañon.
1: Dapat
0: sa inyo mga sirs, thank you gida. Kaya nga, kamo nagsabat sa amon nga, at nga, so, ang sponsorship. Bisan pa paano, dako na bulig sa atong coverage team. No? Because, imagine mo, 50, ang we spend...
1: Ang gastos niya, nilaglahog mo.
0: More or less, kaki-five, Eric, 500,000 ang in-spend na ton.
1: Di ko mag 500,000, kaya kung why ka sponsor, yawan ka man.
0: Di ka pasalamat ang nagbulig. Actually, iti a portion of that, si Doc yun ang may pinakadako. Ang klinika ang may pinakadako. Yung
1: gastuhan
0: no?
1: Ni Doc,
0: pero, ang aton lang yan mo ni kaki-five, Eric, nga ining mga sponsors ta like nakita nila nga at the end of the day imaginable kun wa kita dito nagkadto sino ang madulong sang mga events kay gina participants sang NIR Western Visayas
1: kun wala oh? Si K-5 sa palaro kita dire ha ang aton guro nga balita mo ni tawag naton nga panilag-nilag eh
0: kag
1: manilag ka lang eh
0: mangupya na lang taya eh
1: oh,
0: pero tutunay bala nila mga inside story ano nagkalanabo because nga gimbuligan kita sang klinika kag sang ato mga sponsors. So sa inyo tanan na Congressman Alvin, the Deputy Speaker, Mayor Greg, kay Congressman Ferdy Marañon.
1: Liwat-liwat, habla kay may kuwan ko na may lawag. Atong lang mga sponsor, lalawag, lalawat. Alin sa ulihi itong dito sponsor?
0: DTX 500, Mighty C, Dito Bio, and DTX Coffee Mix.
1: Dako nga butang.
0: Dako ang butang.
1: That's on.
0: Deputy Speaker, Congressman Albie Benitez, Long Dako District of Bacolod City.
1: Dako ang butang.
0: Congressman Ferdy Marañon, Second District of Negros Occidental.
1: Dapat ibutang.
0: Oh.
1: Ang iba niya, dako ang butang.
0: Mayor Greg Casataya of Bacolod City.
1: Dako ang butang.
0: Ay, kalika. And Mayor Salvador Bading Iskalante of Cadiz City.
1: Dako ang butang. Si Terdy lang.
0: Kasi niyara pa na, oh. Negros Power Corporation.
1: Dako ang butang.
0: Ferdy Marañon.
1: Dapat ibutang.
0: Kadlaw na ako
1: naman.
0: Wala, nakabuya ko na ano. Basta
1: ako. Sige, ako ng mga butang ni mo.
0: Basta ako. Why man siya mag-inambal?
1: Sige, tapungin lang na. Alam mo, importante na.
0: Ay, kasadya lamang man. Of course, ang atong dako ko pasalamat sa atong CEO eh. Yeah. Imagine nun, mag-istorya pa lang kami sa Quezon City. Hablo ka, during the time, nakabot si Mayor Belmonte mo.
1: What happened to that galit? Itong Arang Mayor?
0: Ah, okay.
1: What happened to that?
0: Sila hindi lang may press con.
1: Okay.
0: So nagkanto kami to.
1: Itong katindog mo.
0: Ara okay. Kami kapungko sa media center.
1: Ah, okay.
0: Dugay-dugay umabot si Mayor. Pag-abot Mayor, tinumpukan kami dyan.
1: Joy Belmonte.
0: Joy Belmonte of Quezon City. Ara si Vice Governor. Ang babae, ito lang ang interview ta. Vice Governor Patricia Plaza.
1: Oo, Patricia Plaza.
0: So ato sila itong istorya, ginubrata, ang media kapalibot, nagupod man tato, mati, ta istorya, hambal. Dito ko nagupod sa staff, dari kay libot, amun mo si Perta.
1: Dito kay Espia.
0: Dito ko nakatupa, upod ang mga staff ni Mayor Belmonte. Dito tindog mati. Istorya mo ni, ti hindi pa sila pwede kayo ma-announcement. Kamu na. Ti, isang ni Mayor Bo, kanami igid sa preparasyon, dari sa inyo, kanami igid, dako nga challenge sa amun ni. Tita ni, ang purpose sa media, may, kung may press code, mamangkot na tani. With all the preparation, gold standard set by Agusan del Sur.
1: Nga katahomgid.
0: O katahomgid, what does it mean for Quezon City in 2017? Kasi sila, 2027, kasi sila ma-host mo. Ti, hindi pwede mamangkot, kasi nga ba, si Mapurnada pa na, sir.
1: Kay wipe mo.
0: O, tisi nga, tisi, after na lang sa awarding ceremony, kag i-announce na mo na natin, why na tatuya, kiti, balik na tayo sa negosyo. So, ginubra, sa natapos na, naghambal ko kay Mayor. Mayor, thank you so much for dropping by this media center sa Amon for all of us. Listening ko, Mayor, I'm Eljan from K5. Nag-extend siya doon na kamusta na kami nga doon. And after that, he's saying, please join us during the palarong pabansa in Quezon City. Si yes, Mayor, will bring our coverage team.
1: So, Amon na. Ang nabatian ko to, kung hindi ginahod, ginahod, ang nabatian ko to, Eljan Castanyo, K5.
0: Yan pakilala siya.
1: Kung nabatian, batiyon kito yan. Tapos na ang pinaka namin nga tingog, itingog ni Joy Belmonte, gamay ni mo. Gamay lang daw ka thrill na do nagakuan nga gamay. Ang nabatian ko. You join us ha, you go there ha.
0: Oh, tiang balta yes we will bring our coverage.
1: Kinami kay ginaimbitar nga ah.
0: Mm-hmm.
1: Ang suspicio ko si Real Jan is this. Nakita siguro sang mga national mga Manila leaders na doon. Nga may isa ka istasyon nga ginatawag K5. Who gave not only a good coverage, but so far sa mga lokal nga mga istasyon, amo itong pinakatahom nga coverage, kaya tika namin isang guwata mo, may YouTube ka, may Facebook ka, may live ka,
0: tapos parang ginistorya mo kay K5 Mariko. Para magsindihan nila
1: mo. Amo niya
0: mo na ginistoryan.
1: Pwede mo na kay K5 Mariko.
0: Parang nga, resibo. Panawang tala kay K5 Mariko. Abi, from the top, tanawabla si, actually si Vice Governor Plaza is from San Carlos, galing niya pamilya.
1: Di mga plaza, taga din na sa atun.
0: Ang iya pamilya, taga San Carlos.
1: Ang asang Dalaga
0: siya. Dalaga siya.
1: Oh, Dalaga siya.
0: And plangga sila sa mga taga Agusan, mga plaza. Kaya inang bilog lang kaya banwas ang prosperidad. That is more than 100 hectares.
1: Okay.
0: Gindunar lang yan sa pamilya plaza. Pati dugan sa government center, Butangan Stadium. Grabe nga pagplangga nila.
1: You know, Sir Eljan, Agusan del Sur and Agusan del Norte, kundi duwa na siya. Those two places of Agusan, amo ina ang mga lugar nga during the Pamana time o Marcos Bla, nga destino sa mga taga-Bacolod, taga-Negros. Kag bukid nun, duwa na. Kita mo mga subirer as bukid nun, taga-Kabangkalan. Agusan del Norte, Agusan del Sur, during the Pamana time, ang taga-Negros Occidental arad na sa Agusan, gilpang dala.
0: Amo ari ari ari. Iparisibo na mo ni Kipay Berik. Atong ginasaysay ni Kipay Berik kay na. Ari ng resibo. Abi Ojo Tan.
1: Ojo up ka.
0: Volume up. Ang kadlabat yan mo?
2: Wellness area. Masahihan ng mga media.
1: May masahe pa.
2: Bukas na after announcement. Bukas na after announcement. Hindi pa kami allowed. Hindi pa allowed si ma'am. Hindi ba na si Isik naman.
3: Excited.
2: Kami baka hindi pa kami allowed. Baka ma-technical pa kami. Baka sure na mawala pa. Then tomorrow after the announcement. After the announcement.
3: Mayor, thank you for your time with us. Good luck for all.
1: Thank you. Eljan Castanyo. Can you join us?
0: Kita mo nga, kita mo?
1: Eljan, sumama ka.
0: Sige, join us. Basta kung di-invite niya ang K5, maupod sa Cobarays dito sa palaro sa Quezon City.
1: Ay, nakita ko itong yung mga t-shirt eh.
0: Ha?
1: T-shirt.
0: Diyos mo yun, no? Doon na guilty ko diyo pag-abal mo sa kita sa t-shirt. Kaya may pula ko na kamag-itong. Ang problema ito, okay, pa break, XS na.
1: Ay na?
0: Oo, okay. Di, Amerika, si kanlagko ito. Hindi ko yan. Pero,
1: kampiyon, you know. Kampiyon na. So, Mayor Joy Belmonte is asking K5 or inviting K5.
0: Inviting.
1: Inviting K5, you join the coverage. So mga kakipa, mamulong itong coverage ta. Pero that sets the tone. Eh. Amo lang, do barometro, kami kung sa kuwan pa, do barometer of of sports coverage sa isa ka local entity. Nga diri sa Bacolod nagligad, may nagwili et sito nga yasin dip. Et nga kay 5 gijara da. Tibutan nyo na nga lang kung gusto nyo subongo. Kaya hindi ba may hampag subong?
0: Oo.
1: Tingnan nyo ito, binutangalan nyo, butang nyo ito.
0: Eh, kaya ka naman, ibalikin na lang da. No? Alam, at the end of the day, ang ato lang ito, yung money is...
1: Sige, lainon ta naman.
0: Gapunuhan lang, abis si Dr. Ramil Oy, niya ba deliver? Kasi si Dr. Ramil Oy is from Agusan del Sur.
1: Ah, si Dr. Ramil? Ah, oo.
0: Lipat ka, di ba?
1: Ang early days niya.
0: Dito early days. Dito siya nagdako.
1: Dira na siya.
0: That's why nga nalipat ako ng balon si Sir PJ, pag si Governor, that the owner of K5 News FM is from Agusan del Sur. Kag to be honest, kagi Fiberic only K5 ang nagapainit sa field niya kagi Fiberic.
1: Oo.
0: Nga mga media man, no? That's ya tinaming aircon sa media center kay Fiberic. Hindi tapos lambas. Bugnaw tiyang panahon kay Fiberic. Tisiling ko, kung na mga reporter tabi mo nakatitsod nila be, pinapuli, taguro sila talan eh.
1: Ang kanami, langit dyan sir dyan, kaya ang aton nga coverage team is all over eh. Lumakita mo blang...
0: Carla, standby!
1: Ara gid sa kada lugar.
0: Now, halin sa palaro kantuan ta ang alihis. Migo tadi Kapitan Donnie, no, De La Vega. Cap, morning ha. Balik ka pa nga mod nga i-discuss ini party sa reklamo sa pila ka mga pumuriyota. Kaya kung kaisa ang mga salakyan sa nga karsada na nagaparking because ang dalan ta may nagasarika na mga balaligyaan. No, that's the right term. Gasarika abo siguro nga position black. And ang pinaka worst kay isa gidya ka linya ang ila gin occupy. Ti may sidian pa rin tali ko do pros sa mga night market sa Thailand. Night market nga kung kada gabi iya latag kada pagkaaga punpunon mo.
1: Panawag ta sa Bacolod ladlad himos.
0: Ladlad himos. Kari ini ni ladlad lang lumos.
1: Although nga ang original sini nga dapat ladlad himos galing kay sling ni Tator Nicho. Ang iba naman mga aircon permanente na dahil iba ni mo na budiga.
0: So amo nang isa ka reason. Kaya kung mag-agi ka muda, our presentation is a living testament nga tuod ng ginambalta nga nagasarika na nasla. Kag hindi na, hindi siya temporary structure bla. Do semi permanent na. May mga dingding na yung tapi, etc.
1: May pagkawalan sa mga term, hindi lang semi-permanent.
0: Ano na?
1: Almost permanent.
0: Ah, almost permanent. Now, si K-5 Carla, kinakalabot din sa attention, gintutukan ni sa K-5 without any malice at all. Our purpose is for fairness. Kaya nga, inabantihan taganin muslot sa basiwo ka because ang mga sa, systems loss na kita kabayad.
1: Correct, correct.
0: Now, balikan ta naman to ang dito sa area to, ang balik K-5 Eric sa may Kapitulyo na pit.
1: Oo.
0: Diskilid pa kanto sa provincial mark. Ano pa naman gilala?
1: Pakanto sa Palapala.
0: Palapala bla? Iyaka province.
1: Oo.
0: Aran na skilid, bausus. Isa man daya kalinya, ginubos limo parkingan.
1: Na, anong muna daya man?
0: Tiyari tarungan tabi na nung reaksyon kag na paano ini nakalabot sa tensyon ni Tony Cho. And then, nung tikang ila pagimoon. Kapitan Donnie, kung gapamati, kag ramting wala mong kang malabot, no? I-check tabi sa line 1, K-5 Donnie, K-5 Donnie. K-5 Carla, good morning.
4: Yes, sir. Kikipipal dyan. Kikipipal very good morning. So, gin-update nato ni ang Ascenso Market na sa area sa barangay Alihis. Kikipipal dyan. Kikipipal very good. So, tinakabaton. Ini sila sa notice to vacate for 10 days. Kikipipal dyan. Kikipipal very good. At the same time, si punong barangay, KK5 Eric, nakabaton man ini sa notice to explain, no? Si Kapitan De La Vega, nakabaton ini siya sa notice to explain na dapat sabto niya man ini sa City Legal Office na KK5 Eric. Kumasumtuman na ito, nakamensyon kita kahapon sa nag-iginatagan ini sila sa special permit na KK5 Eric.
1: Yes,
4: Pero, doon natawa, doon si Attorney Cho, kay tungod nga, wala, agad sila yung gali yan nag-process sa ila, siniya nga permit.
1: Dali lang, dali lang.
4: Para sa Carl? Special permit.
1: Carl?
4: Yes, kay Favarek.
1: We mentioned yesterday about a special permit until yes. May 31, right?
4: May 3.
0: Ilapaw na?
4: Yes.
1: Oh, naglapaw na.
0: Almost sama. Yes. Sobra na 2 months na?
1: Pero, 1 month na, kay Tresbong, Hunyo. Pero,
4: oh.
1: Ano ang natabo sa special permit? Was there a permit?
4: So po si Gina, pag si K5 Eric, ma-process yun sila yan sa special permit kay tigin na aprobahan na inaya o kung hinatag na inaya sa sangguni ang panglungsod. Pero wala yun sila yan nag-process ang permit nila sa BPLO nga special permit.
1: So why gani galibis ang special permit?
0: Why? Ang guwan niya?
4: Why?
0: Kapitan Donnie, ha? Kung pabatian ang presentation ni Carla, because gin-verify na sa K5, there was no proper authority or permit from the city na occupy ng guwasa ni Mato-Mato. Nagmato-mato lang ang barangay K5, Carla. Hindi ko namin intensyon ni Kapitan Donnie. Ang intensyon niya is for the livelihood.
1: Livelihood?
0: Kaga daw ang guwasa ni Abido revenue.
1: IGP nila, Ming.
0: Pro-galing, correct, that's the right term. Income-generating project. But the problem is, illegal ang ilang lugar nga gimbutangan.
1: Kung amugin, tagaan sila sang gamay nga ligwa to process a special permit and yet they fail to process the special permit and continue to operate without a permit. Grabe, no? Diyos, din problema ni Carl?
4: Kaya mo na gani, kay Keeper Eric, ang special permit na ginatag sa ila is nag-expired na. Di wala na sila yung kahigayunan. Subo ngayon nga mag-kuha pag-idas ang permit. Kaya expired na to. Kung magati useless na to yung kay Keeper Eric, dyan kay Keeper Eric. Kag-isa pa, wala man nila yung managamit. Kaya wala sila yung nag-process sa BPLO. Kaya mo inaagi pa confirm ni Attorney June sa BPLO kung nakakuha ini pala sila sa special permit o kung wala. Di wala agad na kay Keeper Eric, dyan kay Keeper Eric. So, yung nag-area, dira, sa pag sa Bacolod City Memorial Park is illegal get kay tungod nga dalan ginadara iya kay Kito Valjar kay Kito Erika. So ang unod man sa special permit is to lang gid. O galing kay kung makita naton is to ka permanent structure na gid bala. May ato to gani nga nakita na nga may mga aircon na
1: may aircon
4: kay Kito Erika.
1: Kahapon Carl kay kaduan to ni kwa ni kay Five Wilson bala kay gapon. Kun nag back to back ka mo gapon ni Wilson. Kay kaduan ta to aside pa may aircon kag kundi hindi lang gani temporary kundi semi permanent na ang guwa niya.
4: Yes.
1: No? Semi permanent. Oh, oh. Ang masubo gid Carl, may ibang mga bodega na kay Pebble diyan. Okay. As in bodega gid nang
0: kay Pebble Rick, if you're talking sang sira nga sitwasyon. Sa mata sang publiko, hindi naman nami ng ehemplo.
1: Okay.
0: Because kung itolerate ini sang city government, it might be a precedent in other barangays. Ngayisog doon Manila?
1: Precisely.
0: Yeah. So at the end of the day, wala akong personalan. That's the right term. Trabaho lang po ito, kagipag Carla.
4: Yes. So ti amo ni kikipabari, kaya ito mo ni i-follow up. Ano diri ang notice to...
0: Kantuan mo na lang si Kapitan de la Vega para ma-presentar. Tandali lang, kikimigo ko ng kapitan mo. Pablo ka love yan ng K5 man.
1: Si Wilson kagapon, matsagot doon naglabay ito eh.
0: Si Cap Donnie, away niya gamo. Ang ato niya, at least, ginapabalo ito lang kay Cap Donnie, nga ang pagtanaw si ni hindi husto, illegal para sa matas ang layi, kag hindi manami, no?
1: Nami ni kung mga tawga. Now, so, officially, kay Feb Carla, sa matas ang City Hall, illegal inada.
4: Yes, illegal gidjaya kay Kito Valjay, kay Kito
0: hindi Valjay. Naguro among number ni Kapitan Donnie, hindi ko na matawagan.
4: Hindi sila, ako nag-issue, hindi sila. So, notice to vacate, notice to explain kay punong barangay.
0: Pabati ito may tingog ni Kapitan Cho, ni Kapitan, ni Atty. Cho, aming kipag ka lang, no? Kamanin pa yung kipag ka lang. Kaya na, pag ginambalta kasi Kapitan Donnie, kaso mong duginugay si Kapitan, ay na, no, maning ato niya, man.
1: Kapitan,
0: kami pumati tabi si, ano, si Atty. Cho, para may sindihan tang punto.
1: Recibo, Carl.
4: Kari, pumatihan bala nato na pahayag, gikan kay Atty. Carol Joseph Cho, head sa City Legal Office.
5: Sir, the notice to vacate dira sa alis niya mga stall dira. You know what's funny, pag dira, is yung barangay na nag-request ng special permit for that, did not apply for a special permit during the period niya nag-puan sinada. So, amo na ang isa pagin nga dapat i-explain yung pa-explain ng barangay pati sina. Kami, di siya dam shown good faith, no? Kaya sila ang proponent sa ina ng activity. Sila ang nag-iwat sa ina ng activity nga ma-close dira ang dalan portion of that road na nag-request sila sa SP for a special permit, then wala ni isa ka participant sa dira na nga vendors nga nagkuha special permit. So anong ginapakita nila na sa city? Diba? Dapat if we are talking about the rule of law, no, or we have to govern by the rules and regulation na ginaset sa city, being a barangay officials, this should be at the forefront sa pag-implement sa mga rules and regulation ta. So, we should have ensured na may special permit kada kwadra. So, mo to, gin-explain ta ang barangay, nga, why sila nagkuha sa special permit. Kaya ito na nga, mas sila sa 1 million pangunusod nga i-allow sila to do that. So, muna, ang atong gina-request sa barangay for that. Kung wala sila nag-apply, why give you a special permit? No. May resolution sila pero wala sila. Pan-verifying with the BPLO, may certification. Kita din sila nga nakuha sa BPLO na wala sila special permit. All vendors in store 51, including sa barangay, being the organizer of that area. Again, sir, tatuwa mo, piste bakit? And as the 10 days to remove any permanent structure. So, ang special permit, it should be a stall lang yung magyaki permanent structure. Munang, ang punto tada ng Sigiliga, yan yung nag-hold kita sa aton enforcement, dira, no, kahit itungod din na we have to respect ang kwan sang sanggunyan for nagintagaan sila sa special permit, dira. But, wala sila yan nagkuha sa special permit. Muna daya ang dako ng problema da. Ano ang wala good faith. Wala sa pakita ng good faith ang barangay Pantigra. Ginapa-explain na sila na. Depende na yan. As to pag-grant sa special permit, it will depend sa sanggulit ang munsun. Ginapa-explain na sila. As well as ginapuanta sila na ginapabakit na sila.
0: Okay. Keep time car lang, term na lang ang pinakaklaro is wala good faith.
1: Wala good faith.
0: But si ganun, doon wala sila intention abi to comply.
1: Comply.
4: Yes.
1: Pating barangay.
0: Pating barangay. So,
4: kasi nila abi nila, kasi sa Vajan, kasi sa Vajan, kaya tungkol niya ginaprobahan na sa SPL special permit, okay na. No need na nga mag-process or what. Masi mo na bala kasi sa Vajan, kasi sa Vajan.
0: Hindi ko di mayayara na sila nga muna. Dapat na rin makuha na sa special permit.
1: Ginapagdahan ka na pwede ka-apply.
0: Pwede ka-apply. Galing ka keep time car lang, it is not forever. Kahit may certain man period of time na ginahatag as talang kayo May 31?
1: No, May 3 lang gani.
0: Ay, sorry. May 3. May 3, I'm sorry. Stand corrected. So in short, after sila ma-renew ka naman dapat.
1: But you cannot renew what you don't have.
0: Yung problema si Carla Muni. Kaya kung nag-apply sila to, tani makahatag sa direksyon ng syudad. We will approve this, provided, but ladladhimos ka muni.
1: Na.
0: Iniras na ladlad himos na kar kaya based sa investigation sa matas ang K5 daw hindi nagiganit yung himos kaya daw pwede na ganit matulugan kag mimo boarding house.
1: Tikwa na hindi na toya temporary kundi nga semi-permanent na ganit ang sitwasyon niya. May mga budiga na yan, may mga warehouse wera nang istaka to sa mga sinako nga abuno to rano to kanamo damo na ganyan mo. May ara ganyan, may aircon ganit yung barbershop aircon.
4: Ima ko tonta man sa barangay kung may mga ginabaydan man sila dira bala nga permit sa barangay o kung wala kakisag o dyan.
1: Okay. May ginarimit sila kung ano kayong barangay nagapanukot kagin ako to kagapon sa kay K5 Wilson nga ang kwarta mo na ginagamit kung sa mga project sa barangay.
0: Tiway mo na iya malain.
1: Okay, kita ni na iya.
0: Ang punto to is very nice na.
1: Basta may permit lang. Basta may permit lang.
4: Kasi yung permit nila is for barangay lang. Wala na sa city.
1: Ari Carl.
4: Amo lang gina problema kasi sa Valjan, kasi sa Valjan.
1: Carl, ari karon ang katsa sa Valjan. They were given 10 days sang city legal. Sang sano nagsugod ang 10 days? Kag ano ang unod sang order? It is 10 days to vacate or 10 days to explain, Carl?
4: 10 days to vacate.
1: To vacate.
4: Kasi nagsugod ini sang June 1.
1: June 1, so pitsa 11 ni Carl matapos. Kung hindi sila mag-vacate, eh, dimulis naman ang puang porsyon niya sine.
4: Oo. So, tiyan mo naman yung update natin sa
1: June 1, or that will be next Thursday na si Real Jan? Pitsa uns. Yes. Ah, June 1, 13. Sabado. Tiyan po siya nun, mga Lunes ni Pitsa 15 daw. Pukpuka na yung porsyon na ni. Kuning kaso.
4: Yes, Kiki Pabarik. So, po na ako siningay check kung ano gid man ang matamo by next week, Kiki Pabarik.
0: Sige. Kahit kung pwede, balikan ang barangay because kilang Lantas Kapitan, kung ano niya payag, no? Para at least malabalan si presentation. Takap doon, eh. Kami ni Kiki Pabarik, try kami nga matawagan ang verbo, but unfortunately, why nag-functionar? So, but in fairness, as of the moment, hindi lang kami ni Kiki Pabarik pa maghambal kung anong sides ng syudad o kung sa barangay. Kaya wala pa na ito malabot, but we are trying our best. Actually, si Wilson Kapo, ito naman ito eh. So nga ito lang is, we want to know anong himuon ni Kap Donny with the order coming from the city legal office. But he has 10 days to vacate.
1: To vacate. Kagtungod si ni K5 Eljan, K5 Carla, kada mo na siyang request, K5 Eric, pwede nga pakantuan nyo ni K5 Eljan ang matas ang K5, pakantuan man sa Villamonte, lapit sa St. Joseph, kaya ga-double parking naman daw.
0: Di, amo na.
1: Gada mo.
0: Di, dito sa may Ayala, Kapitol na maliwat.
1: Oo, sa Ayala, Kapitol to.
0: Ang imuna to
1: matas ang K5, pinapangita
0: ko. Labayan ta sa matas ang K5. Ang imuna to, guro para di budlay, ha? Requesta nga to nga pilot. Si Sir Solomon Recto, palupadan niya drone, hindi mga ginareklamo ng mga area.
1: Kita mo gila. Para makita.
0: Para makita na to.
1: Kaya ti, ang matas ang K5, may harap makita ga eye in the sky.
0: So, eye in the sky plus mata sa K5. Ti, para makita nila, lang ginareklamo mo ng street to. Ti, kay Haring Solomon, ang limpa na kay Tialin, patos kay Agusan Del Sol. Carla, thank you very much. Kasi mo report, Carl.
1: Kasi Solomon, mag-report si K5 Carla. For a while, K5 Carla. No? Kasi Solomon, mag-report si Real Jan. Kagun may title ng program, masuggest lang ko, Carl, kay K5 Eljan.
0: Ano ang type niya?
1: Eh, heart and soul.
0: Ah, oh, si Solomon Rico.
1: Heart and soul.
4: bagay.
0: Sige, Carla, thank you very much. Good.
4: Nagkasipit sa Jankin Kipaberic report si Ken sa Bacolod City Government Center. Hinga balita na dulong sa isang direct sa 100YTC kag D3 Bayo. It is ka K5 Carla Tufasor para sa kampiyon ng balita. Sa Bisyo Publiko ang Kalingawan, Sunego, sa K5 News FM.
0: So, si K5 is trying to get the side with the barangay. You know, there are some reactions. Salin sa ato naman mga palangga ng mga tagpalamati. Ang hambal ni Mercy Martisano, paboros barangay. Pero wishyos ka naman. No, muna, may punto man sila.
1: Ang nami manantani nga kulpabor sa barangay, hindi lang perwisyo sa publiko. That would be the most ideal thing to happen, no? Nga pabor sa barangay, pabor sa pumuluyo, nami tani. So, ideal na. So, ano ang ideal? Ang ideal, nag-compromise ang syudad nga makuha ka mo temporary permit para nga mahambalan ka mo. What is ideal? The problem is that ang mga tao dira fail to get or to apply for a temporary permit. That's why nga, hindi na siya nangin kaaya-aya para sa publiko.
0: So, in fairness kay Kapitan Donny, Cap Donny, we will be getting your side. I hope that magaan mo maligo ang K5. No? Kay dapat explicar mo, kapilan na kami ng sugilanon sila ni Kapitan. Actually, intention nila da,
1: dahil
0: mo on nila ni siyang income generating project. Because you know,
1: at the same time,
0: hindi pala sa Kapitol, may ano ganita, kasi panawag na to sa Kapitol ang department nga muna.
1: Economic enterprise.
0: Yeah, yeah. That's the best term gamitin ta. Do economic enterprise ka barangay. But unfortunately, it's a good project in a wrong place.
1: Correct na.
0: Nami nga proyekto pero sala ang lugar nga gipatindugan.
1: Correct.
0: So in short, anong suggestion ni K5? Padayuno ng proyekto, pagitaan sa gusto nga lokasyon nga hindi man makahalit sa ibang nga tao.
1: No kanta, no love song ba? Anong ano? Tingin mo bago lang?
0: Ha?
1: Lain nga?
0: Nga pwesto?
1: No kanta.
0: Ano nga kanta biya, baby? One time.
1: Did I love at the wrong time?
0: Okay, somewhere down the road na.
1: Somewhere down the road na siya.
0: We have a right love at the wrong time.
1: Damo na siya.
0: Damo na?
1: Damo na siya.
0: Okay.
1: Na puro love song yung dating.
0: Ikaw na yan, subong. Ginopdad na ka kay nga. I like it. Imo ni subong adlaw. Kamaluka na yan mag-suporta mo.
1: Namo na lang.
0: Basta mo lang. Bro, going back sa ginambal mo to. Kainan na nami ang sigway mo, yambal mo, gilgaan mo na flowers, gilpamawan mo na, ano pa gani?
1: Hindi, gibiyaan ka pa.
0: Tapos, nagano pa siya doon?
1: Gilabiyan ka lang, nagbabay pa.
0: Ay, gra- like it, no?
1: Si Bal Pusadas, get 1-2-1 ka nalang itong mga gwardiya.
0: Ayo, Bal, good morning. Oh, by the way, naglabay ko to sa bangko last time. No? Sige nga, sir, okay naman, nasettle na. Sige nga, hula to, hindi lang mo. Kag, you know, nami, gid, Prime Motor, Basiwa, thank you.
1: Okay na na.
0: Kami ni Kipay, pero gapalakpak.
1: Gapalakpak, gapalakpak.
0: You know, ang ato nito is, panawag din sila collaboration kag pagbuligay. Hindi ba naguro ninyo, talan ma-monitor. That's why nga kami sa K5, kami yung feedback. Without any intention na tuloy, makami sa iba niya interest na kundi nga masabat ang reklamo sa tao.
1: Kagkong dalayawon, ginadayaw ta.
0: Cute, very good. Kina, tanong mabla kayo na kayo nila na, no?
1: Yeah, kundi dami.
0: Tikita mo si Mercy Martisan, no? Kabalo ka, kabalo ka kung nara ka sa radyo. Hindi pwede nga, kabalo ka lang mga baknot ka mga ita sa lak. Kabalo ka mga ita sa question nga makabulig. Because K5 always believes that it is better to be part of the solution than to be part of the problem.
1: Kaya mo ginambal ni Dr. Ramil, permisa mo sa aton, you will be part of the solution sa aton community.
0: Yes. Dapat gamito ni microphone susto, no? Nga mabulig sa atong community, and we would like to thank that, no? Kaya may opportunity kami ni Kaki 5 Eric na magamit ining espasyo para at least bang pamatian ang inyong sentimento na palapuot sa natungdan ngayon siya sa gobyerno.
1: Correct.
0: Kag matanaw ta kung anong development siya mareklamo sa tao.
1: Himuan nyo kami nga daw algo, daw taytay bala, kaya ti hindi, masako man sila kisa rin
0: dyan. Correct.
1: Ti ara man ang aton patrol, matas ang K5, pakuhaan video, ma-report na itong dalon sa ahinsya.
0: Gagaplano ko nga mapadala, we have plans. Nga himuan ta is makortesy call kita sa mga different public utilities.
1: Okay.
0: Ang purpose nato is to have a collaboration.
1: Oh, makulab ta like SSS namin na problema.
0: Kung may problema sa it's a collaboration, no?
1: May problema kabla sa SSS.
0: Yes, may problema kabla sa Basiwa. May problema kabla sa NEPSI. Si at least
1: idangop sa matas ang K5.
0: Matas ang K5.
1: May wisigway naman ko na sa punta.
0: Ayuha lang kay Basi Mambal sila Basi may katarak na.
1: may punta naman ko na. May problema kabla sa kwarta?
0: Ha?
1: Pangita si Robert Picardo. May hamay mo pala sa special effects.
0: Ikaw sa dya lamang banwao. Oh, by the way, si Butso Hinyetes, kapamatiig sa aton. Thank you for being with us. Si MG Abrasado, si Gina Purado, kapamatiig sa program ta. Kanami sa present. Doon ka kumplito sa mga adlaw, ha?
1: Kami.
0: At least damo mo silang tunaan sa aton.
1: Talaga katuntuan, di. Ayun. Di, mga ka-K5, we are simply trying to make your morning feel light.
0: Kaki 5 brands kasi pwede mo na ma-check atong na signal da kung kita ano na ta, no? Pa-check lang ah, no? Now this time, Kaki 5 Eric 265. Ano ba lang 265? Amoy ning kadamoon sa mga congressman. Kanang pabor. Ngayon ay expelled si Congressman Kiko Miao.
1: Miao. Barsaga. Barsaga. Grabe.
0: Tanan kita kabalong kung ano ka isog ining si Barsaga.
1: Kulit. Makulit.
0: Makulit.
1: Bata eh.
0: Pag abot niya sa Congress, panawagin na is the Crocodile Farm. Na? Crocodile Farm, amo lang niya pang tanaw, kay Paberic. And ginambal niya na Crocodile because of the controversial flood control project.
1: Correct.
0: Nga way mabalaan to kag kung sino man abat sa pila kabilyon na kapesos kada dulas kaban sa gobyerno. Bangod sila yung ibando na hair kembal nila. Tirespeto man tani sa mga kolegs, kay parehas lang kami mga congressman. Protisiling sa iban, tinga nga masunggod kagid ako ng balon nga crocodile na unless otherwise ka panghawat kagid, no? Iigo lang niya kung nung kawatan, magulay ka mo lang yung pangawat, nagiging pang-guilty.
1: Sa sobrang 300 kabilog congressman, 300 size kabilog.
0: 265.
1: 260 plus ang nag-kontra sa iya.
0: May gamay nga
1: may
0: wala.
1: May 14 nga nag-apat siya. 14 or...
0: Nagbulig.
1: Nagbulig.
0: Ang iban?
1: Ang iban may nag-abstain daw.
0: Iban abstain?
1: Bilog, no? But anyway, there are so many voices who gave their sentiment on the suspension of Barsaga.
0: Ang iban pabor?
1: Iban pabor.
0: Pero isa dito ka sentimento.
1: Nga why it comes from a man we never expect to come.
0: To stand
1: and ang iya gani nga paghambal kay K5 Iljan, hindi gani ang adorador nga nami blabang hambal.
0: Kag ang iya to is not in defend of Barsaga.
1: Why?
0: Kundi ginasight siya pila ka mga punto nga sila nga this is not the first time.
1: Honest
0: nga may mga congressman nga naghambal malain sa pareho si nga congressman.
1: Nga honest ng tabla. Hindi man ta nga mag-amugin na nga kag-tani hindi man na ang naginbutang kita, diriging butang na siya, hindi tungkol sa aton, kundi siyang iyang mga sumulunod.
0: Ang punto nga ginari sa saling congressman, referring to Congressman Richard Gomez of Ormoc City. Siling niya, wala kita yung diber mag-expel siya, kaya hindi man kita nagboto sa nasaya.
1: Correct.
0: Siling niya, pwede mo taguro i-reprimand, i-suspend, i-preventive suspension, but hindi siya pwede palinon, kaya nagbutang siya sa pwesto, is not the Congress, but his constituents sa iya distrito.
1: Kanami ka punto. nami-nami ka punto.
0: Di para matagan kita mga ka-K5.
1: The essence of democracy.
0: Ang aton dri is, nami man yung risk point mo.
1: Oh, mo
0: can the kita. Members of the House of Representatives
1: expel
0: ang sang isa ka elected official? Kay ano-ano mga pamagi nga pwede siya ma-expel kung presidente ka, kung impeachment, ombudsman, vice president, or Supreme Court Justice. Mm. But the question is, kung congressman ka, pwede ka lang na mapalin through panawag nila sina is People's Initiative, PI.
1: Hindi ka, why na sila yung madalaga ni Esa Juan sa impeachment?
0: Hindi pwede.
1: People's Initiative lang na sila yan.
0: So, but si ganun, kung may ara nga signature campaign, nagapanawagan nga why na sila trust and confidence mo as congressman, no? Means, ang means sa pagpali, no? Sa isang congressman, isa na the People's Initiative. Di, pwede ba lang mga pariyos yung mga congressman, sila yung ma-decide among themselves nga pali nun? Unless otherwise, may criminal case ka? Nga't iba priso, kaya kita mo ganun siya, lusos ka na sa presyo, sige, mag-iapong ganun iya nga pagka-congressman.
1: Correct, among inang punto.
0: Si Dilima during the time sang may kaso siya gahiring aras sa susunod sang Senado, that he still is senator.
1: That is the point. Ang halusos case.
0: Di ba?
1: Why is it that halusos?
0: Rape of, case to gani.
1: Rape ganito ya? Nga ah. Amo na siya. Ang aton lang direya mga ka-K5 is dapat kuntani no in nangin hindi bla mangin onion skin ng aton nga mga lideres. No, hindi mga onion skin ng aton nga mga leaders.
0: Di para guro matagan kita nung punto ni Congressman Richard Gomez. Pamatian tabi kaki 5
1: Recibo.
0: Eric Recibo. Pamatian tabi.
6: Madam Speaker, doon kanina kinanta

0: pwede pa ka-appeal si Barsaga?
1: He can appeal.
0: Kay tikon kaso gani sa korte, di ba? If the lower courts will decide that you're convicted, you can still appeal sa higher courts.
1: But he can appeal, but ang latest ko kay Inasang Kagahon is he will not appeal. Hindi na.
0: Actually, kung talawang tanino,
1: takadya.
0: Duwak bagay ni nakita ta.
1: No.
0: Either mahipos na kag wala na sang saban sa Congress, but ang simpatiya sa tao.
1: Maupod kay Barsaga, kag maupod sa Sagwa, and the best gigi familia that ever happened that we should be proud is the speech of
0: Goma.
1: Goma. Grabe to.
0: So, ang amon rin yan ni Kaki 5 Eric, no? Buwas pa.

0: Gita for more than a week. Narindula kita.
1: Hidlaw kita talaga siya.
0: Hidlaw mo kami sa hidlaw mo kami sa inyo. Thank
1: and
0: you.
1: Congratulations. You make us proud as a Inigrense. For a very very very splendid handling of our nationwide coverage sa Palarong Pambansa.
0: Pasalamat kita sa bilugtang nga coverage team kay Gipay Arik. Isa-isa hunta sila ang aton nga technical kagang atong production team headed by Direct Rainy Ogapong,
1: okay.
0: IT head Solomon Recto.
1: Heart and soul.
0: Ang duwata ka cameraman si Makoy Nakario and Jack Aluhipan.
1: Okay.
0: Arang aton nga mga reporters from Bacolod, Red Salgado, Berto Gaket. We have Dondig Ludovi, Cyril Repe. And then we have Kevin Shosana. We have Cabo Skyno. And we have Dan Chavez.
1: Okay.
0: Sa Visayas, we have Ilo, Karen Badilla, Jimmy Gregorio from Antique, Sandro Azalazar from Aklan. And we have Ray Almodal. Naman sa Palawan. And of course, our drivers, Santi Ralios and Brian Abad. No? Thank you so much, gid sa inyo. And then, behalf ni Doc Ramil, oy, kita nagpangayan pangimulahan sa ila for their job well done, for their hard works and dedication, especially ang paghimo sang extra mile para madala ang blow-by-blow coverage sa nagkakalinabo sa Palarong Pambansa 2026.
1: Okay.
0: Salamat gin sa pangalan sa mga technical partner. Rainiel Alcantara kaupod si Ethan James Sarmiento. With our station managers, Rods Palma sa Bacolod, Jin siya tita, nag-birthday subong.
1: Yes. Oh.
0: Happy
1: birthday.
0: Kagapon, no? Happy birthday, SM.
1: Oh, oh, oh.
0: No? Belated na. No?
1: Belated na.
0: Happy birthday, SM. Podman kay K-Feb Colleen Man sa Naris, Cubia. Sa pangalan ni Doc Ramilo Yaman, President and CEO, ako, si K5, Elgin Castar.
1: Ako naman si K5, Eric Tinerefi.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
2: K5 News FM. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. Nagapalang durong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DGX 500 na. Ang DGX 500, ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DGX 500. Garantisado. DGX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, namigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi imo. Nang lunch, akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C, the biscuit pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka nga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatulong.

0: na sang diarrhea. Sa Sporbiotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Sporbiotics na! Sporbiotics, nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: GX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: So una,
1: problema, gid ako sa akong body odor.
2: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract. Para sa nawonga pimple-free,
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Sporbiotics.
6: Nagaburon nga mga mata, nagamuta,
7: nagapula kaga,
6: nagakaton,
7: mag-eye care gold
6: ang kapsula
7: nga himo para sa mga mata.
6: May yara ini sang superior antioxidant
7: para sa mga mata.
6: Kaangay sang lutein,
7: vitamin A,
6: vitamin E,
7: vitamin C,
6: zinc
7: kag bilberry berry extract.
6: Eye care gold
7: ang mas ginpabaskog nga kapsula
6: para sa mga mata.
7: Eye care gold
6: para sa epektibo nga kombinasyon.
7: Magtumar sang eye care gold
6: kag patuluan
7: ang mga mata sang eye care drops.
6: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: I Care Gold.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Impormasyon sa ikaayong lahat.

0: Rosa, Boyzul Weta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning. Welcome kamo sa atong programa Informasyon sa Ikaayong Lawas sa Miyerkules ng edisyon. Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaonon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course mga suplemento nga aton i-maintain sa aton nga lawas para kita maging healthy. Bawal magkasakit. Inform ko lang tagsa-tagsa dapat mag-take kita permi every day. Sining aton mga suplemento, like for example DTX 500 of dantasang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kag ang aton nga Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Good morning sa tanan tanan, kag upod naton sa aton nga programa Sir Boy Solueta. Mayong aga Sir Boy.
2: Good morning, engineer. Good morning man sa ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang KSS supporters, and of course, ang slow raps ng mga suki da sa kanaon. Mayong aga sa inyo, kabay pa, kampyon ng lawas, kina deka DTX 500, the superior antioxidant, nga gahatag proteksyon sa aton health in a cellular level, protecting ourselves from oxidative stress nga gapatigulang sini, no? Oxidative stress nga halin mismo sa aton biskan pagginhawa, metabolismo, sa mga bisyo, sa imo ginatawag mga stress, kag ginatawag nato nga mga pollution, initanan-tanan, no? Ga-contribute sa formation sa free radicals nga ga-cause oxidative stress, nga ga-cause naman sa pagtigulang sang imo cellular prematurely, meaning to say gatigulang mag ng atong sinila pero may prescribed age ni sila, no, nga malabot para maislan man sila dayon liwat, no. Pero kung puno kasi nga tawag nga free radicals that causes oxidative stress, kiwala ka ga DTX 500, wala ka kakaon utan, wala ka kakaon putas, ga-accelerate ini, no. So kung gatigulang ang sinila, wala sa oras, gatigulang man ang lawas dala na daan tsura mo kung puno kasi nga tawag nga oxidative stress. Ang sabat mag DTX 500. Hubin ang silila, hubin ang tsura. May paaman pa, may chantilly extract nga kampyon kontra sa ginatawag nga diabetes. So diin ka pa, no? When it comes to a superior antioxidant, mag DTX 500 ka na. So kung gusto mo i-boost ang imo immune system, ha, para layo ka sa masakit, para hindi ka dali madutlan sa ginatawag nga mga mikrobyo, sa mga ginatawag nga mga anomalya sa imo lawas, kay makareact da yun mga soldado sa imo lawas, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang Mighty C, alkaline vitamin C, ginausal niya sa atong immune system para magpabakod sa ilalawas. Karon soyahan ta na kung anong role bala sang vitamin C kag antioxidant when it comes to our immune cells. Ano balang obra sang antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C when it comes to your immune system. Pero when kung diya, engineerya, kung gusto ko yung nami ang panulukan mo, ha? Ang pamatsagan mo, ang imo matado, amugapon sa high school ka, ha? Mag Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule, no, puno ni sa mga ginatawag ng mga healthy ingredients. May vitamin E, may ginatawag ng vitamin C, may ginatawag ng bilberry extract, no. Initanan-tanan ka contribute sa imo eye health para magkampyon ang imo mata, para layo ka sa katarak, layo ka sa ginatawag ng mga eye disease, and of course to protect your eye from oxidative stress. Remember, your eye has a two-way source of oxygen. Pwede niya siya kakuha oxygen sa imo blood, pwede niya siya kakuha oxygen through the air, not through your cornea. That's why the more oxygen it needs, syempre your eyes is a very active organ, the more oxidative stress it creates for itself. So, kailan para makabawi ka sa i-health sa imo mata, para ma-maintain mo ang imo 20/20 vision, mag-eye care gold. Eye care health man gyapon, gusto mo tinuan imo mata after a tiring day, kay nagbasa ka, nag-research ka, o nagtanaw ka TV, nag-telenovela, maraton ka. Kung gusto mo ma-refresh liwat ang imo mata, mag-eye Care Eye Drops. Uy, may hyaluronic acid that cleans your eyes. Palayo kasi ginatawag nga pagguba sini. So, when it comes to eye care, duwa ang ginatawag nga pagtinlo sa aton mata o pagprotekta sa aton mata, mag-eye care gold capsule and of course, eye care eye drops. And of course, ang pinakabaskog, no? Kung gusto mo protektahan ang lawas mo sa ginatawag ng mikrobyo nga gadalat ng kaso, sipon, kagilanat, kaya gusto mo dali ka mag-ayo, ay mag-D3 Bio.
1: Okay, okay, no? Sa lantaw ko lang, kuna, happy na nga itong mga tagpalamati, tungod may mga information tips nga ginahatag, Sir Boy. Pero dugang nga mga tips kung anong mabulig sining aton DTX 500, Sir Boy. Mm. Isa-isa hunta, anong particular abing mga problema sang tawo nga ang aton nga DTX 500 makabulig para nga at least magiyahan tang aton tagpalamati nga may certain problema nga ginabatyag subong, Sir Boy.
2: May friend ko kagapon nga doktor na istorya sa akon. Yes, sir. I-discuss bala, sir, kung ano gid bala ang role sang antioxidant when it comes to your immunity and your immune cells. Kag diin siya bala kilanlan. Diin bala kilanlan ang DTX 500 sang imo nga tawag nga mga immune cells. Or basically, amo ni ang nga tawag nga mun your immune system, no? Ano bala ang ginakwa sang soldado sang lawas ta sa ginatawag nga DTX 500? Number one, remember your T cells, your macrophages, your neutrophils are still cells. They are still prone for oxidative stress. No? Lalo na kung sako ang ubra nila, remember this, lalo na ang macrophages and I think natural killer cells, they produce also free radicals. Mismo sila ga-produce free radicals para patsyon ang mga nagsulod ng mga mikrobyo sa imo. So, susceptible sila sa ginatawag nga oxidative stress. May palabot sa oxidative stress nga alin sa imo unhealthy lifestyle. Stress ka pa ni, may bisyo ka pa, palapulaw ka, initanan-tanan ka cause pa sa free radicals nga gapapigaw sa mga soldado sa imo lawas. That's why dali ka magmasakit. Ang solusyon, mag-DTX 500 under the superior antioxidant. This protects your immune cells from, ginatawag napon, from degrading. Remember, only 1% of your total cell population is your immune system. And basically, anong ginoon, anong bot silingon sini, kalanlan nila magrunda, engineer. Mm-hmm. Kalanlan nila maglibot. They need to be super mobile in order na makaprotekta sa bilog tangalawas, no? So what they do, they travel to our bloodstream, to our lymphs, so the lymphatic system, para marunda, malibot, halin sa ulo, hasta sa dapa-dapa mo, malabot sang imo immune cells. Di 1% na sila. Kumbaga, kulang sila gid kaayo. And while they're doing that, nga ginarunda nila, kagaaway sila sa ginatawag ng mga invaders sa imo lawas, ga-consume ni sila energy. Kaga-release man mismo free radicals. That's why, delikado gini sila sa ginatawag nga oxidative stress, no? Anong ginaobra ni DTX 500? Gahatag ni sang 1.3 million in OLAC scale value of antioxidant sa imo immune system para hindi ni sila dali mapiktuhan o dali mapatay tungod sa free radicals. Ang resulta sina, you have a very mobile and efficient immune system nga makabato. Ang next question, engineer, during sa infection, during nga gabato, ga-react ang immune system kontra sa mga invaders, ano ba lang role sang antioxidant? Dapat ang role sang antioxidant will take a back step. Kumbaga, mambal si DTX 500, uy, mapaygad ko, anay. Si immune system ng bala, anay, da. Kag si D3 Bio.
1: Ang innate nga immune system nila ang bahala, anay.
2: Hindi, maset aside gid anay si DTX 500. Because, ang kakatabo, remember, sang ginambal ko gina, ang aton immune system gili gausap free radicals para magpatay mikrobyo.
1: Aba, oo.
2: So, kung imnan mo na DTX 500, madula itong free radicals nga gipang patay nila.
1: Okay.
2: So, kailan lang gili, ang usap doon sa DTX 500, hindi ka na magulat ng masakit, pabakuron mo na daan ang imo immune system.
1: Correct, correct.
2: So, during ang masakit, obra na yung immune system, obra na yung sandito yung bayo. Pero after magmasakit, ha? Para pag medyo may chronic inflammation pa, you need all the antioxidant you need. So, di mo makita, nga kanilang kabalo ka mag-usas ang super trio mo, no? Ha? Gausa ka kung gusto mo i-boost ang imo immune system, need 1, DTX500, kag D3 Bio. During ka masakit ka, D3 Bio ang usaron, pero sa gapa-recover ka na, nasunod naman liwat si DTX500 kag si D3 Bio. So our immune system is really important, no? And it's a very skilled defense system, engineer. Imagine bala. 1% lang sa?
1: Correct, oo. Kagang ang yung purpose ni, yung function ni, may aras ang anti-inflammatory potential. Sir Boy.
2: Paul, layo ko sa chronic inflammation. Ang antioxidant, you mean?
1: Okay, oo.
2: Ang mo na, no? That is why kailangan gini, lalo na kung may chronic inflammation ka, kini nga chronic inflammation ni. Ang inflammation, i-explain din yung tayo anong ang inflammation. Inflammation is a defense mechanism of the body. To coral. Kumbaga, sa ilunggo, para mapriso,
1: mapinsahan niya,
2: mapinsahan ang ginatawag na infected area, okay. No? Para hindi nakagwa ng mikrobyo, para da bumbahon sa
1: immune system. Ang kapag isa, kung ang mikrobyo hindi nakagwa, makakuha ni siya, pagputos niya, mga past cells ini siya?
2: Ang past cells ini, balo kung ano na siya?
1: Oo. Uh-huh.
2: Hindi na siya mikrobyo.
1: Tiyam ka ni medyo kwa na siya, medyo gintipon nga mga mikrobyo, Sir Boy.
2: Ang past cells is not only microbes. It is basically, amo na ang body count sang immune system mo na napatay sa pagbato sa correct mikrobyo. That's why, gaimo na siya sa ginatawagan na.
1: Uh-huh.
2: Meaning to say, nag-react ang immune system mo. So that's a kind of inflammation. Pero ang inflammation, engineer, should be only acute.
1: Mm-hmm.
2: Acute means, hindi ikaw cute, ha? Ang cute means, dali lang. Uh-huh. It should never be chronic.
1: Teka, chronic, yeah. Permina na yan.
2: Kung chronic o dugay ang imo inflammation, your immune system is not already helping the body, but it is degrading the body. Naka-overdrive na mong pasang na bala do hindi na bala organized attack. Bali, pagusto ng atake.
1: Correct, kumbaga, correct. No?
2: Oh. Although hindi na niya tawag niya invasion, do kudita na.
1: Pulo pa ba, an mong masakit mong Sir Boy, makadto na sa kwan, sa severe na kwan.
2: Hindi lang gani sa masakit, no? Kung pigaw ang imulawas, kay pigaw ang immune system, pigaw ang imo ginatawag regulatory T cells, prone ka sa ginatawag nga chronic inflammation. Ha? O prone ka pag sa ginatawag nga cytokine storm during chronic inflammation. So, medyo dalom-dalom na, that will be a topic for other day. But going back to the topic, di mo makita nga the immune system needs your antioxidant. Kailanlan sang imo mga soldado sang lawas ang imo DTX500, ang imo Mighty C. Particularly Mighty C plays a special role, no, sa imo immune system. Kasi sa tanan nga vitamins o labot sa antioxidant, amo ni ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang lawas mo. That's why, kung magambalgan, kung may madalagan sa imo prutas during ka masakit ka, ay, kabalo si sir kag si ma'am magpaayo sa imo. Knowingly, ginagaan kila vitamin C, no? Lalo nag-leak ko ng fruits ginatag, is extremely rich in vitamin C. For example, engineer, no, hospital ka.
1: Aha.
2: Gingaan ka bayabas, mga bonan. No,
1: itaas na vitamin C mo.
2: Kung basi iba niya, ka-chip man ni man, bayabas. Oh. Ay, bis grapes ihatag sa akong bayabas.
1: Tipo, grabe na
2: nga. Why sila kabalo? Nga ka-sagad gilis ang nanghatag to si imo, kaya ang bayabas is extremely rich in vitamin C,
1: okay, okay,
2: that helps your immune system.
1: Amo na kayo sa una, gapa mayabas lang, imbis may eskwila, kay grabe ng vitamin C sa bayabas, Sir Boy.
2: Mm.
1: Adib.
2: amo na engineer, sakto na engineer, no, na we need to know our fruits, importante na. That's why kanan ton anta kun anong advantage kung magkaon kasang prutas nga ini kag sang ginatawag ng mga utan nga ini sa aton health. We will discuss this further, no, during this week. So in short, di amo makita ang role sa DTX 500. It will boost your immune system, ilayo ni sa oxidative stress, pa kampyon ang kondisyon sini. Opdan mo na sang mighty C, ha? Sigurado, your immune system is in tip-top shape.
1: Okay,
2: so
1: okay.
2: Gusto mo kampyon ang imo silila, ha? Hubin, kag kampyon man ang imo immune system, mag DTX 500, the superior antioxidant.
1: Kagbuligan ina sang mighty C or ining ano isa ka pure C. No?
2: Well, para pure C.
1: Pure C siya. Ilo-ilo na yun.
2: May TC na tato.
1: Okay. May TC naman tato. Okay. So, buligan na yun siya. Diba? May antakuan, may energistic effect.
2: Mm-hmm.
1: Ka makabuligid sa aton nga lawas, Sir Boy. Going further, gusto ko istoryanta naman, Sir Boy, kundi tapos na ta sa DTX 500 at may TC. Diri naman ta, ang mga benefits nga matag sang aton nga D3 bio, Sir Boy.
2: Diretsyon ta na ni engineer, no?
1: Diretsyon ta na lang niya. Kaya super trigo man kaga.
2: Di sa talk ni Doc Surihanta, ang epekto naman, yung sang ginatawag nga D3 bio, ang magyapon regarding your immune system. Tikita itong antioxidant.
1: Uh-huh.
2: Gimputiktahan niya itong aton sinulang sa ginatawag nga oxidative stress sa aton immune cells para maka-react na yun. Ha, maka toxic gadi dayon, makakadto dayon sa site of infection,
1: uh-huh.
2: O makabato dayon sa microbio. Ano naman niya bala ginoobra ni D3 Bio? Well, D3 Bio has both. D3 Bio first and foremost has superb antimicrobial properties, no? Kaya niya magpatay sa microbio through its medium chain fatty acids nga gina-convert sang lawas sa into monolaurin. Ini nga monolaurin sa D3 Bio is basically a backup to your immune system. Kis agani late pang imo immune system, kipigaw ng imo immune system, kibisyuhan ka, may edad ka na, damo kasi ginatawag ng mga existing ng mga masakit, hindi tayo ka-react. Well, D3 Bio through its monolaurin will react immediately.
1: Uh-huh.
2: Immediately. Kumbaga, yaway ni siya ikawulat nga, ulaton ko ito, si macrophage, si neutrophils, kag si T-cells, mabato ni siya dayon. So, anong bala ang positive effects niya? Number one, manubo ang workload sa imo immune system. Imagine, ikaw si PNP.
1: Uh-huh.
2: Pero may ala kaya nga separate group. Ha?
1: Mga elite group.
2: Nga elite nga group, disiplinado. Well, wala yaga ano. Nga ga patay sang kontra sang imo lawas o puta sang sosyedad yung PNP.
1: Okay.
2: Kumbaga, iniya ang ginatawag nga D3 Bio will kill those foreign invaders. Ha? Ang nami si Nikim do may innate intelligence. It knows kung basically you are an invader. Kung iniya balang virus kag bakterya ni, hindi ni siya, dapat why ni siya sulod sa lawas ni, dapat patsyon ko ni siya.
1: Uh-huh.
2: So, what happens is, it basically lessen the load of your immune system. So, ano nga tabo kung lessen ng load? Remember, your immune system, ginambal ko ito, is only 1% of your cell population.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: It needs all the help it needs para makaprotekta sa aton lawas. No? So, pag abot sa immune system, tamang imos lang na si macrophage, damo patay ako.
1: Uh-huh.
2: Pang vacuum moon ko niya. Pang vacuum moon ko niya. Hindi na siya, or kung may mabilin-bilin pa, jutay na lang. Ano ba lang ginatawag na dipinsa? Ano ba lang mekanismo nga ara sa ginatawag nga medium chain fatty acids sang D3 Bio kag ang monolaurin sini? First and foremost, ginawasak ang panit sang mikrobyo unong nagina, ha? Ginawasak kini kung wasak na ang panit sang mikrobyo, might it be a virus or a bacteria or some kind of fungi or parasites, hindi na ni kasulod sa imo ginatawag nga selula. Kung hindi sa kasulod sa imo selula, hindi sa kapadamo, engineer.
1: Uh-huh.
2: Kung hindi sa kapadamo, sa ngialawas, anong kakatabo, ha? Kayang-kaya na sa mga immune system ta.
1: Di pagka naguba na yung iya protection, Sir Boy, ng selula, tungod sang bulig sang D-tribayo, eh dali na siya mapatay, Sir Boy. Hindi na siya magdamo ang ambal mo.
2: Okay, hindi siya kasulod, engineer. Amun eh, ang aton immune system, kakaperde ma lang ni sa mga natawag mga viruses sa bakterya ni kung ma-overwhelm. Okay. Meaning to say,
1: kung outnumbered sila.
2: Outnumbered, kag sobra na ganyan kadamo.
1: Mm-hmm.
2: Mga 10 is to 1 kaya pa na sa immune system. Tapos kan 1 is to 100 siguro.
1: Kayang-kaya pa.
2: Kayang-kaya pa. Do, so, sobra pa na sa special forces yung aton immune system. Pero mag 1 into 1 million,
1: ay grabe na na. Kakag-isa pa sir, boy, kung may bisyo kapag idbi, dupulaw ka.
2: Dupulaw ka.
1: Grabe ka mag-gamit sa mga kwandabla. Kaya mga hindi nami, ng mga pagkaon.
2: Ganubo pagid na.
1: Ganubo
2: pagid ang imo immune system.
1: Oo, kagadamo ang kontra.
2: Siyempre, kung hindi nakareact ang imo immune system, madamo na ang imo kontra.
1: Correct.
2: Oo, gadamo na ang imo kontra. Kaya na may matap na sila, gasulod ang ginatawag na D3-bio. Ha? Kaya ang D3-bio, biskan pigaw ang immune system mo, its monolaurin will kill those viruses. And research and science will prove that. Multiple research created by DOST, ano pag yung mga top universities, will show the studies kung ano ka-epekto, ang epekto sa antimicrobial properties ng D3-bio. So when it comes to your immune system, it's, kumbaga, it's kailan magbuligay-gid ang Super Trio. DTX500 will protect your immune cells, your macrophages, your neutrophils, your T cells and B cells from oxidative stress. Your D3-bio will basically act as a second immune system or a bodyguard or a substitute to your immune system through its medium chain fatty acids.
1: May nagambal sa akong, Sir Boy. Mm-hmm. Sili niya, hindi lang na yung Super Trio, Power Trio.
2: Power Trio. And of course, that mong role, ang vitamin C will act as an antioxidant as well.
1: Uh-huh.
2: And basically, act as a super vitamin for your immune system. So, your immune system is really important. Without our immune system, ano bilang best example nga wala na immune system? Kung may HIV ka.
1: Oh,
2: or may AIDS ka. Meaning to say, gin-disable na nasang ginatawag nga virus ang imo immune system. That's why in AIDS victims, sa mga may HIV, simple nga kataro kakapatay.
1: Pero may Arab lang player, Sir Boy, si Michael Johnson to.
2: Si Magic.
1: Oo.
2: Magic Johnson.
1: Magic Johnson kay Michael Johnson. Hindi kumbay
2: kung si Michael Jordan.
1: Si Magic Johnson.
2: Wala, nun, sa edad nun, sa mga idol, nung engineer, no?
1: Si Magic Johnson, kwan man to sa, biktima man to sa sang HIV or AIDS to, pero hasta subong survive siya, kaya siguro may gina-take sa sarili.
2: May ala na siya, kaya tawag niya nga immune system therapy.
1: Correct.
2: Ginasudlan na siya sa ginatawag nga immune way back in the 80s pa na.
1: Uh-huh.
2: And you need to be filthy rich para magkaya na pati ka mahal.
1: Ay, grabe.
2: Sina.
1: Grabe
2: na tawag na therapy na nga ina. No? But that was nearly 40 years ago.
1: Uh-huh.
2: No? Pubuhi man sa Japan because of medical intervention, of course, and financial capabilities.
1: Billionaire to?
2: Going back sa aton topic, no?
1: Uh-huh.
2: Din bala, din to lang nagsulod si D3-bio. Na siya, ang D3-bio ya will protect your will assist your immune system during the time nga pigaw siya. So if you're diabetic, if you have ginatawag ng mga core, may ala ka na ginatawag, immunocompromised ka na, ha? Kidamo ka na masakit, medyo may edad ka na, bisyuhan ka pa. That's why you really need D3-bio. And as a whole, ha? Imna na lang, or take na lang ang ginatawag nga Super Trio. Ang Mighty C, ang DTX500, for most of all, ang ginatawag nga D3-bio. So gusto ko mo, in tip-top shape, ang imo immune system, gusto mo makabato dahil makareact para dali kung magmasakit ka man, dali ka mag-ayo, ay siyempre mag D3-bio.
1: Okay, okay, no? Salamat, gid. Gayong gina nga itong mga tagpalamati, Sir Boy, sang mga information nga imo ginhatag. Kaya ang pinaka-importante, health, Sir Boy, mo. Health is wealth. Amon ni kinanglan ta. Pero hindi ta magpadugay-dugay na. Kinanglan, maligo man ta, Sir Boy.
2: Siyempre.
1: Kung maligo kita, magamit kita sing habon, grabe ka nga, grabe man na may DSA na siya, makabulig man, kaga may VCO man, Sir Boy, nga magatinlo man sang aton nga panit, antioxidant, grabe man, ati ining aton nga DTX Beauty Soap.
2: Oh, when it comes to overall health, part of your overall health is good hygiene. Remember that always, no? Hindi na ya watayagin mo ang higot na permi.
1: Uh-huh.
2: Pwede ta ka-survive ng higot ta. Pero, as much as possible, tinlo ang lawas ta. Number one, kung tinlo ang lawas mo, layo kasi ginatawag nga skin diseases. And remember, your soap plays a big role in maintaining your skin health. That's why, may aras ang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Ini nga bon, ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag ng mga skin diseases. Mga psoriasis, an-an, bun-e. Ang ginaproblema mo nga punggod are all caused by fungi or bacteria, no? Ang punggod bacteria na yan, no? No? That's why, epektibo gini ang klinika, ang ginatawag nga DTX Beauty Soap kay ang VCO sini, ginapatay ang mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases nga ina. Ang nami pagid, ining DTX Beauty Soap, ang tungod sa niya VCO, ginapatay yaman yung mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer if your soap is DTX Beauty Soap.
1: May kwan ba, Sir Boy? May term nga exfoliation.
2: Mm-hmm.
1: But sige nung gina-reduce niya, ining daw itom-itom sa imong
2: panit. Ay, dead skin.
1: Oo, dead skin. Ay,
2: yan, dead
1: may
2: skin.
1: May term nga moisturizing kag softening effect, Sir Boy, sining aton nga bon.
2: Mm-hmm.
1: Ati kami arin siya nga nagapahimo sa aton nga skin hydrated kag smoke.
2: Tungod sa VCO nga VCO. Hala, sa DTX Beauty Soap. Regarding sa beauty properties naman, kung gusto kong puti, may papain. Ining nga enzyme ngalin sa papaya or this papaya extract whitens your skin naturally. And may whitener booster pa. If you want to boost para magdasig pagid ka magputi, may guava extract. Extremely rich in vitamin C. Ang guava extract sa ginatawag na DTX Beauty Soap that also whitens your skin from within. Nga from within, it will release your that vitamin C from the guava extract will release your glutathione or will improve the production of glutathione. That's why, gamat-amat kaya dasig ka magputi kung ang imuhabon, DTX Beauty Soap, ang collagen factor mo, gasaka man tungkol sa vitamin C sa alin sa guava extract. That's why layo ka man sa wrinkles. Ambal ni engineer, this soap has exfoliating and moisturizing effect also. That's why if you want total health, if you want total beauty and an antimicrobial soap, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Ang importante pa rin, Sir Boy, yung anti-aging effect bala. Gahubin ka man, Sir Boy, kaya nami imo panit mo. Proceed kita, Sir Boy, sining partner para sa speaking sa mga body odor. Kung may ari kita siniya, Klinika Dio Fresh.
2: Kanami, iba lang engineer, mag-apply ka sa obra nga way kagabaho.
1: Correct.
2: Kanami, iba lang mag-sold ka sa skulahan nga wala gabaho ang imo ilok.
1: Correct.
2: Kanami, iba lang nga biskan bulad ka sa init, kaya ang imo obra mo na, or pero may kaara ka sa mga lugar nga medyo maginot nga mabalhas gid nga wala man gabaho ang ilok mo. Ang solusyon, mag-Klinika Dio Fresh, the natural deodorant. May VCO nga kaya tapnaon ang mikrobyo nga gatuga sa tawag nga underarm body odor. That's why kung gin-tap na ito ang source sa pagbawas ng imo ilok, which is those microbes, this deodorant gives you 48 hours of freshness. Gamat-amat paputi ang imo ilok, kung medyo challenging colors ini, ha? Kigagalom, kaya may vitamin E ang VCO nga sa Klinika Dio Fresh that basically helps in moisturizing and ginapabalik ang normal color sang imo ilok.
1: Mm-hmm.
2: Mag-Klinika Dio Fresh, the natural deodorant.
1: Pero kada aga, Sir Boy, DTX Coffee Mix.
2: Mm-hmm.
1: Kami niya, Sir Boy, kaya makita mo gid mismo nga naga-detox ang imo nga sulok-sulok, Sir Boy. Mag-inom kasi niya, wala gapdi ya. Kaya nga, may aran siya nga chia seeds, may VCO man ni sa Sir Boy nga nagabulig sa nga aton nga pagtangapi nga maging swabe nami sa
2: pwede aroma. Pwede upod sa D3 Bio. Mo na namin engineer, pwede mo nipugaan ang imo DTX Coffee Mix ang ginatawag nga D3 Bio. para kampyon ang effect. Pero ang kampyon din sa DTX Coffee Mix may DSE, the super antioxidant nga sa DTX 500 that basically helps your body fight oxidative stress in the morning just by drinking a cup of coffee. So kung gusto mo mag-detox tuod aga pa, mag-DTX Coffee Mix. Ang chia seeds nga ba ni Engineer also detoxifies the colorectal part of your body para layo ka sa colorectal cancer. Tanan ng mga sludges na, ng mga mucoid plaque na pangkakso na sang chia seeds that is basically very high in fiber para layo ka sa ginatawag nga formation of colorectal cancer. So di ka pa.
1: Speaking blas, Sir Boy, kung medyo taas man, bisyuhan kabi, may isa man kita kakapi nga gina-introduce sila inang DTX Premium Coffee, Sir Boy.
2: Mm.
1: Like, for example, grabing sigarilyo mo, grabing bisyo mo, gatulaw ka. Ani nga kape nami ni Sir Boy? Kaya nga, may ari man isa nga DSE nga makabulig man para ma-enhance mismo ang aton nga sulok-sulok, Sir Boy. Kag isa pa, nami ni siya kay ang iyang sweetener, akwan, Sir Boy, inang
2: Stevia. Stevia, no? Ang hindi kayo matawaran si Ninog, ang combination sa kitawag na DSE or de-sugared sugar extract plus ergotionin nga sa gano, alin sa gano mushroom the considered as the herb of immortality. Why? Kiginarevive ang tanan nga usadong antioxidant sa imulawas, enabling this antioxidant to clean your body from oxidative stress. That's why your cells live longer. And kung if your cells live longer, you also live longer. Sakto si Engineer, no? Tungod sa super antioxidant or double barrel nga super antioxidant effects ni, mayog ni sa mga bisyuhan, no? Sa gapangaping, gapanegrilyo, stress permi, gapulaw permi, or gusto mag Unli Coffee kay ang sweetness ni Stevia. If so, it will not basically increase your glycemic and index, no? Kung amunin ang imong kape, kung naka-DTX Premium Coffee, or you simply want to gusto mo magpahubin to drinking coffee, ay amunin. Amunin yung perfect na kape si mo. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee.
1: May sapit ang kape, Sir Boy. Pre-bio coffee, tinamin niya may mga probiotics ni saya. Ah, nga magsulod sa imo nga tiyan, kundi iya madamo acid yang imo nga tiyan. Ah, tapos mainit man ni kung magyakuan ka kape, iniya buhi pa nagasulod na sa imo nga sulok-sulok kape nga makabulig kun ikaw buringot, permi ka biga kwan. Ga kusmod permi ka ga.
2: Yes, Engineer, no, iniya kakapatay sa init sa tubig o sa asido sa tiyan ang mga probiotics nga risa tawag nga pre-bio coffee kag sa pagkanamit klase nga kape, no. Iniya ang pre-bio coffee has spore forming probiotics and prebiotics as well, no, pagkaon sa probiotics. That's why you get the full benefits of probiotics in the morning, ha? So sa mga buringot taga-aga, hindi mga morning person, this is the best coffee for you. Pre-bio coffee improves your mood by increasing your serotonin and dopamine levels. Ang nami pag-idea because it's pore forming, meaning to say, ha, tanan-tanan na probiotics sa isa ka sachet nga ini, kwa-kwa mo gid, waya ka kapatay sa tungod na. That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee kung naka-pre-bio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo niya i-repopulate gid, gusto mo niya nga ibalik gid ang normal flora sa imo gut health, ay mag-Clinica Sporebiotics ka. 80 billion colony forming units of spore forming probiotics that basically works together in improving your gut health. Uy, yung gut health very important na. Remember, your brain health relies in your gut health. Kaya sa imo gut tanan ang gahalin na ang kanalan sa aton brain, wala abot sa nutrition, but all those hormones, those including those happy hormones like serotonin, dopamine, that basically helps your brain function normally and relaxes your brain through sleep. Kaya serotonin ginaconvert to melatonin. Your gut also produces gut-derived B vitamins from B1 to B12 that nami sa imo nga tawag nerve health or arterial health, nami man sa imo brain health. And of course, ang hindi matawaran, kung nami ang imo gut health, nami ang imo metabolismo, nami imo digestion, nami ang usage ng tanan ang antioxidant. Inatanan-tanan ng mga health benefits, makwa mo na kung kainom ka permi sa Clinica Sporebiotics. Ang paaman, lalo na kung ikaw medyo kung babahi ka, kung medyo may problema kasi imo gitawag nga health da sa dalom, Matilawi Balamag Clinicas for Biotics. It basically revives or brings back the normal flora of your of your organ down there. No,
1: okay. Okay, Sir Boy, tang to extend a food supplement for me naman aton pag-istoryahan. Mayar ni Sir Boy sing makakagklabuas ka kanami ini nga support man ni sang cardiovascular health naton Sir Boy. Kaya nga nagapromote ini, nagapromote sang healthy blood pressure, ang cholesterol level, Sir Boy, kag nami ang sirkulasyon. Believe nga ining aton nga extend food supplement effect for men, may epekto ini, Sir Boy, sa cardio protective effects including reducing blood pressure, Sir Boy.
2: So gamay makita, no? Gabulig na ni sa mga lalaki nga kailangan medyo extra push. Gusto mo jutay nga tulog.
1: Okay.
2: Kaya makaperform mayo kay misis na extend food supplement. Hindi matawalan ng clavowaska kagmaka sila mga proven herbs that are basically antioxidants and are rich in ginatawag natin sa mga ingredients that basically protects your nitric oxide. Your nitric oxide is really important regarding your arterial health. Kaya amunin gabulig sa vasoconstriction o paghugot kag pagbuka sang ginatawag nga or vasodilation sang imo ugat. That's why nami imo blood flow. Kun nami ang blood flow nami ang pagdulong sa mga minerals kag vitamina kag nami ang performance ni Junior.
1: Correct.
2: Nami
1: correct.
2: Na gatinens ang flagpole kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo nami ang imo blood flow, pwede man ka pamasay 2 to 3 times a week. Kung si Engineer, 5 times. 5 times ang week. Ang sikrito sa masahi, Engineer, ara sa Balanyos. Ang Balanyos mo dapat, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Pabulito ni namo ni Engineer, kay kampiyon ng hagod. Ang init nga ginatag sa likod mo, sakto-sakto gid. Ang aromatherapy ang ginatag pagid sa imo habang ginamasahe ka, ang scent sinibla, Engineer,
1: Ang
2: pa-relax sa imo, no? So kung ginamasahe ka, dapat makuha da mga hangin-hangin sa mga kasukasuan, ma-relax ang mga tired muscles mo, ha? Ga-enjoy kagin sa effect sang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sir Boy, wala ito, chimpo! Ati Arab parting words na nai. Sobranta sa oras.
2: Hindi gin maglipat ha, mag DTX 500 the superior antioxidant, hubin ang cellula, hubin ang tsura, mag eye care gold para kampiyon ang eye health, ha, palayo sa pag-anti para ma-maintain ang 20/20 vision kag mag eye care eye drops. And of course, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, your immune system booster, and mag D3 bio basta tangkaso ubos ipon kag gilanak. Kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
1: Okay, salamat sa inyo pang upod. Ako si Engineer Ronnie Albao, ang dihap ni Doc Ramil Oy, aton pinalangga nga CEO, i-albao mo. Salamat, kagkabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton mag-ayo sa tanan naton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istas

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Paano gali ang kauno namon sa mga bata kukundiri lang ako magtiner?
2: Dulungan talang kadisang bili namon nga luto sa karinderya.
1: Ah, ay ti paano gali ya mads kun wala bilin?
2: Di wala man ako inugdulong eh.
1: Nga.
2: Kun wala na baligya nga bilin, may mga dagmog man to. Ah, hawat pa na iya pang hapin-hapin sa gutom.
1: Nay. Grabe ka man ya mads ba?
2: Ay sige na bala mads ah. Ikaw lang di anay bantay, agod nga makapadayon ako sang amon karinderya.
1: Mayo gali bans no, kay ako gali ang himuon mo diya nga wat sir.
2: Ay oo ah, kay lablab mo man siya, hindi bala.
1: Ikaw gani, lablab mo man siya.
2: Ati, sadya-sadya tayo no.
1: Na.

0: Okay, class. Kay tapos na ang tanan pakilala. My first activity ta.
1: Yay! Yay!
2: Amo na ginahulat na mo niya, ma'am.
1: May ko ako latoy.
3: May ko bang kayo?
1: Amo na yung ginahulat ta.
3: Amo gede. Amo na ginaya ang ato ang ginapaabot. Agot nga makapasikat na kita. Hepos na, Meg. Mamati ta kay ma'am kung anong activity ta.
0: Okay, class. Okay. Ang aton nga activity, subong i-draw naton ang inyo gusto na balay. Istaran pila kadlaw.
1: Pusya ka na.
2: Yay! Namin na yan, ma'am.
0: Okay, okay. Hatagan ta kamo sang drawing book. Tanan ka mo ha. Tagaan isa-isa. Kagtapos, tagaan taman kamo sang crayons.
4: Ma'am, amo kinayang gusto ko, ma'am.
3: Hala, babi ba?
4: Ako ba, ma'am?
5: Amo man na nga, bi kuya pag-drawing niya.
3: Bawang animal nga toto, dako boto, botkon, nagasalig, batid sa ko.
2: Ay, salamat, ma'am. Mapakita kung kunagid man sa tanan ang talent ko sa pag-drawing, ma'am, ah.
3: Bawa, katikalon siyang transpere, may ba siya sa gani, Meg?
1: Si Tantana. Patikala lang si Tantana. Pag si... Toto na ako, Botkon. Mga lawlaw man sila, Gapon.
3: Sinabi mo pa.
4: Ang ako niya nga... matig-abog ko ba? Ako niya nga drawingon, ang balay nga damo-damo pagkao.
6: Ako niya, madrawing ko sang namin-namin din niya balay.
0: Okay, sige class ha. Diri lang ko sa likod ho. Kay mapreparar ko sang inyo snacks. Karon pagkatapos ko preparar, kadto kamo sa tunga kag mag-present ha.
2: Okay, ma'am, Burakday.
4: Okay, ma'am.
3: Ma'am?
1: Na, Meg, nagalimeg kayo may snacks pa, Meg.
3: Pampagana na guro ni ma'am Burakday, Meg.
1: Di maganahan kita ni. Dumuha mo ko na, Meg, no?
3: Pagtapos na drawing karon, Meg, sansaw mo lang ni Saturn nga dua. Magwata tayo na. Kaya importante nga, istoryante nga dua. Mayarat, importante istoryante, Meg.
1: Ayos, Meg. Ikaw ba, lo? Ha?
3: Ayos, Meg. Sadya-sadya, no?

Nako, kadamos ang sugo sa mo ni Mr. President. Ay, kadoan ko naman ko no si Senator Tito Sotab. Ito nga dan, sariwa all man to. Ay, pero sige na lang ah. Kay kada may isugo siya, may suhol man. Hindi man ko perdi, kundi daog man. Ay, kalukarot ko naman si Tito Sotab kag Pinky Locsin. Na dapat, madayon gid ang pagsikway kay Vice President Inday Saray. Katuan ko na lang sila gani eh. Tabuon ko lang sa amon nga. Ginatabuan pirmi nga lugar nga wala sang may nakabalo kundi kami lang gid. Chatan ko lang sila nga daan nga magkita ay kami. Gayapa-yapa na sila dayon mong kaite. Piho naman nga paldo sila eh. Chatan ko na lang adaan para makahimos na ko dayon ah. Kagtapos na, ay, nagsugo pag siya sa akon. Kag, kay basi nga mag-inabot naman di ang mga

0: Padayonon ko na ni pamate kay DJ Nilo. Basi may mapulot mo ko ni sa iya ng eleksyon.
1: Hello, mga abyan ko nga mga sutab. I'm here for 5 minutes intro. Pagkatapos ni, commercial naman tadayon ah.
0: Wah! Grabe ba? 5 minutes na intro ba?
1: Oy, shoutout na galino sa mga nagapamati sa aton kag nagapadayon salig sa akon programa. Kag padayon nga nagapa-commercial sa akon.
0: Paldo ka Japon ino?
1: Kita sa gihapon ang ginasaligan nga anchorman sa bilog na Pilipinas. Ako si DJ Nilo, ang palangga sa mga suta.
0: Hindi ka magsiling, pati ako palanggata ka.
1: Gani sa nagapamati da, kabalo ko nga palangga niyo man ko.
0: Uhala, naging napabati-batian niya ko ba?
1: Wala kuya, nagapabati-bati. Sakto na yung ako na.
0: Sakto ko na eh. Salamat ka gani kay kapamati pa ko si mo.
1: Kung hindi ka mamati, te, okay lang eh. Kung mamati ka, te, okay man.
0: Sadya-sadya, you know? Wow!

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing niya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kung magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa barangay.

0: capsule kay ginayo niya balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
1: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift! OT! Breadwinner!
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon. Ano ang latest?
0: Bausos, boss. Kung latest lang, kadamo gidi.
1: Ano gani?
0: Bausad dyan na subong boss desisyon nanay sa Kongreso.
1: Desisyon nanay sa ano naman?
0: Sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Why? Ote, sadya pa na?
0: Oo, boss. Sadya, gid. Kaya nga, Iban ka pa kuno-kuno. Iban, ga pa balaw-balaw. Kaga pulo panago pa.
1: Nga amo sinahaw.
0: Iban gani boss, ga panila kung diin to ang damo, ti dito sila eh.
1: Mga tarantado na yagro.
0: Kabulo ka, boss. May binutuhay na buwas nga matabo sa Kongreso, boss. Kun bala, pabor sa impeachment ni Sara Duterte o kun hindi.
1: Buot silingon, mabuto-buto gali ang mga congressman.
0: Na, amuna, boss. Oho, sakto ka amuna.
1: Paldo naman eh. Kabalo ka naman diri sa aton nga basta may binutuhay, may kwartahan na iginaya.
0: Di ba si kun minalita naman, boss eh?
1: Ano pa, be? Sana all eh. Ote.
0: Oh.
1: Ano ang matabo sina akong magbuto-buto, ha? Kay kayo doon may ideya ka naman namon, di ba?
0: Oo, boss. Amo niho. Dapat makalabot sa synthesize kabuto sa mga congressman agud madala sa Senado ang article of impeachment.
1: Aba?
0: Oo.
1: Tapos ano na dayon?
0: Ti, boss, kung makalabot sa synthesize o kung sobra pa nga buto, ti, sadya naman na sa Senado eh.
1: Amuning nami sa mga Pinoy. Kay bisan gaway na sa gyapon, no? Oh, sadya na gyapon niya. Oh, bisan pigado pa kanin, sadya na gyapon.
0: Oo.
1: Mambal pa na kanin nga, baw, sadya gini karon, wala takalanon. Kita mo, wala nakalanon, pero sadya gyapon.
0: Sadya na gyapon.
1: Wow.

0: Amo na gali ang istorya mo.
1: Oo, boss.
0: Pao. Te, pila ka na di ka tuig na admit how?
1: Wala pa man tuig, boss. Bulan pa man lang.
0: Ate, ba tuigan ka gidi eh?
1: Abaw.
0: Tiga nga wala ka pa Japon. Nakagwa diri how?
1: Kay wala ko inugbayad mo.
0: Ate, mag-amo na gasugid, matuigan kagidire.
1: Grabe ka man, boss ba?
0: Ay, kapigado nga daan, subong. Te, diin ka makuha sang inugbayad?
1: Amo na ganing ginapaligban ko, subong eh.
0: Amo na ganing nakasiling ko nga, madugayan kagidire. Akuya, magbalik lang ang bertod sang akon bulitas. Magkagwa na ako dire.
1: Titani, madalaman ko sa pagwa mo ba?
0: Makagwa ka di kung may inogbayad ka eh.
1: Boss Norvin, iservisyohan ta ka boss ah, para makagwa ko di ah.
0: Ano abi nga klase sang serbisyo?
1: Itanan nga gusto mo, boss, ah. Iservisyo ko sa imo.
0: At itanawon talang na sa kurbada.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: panday.
1: Ano yan, Bidosh?
0: Pwede mo bala ako mabuligan pangita kay Mami Kayot?
1: Ayan mo na. Malaki na yun. Alam niya na yung ginagawa niya.
0: Baka bala may masamang nangyari sa kanya, ha?
1: Matanda na yun. Kung dito lang sa kalising ko, sigurado, wala may balay di batabo siya. Siya pang gugan. Gugan na dito siya. Ayan mo na lang. Babalik din yun.
0: Baka bala hindi na.
1: Imposible yun na hindi siya makabalik.
0: Basta Tito Panday, ha? Pero kung wala pa siya kabalik, tutulungan mo ako pangitain ta siya.
1: Huwag na natin hanapin. I-post na lang natin sa Facebook para mabilis.
0: Hala! Ang saya-saya sadyain, no?

0: susunod na pag-itin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel. Nagkanto si Lepis ang nagligad. Sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Ula ang sakit sang ako. Tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops at ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: 101.5 K5 News.
13: This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, putiktahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga Probio tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
3: Kabalo naman ta, sir boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut

0: minute ini nga mga klase nga kagaw.
1: Dasig ba?
0: No, ditribayo. Amo na ka strong ang ditribayo. Kung pala inom ka ditribayo, layo kaya sa UTI. Tapos ining mo nulaw rin Sir Boy, nga ara sa ditribayo, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
1: Uy, isa nang bacteria.
0: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyo niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka ditribayo, layo kaya mag UTI Sir Boy.
1: Wow.
0: So, kung may UTI naging man ka, inom ka ditribayo.
2: Ditribayo. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
0: Mabuti ka. Ang nakanami pagidam mo ni. Kung ang imo ditribayo, haluan pagidim mo sporebiotics.
1: Kampiyon.
0: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. Ditribayo plus sporebiotics. Kay ang aton nga sporebiotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So ini nga klase nga mga probiotics Sir Boy nga makita mo sa probiotics gak-create galinis na sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
1: Hindi na infectious.
0: Kundi kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, ditribayo plus sporebiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira Sir Boy ang bintaha kung nakainom ka sang ditribayo kag sporebiotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
1: Oy, bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem no, ga complement each other ang ditribayo kag sporebiotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners kini kisa poor hygiene ni no dugay mag-ilis ang underwear
0: wala ugas sa lang panghugas
1: o gapungko sa bedsheet nga medyo higko usar sa mga towel sa mga hotel nga wala gin tinluan mayo.
4: Ay,
1: so kisa hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka magsuplemento ka na sa klinika ditribayo kag sporebiotics para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how ditribayo and sporebiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Sporebiotics kag of course sang ditribayo.
3: Ditribayo with physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa ditribayo. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may physio. Ang physio. Yung may ditribayo. Ditribayo. Health news.

0: Kampyon Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
0: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 Mbps.

Kamusta ka mo? Good morning sa aton sining mga ka-K5. Welcome na sa palatuntunan ang 11 Mbps. How's your morning? I'll take you back to the old days. Damo sa nagasilinga daw ka-mix ko no sang ila emotion this January 3, 2026. May ara nga nagasilinga, kanami sa morning. May ara man nagasilinga, ay kapuraot nga morning. Pero ako nagasiling, may isa ka panghitabo karon sa aton sininga kongreso, particularmente sa House of Representatives o kon Kamara de Representantes, nga nagapakita kon anugid ang kolor sang kongreso sa sininga panahon. Makasiling ako nga ang latest decision of the majority ang ay June 3. Subong nga tinion, makita gid ang kolor sang kongreso. With their decision sa pag-expel, paghalin, pagkakas sa pwesto sa kay Congressman Kiko Barzaga sang Cavite. By a vote of 265 nga pabor, 14 nga indi pabor, kagwalo nga wala na nag-intra sa kamada, wala nagbutar, nag-abstain, Kiko Barzaga has already kissed his congressional seat goodbye. Ginbiyaan niya na ang iyang preparasyon subong siling niya may gudumas load ko sa pagkartista ay or other businesses sa private sector. Nga nakasiling ako nga too little, too much ang ininga desisyon. Ano gin man ang sala ni Kiko Barzaga, abi, kon aton hambalan? Ang sala niya, kay may pagkapasaway siya. Bisan may sesyon, matyaga niya doon nagahampang siya. May ara iya nga nagapiktorial siya samtang nagasesyon. Do ka sabad bala nga bata, do ka restless nga bata. Ang ground kon nga asya ginexpel, hindi man makabig nga grave offense, disruptive behavior, disorderly behavior. When you say disruptive, inang batasan, pamatasan nga ginpakita mo nga nagaguba sang flow sang istorya, ginadisrupt niya kung anong mga activity dira sa kongreso. Disorderly, wala nagakaangay nga batasan. So these are the grounds why Kiko Barzaga was expelled as member of the 20th Congress. Ginakastigo ka ginapastidyar ang bata nga congressman kay pasaway, pero ang kawatan ginkoronahan. Amo nang hindi maintindihan sang publiko, kadamo na sang istorya, and in fact, the public are convinced, the people are convinced, nga may kawatan na iya sang kongreso, kag ang kongreso na daya, kalabanan na daya mga kawatan, kalabanan na daya mga komisyonista, hindi magulag kung wala partida, amo nang mga komisyonista. Di karon ang ginsaway nila atong nagapasaway lang nga bata, pero ang kawatan da iya ginkoronahan nila. Di, how can you explain that to people? And how will the Filipino people understand it? Paano naintindihon sang tawo, abi? Mas dako pa ang pinalidad sa pasaway sang sanangawat? Ugaling naman siling naman sa mga taga-kongreso nga nangawat. Di nang nangawat. Kilala nyo? Ngaway ka mo nagkasaka, kaso? Doon may punto man sila, no?
ari di sa inyong kawatan, wala nyo ginpasaka dayon ang kaso, abi? Abi, tudlo di kagasuhi? Di sino abing matudlo da? Kay ang poder ara sa inyo, karon kon itudlo namon da kag wala kami sang may ginauyatan kay ebidensya ang amon yang pagpati lang ang amon ginasunod abi. Ati kun di makramaal naman kami sang kaso nyo. Amon ang sitwasyon sang panggobyerno nga maayo lang kung ara ka sa poder. Pero the moment nga madulaan ka sang poder, kaluluoy kagid. Kanami bala nga kanami nga desisyon ginda ang ako niya pag lubad sining istorya. Ang pasaway ginpinahan, ang kawatan ginkoronahan. Bayong aga sa giyapon sa aton sini nga mga KK5 nga nagatutog na sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga. I-check naton dugay-dugay si KK5 Sunshine Lacson. May angot sa mga latest update gikan sa House of Representatives, House of Senate, or anywhere in the country for that matter. Ang iadala ng mga top national stories karon. Of course, may araman kita update sa bahinsang ato balang riding in tandem nga nag-hold up sa isa ka doktora. Napasakaan na kuno sang kaso. Kag ang masubo, makaluluoy kay ang nagbakal sang cellphone nga kinawatan ginkasuhan man. Ina tungod sa ginatawag naton nga layi nga anti-fencing law. Nga kung nagbakal ka sang kinawatan, ikaw magasabat o magapanabat sa kasuguan. Sing it everybody! Police nga nagmaoy kagin aligar na mahog sa mga doktor and staff sa Cadiz City Emergency Clinic, natala na kuno nga mag-issue sa public apology subong nga adlaw. Safe ka bala sa Bacolod? Safe ka bala sa Negros Island Region? Mahibaluan naton ina kay may preparasyon na ang gobyerno pinagi sa Safe NIR 911. Igalansar sa Bacolod, buwas nga daw. Kuta lang ang tanan mo nga bulsa. Kuta ang tanan nga luyag mo kuton sa imo lawas. Pero nung kakagidya, manguot sang bulsa sang iban. Amuning natabo ho sa isa ka snatcher na ginaligar nanguot sa bag sang iban na aktuhan, nakastiguhan. Sadya naman niya may shouting incident kuno. Ang isa ka vlogger, nag-vlog-vlog siya. Sus na naman niya mo yung yaw-yawerns kuno. Sang isa ka staff sang LTO Himamaylan. Angot sini, may ara kuno sang igapagwa nga statement ang LTO NIR. Visibility and security measure sa San Carlos City hugot kuno nga ipatuman subong. And ang mga solo parents, mga single mom, single dad, no? Nagpaidalom sa seminar agud tun-an ang sarang mahimo sa mga kaso sang pagpang-abuso. And karon pagkatapos sa ato sining Mighty C Network News at noontime, manginkaupod naton ang aton sining Regional Director sa Commission on Elections, Attorney Lionel Marco Castellano. Come on and
Everything you know, you want to know, and everything you want to ask, pwede ka ron. Kay mangin kaupod naton si RD Castellano. Aber, i-check naton si KK5 Sunshine Lacson. Sa Mega Development gikan sa newsroom. Talk of the town subong ang pag-expel sa kay Kiko Barsaga. Sang una daw wala na yung mga expel ah. Daw hindi na kakilala sang word nga expel. Ang kwadada guro reprimand, suspension siguro may ara pa. Pero expulsion inanggin kakasgid, ginpahalingid. Basi unprecedented ini. I just don't know. Kaya daway ko sang madumduman, abi, sa akong memorya nga may ara sang nakakas sa pwesto.

0: Teka ron, amo na ning latest update sa bahin ni Kiko Barsaga. Goodbye, Kiko! Anong matabo ang pamangkosin? Anong matabo sa iyo pwesto nga naginbiyaan, Abi? Mano maailiher? Kaya lang-alang naman kuno kung mag-iliher pa. Kay dugay-dugay, eleksyon na naman kay 2006. Pero bago lang eh. 2025 lang sila ginbutar, di ba? So therefore, hasta pa sa 2028. Now, ang nagkatabo sina kung may vacancy of position sa House of Representatives, ang akon pag-intiende, mag-designate lang ang Speaker of the House sa ang ginatawag nga caretaker. Kantuan naton si KK5 Michelle Patino. May angot sa sining pagpasaka na sang kaso nga pagpang-hold up sa isa ka doktora kag pati ang nagbakal sang cellphone ginkasuhan man. Sa detalye si KK5 Michelle Patino.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Michelle, good morning.
2: KK5 Elmer, good morning. Good morning man sa mga KK5 naton nga nag-monitor gid karon nga aga sa 11 Mbps. KK5 Elmer, kung madumduman naton ini balang doktora nga gin hold up sa tong Mayo 28 kundi nasundan naton ang kaso nga ini KK5 Elmer kag tigayon nga nadakpan ang duha ka mga suspitsado may angot sa pagpang-hold up sa ini nga doktora kahapon. Nagkandak kita sa guarding sa mga suspect kay KK5 Elmer kun bala nasakaan o napasakaan na sila sang kaso. So gin-confirm sa ato no ni Major o kun ni Police Major Rondel Tapang nga kahapon sang udto tigayon na nga napasaka ang kaso sa duha ka mga suspitsado nga sanday rem kag ining si Sander kay KK5 Elmer. So kahapon nagpasaka sila sang robbery with the violence and intimidation kay KK5 Elmer batok sa duha ka mga suspitsado. According sa kay Sir Tapang, ang duha ka suspitsado ang nag-ako na sa ilang ginbuhat kay gintudlo man kay KK5 Elmer kundi nila gin-dispose ining duha ka mga cellphones sang doktora. So isa ini kay KK5 Elmer ka iPhone 17 Pro Max kag isa ka Samsung Galaxy A55 5G kay KK5 Elmer. So tigayon nga nabawi ini sa ginbaligyaan sang mga suspitsado. I believe this laging dispose ini kay KK5 Elmer diri sa Dawis. So ang ginpamangkot naton kay Sir Tapang paano naman niya ining nagbakal sang kagamitan. So waay gid gali luwas kay KK5 Elmer pati ang nagbakal sang mga cellphones nga kinawatan ang pasakaan man sang kaso na anti-fencing kay KK5 Elmer. So may ari kita diri no sang interview with Police Major Rondel Tapang may angot sa ini nga kaso kay KK5 Elmer.
0: Okay. Okay. Pamatian naton si Major Tapang.
3: Ang regular filing against the suspect for the crime of robbery. Kasi may positive identifications na nakita pa isang biktima ang siyagin ng Denisan. May ara kami at dahil sa itong nagbakal sa cellphone. Anong siya, anti-pinching naman to sa regular filing na lang po.
4: Okay, bali. Ang nagbakal isa lang ni katawo, sir.
3: Isa lang ho. Si ano, bali, ang violation niya sa PD 1612 ang anti-pinching law 1929 ang pagbakal sa mga items na kinawatan. Kumuli sa mga elements yan na pwede ko kasakaan. So, siguro, sabi ko nga, it's timely na na itong mga nakawatan at makikita sa mga tindahan na pailan na katulad hindi kayo kung pailan kung pailan na na na para mga unta ko na sige na nga nag-encourage sila ng mga whatsapp phone para may magbakal. So yung nagbakal at tipinching yan pag madakpan isa yarab arag ano test man yan o rabay man yan. So iba-iba silang classifiment.
2: So, mo po ito ka KK5 Elmer ang pahayag ni Major Rondel Tapang.
0: So, bali, Shell, kung magbakal ka sang anuman nga mga bagay nga either gin nang nakuha niya via hold up or pangawat, anti-fencing gyapon ang kaso.
2: Yes, kay K5 Elmer. It's under PD 1612. Mm-hmm. Kag ikaw ang makaposible man, no, nga magapangatubang sang kaso may angot diri. That's why gina-encourage gid no sang aton mga kapulisan nga kung ikaw manog bakal kay K5 Elmer, especially sa mga segunda man, no, bala nga mga kagamitan, mm-hmm, sure bulon mo gid nga may mga nagakaigo ini nga mga papeles kag ang whereabouts man sang items, especially kung iPhone do kabudlay gini kay K5 Elmer, kay timyara na yang mga iCloud ra nga mga login.
0: Oh, okay, may ko na. Do malocate nang imo nga area mo?
2: Yes. Get kay K5 Elmer. Ti kabudlay nga ikaw bala nagapangyadi ka man lang kay barato tani o galing kay ti magapangatubang kagidya sang kaso. Isa man sa gina panawagan no sang aton mga kapulisan ang mga biktima bala sang pagpang hold up in case no basi sila biktima man kay K5 Elmer, pwede man sila kapadulong dito sa police station 1 agud nga ma-check o kon ma-recognize if ever bala related ining duha sa pipila man ka kaso sa pagpang hold up diriya sa syudad sang Bacolod. So far, mayroon sa isa kakaso sa Police Station 8 but yet to be confirmed po ni K5 Elmer by Sir Tapang. Kay T, this is involving the wife of a fiscal na din naman niya natabo sa may barangay Tangub. So wala pa ni kaklaruhan kay K5 Elmer kay Tipadayon pa ang pag-imbestigar man sa aton mga kapulisan diri sa may Police Station 8. But then again, do kadamo na sa nag-arise ng mga victim kumbaga, ka especially sa pag-post na to, no, sa pagdakop sining suspitsado diri sa may barangay Sumag na daw siya man ko, no, ang posible suspect, no, sa ila na experience man nga pagpang hold up diri sa kapulot kinagmay lang man. Pero ti kinanlan gid i-report sa pulis.
0: Pero anong modus? Anong modus ng isang suspect ng snatch sa mga cellphone?
2: Nang doka hold up gid siya kay Seth Elmer, ito ka riding in tandem.
0: Oo. Tapos ga-declare gid sila hold up kag kis, kwan, hindi iya nga sila nga labayan ka lang kag i-snatch ang imong cellphone. Ginapunduhan gid nila?
2: Ginapunduhan gid nila, pero sa natabo kay doktora, may best man ang do pangawat gidjay do tuklo do pang tuklo bala amo na bala kay Five Elmer. But pipilaman kay mga CCTV footages ang nag actually ang nahatag sa aton kay ginakumpara ta man kun siya
0: halungan mo gid halungan. Amo na nga kun mag open ka bala shell sang bag mo ginakibang ko mo kay basi ipagwa mo blang imo nga latest nga iPhone bala bo.
2: Wala pa gali ipon para sa iPhone.
0: Aga ipon pa lang.
2: Ga ipon pa lang para may iPhone.
0: Okay.
2: Anyway, tiyabo na kay Five Elmer gina-urge, no, once again sa aton mga kapulisan, mapagagmay mana, no, nga kaso sang pagpang-hold up, gina-encourage gid nila ang aton nga mga pumuluyo nga mag-report gid before posting it to social media. Para nga dasig bala ko, no, kay Five Elmer ang pagadiho, no, sang imbestigasyon sang aton mga kapulisan kag ikapareho sini gilayon nga madakpan man ang mga suspetsado sa likod sang pipila ka pagpangawat, pagpang-snatch, pagpang hold up diriya sa syudad sang Bacolod kay K5 Elmer. Anyway, nang aton balita gikan sa patrol kaupod naman si K5 Martin di maisip ang ini nga balita mga ka K5 ang ginadulong naman sa aton sa kaaluan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Oy, good morning sa kay Rainy Boy Bantulio, Bings Delphine, Che Girl Delgado, Leonardo Rilos, Marilita Malvas, Gina Purano, and of course sa kay Sally Almension, Bings Delphine, Juna Duga-Duga. Salamat, salamat gid sa pag-upod sa aton. Dira sa kay Kirubin Quiñones Quiñones and sa grupo sa Pan-Asiatic nga nag-monitor subong maayo lang sa mga driver, sa grupo sang driver sang Pan-Asiatic. Good morning. Maria Cristina Buenafe, mayong agaman sa kay Kim Arison.

Bernard Rojas, good morning. Dira sa Tampalon, Kabankalan. Maria Cristina Buenafe, good morning man sa Barangay Bato, Purok, Mabinuligon, Sagay City. Jude Istokea. O, tiklo gid na sila. Jonalyn Rondes Galila. Salamat, salamat gid. And of course, Veronica Delgado Recto. Aber. Sa iluhanta ang iban pagid nga mga balita. Kantuan naton si KK5 Chester Vironke. Kay subong kuno nga adlaw natalana nga mag-issue sang public apology. Di masilinga mayo gani kay nag-ako kag nagpangayo pasensya. Pero tipo kun ginlikawan mo abigin punggan mo ang kaugalingon mo kundi way kaman pangayuan sang pasensya. However, may nagasiling naman ti ano mo kay naimpito man ang tao? Tao lang mo. Kung nakita mo karon nga ang imo da pamilya do ginapabayaan kundi nagatribukaho man ang balatyagon mo. But of course, ang pinaka the best gidiya na medyo restrained ang aton siningahulag kung aton nga pakalmahon ang aton paminsaron. Kay man kung kaisa may ara kabla at sa inang kwan ginang imo nga pinsar nagaalburo tugid ang imo balatyagon kag paminsaron kung ano na lang mahambal mo mo. Why na control? Because at that point in time ang nagahari sa imo balatyagon is hatred, anger, kaugot, kainit. Amo nang nagahari sa imo balatyagon. Kag kun nagapadala ka sa imo balatyagon kung kaysa may ara ka sa mabungat nga mga istorya, may makomiter ka nga mga bagay nga sa ulihi mabinagbinag mo, imo pangayuan naman sang pasensya. Amuning natabo sa pulis who is scheduled to issue a public apology subong nga adlaw dito sa Cady City. Oi sa mga kakay

0: istoryahan ta karon ang mga pamangkot ninyo, ipasabat naton ah. Parte sa BSKE Barangay and SK Elections. This time, arina si KK5 Chester Veronque.
1: K5 News FM Live Report.
0: KK5 Chester, tiara na may public

0: ka kaguba ang imahe mo ka K5 Elmer.
1: Oo. Di mas maayo man na nga mag-issue siya sa public apology. However, ang question san o? Kay samtang nagalakat ang mga inadlaw, nagalawig ang panahon, nagadalom pagid ang hiligot anon bla. I mean, you are issuing a public apology as a way to

imo, kakasun niya na, pagwaon niya na, para mangin limpyo ina. And you know what, kung nagainom ikaw sang DTX 500, tapos

0: residente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na...

0: Siya, kabubuton na iyang nagasugo, kabubuton ang nagamando, kabubuton ang naga-inspire sa imo to do things para sa imo isig kapareho. And hindi man na pa manggaranon para lang makabulig ka, bisan pigado ka. Kung may ara dira sa imo nga lugar nga nagtala nga wala kakaon kag nag-offer ka sang panyagay, hindi pa na bala sharing your blessings? There are many ways nga matandog naton ang kabuhi sa aton isig kapareho nga para may ara kita sa ginatawag nga indulwensya sa Ginoo. Padayon kita sa ato sini nga pagpangalaga diri sa palatuntunan ang 11 Mbps. Katuan taniho ang balita nga shouting incident. May isa kuno ka empleyado ang LTO Himamaylan. Bawo Diyos ko, Himamaylan. Daw kilala ko na dang head mo. Ining LTO employee, may ginsinggitan kuno ng mga usual nga mga reaksyon sa mga tao bilang nga suplada na siya, gapaninggit na siya. Ini ko nung empleyado, may ginsinggitan ko no, nga vlogger. So therefore, kati vlogger, ano ma-expect mo? Siyempre, nag-record man to eh. Kagin post. Kuno, may ara ko no sang plano karon ang LTONIR to issue a statement on the alleged shouting incident. I-check natin ini nga report upon kay K5 Rovic Mungkal. Kedo ka interesting bala nga report? Gusto ko mabalaan kung anong ginhalinan? Aber! Sa detalyo sini upon sa kay K5 Rovic Mungkal. Live report. K5 Rovic, mayong udto.
1: Mayong udto ka K5 Elmer no, nagpagwa sang statement ining LTO no, Himamaylan branch nanungod si sini ginaligar nga singgit no sa isa ka empleyado sa isa ka vlogger no. Actually aton din padulungan mismo ang talatapan sa sining LTO kay inasang aga kag na istorya man aton ng chief no sang LTO diri sa area sang Himamaylan. Pero sunod diri ka K5 Elmer, wala ni ini sa nagpa-interview sa amon bangod may ara naman sa ginpagwa nga official statement ang Land Transportation Office nato Negros Island Region kung sa diin ka K5 Elmer ginaimbestigaran no, pag-imbestigaran nila ang ining insidente nga ginaligar pagsinggit no sa isa ka empleyado sa isa ka vlogger no dira sa area kung sa diin nagkuha lang man or nagproseso inikutan ni siyang iyang lisensya ka K5 Elmer apang may hitabo no nga nagluntad kag tiginaligar ining vlogger ang ginsinggitan sa ining empleyado. So sa karon sunod diri kay K5 Elmer siningadlaw may ara sang paginun-ano no between sa ila kag at least mabatian man bala ang side kon ano bala ang matuod gid nga natabo kaya ti syempre may ara ang napatigayon nga investigasyon ining aton or ining opisina sang Land Transportation Office naton diri sa area sang Himamaylan kag tisuno diri konti kon may ara man gid siyang kamaturan kung mapamatud-an may ara no nga pagatubangon ining empleyado ka K5 Elmer. So pi, wala pa kita ka kuha gid siyang ano kay kaina pagkato naton dito di naton nakitaan ang ining vlogger kay tisining adlaw may ara sang meeting no or discussion between sa vlogger kag sa sining empleyado ka K5 Elmer agud may baluan kagati makakonclude ang ining opisina kung ano gid man ang matuod nga natabo kay ti ila pa sa karon ginahulat ang side sang kada isa ka K5 Elmer.
0: Interesado lang ko ka K5 Rovic, interesado lang ko mababalaan kung bala may video ni ang singgitanay incident.
1: Actually wala.
0: Okay.
1: Wala iya sang video pero nag-rise ining problema kay K5 Elmer. Bakod ining vlogger ang nag-post no sa iyang social media accounts kag ti nag-viral ini nakadabot sa talatapan kag nakakuha sang concern or na nadabot.
0: Ano ning vlogger ni small content creator o ba si well known na ni nga vlogger?

0: well-known ni actually kag Kay Pep Elner, well-known ini siya nga vlogger diri sa sur no nga mm-hmm. main sang Negros kag ti amo tunang bal naton bala pag post niya gulpiada lang spike pa saka ang views nga nagdapot gid sa 4 million views no
1: mm-hmm.
0: ining video sang vlogger kag nakakuha man sa attention sang aton nga talatapan sang gobyerno ila din ang Inland Transportation Office naton Negros Island Region kag sila na no mismo nag-initiate nga nagpagwa sang statement nanungod sining insidente kag sila magkapatigayon sang investigasyon agud may baluan no ang kada side sang kada isa ka K5 Elmer.
1: Mhm. I see. Ti amo na nga kinanglan maghalong kag sa mga vlogger.
0: Mhm. Kag ti suno gani diri ka K5 Elmer wala man na nagulang sa pag-remind ang chief no sang sining LTO Himamaylan branch nga kinanglan na amumahon kinanglan insakto nga pag-amuma sa mga
1: kortesiya man lang na napangita sang tao ah. Kabalo ka man lang bala magkurtisiya kay garispitar man na sila kung nga nagkadto sila da.
0: Mm. Kagtigin papasa na ni Larry Fev Elmer ining empleyado sang written explanation
1: mm-hmm.
0: at may baluan man ang iyang abahin ay kagtidira man makakonclude ang ining opisina kung ano ang matuod kag kung ano ang sanction or if ever kung may ara manggit kung pwede kung anong himuon sang nasandik ng opisina.
1: Pero inang vlogger na well known na iyang amayo ba si daw si Kapi man
0: Yes, yes, kay Fred Elmer, no? Well known ini kag
1: nga babuot
0: nagabulig ini no.
1: Matapos ah, okay.
0: Niya, mabinuligon ini sa mga ilabi na sa mga kubos kay Fred Elmer, no?
1: Mm-hmm.
0: So, muna no, for the meantime, pagkadto naton dito na istorya na to ng chief ng LTO diri sa Mamaylan, ipamangkot naton ko ng status no sang ining empleyado. Kagtiara pa man, kagatiya mo no, babala na karon matapos ang ilang inon anon, kagkuna no, ang pwede nga mangin tikang sini, kagkay 5 Elmer.
1: Mm, okay.
0: So far, muna itong nadulong nga update regarding sini incidente. Report, gikan diri sa sur na bahay sa Negros, sini nga balita, ila dulong sa GTX 500, Mighty Peak, kag D3 Bay. Report, gikan sa patrol, yun naman si kagkay 5 Robert Mungkal para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News Center.
1: Amo ina nga kung sa gobyerno ka, sang una nga panahon kabudlay pa nga lasa-lasaon mo ang isa ka empleyado sang gobyerno nga suplada o suplado. Kahit hindi pa uso ang mga video-video mo. Karon ya nga sa moderno nga panahon, one click away lang, ma-viral na yang hitsura mo kung sagad kay mo daya ka sinuplada kag sinuplado. Kuidaho gid ka mo nga mga empleyado sa gobyerno. In the very first place, I have yet to hear nga may isa ka nagkadto nga kliyente sa opisina sang gobyerno nga pag-abot niya, nagsagad lang kasugo kag magsagad pinangakig. Ang pinangakig nga istorya, usual mabatian mo na yahalin sa empleyado sang gobyerno. Mga nurses, naguro, ginakapoy, pupilang naningal sa mga watchers ang pasyente. Mga empleyado, naguro, ginakapoy na sa kadamo sa mga kliyente, nagakuha sa mga dokumento, nagpinangakig. Usual nga ginareklamo, mga empleyado. Di ang kliyente nagkadtuda sa inyo opisina, tanda ina nga nagarespetar sila sa imo nga ginataha nilang opisina nyo. That's why ara sila da para nga magkuha sa mga importante nga mga

Pero dapat, ang kortesiya bala nga ginatawag, ipakita nyo, ah, yes sir, ano na sir, ano na nung, kung daw matyagan mo, nga daw naihig-ihig ka nga daw, daw ka small time sa empleyado, why kuya ka sila nga, itawga siya sir, kung matyagan mo daw mas taas ka pa saya, bisan manong na lang, manong, manang, ano nang problema? Why man aguro may madula sa inyo? Sa magpinangakig ka muda? Kung inkaso, desisyonan ka mo sa tao, nga kasuhan ka mo, te, kundi mabulilyaso pa ang pensyon nyo, kag-retirement nyo. That's why beware, gin. Sa mga government employees,

Inyong regular anchorman and at the same time Vice President for Administration and Human Resources sa K5 News FM Philippines, K5 Jean Paul Generoso. Ako naman ang inyong K5 Elmer Ubaldo para sa Kampiyon Kabalita Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros K5.

0: kay paghamis kag pagpuputi sa ngakon nga pani may yara inisang antimicrobial property tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Cell sa mga butika.
2: Kuha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
3: Si Teresa,

0: Capsule Protection sa mga balatian.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka.

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo.

0: kinahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Cell. Bakal sa mga butika.
2: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dug.

0: of killing and protecting the body from UTI, pero together they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa tinatawag nga ProBio tandem sa Clinica Sporbiotics and Clinica D3 Bio?
1: Kabalo naman ta sir boy nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa ang MCT.
0: Wow.
1: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pagkadto sa monolaurin.
0: Wow.
1: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida.
0: Punjay na no.
1: Which is a UTI.

0: D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Ang nakanami pagida mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagida mo Spore Biotics.
3: Kampiyon.
2: Nahimo nga strong anti-microbial.

0: kagpaguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang itoag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So ini nga klase nga mga probiotics sir boy nga makita mo sa probiotics gak-create galin sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
1: Hindi na infectious.
0: Kundi kompetisyahan nila ang E. coli.

0: sang nitribayo kag sporbiotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
1: Oy, mm-hmm. Bonus kay Mr. Bonus kay Mr. Amuna yan ka namin. Sang kombinasyon sang gatawag probio tandem, no? Ga complement each other ang D3bio kag sporbiotics kontra UTI. Ang UTI, hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka, may multiple partners ka. Kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
0: Wala hugas-hugas.
1: Wala hugas-hugas.
2: Asa lang pang hugas.
1: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higko. Kausar sa mga towel, sa mga hotel nga wala naging tinluan mayo. Ay, so, kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika D3Bio, Sporbiotics, para layo ka na ang balindok na sa UTI. That's how D3Bio and Sporbiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection-forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Sporbiotics kag of course sang D3Bio.
3: D3Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3Bio. D3Bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Anak, kamusta ang pag-eskwela mo?
1: Same as usual pa.
0: Ano ang same as usual ba?
1: Kuwan pa.
0: Ay, kabata ka. Wala kagid na gatingwa sa pagtuon mo.
1: Ano naman?
0: Dapat tapuson mo, ina. Maayo lang kung maayo gihapon ang dalagan sa negosyo ta. Eh, basi nagasalig ka kay...
1: Kay may kwarta kita pa. Amo bala?
0: Hindi mo maintindihan ang ginahambal ko sa imo subong. Para ini sa imo, anak.
1: Natakana ko sang sulit-sulit mong hambal pa.
0: Oh.
1: Katalaka na.
0: Anak, para ini sa palabuton mo. Hindi sa tanan nga tion, ari ko nga nag-guide sa imo, nga nagahatag sang allowance mo.
1: Pa?
0: Kung nagatinguha ka, tani, graduate ka na sa kurso mo. Oh, tumtumsubong first year ka palang gihapon. Ang mga batchmates mo, may mga posisyon na subong. Pero ikaw, nagabalik-balik tungod nagasalig ka.
1: Hipos na pa. May eskwilan ako. Ah, o gali.
0: Oh.
1: Allowance ko.

0: Tol, tapos na yun sa dienta?
1: Dating gawi eh.
2: Mga tol, hindi ka mo magsalod. Exam ta subong.
0: Exam? Baita, sakit lang sa ulo na iya, tol.
1: Gani man, tol. Dito tiya sa rumbuhan ta. Wala tiya stress.
2: Tol, unahon tiya dana yung pagtuon ta. Daso na lang mga musin ha.
1: Ikaw lang, tol ha. Sakpa lang kami na sa exam ha. Kagdimrehe lang kami kung anong gin-exam nyo. Kaya daso lang kami makuha.
2: At eh, dipindi sa inyo, tol ha. Good luck sa inyo, trip, tol.
1: Good luck man sa pagtuon mo, tol ha.
2: Dala ko sa inyo ha.
1: Taraso, ginibala si Mark mo.
0: Bayda, dali na. Ito na ta.
1: Ate, sige ha.

0: Stefan, lain kagadya ako ni ikaw magasto, ya kay tagto. Kaya mo! Yaw, ando ya igopya!
1: Gali man! The best kayo si Tol Stefan ya!
0: The best ya,
2: Tama na na ba lang ang istorya? Sindi na!
0: Ay, ilig-ilig daw!

0: Stefan, ginaguba mo ng future mo. Wala ka nagasulod sa eskwelahan.
1: Sharia? Ano nga ginaguba man? Pabayi lang ko. Kabuhi ko niya.
0: Ay, concern lang kayo sa imo bala, Stefan.
1: Kag nga, ah. Ano ko sa kabuhi ko, haw? Wala man sakita, di ba?
0: Okay. Wala sang kita, pero concern ako sa imo tungod palanggat ka.
1: Sharia, thank you sa pagpalangga mo, ha. Gamita man balang utok mo. Wala kaya sang kuwaon sa akon. Kita mo? Una ka pag-graduate sa akon. May ubra ka na. Sharia, kadamo na sang lalaki nga bagay sa imo.
0: Stefan, ano ka man? Wala mo ginapamensar ang palabuton mo?
1: Hindi ka makabalaka sa palabuton ko, ha. Ako yung masubli sa negosyo ni Papa. Pagdako man ang balay namon, okay na na. Oh, Sharia, daligid lang, ha. Ang cellphone ko. Oh. Hello? Oh. Ano? Sa rin yung ospital? Hello?

0: I'm so sorry, good sir. Pero ginihimo namon ang tanan sa kutob sa ngamon masaranan. Pero kutob na lang dirang kabuhis ang imo, may. Wala ginamon siya maluhas.
1: Dok, ate, wala na tasang mahimo, dira. Dira na lang ginasta si Papa. Importante, Dok. Nakapahuway na siya. Rest in peace, pa.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi-gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: 101.5 K5 News.
1: K5 News Flash Report.
2: Ngayong hapon mga ka-K5, pasensya utdo na muna nay ang matahom nga drama. Isa ka aksidente karon ang nagaluntad de okon ang nagluntad rabismo sa may barangay Pahanukoy. Ara sa line number 1, no po daton si ka-K5 Wilson Villana. Ka-K5 Wilson?
3: Yes, ka-K5 Ross, no? isa dire ka aksidente nagluntad dire sa may dalan Araneta sa Tubang mismo ka-K5 Ross sa nga Mariano G. Medalla Integrated School dire naman niya sa bahay sa nga barangay Pahanukoy. Kasi inisya niya informasyon na doon rin ka-K5 Ross, no? Bale, nagatagulong, inisya lang nga duha pa south, ini ang motorized jeep kad ini nga motorsiklo ka K5 Roads sang din katingan ini sir dahil nga sir ano ta dan kasi ning katingan ini K5 Roads sang nga modernized jeep ang motorsiklo rason nga nabungguan man ini sang motor ang nga modernized jeep ka K5 Roads sa naton sa kina nga gin hydraulic cutter ini nga iya nga pinil ka K5 Roads sa sumulod ang iya sini ka TL sa may footrest sang iya nga motor.
2: Sus, by the way, ka K5 Wilson, makitaan ang live naton sa K5 News sa Tembakulod 101.5. Ara subong nagatutok ang atong singa Facebook Live. Go ahead, ka K5 Wilson.
3: So, I try to make nalang, sir. Ayon sa si Sir Roberto, isa sa mga nakakita, man, kung sila ni K5 Ross, no, sa area, kaya rin si sir. Sir, ano dito? Ako, sir.
4: Paliga, dumanay na sila, sir mo.
2: K5 Wilson. Okay. In a way, kumusta sa mong ang biktima gindala na sa ospital?
3: Gindala na sa ospital kay Febros, umusta sa bitirin iso sa South Hospital, kaya mo na yung pinakalapit na ospital na makita natin dito sa karoon kay Febros.
2: Oo, sige.
3: So, dito siyang itala. Kaya karim mo to niya kay Febros, so, masin ng mga pamilya, ino siya na information na nakuha natin, si Dante, alias Dante, ang iyas na niya galag, parang kay Febros, no, alias sa traffic investigator natin. But ari motor niya ginapakita mo sa karon sa screen kay Febros, isa ini Kawasaki na 175. Kaka ang plate number niya kay Febros, FR4685. So sa liwat, Kawasaki na 175 ang ano?
2: Barako?
3: 175. Color it, Kawasaki. Barako ni kay Febros, barako. Color ito na may plate number niya FR4685 kay Febros.
2: FR4685.
3: Ang iya sini nga bayo kay Five Rods ang pasyente nato naka color brown ini siya kaga do brown man ang iya sini nga short kaga medyo may gulang kagulangon ang itay niya kay Five Rods most probably mga 50 taon sobra na 50 taon na sobra ang iya sini pahiga to tanay kay mabumba.
2: Sige. In a way ibalik mo lang na karon tipo na pang collate kamo data dira and sige yan yo lang aton singa Facebook Live kay damo-damo na nagalantaw sa inyo subong. Salamat kay ka K5 Wilson, batayan na karon sa programa nga El Castigadora.
3: Yes, nga kay Bro. So, amo ni subong, ongoing ang flashing sa nato sa mga BSD. So, sa ato nga chamber, no, sa mga naglalaktad yung mga kwana, mga kwana sa aksidente kay Bro. So, ito nga, talang karong detalye, mas makumplita na sa sunod nato nga public affairs program sa kay Bro.
2: Salamat,
3: Gid. Sa patrol, yes, kay Bro. So, inyong brita, ginudulo sa inyo sa kalwa sa Mighty City Prevecon Detect 700. Upon nato, si K5 Martin din na isip. Yan na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko, kakilingawa sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Flash Report.
2: Madabog nga salamat, mga K5. Bantayan ang dugang detalye sa programa ng El Castigador kasama si Facebook Live at K5 News FM, Bacolod 101.5.

Thank you sa inyo to. Salamat gid. Samtang ginahaya si Papa. Pag samtang nagahilapit na siya sa ilubong. Doon naman. Kaya daw subuhan ako yan na subuhan nga. Wala na siya. Hindi. Dapat siya mapagpakod ako. Tukod ako na lang isang bilin. Eh, nalibugan sa ulo ko. Kung paano ko pa talaga ano nung negosyo niya. Bahala na.

0: Stefan, babe. Need ko subong kwarta, babe.
1: Nga? Pilagi rin kitang lan mo, ha?
0: 50K?
1: Okay. Hatagan ko ikaw. Basta lipaya ko sang todo, ha?
0: Okay, ah. Para sa amo lang gid na.

0: Ay, sir. May nakita na kung abayar sa salakyan mo, sir.
1: Ate, sige nung. Akong bahala sa komisyon mo.
0: Thank you, good sir.
1: Last na hindi nga salakyan. Gidbaligya ko na tanan. Ang hardware nga negosyo ni Papa. Sarado naman. Ubos ko naman baligya ang mga items. Kabudlay kung wala kami namang ana. Ang importante na lang subong. Nahalungan ko ang balayingin bili ni Papa sa akon. Cellphone ko.
2: Hello?
3: Hello, hon. Wala nang kukwarta.
1: Sino ni?
3: Stefan? Si Mika ni?
1: Ate, sige.
3: Padali ko.
1: Padalaan tayo karoon. Uli ka ni. Makantulo ko na sa apartment mo.

Wala na kita kusang kuto na korta ba? Tanan nga savings ko. Naubos na. Ay. So di na ko makuha sang korta man. Hindi man pwede nga ibaligya ko niyang balay. Tungod mo na lang gid niyang handumanan ko kay Papa. Gusto. Mangita ko sang obra. Para bisan pa pano, may kuhaan ako.

0: Okay, sir.
1: Tawagan ka lang naman kung may bakanti kami nga housekeeping.
0: Sir? Opisina ang applyan ko?
1: Okay, pero based din sa resume mo, hindi ka qualified sa sinaga posisyon. Pero don't worry. Tawagan ka lang naman.

Ulagit. Ulagit sa may nagtawag sa akong bisnisa. Pero di ka budle kung wala ka sang dinapusan ba? Subong ko lang na-realize niya. Gusto ko gyalay si Papa. Kung tani, nagpati na lang ko sa iya santo. Ginayangan ko lang ang mga oportunidad sang buhay pa siya. Pa? Papa? Gusto ko akong tani, pa. Wala ko nagsulod sa mga bisyo sa to. Pa? Patawara ako. Tungkol wala akong man ginalungan ang negosyo. Kagin bilin mo sa akon. Sabi ko, anay mong mimintras tanto. Makaupot ka. Patawara ako pa. Patawara ako.

0: Ay, amor,
1: ay. Bahala na. Gabay pa nga mabato na ko sa call center ngayon eh. Eh, anong buhaton ko man? Tungod, mango mo ko sa English. Bahala na.
2: Stefan Flores?
1: Yes, ma'am?
2: Please proceed. You're next for the interview.
1: Yes, ma'am. Ara na.
2: Okay, good luck.
1: Stefan, kalma lang ha. Paano naman? Wala ko kayo palo kung anong isang bato karon. Bahala na. Bisa niligay nyo lang isang bato ko. Arin ako.
3: Have a seat. Hindi. Stefan?
1: Sharia? Ikaw? Ikaw ang ma-interview sa akin?
3: Stefan, are you looking for a job? Maybe you went to the wrong place.
1: Sharia, hindi ako makaintindi sa ginpanghambal mo. Pwede iligay nun lang?
3: Stefan, BPO ang obrahan mo. Di ba na naghambal na ako sa imo sadto nga? Magtutom ka?
1: Sharia, mabaton bala ako o hindi? Eh kung hindi, mapulit na lang ko.
3: Tub-tub subong, barumbado kagihapon. Kanugon lang sang pagpalangga ako sa imong sadto. You know what?
1: Sharia,
3: ikaw mismo ang nagapalayo sa mga oportunidad.
1: Sharia?
3: I'm sorry, Stefan. You can leave.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: batyag sang tuyo paglabot alas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX5 na nagkagmighty si, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi na katulog, try nyo inom sang DTX5 na nagkagmighty si, agod mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
1: Ang manami abi sa DTX5 na nagkagmighty si or pure si Sir GP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala yas ang pag, ano, pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga.
0: Oh,
1: as in, priska.
0: Priska.
1: Dukat.
0: Recharge ka gid, no?
1: Recharge ka. As in, daw natural lang ang imo pamatsyagan. Nagnami lang ang imo tulog. All natural. Unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga. Patulogon niya kabilog nga adlaw. And then, pagbugtaw mo, as in, down. Nga down gid ang imo kwan. Imo pamatsyagan. Classificate man na abi sa tanan nga kwan, ah.
2: Sedatives. Ang ako naman yan namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty Sino. Bilang researcher, kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer, kag sa amon man cellphone. Mm-hmm. May protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot na subong. Diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
3: Uy, tuod na.
2: The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag mag TC adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kaya ang radiations amuning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
4: Husto.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: garantisado,
6: epektibo,
5: aramis
6: mo. DTX 500.
7: Sakto Sir Kevin, no? Halin sang gamay kita, Sir Kevin. Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now, especially sa trabaho ta, Sir Kevin, kay researcher ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman, syempre. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang effects ng UV radiation from the sun, also contains materials
2: silaks ang adlaw
7: nga ang bata mo is also prone for oxidation. So ang mata ta kululuoy gid this kinds of days, no, kay damo technology. So mag DTX 500 mag Mighty C and Pure C amon imo kanlan.
1: Oh, so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boya. Including na da ang mas makabulag nga epekto sang diabetes sa mata. Ang gitawag nila diabetic retinopathy. Ang isa kasahi sang blindness nga irreversible.
3: Uy.
1: Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kayo hindi mo. Mga ginasguba sang mataas nga blood sugar levels ang mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar level. So, daog kagidya. 22 pesos lang imo gastohon adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Gamay. Nami tulog mo, luwas kas radiation, protektado mata mo, layo kas diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit. No?
0: Mapaiway mo.
1: Mapaiway mo. Tisano ka pa mainom DTX 500 kag Mighty C, ha? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatsyag nga balatian.
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
8: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: 101.5 K5 News.

101.5 K5 News FM 3:25. Ang oras na yan mga ka-K5, always natin doon sa inyo ng ating mga paboritong suplemento. At oras na para magateko ng ating mga suplemento, ha? At huwag niyong nakakaligtaan, huwag ko natin i-miss itong napagteko natin para just to make it sure na may sapat ho tayong proteksyon sa ating kalusugan. Make it a habit, folks! Teko tayo ng ating D3 Bio. Ubusin po lagnat ng kaso, D3 Bio ho, DTX 500 at ang ating alkaline-based vitamin C, Mighty C. Sa mga suko nating butika, mabibili ho yan nationwide.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon?
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
9: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Sport Biotics.
10: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko,
12: gah. Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tiga, ma-choy ride na ta.
11: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno, ha?
12: Siyempre, naka-extend ko ya.
10: Basta sagad nga driver, extend, love.
13: Extend Superman for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
17: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
9: para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsible. Number 1, good music station. 101.5. 101.5.

mga K5, tanang Hunyo parate, Basat Ubo, Sipon, Ragnat at Trangkaso, mag D3 Bayo tayo araw-araw. Always sabayin doon natin ang pag-take ng ating D3 Bio, ng ating alkaline-based vitamins, yung MyDC at ng ating DTX of 500. Para naman sa mga coffee lovers natin, basta't kape ang pag-uusapan. Number one, sa mga puso ng kasambayang Pilipino, ng ating DTX Coffee Mix. But you can also try our DTX Premium Coffee for a change. Kung sa tingin ho ninyo ay medyo suwa na ho kayo sa DTX Coffee Mix, so you can try DTX Premium Coffee. I'm out of here. Up next, El Casigador with your K5 Roads Palma. Maraming salamat sa pagtutok ho ninyo. Muchas gracias y buenas tardes. Adios.

0: FM. News FM.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika for Biotics.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpon sa atong drama sa kanginan. Ngayon gid makuhan sang leksyon. Gagin natin uluhan. Rehas! Sa kasaysayan,
1: ako'y ang basulon niyo!

0: Kinakaugtanta ka? Wala ka pulos yung klase, nanay! Wala ka pulos!
1: Nakakagunting mo na yung mga bayo ni nanay nung haw! Wala ka nungkunting yun nung haw!
0: Hindi na ako gusto na may makita kundi ka makapadumdum sa akong saya! Sang wala tapulos yung nanay ay rin! Sugod subong! Hindi na tama numdum sa iya! Dumtan yugitan siya! Dumtan yugit siya! Hasta nga magdako kita!
1: Nung!
0: Kinbayaan niya ta! Kinbayalo niya ta sa iban!
1: Nung!
0: Hindi ko ginimalipatan hasta nga magdako ko! Hindi ko ginimalipatan! Ginakaugtan ko si Corey! Ginakaugtan ko siya!
1: No! Hindi pala hambal ni nanay, malakad siya para sa aton! Kay gusto niya, hindi tamang budla yan! Hindi ka maakit kay nanay nung! Kinahimo na ni nanay para sa aton! Nasan kontraon mo sa? Galuhi man kay nanay!
0: Basta na! Basta na!
1: Nung!
0: Pamatay na ako! Hindi na ako gusto ang mabatian nga nag-aapin ka sa iya, ha? Umanda mo lang sa akon! Sumba ko yung ginababa mo! Bantay ka pala!
1: Nung binlod? Nano kaya man? Lupariyo ka man kay tatay ba? Manakit kaya kay Nico magsanad sa gusto mo? Imo yung pinsan lain, akon lain man. Kung nakikita kay nanay, pati ako labuton mo. Namit si imo ba?
0: Hindi ka bakit-bakit pa, Sairan?
1: Teka, hindi na yung gusto imo ya.
0: Abi mo ka na ako kasabakol kung baba mo? Kung magsigi ka pa waka at parte sa wala, pulos ka ko rin!
1: Ah! Oh, tirawi! Tirawi, bay!
0: Puka ka! Inangkat mo kito, ha? Gambalang kito nga hindi ka na magmitlang sa gala ni Kore! Hindi ka kinamatay! Salam mo na!
1: Mamilitan mo, kuya! Lain man, kuya! Lain mo, kuya! Si mo, ya! Wala nga ako sa nanay, ya! Pinabayaan niya, ta! Pati, kuya, kumabalik si nanay! Nainang sakit ko kung nagpabilan ko dito ka, si mo! Dali na ko po na lang ko kay nanay kong kabalo mo lang ko. Ibariyo ka man kay tatay ay panakit.
0: Pati niya ka, ulo!
1: Anang inulong sarkit, kuya!
0: Kapatid, ha? Katay ka sa'yo!

0: ni Ay. Binlad! Eren! Palapit ka mo di pala. Binlad! Kabati ka mo ang ginatawa ko. Kamu, wala!
1: Tay, ano tay hao?
0: Dali, black mo di.
2: Ano tay?
0: Ano? Nan, oo. Kita niya na? Ano ni?
1: Ha? Kaldiro tay.
2: Kaldiro tay?
0: Kaldiro gani. Ano ang hara sa sulod sang kaldiro?
2: Wala unod,
1: tay.
0: Wala unod kay wala ka mo nagapangita sang inagsulod, re. Ay, ayo! Ipangkadul ko ni kong solo nyo.
2: Tay.
0: Ikaw pang inagago ka, ha? Magulang kang wala sang pulos. Ilog kagid sa iloy mga pawala. Irresponsable!
1: Gamay pa man kami, tay. Hindi pa kami kabalo mangita kwarta. Ikaw, tani. Kay ikaw mo, tatay.
0: Ay, animal. Mas sabat-sabat ka pa. Huling baba, mamikay panus ng alon ko, no? Isok mong gago ka. Liwat ka ba? Liwat na kay sumiunta ka na tuntok ka. Sumiunta ka.
2: Tay, hindi mo liwat na mamaliman nung natagawin tayo.
0: Bayda! Bayda, para madudla ka ng bayda. Kag ikaw ha, amo man ang matinawan mo. Kung magpakita ka sa kaiso mo, kag pagkawala sa kabalaslan. Kay jindik ha, Hayren! Ay, masakit ka man ka rin.
2: Tayo.
0: Ha? Lakat! Lakat ka mo kang pangita sa kalanong ta. Pangayo kayo kamo to!

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ubal.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

Ay, shush. Dulom naman eh. Ay, paupusun ko lang ining mga dahon siyang paho diri sa lagwerta namun. Nagintutdan ko ah. Kag masulod na ako dayon agud manyapon. Dog, ginalaway na ako sang panumdum sang sudan ko nga ginatan nga dahon sang balinghoy. Ay, kag may binulad ako nga hipon. Kag makahang-kahang. Kanyamit. Makuha na lang ako dayon sang isa kakabo nga tubig. Agud nga ibasya ko sa kahoy nga nagamakot pa. Iba si bala karong paliron sang hangin kag magkadto sa kampong at alapson na kag basunog. Bow! Dako gid nga sibuyas, bumbay!

0: Diri lang tamakahon sa dalumbalay. Hindi ka mo magahod para hindi ta makita ni Buboy Traidor.
1: Nong? Buboy Traidor ang panawag mo kay tatay?
0: Traidor man gid siya. No, ganawa ka la. Dasokin na ka noon ang baba mo. Kagong taugonta niya, wala gid siyang masabat ha? Kabati ka mo?
1: Oo, Nong.
2: Pero Nong, din kaninang kuwas ang kanon kagsadaan. Nga nga dala pati kaldero haw, kagyahong, may naghatag si mo?

Aling. Ay, makaon nako. Ah. Hoy, hala. Ay, tinakluban ko nga pagkaon dire sa lamisya. Wala na. Ay, may nagsulod dire sa kusina ko gaging kawat ang pagkaon ko. Ay, adimal. Aba, hindi. Pati ang kaldero nga may kanon, wala na. Ay, litsugas. Pati ang kaldero kag yahong gidala kawat. Ay, sobra naman iya. Ay, konsid, o ka man nga animal ka nga nagapakahapos kalag. Kabay pa nga magsakit ang tiyan mo. O kung hindi gani madunlan ka baw, sapat ka. Pudumaano pa naman ako nga manyapon kay kanamit siyang niluto ko nga sundaan. Ay, buisit gan, buisit gan. Ay, grabe, naging niya kapuraot siyang pangabuhi. Kapati kaldero ko yan, ang yahog ko kikawat pa. Ay, labod na lang ang pangabuhi niya. Ay, kabay pa nga gabaan ka nga animal ka. Kabay pa, harabas!

0: Oy!
1: King Kawatan, balak no kagabi si Loberta.
0: Beh!
2: Uy, balak mo, King Kawatan.
0: Oo, balak dahi. Ahay, pobre na yung ating ilang, ho? Pati kaldiro, yako no, King Kawat, pakagyahong.
1: Amugid!
3: Ay, kung ako ang makadakop sa Kawatan, ngayon na, ha! Hindi ko ginsa paguntatan. Hasta hindi mahunos ang ginawa, ha? Tuntos, ha? Pagkapos lang ang nimalya, ha? Basibla ganit ako panalawas aton. Mapahapos lang ganyan.
1: Ay, hindi ah. Pero sinoy ha nang nagapangawat ng ina man? Piho kuya, taga-dirima lang sa aton.
3: Ate, kung amo siya na taga-dirima lang eh. Hoy, gani kita magbulubantay gin kita ha. Kay basi kun isa naman sa aton ang biktima hon.
1: Tani ba lang kung pagkaon malamblang tuyo? Yan ang nangayaw sa eh, di ba no? Kasi sa mga awat. Ay, kagidabantay, gid nagabi ha, para hindi siya makita. Kanami, gid ya.
3: Uy, ala, may tigula, no? Uy, ba? Ay, may nagsinggit. Basi ko ng kawatan naman, ina.
1: Ay, be, nakatabi. Sige, dali ka mo, si Saon na to, be.
3: Ay, dali ka mo.
1: O si Saon na to,
3: be. O si Saon ta. Dali.
4: K5 News FM. High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
8: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic ang Max 4 Biotics.
9: Nestor, ang sinaing.
10: Luto na.
9: Ang labahan.
10: Nakasampay na.
9: Ang uniform ko.
10: Naplansa na.
11: Ganito ako.
12: Tigasi.
11: Tigalapa.
12: Tigasay.
11: Tigaplansa.
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing.
11: Dahil kasangga ko.
12: Ang extend.
11: Supplement for men.
12: Lourdes.
11: Tapos ka ng maligo.
13: Yes, darling. Come to mama.
14: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops Ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: K5 News FM.

0: Ano pang ginayaan ng batabok sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpamati. Ang mga batahong makasugtun sa atong drama sa kanginan, ngayon yung magkuhaan sa pagtulunan, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako yung pasulon nyo! Ginsulat kang sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milbin Plotenia, kagini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Number 1, K-5 News.
10: Oras ang K-5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
12: Number 1,
11: ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K-5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: El Castigador!
14: El Castigador!
13: Ang tinig ng bawat mamamayan.
14: El Castigador!
13: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
14: El Castigador!
13: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
14: El Castigador!
13: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K-5 Rhodes Palma.

0: sang ginabigos.
1: Maipanitugan kak piyak si Piyak!
2: Mayroong hapon na Western Visayas, mayroong hapon Metro Bacolod. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, Negros Island Region? Sa ding kapag ngabayin sa kalibutan, magapangalagad na ang programang El Castigado. Kumusta sa ato si Kamasuki nga nagupot sa itong pagpangalagad sa ding hapon? Live kitang mabatian sa mga pipila ka mga radio stations sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur ngabayin sang Negros, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back-to-back mga kaki-5 sa 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM. And sa norte naman nga bahin sang Negros, ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga kaki-5 sa numero 1 ng estasyon nga may resibo, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Malantaw man kita, kagbabatian sa amon sing Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Sarang man kita nga malantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5, kag via TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sa aton sing masuki, ginaupdan ako sa akon sing mahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opod sa kay ka K5 Raymuel the Master Pugi Alcantara, kag si ka K5 Adrian Gantalaw, ang Loyloy 4, ang Butchog Ucho!
3: Aha.
4: Alright!
3: Grabe po
2: yun! Ako naman sining yung kubos nga lagad si KK5.
5: Rods Palma! Rods Palma! El Castigador!
2: Nalamho, gikita kay yan na nag-chat gila yun si... Wow, my goodness, oo. Si Ma'am Mila Peras Zitio Mantamilok Barangay Isyo Banwas ang Kawayan na rin niya Butchuganay na ni sa atong singa masuki medyo madamo kita nga mabalita nga magatutukan sa atong kapagpangalagad and of course si plus start na nga daan si KG5 Shine kay grabe mga KG5 ang masilig na ton pagbinayluhanay sang lideres sa Senado. My goodness, oo. Oh, tisinigid lamang hapon, mga kagifab, isa ini kadako nga balantayan naton kay ti ang majority nangin minority na. Ang nagligad, ang minority nangin majority. Subong ang minority ang nag-majority na naman. Kag may isa ka senador na nag-silo. Halin may, halin, ara si Ma'am Shine, ara siya? Why siya? Okay.
4: Alright!
2: Si Sir Dominic Baniaga, taw ganta. Kaya ginanglanta ni Kwaon, ang pipila ka mga detalye sa gika naman sa News Center Connection naton. Kita ko ining ginabantayan naton mga kaki-5 samtang nagpanigayon kami ginasang amon sing meeting. Oh, manager sa meeting. Gulpiada lang naglupok ining isyo samtang nagahulat diri ang minority kay TYP Japon nagsugod ng plenary mo. Kaya ginahulat ang pipila ka mga miyembro sang senador para makakurom sila ka makasugod naman to put in order ang ilisining nga sesyon. Tigol piyada na magkaki-5 nag-ulpot ang former Senate President nga si Cheese Escudero. Tinagkakurom ang Senado kay T11 plus 1 nag-12 na sila. Kay T, pila man lang to ang senador, T, duwa na buhinan, duwa mo. Alright. While na si Senator Ronald Bato de la Rosa, kay nalagyo na to, kay nagpanago. While on the other hand, sa Sandigan Bayan, may hearing man niya si Senator Jinggoy Estrada. Sa 24 ka mga senador, 22 lang nabilin. T, ang guas na dati, unsi-unsi. 11 sila, no? T, kagina, nagabot si Senator Chiz Escudero. Nag 12 versus kuna 12 versus 10 eh, no? Kiting duwa dito ang buto. So nagsuli ang paya aras Ma'am Shine. Nagsuli ang paya magka K5 kati gin-elect nila si Senator Gatchalian bilang pro tempore Senate as Senate President. Wala pa man niya Senate President as of now. Kiti pagbutuhan pa na. Oh? Check namin si KK5 Shine Lacson sa dalagko ning mga updates regarding sa iskandalo sa Senado. Kikita mo damo nagreklamo mo pila na ka mga sesyon ang nasus ang wala madayon. Ara sa line number 1 si K5 Shine Lacson.
5: K5 News FM Live Report.
2: K5 Shine, ano naman nga mga rinabu ab sa Senado ni man? Ibalita mo.
4: Gabi nga mga terms ng ibo. Pabation.
2: Oh.
4: Pabation takatani.
2: Oh.
4: Live naman ni Senator ni Senate President Alan Peter Cayetano kay nag-live sila kaina ni Senator Rodanti Marcoleta.
2: Uh-huh.
4: This is something that we need to, I think, wait. Kag I don't know if this is worth waiting for. Kaya ang siling ni Senator Rodanti Marcoleta, siling niya, huwag po kayong kukurap. May himuon sila buwas and they are asking for the total support of the public.
2: Uy!
4: Ang siling ni Senator Marcoleta, ang gusto lang po namin ay ang inyong total support. Huwag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. That is the exact statement of Senator Rodanti Marcoleta. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta.
2: Grabe. Pertido tutuod gid nga kwan, grabing preparation, but all of a sudden, all of a sudden, it was yours than mine.
6: All right.
2: Oh. All of a sudden, Kaki Five Shine, na anong natabo?
4: Saan ba talaga papunta ang ating bansa?
2: Grabe, galing ang preparasyon nila. Huwag kukurap. No? Huwag kukurap.
4: Ang iyan, iba na nga siling ni... I'm sorry, ang statement ni Senator Marcoleta, ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta.
2: Nagsalagin sila, Kaki Five Shine, because they're just preparing para buwas. Huwag sila kaprepararan subong.
6: Right!
2: Dira sila nalutsan. Na
4: siling kung anong matabo buwas man. Ano ni mga plano
2: sa
4: buwas man? Kabalo ka naman sa mga tao sa New Center nga ang ila nga utok dayon kun diin-diin na dayon nagakuan mo.
2: Oo, ti kabalo ka ang aton nga New Center ya kuan na mga amo na tawag naton nga war room kay tira din nagakuan mo nagainandar ang tag 1,000 brain cells da. Pero ti ang atsakto ginahambal sa mga katigulangan kay G5 Shine mo, nga hindi ka mag-worry para buwas. Hindi pagpaminsarang buwas. Paminsarang subong. Tilang tawag ginhimo sa inga minority black. They are not, wala sila nag-prepare para buwas sa hearing sa Blue Ribbon kay nakaschedule a Thursday.
6: Alright!
2: Linya, subong tayo mapreparara. Hindi buwas. Unahan ta ning kalaban. Naunahan kay G5 Shine.
4: Ang natabo pagid kay amo ni may kaso subong sa ombudsman si Senator Cayetano, si Senator Padilla, si Senate Sergeant at Arms Mau Aplas. Impasakaan sila sang kaso sa ombudsman sang obstruction of justice nga kaso. Atublang natabo kay Senator Bato de la Rosa. Pero sininga hapon napilian si Senator Sherwin Gatpalian bilang acting Senate President kag Senate President pro tempore. Kaina na dayon ang session, very dramatic. Amo na pag-describe ta, very dramatic. Halin sang Lunes wala session. Ang rason si Senator Estrada. Pagka Martes, wala sang sesyon kay wala nag-ulpot ang miyembro sa majority block. Pagka Miyerkules, nagpanawagan si Presidente Marcos na palihog, ipadayo nato ng ato niya trabaho.
2: Hindi
4: dapat tekstuhan. Kaina, naghulat-hulat ang minority sa sulod sang plenary session. Ginahulat nila nga may siguro may isa ka senador nga mag-ulpot para may quorum para madayon ang sesyon, no?
2: Actually, Kaki Five Shine, mabat-in ko dali lang, ginahulat kay bisan si Senador Erwin Tulfo, oh, nga nag-inganyo sa kay Loren Ligarda, kay daw siya guro ang ginalantaw sa minority, nga daw daw madala dala bla kag Shine si Loren Ligarda kag Senator Joel Villanueva. Oh, kay bisan isa lang kag Shine mo, tiway gid na dala sa kwano, gulpiada lang niya si Chizo, nag-say cheese.
4: May huring-huring sang kahapon nga base ang duha ka villar ang mag-upod sa minority.
2: Uh-huh.
4: Pero ang natabo kaina, ako ya, wala ko yan nag-expect ka. It was Senator Cheese Escudero ang nag-upod. Si kundi nalabot gid ang koro na dayon ang proceedings. So kaina, may session, nagsugod alas 3 ang ginakalipay sa Dia Subong. Isang iban nga mga, of course, Filipino is na padayo na ang trabaho.
2: Nagsugod yes.
4: na sa trabaho ang Senado. Kahit nalabot ang quorum mo.
2: Mm-mm.
4: So, yes, oo, so nadayo ng session 3 p.m. kaina. Ang natabo, ti amunay na pilian si Senator Sherwin Gatsalian bilang acting Senate Chief. And ginahulat-hulat na gani Subong Totong Marv Didla kung tingong mga bago nga magapungko sa mga nagkalain-lain nga kumitiba. No,
2: daw nabatian ko itong kina si Senator Migs Zuberi, daw siyang sa committee on rules mo. Si Migs, ay doon lang gid, no? Amo itong kinang naabtan ko samtang nag-meeting kami, ang piyako nga talinga, nag-monitor. Huwag ko gid mayo ka-focus gid. Ay doon
4: Siguro,
2: Sir Rod. How about ang majority floor leader, si Juan Guro, si former Senate and President Suto, si Noman?
4: I am checking right now.
2: Kaya nakita ko ito kayo na pag resume sa session, nagpungko mo nga as presiding officer si Win Gatchalian. And then, may roll call ang secretary, gani white yan, nag-refuse nga siya ma-roll call. Ang deputy, deputy secret, ha?
4: Ari ng listahan.
2: Sige, pamatian ta. Sige, go.
4: Sa finance, Senator J.V. Ejercito.
2: Wow, walang bahid na politika.
4: Mm-hmm. National Defense and Security, Senator Tito Soto.
2: Mm-hmm.
4: Public Order and Dangerous Drugs. Senator Ping Lacson.
2: Oho.
4: Accountability of public officers and investigation Blue Ribbon Committee, Senator Erwin Tulfo. Public Services, Senator Rafi Tulfo.
2: Wow.
4: Basic Education, Senator Bam Aquino. Bo nagakwanig, gapamalakpak ng mga young ones. Bo young ones. Ang mga pamatanong kay amuning gusto nila nga mabutangid sa amuning nga committee si
2: Bam.
4: Sa Agriculture, Senator Kiko Pangilinan.
2: Oho.
4: Health and Demography, Senator Risa Contivero.
2: Aha.
4: Games and Amusement, Senator Lito Lapid. Abi ko gani silence committee. Si Senator Cheese Escudero ang sa urban planning, housing and
7: resettlement.
4: And sa foreign relations si Senator Juan Miguel Zubiri. So muna ni sila ang mga bag-o nga mga chairman. Sang nagkalain-lain na committee sa Senado.
2: Grabe no? Puwerte nga mga committee ba subong sa mga bag-o nga nailiher nga nagkapot naman sa sining nga pipila ka mga committee sa Senado. Ang paborito ko si Senador Lito Lapid. Duway ko kita nga kung may kontras ang iba no? Kundi sagad siya tanda yung maghampang si Ben Tambling niya. Kundi inyang hagyo dito siya mo. Sagad niya magpauyon-uyon.
4: Kung may silence committee. Committee on silence.
2: Pero why kabalong iba ng mga kadamaan na to? Hindi niya vocal si Kwan mo. Senator Lito Lapid, ba't ka na mudamo masasagin pasang ang mga bills ka kay Five China sa record niya, ha?
4: Yes.
2: Oo.
4: Amo na gani siling ko gahipos lang tayo.
2: Mahipos siya, pero tanda mga researcher niya. Ang staff niya tanda. Ti, amo mo na yung balba lang, ha? Ako yung senador, ng aking nang lago ba na mapautok man? Ah, ma-hire ta sa mga kwa na, mga advisors, ha? Ti, kundi, ayos?
4: Pero wala kita ni Sir Rods, ha? Kung anong ginahambal ni Senator Rodante Marculeta. Kung may tempo ka pa, Sir Rods, pwedeng kontani mapakita siguro sa technical department ang live kaina.
2: Sige, Bi. Pangita, abi ka kay Five Adrian sa iya sining page. Alan Peter, kay tanong page niya mo. So,
4: Sir Rods, panawagan, hindi bala, mag-resign si Senator Alan Peter Cayetano as Senate President.
2: Okay.
4: Pero ang sabi niya, hindi ko yung mag-resign.
2: Mm-hmm.
4: If you have, kung may 13 ka mo sa minority, inyo na.
2: Mm-hmm.
4: Kamu na.
2: Tiara so, na?
4: Something like that. Mo na nakasimple ang iyang ginpayag.
2: Pero would you think, Kaki Five Shine, sa subong mga panahon is 12 versus 10? Akon pamatsyaga na this is my personal view and opinion, may masaylo pag yung ibang feeling ko mo. Niya daw delikado na dispiak na malo, daw matumba na di. Saylo na tato kay pasikon masal. Oh, basi masalbar pa lang nga aton si mga kaso.
4: Pero, kasi magsaylo na isa pa sino ay
2: han. Ah, daw, ara na gisbibig ko, pero di ko pa mag-mitlang kay pasikon makasuhan ta. Inablang takilid ka na kagay Five Shine. Inablang kagay Five Shine nga nowhere to go ka na. Why ka na blang kagkuan? Kay kung magpakuan ka, magdirikas piyak, dihado na kamungadaan, and then may nag-ut-ut pa to nga kaso sa ombudsman, sandigan bayan, or nanuman sa NBI, may nag-alaot na si Imoti na makasiling nga, dolang alang. Why na ni prinsipyo? Why na prinsipyo, prinsipyo? Importante, malawas kung ako ang kagalingon sa kaso.
4: Okay. Sinigid lamang nga hapon, no, gin-recognize na sa Malacanang ang mag-uong liderato.
2: Sige, ari na pamatian ta, Kaki Five Shine. Ari na kay Kaki Five Adrian. Pamatian ta. Go ahead, Kaki Five Adrian. Hanot.
7: Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan. Napaka-importanting pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hiningi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisan ko po na kahit gaano kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas ng magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa Constitution ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this. The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacañang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem or Pro Tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo
2: uh-huh. Gusto nila dala, na, okay na nagguro kay K5 Adrian kaya daw makulang kita sa chimpo na kay K5 Shine.
4: Oh, ikaw na lang dati, Rod.
2: Oo.
4: Hindi.
2: Sige.
4: Kaya importante, subong sa ako niya, nakuha ko ng Volkswagen ko.
2: Oo. Congratulations.
4: Report weekend sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita sa Servisyo Publiko hanggang sa Negros K5 News FM.
5: K5 News FM Live Report.
2: Maraming salamat kay K5 Shine. But anyway, sa base naman sa Article 6 Section 16 Paragraph 2 of the 1987 Philippine Constitution, mga K5, ang quorum nag-requires sang majority sang membro sang Senado, which is 24. Ting quorum sina mathematically, mga K5, 13 ang quorum sa 24 ka mga senador. Pero kung may mga senador nga napraso o kung nagparagyo, ti maridus mana ang kurom. So subong kay ti dua ang wala, ti hindi ka na mag-isip si 24, isipon mo 22 na lang eh.
6: Alright!
2: So kung ako maglantaw, ang ginhimos ang minority black, which is good. 11, sila mo tinag-dose na. O, 12 versus on Jess. Si Jess na lang itong nabilin, spiak. So, pamangkot, nagkakurum ba? Ang sabat, oo eh. Kiti si Senator Jinggoy, kay Senator Bato, hindi mo na tumiisip, kay why naslada? O, ti magkaki 5, pitik sintas, nagbago na naman ang liderato sa Senado. Magabalik ang programang El Castigador pagkatapos ng pipila ka maimportante ng mga pahanumdum.
5: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-TTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! TTX 500! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mahigo ba na ang imo dugo? TTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? TTX 500. Ang TTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. TTX 500. Masalikan TTX 500.
8: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung gainom kadlaw-adlaw sang TTX 500 Mighty C and Pure C. Isa sang paborito ko ya, personally, nga epekto sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Kevin, amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw kaya nagainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo gid nga ma-feel amo ang pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
9: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala yas ang pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga.
8: Oh,
9: as in, priska.
8: Priska.
9: Dukat.
8: Do recharge ka gid, no?
9: Do recharge ka. As in, daw natural lang ang imo pamatyagan. Nagnami lang ang imo tulog. All natural. Unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga. Patulugon niya kabilog nga adlaw. And then, pagbugtaw mo, as in, down. Nga down gid ang imo kwan. Imo pamatyagan. Classificid man na abi sa tanan nga kwan na.
8: Sedatives.
10: Ang ako naman yan na mian sa

0: yang makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Mm-hmm. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag mag TC adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kaya ang radiations amo ning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
1: Husto.
2: Mm-hmm. My family history ba nakamuusong diabetes?
3: Mag DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na!
2: Mag DTX 500!
3: Ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DTX 500!
4: Sakto, Sir Kevin, no? Halin sang gamay kita, Sir Kevin.
5: Aha!
4: Ang ginikanan, tagambal, gid sa aton nga magpalayo sa TV. Kay maguba ang imo mata, sakto na! Sakto na! Right now, especially sa trabaho, ta, Sir Kevin, kay researcher, ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor. No? Tapos cellphone naman, syempre. Mm-hmm. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Mm. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang effects ng UV radiation from the sun also contains materials.
0: There's silaks ang adlaw.
4: Silaks ang adlaw. Mm-hmm. Nga ang bata mo is also prone for oxidation from mga mata. Tako luluwi gid this kinds of days, no? Kay damo technology. So mag DTX 500, mag Mighty C and Pure C, ang muning mo kailan
6: oh, so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sa DTX 500 kag Mighty C, Sir Boya.
4: Mm-hmm.
6: Including na da ang mas makabulag na epekto sang diabetes sa mata.
4: Uy.
6: Ang gitawag nila diabetic retinopathy. Mm-hmm. Ang isa kasahi sang blindness nga irreversible.
4: Uy.
6: Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kay hindi mo.
4: Mm-hmm.
6: Mga ginasguba sang mataas nga blood sugar levels ang mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar level. So, daog ka gidya. Mm-hmm. 22 pesos lang imo gastohon adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Gamay. Nami tulog mo, luwas kas radiation, protektado mata mo, layo kas diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit.
4: Mm-hmm.
6: No?
4: Mapaiway mo.
6: Mapaiway mo. Tis ano ka pa mainom DTX 500 kag Mighty C, ha? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatsyag nga balatian.
2: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
3: Magalingin bala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: Mag DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
7: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: D3 Bio.
10: Problema sa pangkaso,
9: hilana,
10: sipon, kagubo,
9: tugasong virus, kagbikrobyo.
10: Mag D3 Bio ka na.
9: Ang D3 Bio,
10: puno sang lauric acid,
9: na ginahimo
10: monolaurin sang atong lawas,
9: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
10: Mag D3 Bio.
9: Adlaw-adlaw.
10: D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Mapagat sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mapagat sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mapaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C,
10: mababaka sa mga butika.
16: Gadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o
1: pagputi.
5: DTX Beauty Soap.
1: Puro kakulkatol.
5: DTX Beauty Soap.

0: battle sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, god virgin coconut oil, DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Max 4 Biotics.
6: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
8: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungay nga performance.
6: Di pre, musta po lang agabi pre?
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasi!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
0: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: T3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka ang T3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: 101.5 K5 News.
1: Welcome back mga ka-K5 sa palatuntunan nga El Castigador. This time, alas 5.11, namigid mag-inom sa nga DTX Coffee Mix. Sining kape nga may kape ka na may pang-detox ka pa. Sa atong singkamasuki, hindi ka magalipat permi magtumarsang suplemento. Suplemento nga magkatag kayuan sa kalawasan ta. Amo ini magka-K5 ang Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C. Nagapabakod ka nagapaptik sa atong sining immune system. And of course, parisa naman sa paborito na ton, ining DTX 500 Kaglinika D3 Bio. Ang balita naman ni Kaki5 Obreso Spenye plus Tarta, ining isa ka empleyado sa Land Transportation Office na nakabase naman sa Himamaylan City. Nga ginaligar nagsinggit sa isa ka vlogger. Oh, temporaryo nga gin-relieve sa pwesto. Lantaw tabi ang detalye sa balita naman ni Kaki5 Obre Sospenye.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kaki5 Obre, ibalita mo!
2: Sa K5 Roads, mayong hapon, so ginsiling sang Supervising Transportation Regulation Officer sang LTO Himamaylan District Office nga si Ma'am Jaylene Cordero ka K5 Roads nga temporaryo nga relieved sa pwesto ang empleyado nga ginaaligar ka K5 Roads nagsinggit sa isa ka vlogger nga taga Kabankalan ni siya ka K5 Roads amo ni siya si Tags nga nagsinggit ka K5 Roads sa tong Hunyo 1 ka K5 Roads. So nagpagwa man sang statement, official statement actually ang LTO Negros Island Region kahapon kay K5 Roads bahin sa among hitabo ka K5 Roads nga siling nila mangin patas sila sa investigasyon ka K5 Roads bangod nag-viral git ini ka K5 Roads kahapon pag check na ko na masobra na 4 million ang views ka K5 Roads. Basi sa ano ka K5 Roads sa information namangkot lang ini si Erica kun nga wala sang contact person sa likod sang driver's license ka K5 Roads nga ginkuha apang nga nagtaas ka K5 Roads ang tingog sang ining nga ara naka-assign sa releasing area ka K5 Roads. Sabat sa iya rason nga nadismaya ini kaga nagpabutsyag ini ka K5 Roads sa iyang Facebook accounts. And then ka K5 Roads ginhatagan iniig talupangod sang LTO Negros Island Region bangod dagay damo ka K5 Roads sang mga comments nga pariho sang sentimento nga ginpagwa sang vlogger ka K5 Roads nga amo ni ka K5 Roads ginaaligar damo na gid man ka K5 Roads sa mga cases nga amo ni pero suno ya kay Ma'am Jaylene Cordero wala sang prior nga complaints ka K5 Roads sa among empleyado. So among nga gin temporaryo nga gin relieve anay sa pwesto ining empleyado samtang ka K5 Roads nagapadayon paya ang investigasyon sang LTO ka K5 Roads.
1: Oho, proti amo ni mabudlay ka K5 Obre kay ti kon empleyado kaya sang gobyerno hapos ni da sige relieve mo. Ang ti yung nga wala gin-address ining vlogger ha, wala sa nag-file complaint sa LTO gidya mismo ha, nga gindala bisa kwani gindala sa Facebook.
2: Amo ka K5 Roads kaina, ang ging-invitaran man ni ka K5 Roads kahapon sang mismo sang LTO Himamaylan ining vlogger ka K5 Roads, agud maano sa ka K5 Roads maistoryahan kung ano ang natabo. Roads kung may lapses gid man ining empleyado kag mabatian bala ka K5 Roads ang ila sini nga tagsa ka K5 Roads sa issue. So kainap na pagpadulong namon dito sa office ka K5 Roads ang naistorya namon is ang head lang ka K5 Roads ang LTO Himamaylan wala pa dito nakaabot ang vlogger kag wala man ka K5 Roads siguro kung nagkadto gid man siya ka K5 Roads ining adlaw agud atubangon ining empleyado ka K5 Roads.
1: Oho, ati ay ang malambal talang ni gisa maniganikon ka ubra ka sa gobyerno dapat kuan ka gid halong-halong ka gisang ginapang mitlang mo da kay base gulpiada lang may maka picture maka video sa imo da kag i-post ka naman sa social media kay subong ang dalang pansang tao bisan sino na lang social media di ba manutis mo kon may mga agrabyado post sa social media. Para at least maaktuhan duway niya gina kwanbla way na gina una report sa may management kasi supposedly management dapat mo sa management ka just to respect naman sa management ka K5 Aubrey. But anyway, natabo na ni kagiven naman BT ina nga vlogger damo-damo gimen niya mga followers, millions siya mo ang followers niya. So ma-viral kagidya ka K5 Aubrey.
2: Yes, kay.
1: Oh, sige ti, ulaton ta ni, kung kumustahon ta ning empleyado, pamangkuton ta sa kwanta sa side, anong natabo, nga daw nagsinggitan siya, kung permi-permi lang siya nga manog siya gitbi sa mga kliyente, dira. So ti, basically, basikon may probable cause man, may basihan man. So isailo sa iban nga kwan, nga kung sa releasing, dito naman sa kwan niya, issuing na naman. Di ba? Eh, sa releasing sa akin, kapaninggit sa dito ka naman, ikaw naman ito mang, ano, mang baton. Ay, oo. Sige, ah. Salamat, Kika K5 Aubre.
2: So much, Kika K5 Rod. Sini nga balita, ginadulong sa inyo sang DTX 500 Mighty Seacag D3 by report ni Kandiri sa Kabantilan City ni si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Maraming salamat kay K5 Aubre Suspenye. So nga ako nandriya, iimbisigahan mayad para patas ang imbisigasyon sa mga otoridad, especially sa management ng Land Transportation Office and hibalawon tanay ng rason. Hindi tanay magusga nga ti basilain gibat pamatyag niya buringot sa at the time basikon may mga kwan na mo especially sa mga babae. May mga reasons ina nga nag-aakto sila sa ngamusina. Pero kon permi-permi lang ti batasan na gidna, okay lang na kung isa. Pero kon permi-permi ti batasan na naiya mga kaki-5. So i-hold ko na nga kung diri nga programa sina, hibalaw unta ang resulta sa investigasyon. Pero ti matag diri ti pauway gisya eh. Relieve siya na sa yes ni nga trabaho. I don't know kung may sweldo na or wala. Oh, ti kabay pa nga mangin election ini sa aton sing mga utod. Sa diin ka man nagatrabaho, kung nagatrabaho ka, himuon mo gidang nagakaangay para ati hindi ka man niya mabihangan sa ulihi. This time check ta si K5 Wilson Villana sa iban man nga mga balita. Arat si K5 Wilson sa line number 1, arat siya. K5 Wilson, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Wilson, ibalita mo.
3: K5 Rods, padayon sa karon o ginabulong sa pribadong ospital ng biktima, naging kilala sa kaya Dante Pido, 65 anyos, kagresidente sa nga Sienda Abu-Abu, Barangay Abu-Abu, Murcia. Ini matapos kay K5 Rods, no, kagina matanda na ito, nag-flash report kagina, pasado na una, tuhoy ini, no, nga nabungguan ini ang biktima, o kono sideswipes, ang isa ka modernized jeep. Diri naman niya sa bahin sa Araneta Highway, fronting Medalla Integrated School, sa kop naman niya sa Barangay Panukoy, siyudad sa Bacolod, kay K5 Rods. Kasi ang lain na dito kay K5 Rods, no, kayang biktima, na ano gito na ipit or natusok ang iya sining natuog nga tiil kay K5 Rods sa iya sining kwan niya footrest kay K5 Rods sa motorsiklo nga ginasakyan niya sini. Base sa inisyal ng investigasyon sa aton sining traffic management unit, ang pahayag diri kay K5 Rods do pariho ini sila nga duwa nga nagapadulong nga halin sa may north padulong sa south kay K5 Rods.
1: Uy.
3: Sa aksidente ini siya ma sideswipe sang kwan sang modernized jeep kay K5 Rods nga ginamaniuan naman niya ni Arnel Ninoria, 53 anyos, kagresidente naman sa Purok sa Viles, Barangay Granada, siyudad sa Bacolod. Pero ang ining aligasyon kay K5 Rods, sugot naman nga ginapanginwala, kag ginapanindugan sa driver sa modernized jeep, nga hinali kuno kay K5 Rods, gulpi lang mapa-turn to left ini ang biktima, aari sa left inner lane ini ang modernized jeep.
1: Okay.
3: May balik na sundan niya ining motor kay K5 Rods, no? So mahana ini sa maliko, pawala ang motor, kagti nalabot niya ini ang nalabot sa sang modernized jeep. May manok na naman kay K5 Rods. Na ano sana sideswipe sa sang kwan sang ining modernized jeep. So as of now, karong K5 Rods, no? Ara naman sa kustodiya, sinisang aton.
1: Ano, basi kita na sideswipe siya kay K5 Wilson, dasig pa talagang sining modernize nga ni?
3: Ang pahayag sa modernized jeep kay K5 Rods, medyo hinay malang ang iya sininga padalaga kote defense side.
1: Di paano bi ma-sideswipe mo? Mas tingin kita na-sideswipe, ikaw ang madasig, oh, kag nalabayan mo na, nakuhan mo sa gaid na kung sa ilunggo mo. Ano ni, siyempre, gauna ang motor. Nag-una ang motor, Nagliko pa wala ning motor?
3: Tapos sa timing nga mga K5 Rods nga nag-aabante man ini ang modernized jeep na labot niya ando ang right naman niya nga ano right portion sa nga modernized jeep ang pahayagan ni K5 Rods ang natandog sinisang modernized jeep ang manibela mismo sinisang motosiklo rason nga tinawadaan man ini control ang driver sa motosiklo na tumba kag ti amutong gindangatan niya sini K5 Rods ningin mabudlay pa ini no ang pag-rescue sa iya kay ti ginagamitan gin ini siya sang hydraulic cutter kag K5 Rods kasi ala hindi mato madala ang motor bilog ka K5 Rods doon dito ang kabilya nga nagtusok sa iya sini
1: sus, kay K5 Rods
3: kasi tanahon pa ini sa karon kung na anong plastada K5 Rods kung magabulig bala ini ang operator sa modernized jeep ang biyahe sini niya K5 Rods tangob ne padulong sa tangob pala balik tangob nga anong modernized jeep kaga ato na matukaginan abtan nato sa may police station ini ang kwan ang operator ang driver nga nagasettle naman niya sa atun sini ka pulisan ka K5 Rods. So we will wait na lang sa update sa medical bulletin K5 Rods but as of the press time subong ongoing ta upon padayon ta ini nga ginapulong sa hospital ka K5 Rods.
1: Sige. Salamat gid ka K5 Wilson.
3: Yes, kay K5 Rods. So, mula na ay ato sinino no, madulong na balita na manyagikan sa patrol niya na dulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty CD3 Bicycle Detection Runner. Punta to sa patrol si K5 Martin de Maysip. Yun naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kung kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Di magamunan ng mga plastada, magka K5, tikon na sa gaid, yigin man motor. I don't know kung sino nagasugid sila sa matuod, pero ti kung maglantaw kita, medyo madasig-dasig ng dalagan sa modernize, kundi mo naman sa gaid ng sundan mo, kung hinay dalagan mo. Nasling ko na, wait ta kabalo kung ano ginang matuod nga natabo, either nga ti nagpaliko siya pawala, ang motor, that's why nga lang alang ini ang modernize, pero ti distansya lang amigo ah. Distansya amigo permi ko nagamaniho kita special minti ko nagainulan magabi lain na ebi ang kwan mo na mo lain ang imo sing kalkulasyon. This time check naton si K5 Carla Defensor Longga. Sa tutuod lang ang Bacolod City Public Plaza ti damo-damo sumong binaligya dado medyo lapit na lang daw mahuman muna ginapabeautify ina madumduman ko lang. Sa nagsugod ko trabaho diri sa Radyo Bandera kag K5, ang Bacolod City Public Plaza daw kada tuig daw ginarenovate na mo. Madumduman ko naging cover ko da ang plaza, mga fountain da ginapaandar, ginpanami, ginabudgetan tag 6 million, 7 million para i-renovate. Ti subong ko daw lapit na lang. But sa piyakwain sa NGC ko na yun, sa Bacolod City Government Center, doon, dismayado yas Mayor Greg mo. Dismayado si Mayor Greg kay Asta Subong daw ay piya matapos da. Yung problema ko na daw, electrical supply, no? Daw, resonance lang ko na sa Chiesa. Kasi, medyo hindi kaya sang supply. Yan bal ni Mayor Greg, di nga sang Wibis nang kamunog pabalo. Tapos sa patawag meeting, nag-offer pa nga di online na lang. Hindi be face-to-face, nga muna ni kadako sa problema di, kadugay na, nadilantar na, ang mga tao, bladaway na gana, magkagto sa NGC. Ano ba ng gana, kagtuon mo na, way ka naman talagawan, kay laban naman, kudal. Ayoo, check na si K5 Carla Defensor Longga.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Carla, ibalita mo.
4: Yes, sir. K5 Rods, mayo nga po, K5 Rods, gin-deploy na ang anong kabaga two guards sa area sa nga public plaza. At isunod din kay Mayor Greg Asataya, ila din rin pa-deploy ang anong kabaga blue guards sa bangod nga agon sa nga seguridad man K5 Rods. Sa ay di ko makita na to na damo na kidme at kadamo na gid sa mga nagatiner dira ang mga illegal nga mga hilimuon sa public plaza. Kaya itong
1: dula-dula signal ni kay K5 Carla, dula-dula imo signal do nag-utod-utod. Check Billy what anay ka K5 Rimwell. Sige, balikan ka na muna ka K5 Carla. Naka-zoom, messenger. Liwat B, ka K5 Carla. Nilanggit ah. ginabalikan naton si KK5 Carla sa yasing balita kay para sa seguridad sa Bacolod City Public Plaza. Nag-hire yung syudad sa mga blue guards, pero hindi mani blue guards, so daw white guards mani. Ang blue guards ba daw sa pag-i-chindi sing iban ng uniform blue?
5: Alright!
1: Oh, iba laon ta. Aran sa liwat, KK5 Carla?
4: Yes, sir. Take a care abroad na deploy na gina anom ka mga blue guards sa area sa public plaza. Agod nga maghatag sa nga seguridad sa aton siniman nga mga kultura nga radera sa plaza ka K5 Rods. So, ini ang mga blue guards, bali 24 hours ini ang ila sininga duty. I mean, nga ara dira sila, pero ti shifting ini, no, kay ti anom lang man ini sila, gibutang nila ilang tawon pa na diri kundi inang ginagakinahanglan gid sang damo nga guards kung nga ibala o kun aga ka K5 Rod. So anom ini sila kag ti ilang tawon naton kon no oras ning ila sini nga sulod kag angwa, pero ti amo na kay K5 Rod 24 hours nga dapat may ara gid sang mga blue guards ang public plaza kay ti kung dumduma nato nagligad may nagreklamo nga may mga nadula dira no nga mga kagamitan para sa verification sa nga public plaza kay K5 Rod. So yari, pamatian pala naton ang pahayag nga nagikan kay Mayor Greg Gasataya.
6: Mayor, gideploy na naton subong ang anong ka mga blue guards. Anong ka itong sininga house rules ato sininga mga blue guards?
7: Well, number one, ang duty nila, no? Ang hours naging designate for them. And then, i-ensure ang number one orderliness dari sa plaza, no? Kaya labot sa itong blue guards ang existing itong mga poso o ariman diapon. So this will only improve the situation. And then, proper coordination sa aton man na PNP, especially sa backup one. So, kabalo naman sa sila ang mga obligasyon bilang mga security guards. Basta ang aton, ensure talang yun ang safety kag order din sa sulod sa Bacolod Public Plaza.
6: Ano din yung agency, Mayor?
7: I'll get ko nung agency. Ang mga security guards sa contract with the city na sila ang ma-secure, ma-ensure sa safety kag-order dali sa public plaza, no? Kaya manang liwat ng bako. Hindi ko security guards ng sense of responsibility pala aragin. And then, naturalmente, they have a commitment kid, base sa kontrata na ilagin na permanent with the city. Anum ka bilog ang security guards, but in terms ng Yasin City nga po, so wala man niya changes, no? Continue kung pila ka bilog ang duty din gin pidugangan gin reinforce lang with the security guards, no? Para to ensure lagi wala ang orderliness kag safety din sa sulod sa Bacolod Public Plaza.
6: Shifting sila
7: niya? Yes, may shifting na sila, and then the coordination ginimo man ang plaza management committee kung anong scheduling, no? Anong ipatuman diri kay mara kita sang committee nga mga handle sang plaza as part of an existing ordinance. Yes, 24 hours, 7 days a week.
1: Oh, dumayo man kay at least the madugangan dira mga nagabantay kag K5 Carla sa Bacolod City Public Plaza. Kag K5 Carla, dalas-dasa na lang bigay ko bi update sa NGC. Kumusta na nang kaya mo nang ginahulat sa kadamuan mo nga iti inami lagawan ng NGC?
4: Yes, so abo na kay K5 Rod ang problema naman sa karon tungod nga sa una palang galiya wala ginatalupangdan nga ang wala gali isang kuhaan sang ano ni sang enerhiya o kuna kuryente nga paggagamiton dira sa igabutang nga mga beautification sa Bacolod City Government Center Fountain na kay K5 Rod sa tisubong pagin makitaan dira nato na do kadugay sang progress sang ano ni sang beautification na kay K5 Rod. So, amuni ang ginainyo diri ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga gusto niya makighinun-anon sa Tiesa na kung pwede, ano bala, ng Dasigon, Manila. Kay ti dapat last year pa eh. Last year dapat nga matapos ang ina nga, ano ni, nga beautification kag renovation na kay K5 Rod. Galing kiti hasta pagid subong niya. Though, wala pagid. So, ti amuna ang sunod diri kay Mayor Greg Gasataya nga doon na dismaya, gilini siya kag ti may ara nga
5: nag-agree nga ma-meeting sila pero via Zoom. Pero ito yung Bali Mayor Greg, hindi iya via Zoom. Kaya ka seryoso nga bagay ni kagadod ako giniya sa para sa syudad sa Bacolod. Kiti ko madugduman na to na yara sa 220 ang budget sini K5 Road para sa beautification kag-renovation sang ano dara sang fountain kay ti 80 million ya sa area sang public plaza. So dismayado gid si Mayor Greg Sataya sa sining proyekto sang
1: ano na, national budget na kay K5 Carla?
5: Sa K5 Road?
1: National budget ingin gasto da?
5: Yes kay K5 Road. Amo nang budget dira.
1: Subudlay so, galino?
5: Amo gani K5 Road wala ko galina ka. Abi ko nakasend ako sa nga konsini nga ano dira ka K5 Road pero ti ang iya sinibala nga agitsura bala sang ginaobra dira sa Karondo ano pa yang gid pila lang gid gani kabilog nga mga personnel ang nagaobra dira so amo ni ang gin pa-check gid ni Bacolod City Mayor Greg Sataya kay para at least nga mahatagan man sang atensyon kag urgency no urgent man bala kun mapadasig man
1: kasigon Manila giho.
5: Oo, na sigur man nilang ila sini nga pag giho kay K5 Road kay ti ang problema lang man diri is ang kuan nila sa nga kuryente. Amo pa na ang gina concern man ni Mayor Greg Sataya nga sa una pa lang wala na na notice nga wala galiya sa kuan kay ti ko nga una dira ang kung pwede nila magamit ang ano dira ang solar sang NGC pero okay. Mula taon kay K5 Road ti bilog ya nga NGC ya ang masakop sang solar ti ko mag-add pagid nga dira pagid makuha para gagamiton sa gwa sa fountain basi kung magnilupok amo man ang concern ni Mayor Greg Sataya hindi makaya sang solar so ti amo ni ang ila sini nga iga pagaistrihan kay K5 Road kundi ingid makuha sang kuryente kag kun saan ogid ini matapos ang area sang NGC nga fountain kay K5 Road kay kun lang taon naton dako pagid ang lubrahon meron na sila sang ginkutkot nagliga natabunan naman pero ti dako pagid ya ang lubrahon okay niya sa public plaza kahit may suga na aimin may kuluwaan na sang kuryente at the same time makita na naton bala ang progress may mga suga na kag na natisingan na Manila yung nagasiga na yata na nagkikip abroad.
1: Oh, sige, wala to la tonta basi bala kung magkayo 2028 naman ha.
5: Di ka kay Fairwood, board up na lang gid ang picturanda sa mga tao eh.
1: Ita maglagaw, okay, kadaway na tao, kagto na kay Diway. Ang damo pa itong Mega World daw, kay daw nami pang lugar. Dira iya, why na?
5: Oh, mo gani kay K5 Road. Okay pa kay tungod nga may nabilin pa nga porsyon nga pwede pala tagan sa for picnic pero ti may board up kalaw ay lang tawon kung kumbaga do hindi siya instagramable for me kay K5 Road. Uh-huh. Ay ti may ara sa mga board up ti mangita kag gid sa angulo nga wala ya sang makita nga board up kay K5 Road. Oh,
1: gani man sige. Salamat gid kay K5 Carla.
5: Yes, sa K5 Road report gikan sa Bacolod City Government Center ini nga balitang nadulong sa inyo sa NIDEX, Savanet, MITC, kag D3 Bayo. Ini sa K5 Carla the Center para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: K5 News FM live report.
1: Maraming salamat kay K5 Carla Defensor Longa sa imo sing balita update dira mismo sa may NGC kag sa Bacolod City Public Plaza. Di may mga security guards sa plaza, no, gaya ng kamundasagi ka ginagamo, ano? Actually, tawhay man ang plaza, kung wa isang may nag-dinungol. Galing kiti may ga-dinungol, gid. Check, tabi si K5 Michelle Patinyo. Siya sing ang mabalita nga natipo naman, gika naman sa Kapitolyo Provincia. K5 Michelle, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Michelle, ibalita mo.
8: Kakitirod sa tinalikdan nga gabi dito sa may syudad sang Silay, isa katatlo katuig nga bata nga babayi ang ginbawian gidya sang kabuhi kay K5 Road matapos tabog ang ginasakyan nila nga e-bike sa K5 Road. So isa yon tabla kung paano natabo ini nga aksidente. Sa K5 Road may isa ka involbado diri no nga taxi kag isa ka sheriff bus ang nagabiyahe ya padulong dito sa may EB Magalona sa K5 Road. So in short, ari ni sila sa may proper sang Silay sa K5 Road. Kasi sa initial nga investigasyon sa mga kapulisan, ining taxi ang ginamaneho ni alias Demet, isa ka 54 anyos, residente sang Banago, diri sa syudad sang Bacolod. ang investigasyon sa traffic officers dira sa may Silay, nag-U-turn sa dalan ang taxi sa K5 Road sa kagnagikan sa outer lane sa northbound sang aksidente ini nga na side sweep sang bus o kung sang service bus na ginamaneho naman ni alias Remrem, legal ang pangilaron kag residente naman niya sang Katni City. Ang service bus sa K5 Road ari iniya sa inner lane kag nagausoy naman iniya halin sa Bacolod ang biyahe niya ni K5 Road padulong kunta ni. So, alleged na dalasa sining service bus ang e-bike nga ginamaneho ni Itong. Si Itong sa K5 Road sa Muning CEO. Actually, ang karga sang e-bike o kung sakay sang e-bike sa K5 Road isa tatlo. Duha ka minor de edad.
1: Bawa.
8: Ang isa ka bata nga napatay gid sa K5 Road sa Muning tatlo katuig. Isa pa gid ka apat katuig sa K5 Road ang angkas sini o kung ang sakay sining e-bike sa K5 Road. So, sang na-side sweep ining e-bike, nagtabog ang mga sakay sini sa K5 Road kagati nalamita gidya ining tatlo katuig nga bata sa K5 Road. Wala man nalasakan apang naglabog ining bata gikan sa e-bike sa K5 Road. Kagati ang aton nga pagpanalawsaw o pagpangayo sa impormasyon dito sa Maysilay City PNP. As of the moment, o kung kahapon nga adlaw, may ara na sang inisyal na pag-arigluhanay sa tunga, no, sang driver, sang e-bike, sa rest bus, kag ang ang driver sang taxi sa K5 Road. So temporary nga na-detain na sila apang bangod nga tiyang pamilya dito hindi naman magpakaso sa K5 Road. Nangako na lang, no, ang kagdumalahan sang Ceres kag ang kumpanya man sang taxi nga mabulig sila. Ang duha abi ka K5 Road ari pa sa ospital padayon nga ginabulong ining apat ka tuig kag ang tiyo nga nagamaneho sang e-bike sa K5 Road. May ara kita dira, no, sang interview with the Chief of Police sang Silay City PNP, si Police Lieutenant Colonel Edison Garcia.
9: So, si Ceres, nakabuntod kay taxi at bigla na lang nag-U-turn si taxi. Mm-hmm. So, nung mag-U-turn si taxi, si Ceres po ay iiwas kay taxi. However, naabutan niya si taxi and then naabot niya si bike. It resulted to the kamapalat sa patayong bata. This morning, nagkaroon yung settlement yung family of victims at opposing parties. Mm-hmm. So, sila na lang daw bahala sa mga gastos.
10: Mm-hmm. Okay, pero yung driver ng taxi, pero yung driver ng Ceres, sir, okay, na-detain din po?
9: Nakulit natin yung dalawang driver, but however, yun nga, nalampasan rin yung inventory at wala nang pangatay isang pang case at saka nag-settle na rin po ng farm.
1: At least nagkasitol na sila.
8: Oo. Sama po ka kay Federal sa interview na to, no, sa hepe sang Silay City PNP. Ang deklarasyon na bisang doktor sa tatlo katuig na bata dead on arrival kay pinalampos gid sa semento ang ulo sinika kay Father.
1: Lumabog siya eh. Ti gamay nga bata ang momentum plus ang force plus kahumok nga daan sa bagol pa sang bata.
8: Yes, kay Federal. Kiti ko naga sakay ka sa e-bike do kalabanan di sa mga naga-drive sining single nga e-bike sa K5 Road, wala iya naga-usar sang helmet. So probably amo ning isa sa mga rason kun nga ang ati do ka impact di bala ang pagbunggo sa ulo sang bata sa semento ka K5 Road.
1: Salamat gid kay K5 Michelle.
8: Yes, K5 Road, report gikan sa patrol. Kaupo naman si K5 Martin Binaisip. Ako naman si K5 Michelle Patino. Anyway, nga itong balita ang ginadulong galit sa itong sakalwan sang Mighty Sea. Para sa nagabago-bago nga panahon, no, dapat hindi kita madaligot lang sa masakit. Magtumaradlo-adlaw sang Mighty Sea para sa mas mapag-onen yung system. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Nabatian may kaki-5 si kaki-5 Michelle Patino sa aksidente to unay slawas, no. Ang problema bala sa mga e-bikes ining kon national highway, di ba gidabawal na gani ang pag-drive? Oh, may mga tricycle, motor nga daw hadlok pa yang kun ikaw gasunod la. Gasunod ka sa motor, tricycle, kukulbaan ko mo. especially mga motor, way na ganiga kulokambyo sa sang posisyon nila, way na ganiga sulo signal na. So most probably, kon maalang-alang kaya mabungguan mo sila, kagti magkala-disgrasya. Ay, oo, di ka ba ipakuntani nga mangin leksyon ini, especially sa mga motorista nga nagamaniyo sa motor, e-bike, no? Kag nagagamit sang dalan. Ahay. Ma, sino nakatastar? Sino bang si Kaki 5 Bomba? Ang katapusan na itong balita ng Kaki 5, ang ginadulumas kalawaan sa Klinika D3 Bio. Oy, lapit na lang gali ah. Sa June 21, ang K5 News FM maghihiwat sang bloodletting activity. Diri mismo sa may Rayo Gymnasium, no? Kung sa diin diri kita maghihiwat, alas 7 sang aga, top-top kita alas 12 sang udto sa Hunyo 21. Domingo ng adlaw mga K5. Sa gusto na nga mag-join para mag-donar sa ila sining hamili nga dugo, ginaabi-abi ginanamon. Kayo na what? Ang pag-donar sang dugo, hindi mo man kinanglan subong, malay mo ba si pamilya mo magkakinahanglan? Ang imo sininga utod magkakinahanglan? Ang imo sininga tiyo, tiya, baka isa, miga, ex? Ba si ex mo magamit man sang dugo? At least nakabulig ka sa ex mo. Donar ko mo dugo. Kilita ay kita diriyo ah. Kaya akong makapot sang kamot nyo para hindi ko masakitan magtublok sang dagom.
11: Alright!
1: Check na si Kaki 5 Bomba Marilo sa line number 1 all the way from Cadiz City.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kaki 5 Chester, ibalita mo!
12: Kaki 5 Rods, kusog pa kuno ang ihi sa ngamo sa gripo sang prime motor, Kaki 5 Rods. Amo lang mga pila ka expression mula Kaki 5 Rods sa mga konsumidor nga nagaantos kag nagabako sining serbisyo sang prime motor nga naibaluan ta hindi lamang diri sa amon sa Cadiz, diri man sa inyo sa Bacolod kag sa bilog man niya Pilipinas nga ginadumalaan sang prime motor. Sa bagay Kaki 5 Rods, nagsulod diri ang prime motor sa siyudad sa Cadiz sa tong mga 2020 to 2021, ti mga ara naman sa lima katuig, ang ila pagpanerbisyo direk, kag nasulat ini sa ila nga GBA, sila Joint Venture Agreement, nga sa sulod sa lima katuig, ipakita kag ipabatyag nila ang kampiyon nga serbisyo sa tubig. O galing ka Kipa Bronze, imbes nga serbisyo, daw perwisyo man ang idala nila diri sa pumuluyong kaniston, ila binagin sa mga proper area, ilimitado lang yun ka Kipa Bronze ang atubod sa tubig sang prime motor.
1: Abi ko gani sa Bacolod na ning problema na mundi pati sa inyo dalasa pa kamuda.
12: Dalasa pa ka Kipa Bros kung ka isa gani wala mga ko kunaga na siling ko nga daw tinaw po yung kape sa daw tinaw po yung aton yung nga colors ang detex ko pimix sa daw tinaw po yung parang sa tubig sa prime motor.
1: Hindi mo nagro mag-inom ka na
12: maligo ko lang ka Kipa Bros kung ka isa kasi lang ginakomparar ko pag inang colors ang panit ko blas sa ako kumitom ko itong pag inang color ka nagatubod sa grito sa prime motor.
1: Ay grabe ba amo na nang yun da nga ka progresibo ang tubig yung baldado. Ayo. Ti kabay pa ko.
12: Amo na galing si Krito ka Kipa Bros sa tuod lang sang una puti ko ya.
1: Oo.
12: O galing kay isa at dalayon ko lang paligo sa tubig sa
1: ang sala dere nga na medyo nagkuhan ka mo rin, no ka ang prime motor kay ko nasagod ka tuod ng ibang dabi gagamit no milk no di ba milk ang ginapaligo para magnami ang kutis. Di mo galiya prime motor inapligo mo dili. That's why nga do nag tan ang color mo.
12: Fibrous hindi sa pagpabugal kag sa tinikal so bunga ginapaligo ko mineral kag distilled water na. Kamala ka ko niya. Di kayo kung saligan mo prime motor ni kamang kapaligo mo ko di ba kakala lang sa mga water feelings.
1: Ay galay. Nga muna haw, nga hasta subong daw problemado kita prime motor haw, why pa na nila ang, da masolusyonan sa LGO ta?
12: Ang problema, di ka Kipa Bros, kay ti prime motor is a private nga company, kag ang ilang pagdumalahan, wala ka Kipa Bros, centralized, once nga may problema sila diri sa mga tagsa kalokal, hindi niya ang masulbar ka Kay Fabrods ang lokal diri nila ng mga empleyado, kundi ipadala nila to sa central office nila sa Luzon. Kulat ton mo po kung sa Nuway pa magbalik diri ka Kay Fabrods from Luzon ang problema gin padala mo kag solusyonan nila ang pagbalik dito hulat-hulat ka man ka Kay Fabrods eh.
1: Amo nang problema sa centralization nga pag manage ka Kay Five bomba kay gamay niya bisan litik niya nga tiles niya kinanglan ka pa yung mag-request para kagdos nationality for how many days pa nang hulaton mo ang for the approval yung isa malipatan malapawan na lang na mamba na lang gani bail na da palitikan na da may maglinitik di kaya mo man sa primoter oh may gripo o may mga leakage sa bay da kay gin-request naman tong siminto kaya ang baklo na isang lang kabag na siminto kag higdan-higdan na lang nilabi pero hindi pa na maobra kay nga man wala pasang approval from the national.
12: Ano mo na sa Kay Broads kay te local centralized unlike ya sa aton yung mga water districts ang una nga dire lang ya sa lokal nga pag may problema kadasig lang sang aksyon ka Kay Broads. So parang legal basis ini sa pag-terminate ka Kay Broads sa pagpanalawsaw ta. Ti ang ginpangako nila kay Kay Broads nga improve nila ang serbisyo ti wala nila matuman kag padayon nga nagaantos rason nga may legal nga basihan ang sudad nga i-terminate plano nga i-terminate ang joint venture agreement sa tunga sang prime mover kag sang CTL City of Cadiz kay Kay Broads sa bagay kun ang Cadiz naman kay Kay Broads sa magadumalang lokal nagapasalig man si Mayor Bading Escalante nga dugangan niya sa tatlo ka main barangays, tatlo ka supply or reservoir sang tubig kay Kay Broads agod amo yang maga suporta or magahatag sang tubig sa mga konsumidores kay Kay Broads.
1: Ahay, ti may lang kinagapangita man ideya, but ti makaluluoy kung magsigisigi, kamahal pag-uros ang bayad nyo dahi.
12: Ati mahal gi ka Kay Broads kay ti ang lain sini kay ti prime mover kun kay isa daw makasiligo ni hindi naman siguro prime mover prime air naman ni kay ti hangin magagwa sa dito
1: ang laway da at gakatabo na usually damo-damo na reklamo kag Gifenchester kay kun malipatan mo bi magsira sang gripo mo nga syempre ang imo tinutuyo nga masalod ka kung mag-andar pero way takabalo nga kun hangin gagwa gatiyog gabunok to ang kwan mo gatuyok tong imos ni kontador. Oh, hangin na. Grabe ay tistingi bla boxing hangin ang gagwa sa gripo kay ang kontador mo tong tiyo gidong matya gudo alisi sang barko kag G5 Chester.
12: Pero bisan pa ano kaki pa Broads tungod nga wala nagtubod ang promoter dako man pasalamatan ko sa ila kay kuno lagyan ko man bala kon paano mga buhi daw isa ka manggaranon yeah. Mineral water nga paligo mo tapos parisan ko sang habon nga detect
1: ito
12: nagnami yung supat ko
1: tingala ko subong nga kita ko sibuto nga inaw ning ko inspired mi go ko ba ning ko nami gurong love lives niya kay daw kanami sang auraya.
12: Tungod na ka Kipa Broads sa wala ka tubod yung prime water. Yung name mo paligo, mineral water, parisan sa ngabon niya, DTX Beauty Soap. Kagainom pa ko klinika di Sribayo, sa nawasubong. Sang una itom ko, no? Sa amat-amat na nagapugis.
1: Bangod sini, ang rason ang prime water.
12: Prime water. Okay, pasalamatan ko man sila ka Kipa Broads. Tiyo mo na, plano nga i-terminate sang sudad, ang kontrata or joint venture agreement sa tunga sa prime mover kay palpak gid ang ila serbisyo imbes nga serbisyo perwisyo sa konsumidores sa pumuloyong Kadiston ka Kay Broads. Ina ang mga balita na tipo naton diri sa siyudad sang Cadiz sinulong sa aton sang akon paborito klinika di Fribayo kag ang habon nga ginagamit ko subong DTX Beauty Soap. Ini si ka Kay Five Chester Jan Beronke para sa kamdon nga balita serbisyo publiko kag kalinaon sa Negros.
0: K5
12: News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat ka K5 Chester John Veronque. Nalipat gurong promoter nga ti basic needs ining tubig. Ako gani mas pakamayuhon ko pa nga wala kuya suga mo. Why kuya blasang supply sang suga, why ko bi kuryente, wala kuya bi electric fan. Okay lang sa akin. Sang sa wala ko tubig. Oo, kay mas importante ang tubig mo. Oo, ti manimaho ka muna karon. Magtrabaho ka, way kakpaligo. Way kakailis ang kwan mo. May pinsarabi ko ng babae, hindi kpaligo. Isa kadlaw ang babae, hindi kpaligo. Kaya manimaho, ginaya. Same man sa lalaki. Kung hindi kapaligo. Isa kadlaw, manimaho man. Ti what if kunway naging tubod tubig na nila, pilakaadlaw, plaksman na, ti ang tao da kadaagi, da ti kakwan eh, may clip ang ilong.
11: Alright!
1: Hinga man ang baho, pero hindi niya magwanta. Ayo, oh, perwisyo maning promoter, das kardis oh. So kabay pa ko taning matagaan ni sa nagkaigo ng atensyon, kabudlay, kiti rason na, nasyonal. Maning budlay, mangita ka mo kumbuyahan ng nagamanis, nasyonal, dapat lokal. Kaya para at least no, makontrol sa local government units o kung LGU. Kaya kung nasyonal, mareklamo ka, lakad ka pati sa Manila, dito ka pa yung ma-file complaint. Oh, pero kung dirig lokal, nagkakapot sang lokal, ay tagaan mo lang niya sa Pina. Oh, makagto niya City Hall, patag sa ila sininga rason. Nga may delayed sa ila sininga serbisyo, may wala sang natuman sa ila sininga ginpangako. Pwede dayon niya mo. Oh, masanksyon. Oh, islan bago. Ayo, oh, kabay pa nga mangin patas man kita sa aton sing mga konsumidor mga kaki 5. Sa aton sing masuki, may tagaling panahon ba? Kadasig lang oh. Oy, bantayan nyo ha. June 21 and we will be having Sport Fest in part naman sa K5 News FM 9 years of service. Anniversary naton diri sa K5 News FM sa dia mga pahinampang sa mga empleyado ari di si LeBron Ethan Sarmiento. Ari di si Kobe Raymuel Alcantara. Di si Camille Sergioyos, coach lang kami, no? Coach kag kaming manugbitbit sang tubig. Oh, bantayan na mga kay K5 ha, kay try nato na i-live ha, para sadya. Sige, mga K5, sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM, bakulong sa musing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimwell, K5 Idrian, kung naman si K5 Ronald sa Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. D3 you might visio visio you might D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak pa wang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, sa tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Sulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: GTX,
2: mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. GTX Beauty Soap. Gala o magputi. GTX Beauty Soap. Puro ka pong katol. GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga puti.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: kan tabuyan. Kadang wala pa kay nang gluten na, ga labwa kon sa nawan, kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sa gluten na, nagpasalamat di ko kay na dula tanan, kada ko bisan mabulid sa akin kalawasan.
1: Luterna Max, Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
4: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pag-

0: 23 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DJX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Sali si J, sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: tabuyan. Kadang wala pa kayo ng sang gluten na, galabwa ko sa nawan, kadang pakita ko nga si Il. Try ko inom sang gluten na, nakasalamat di ko kayo na dulatanan, kada ko bisa mabulid sa aking halawasan.
1: Nuternamax! Nuternamax Capsule and Nuternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7

0: 97.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasais 4 sang gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong ang Miyerkules sa Hunyo 3, 2026.
3: Makita kita live sa on Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian man kita sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sa MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita, Local Defense Secretary Teodoro nagbisita sa haya sa napatay nga army sa nagluntad nga inkwentro sa Escalante.
3: Samtang sa balitang nasyonal, Senator Win Gatchalian ginpili bilang bago naman nga Senate President pro tempore.
1: Sa balita, international negosasyon sa tunga sang Iran kag Estados Unidos wala gihapon sang pagbag-o. Presyo sang gatong nagsaka.
3: Kag sa balitang sports, Gilas Pilipinas ginluto sang Vietnam sa unang hampang sa SEBA qualifiers sa Bacolod.
1: Lang sa ato naman, balita entertainment, Sir Gavin temporaryo nga magapahuay sa vlogging. Lasays 7.
0: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
4: Ang pag-asa samtang padayon nga nag-aapekto ang southwest monsoon o kunabagat sa natundan nga bahin sang pungsod. Suno sa pag-asa, uli nakita ang LPA 675 kilometers natundan sang Iba, Zambales. Mayara inis ang manubo nga tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Maka-experience naman sang mga pagulan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, kag Pampanga bangod sa epekto sang southwest monsoon o kunabagat. Magal-umon naman ang panahon sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, nabilin nga bahin sang Ilocos Region kag Central Luzon. Ang nasambit nga mga lugar ang posible man nga maka-experyensa sang mga pagulan kag pagpangilat. Ang nabilin naman nga bahin sang pungsod ang maka-experyensa sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang era sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 33 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni Sika K5, Dominic Gabriel Baniaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Alas 6:09, kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakaunang balita, nagbisita sa Haya sang uko nagbisita sa Haya sang napatay nga miyembro sa 79th Infantry Battalion nga si Private First Class John Ray Brazil, si National Defense Secretary Gibo Teodoro sa FDM Memorial Chapel, sudad sang Sagay City hapon Hunyo 3.
3: Si Brazil ang napatay sa engkwentro sa Barangay Tamlaang, sudad sang Escalante.
1: Nagabot man ang alkalde sang Sagay City nga si Mayor Leo Rafael Bebo Cueva sa Haya sang nasambit nga army, kaupod si Vice Mayor Narciso Javilosa.
3: Kadungan sini gahingyo naman si Mayor Cueva sang kalinuan kagalawhayan sa komunidad ilabi na sa mga kaiping nga syudad sa norte nga bayan sang Negros Occidental matapos ang nagluntad nga engkwentro.
1: Samtang handa naman ang Sagay LGU kaubod man ang Escalante LGU nga maghatag sang anuman nga kinahanglan sang pamilya ni Brazil.
3: Naibaluan nga si Brazil ang halos na napulo na katuig nga nagserbisyo sa Philippine Army.
1: Samtang sa iban pa nga balita, empleyado sang LTO Himamaylan nga ginaligar nagsinggit sa isa ka vlogger, temporaryo nga gin-relieve sa pwesto. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
5: Temporaryo nga gin-relieve sa pwesto ang empleyado nga ginaligar nagsinggit sa isa ka vlogger sang kabankalan nga amo si Erica Vlogs tinalikdan nga Hunyo 1. Suno sa Supervising Transportation Regulation Officer sang LTO Himamaylan District Office nga si Jaylene S. Cordero, nga wala na siya pwesto ang empleyado samtang padayon nga ginaimbestigaran ang amo nga hitabo. Dugang pa ni Cordero, ginpapasa siya sang written explanation agud nga mahibal-an ang iabahin sa issue kag kun mapamatud-an nga mayara siya sang lapses magapatigayon sang administrative case sa batog sa empleyado. Ang LTO Negros Island Region ang nagpagwa naman sang opisyal nga pahayag nga sila ang manginpata sa investigasyon sa amo nga hitabo. Nahibaloan nga namangkot lamang si Erica kun nga wala sang contact person sa likod sang driver's license apang nga nagtaas ang tingog sang empleyado nga nagsabat sa iya, rason nga nadesmaya ini kag nagpabutyag sa iya Facebook account. Ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Samtang notice to explain or notice to vacate ginisyo naman sa mga vendors sa Barangay Alhisa. Punong barangay ginatagan man sa notice to explain. May kampiyon kabalita si K5 Carla Defensor Longa.
6: Bacolod City Legal Office ginserbihan sang panibago nga notice to vacate ang vendors sang Ascenso Market sa Barangay Alhis. Sunod kay City Legal Office Head Attorney Carol Joseph Chu nga ginaprobahan sang sanggunian panglungsod ang special permit apang wala sang bisan isa ka stall owners ang nagkuha sa BPLO. Dugang pa ni Chu nga mayara sang 51 ka mga stalls kag mayara sang 27 ka stall owners. Gindagdagan man si punong barangay Diograsyas de la Vega sang notice to explain agun maghatag sang paaghag sa pagtugot sa mga vendors nga magbalikya apisar pa nga wala sang special permit. Sa madumduman, yara nakapwesto ang mga stalls sa kilid sang Bacolod Memorial Park. Ini nga balita gadulong sa inyong sang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, cloud seeding operation sa probinsya gin put on hold. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
7: Ginpahayag ni Engineer Jose Albert Barogo, ang Regional Director sang Department of Agriculture Negros Island Region, nga na-put on hold sa karon ang cloud seeding operation nga natalana para sa Negros Occidental. Inibangod nga nagsugod na ang tig-ululan sa probinsya. Suno pa kay Barogo magadepende na ang cloud seeding sa lakat sang panahon kag sa monitoring sang pag-asa angot sa El Nino. Madumduman nga 6 million pesos ang ginpondo nga natalana para sa among operasyon. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samtang K5 News FM sa Gay kag KSS nagpasakop naman sa Brigada Eskwela 2026. May kampiyon kabalita si K5GR Hilan Tagaan.
8: Nagpasakop ang K5 News FM sa Gay City 89.7 kaupod ang K5 Solid Supporters sa KSS sa Brigada Eskwela 2026. Pinaagi sa pagpaninlo kag pagbuling sa pagpreparar sa mga pasilidad sa Maria Lupez Elementary School sa siyudad sang Sagay para mas matinlo sa pagbukas sang klase. Nagdonar man ang K5 News FM sa mga gamit para sa eskwelahan na personal na giturnover ni Station Manager Miss Colin Cubia kag Sir Lyndon Minor, Principal to sa Maria Lupez Elementary School, kaupod man ang mga teachers. Ang ining inisyatibo kabahin sa padayon niya pagpatuman sang K5 News FM sa responsibilidad sa komunidad. Hindi lamang kita sa kampiyon sa balita, musika kag health alert, kundi naghahatag man sang serbisyo publiko kag pagbulig sa pag-uswag sang edukasyon para sa kabataan. Kagamoy ito ang balita ang itadulong sa aton sa kaluan sang Klinika D3 Bio, DTX 500, Mighty C ang alkaline-based vitamin C kag Klinika DTX Coffee Mix. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inis ka K5JR Gilan Tagaan para sa kampiyon niya balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balita lokal, snatcher sa downtown area, ginkastigo matapos maaktuhan sa biktima sini. May balita si K5 Wilson Villena.
9: Ginpulihan kastigo ang ininga lalaki sa downtown area sa siyudad sa Bacolod matapos nga maaktuhan nga nagapang-snatch ang biktima hon sini Kontane. Suno sa kapulisan nakibot na lamang ang biktima nga nagapanglakaton sa lugar nga may nagakutis ang iya sininga sling bag kag pagliso sini naaktuhan sini niya nga ginakuha sang suspect ang iya sininga wallet kag iban pa nga mga gamit. Tion man nga may gwardiya sa lugar rason kung nga naaresto ang suspitsado kag ilayon man nga gin-turn over sa kapulisan nga yara man sa palibot. Sa karon yara na sa kustodiya sang Police Station 1 ang suspect nga ginkilala naman sa kay alias J. Napasakaan na sang kaso nga theft ang snatcher paagi sa inquest proceedings. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ining balita ginadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Upod sa patrol, si K5 Vincent Coralde, ina naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawa sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National.
10: Balitang National.
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Lasize Jesse Size kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpadayon ang sesyon sa Senado subong nga hapon Hunyo 3, apisar nga wala nagtambong si Senate President Alan Peter Cayetano kag ang iban pa nga miyembro sang majority block.
3: Ginpili si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore talo saman kay Senator Loren Legarda.
1: Napilaan o kunapilian naman si Senator Erwin Tulfo bilang chairperson sang Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations ukon Blue Ribbon talos kay Senator Pia Cayetano.
3: Kasunod sini, ang pagdeklara naman sa quorum sa Senado matapos nag-abot si Senator Francis Chiz Escudero.
1: Samtang nag-live naman si Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang mga pagbago sa Senado sa ninga hapon sang Miyerkules.
3: Ginpili si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore kag acting Senate President naman kag napili man sa bagong committee chairpersons.
1: Apang suno kay SP Cayetano, hindi among ginhimo sang 12 ka mga senador kag siya sa gihapon ang lehitimo nga tigpamuno sang Senado.
3: Dugang pa ni Cayetano madayon sa gihapon ang hearing sang Blue Ribbon Committee nga natala na buwas nga adlaw Huwebes, Hunyo 4.
1: Sa pihak nga bahin, ginatunan karon sang Department of Trade and Industry o DTI nga ipaidalom sa mandatory certification requirements ang tanan nga mga solar power system products.
3: Sa pahayag ni Trade Secretary Maria Cristina Roque, subong nga Miyerkules, ang ginaduso nga regulasyon na ang tuyo masigurado nga ang mga solar energy systems nga ginabaligya sa Pilipinas ang nagsunod naman sa Philippine National Standards o PNS.
1: Pahayag ni Roque, subong nga nagadamo na ang nagausar sang solar power. Agod nga mapanubo ang ila balayran sa kuryente, importante nga mga solar system products ang ginausar sang publiko ang safe, reliable kag hindi maguba dayon.
3: Tuyo man sa mga proposal nga maprotektahan ang mga Pilipino nga mga konsumidor batok naman sa mga low quality kag hindi safe nga mga produkto nga pwede mabutang sa risgo ang mga panimalay o kon mga establishmento.
1: Sa katapusan nga balita national, ginkompirmar sang Commission on Elections sa CONCOMELEC subong ang Miyerkules nga magatukod sila sang komisyon para sa special elections matapos nga ginpahalin sa pwesto si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga sa House of Representatives.
3: Pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kinahanglan nga mapunan ang bakanting nga pwesto bang naman isa pa katuig antes magtakop ang termino sang mga yara sa Kongreso.
1: Magadangat sa 200 milyones pesos ang budget para sa paghihwaton ng special election sa nasambit nga distrito.
3: Ginatunan pa karon sang COMELEC ang preparasyon para sa special elections. Lakip na diri ang posibleng petsa sa pag-file sa certificate of candidacy kag adlaw sang pinili ay.
2: Balita International. International ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, liwat na naman nga nagsakang tensyon sa Persian Gulf subong ang Miyerkules matapos nga maglunsar sang panibagong missile attack sang Iran batok sa Bahrain, Kuwait kag iban pa nga mga lugar sa rehiyon apang wala sang may naigo suno sa US military.
3: Sa pahayag sa US Central Command, duha ka mga missiles gigadaman sa Iran ang wala nakalabot sa mga targets sini tani sa sulod sang Kuwait matapos nga magugpa sa mga ini samtang nagapadulong samtang pila naman ka mga ballistic missiles ang ila pa na sa Bahrain.
1: Nagpahugpas man sang US Navy ang uko na pahugpas man sang US Navy ang mga Iranian drones nga ginatarget ang mga sibilyan sa barko sa Gulf.
3: Gilayon man nga nagbalos ang US Navy kagin bomba ang pila ka mga military targets sa Kisha Island.
1: Matapos ang pinakabagong atensyon sa tunga sang Estados Unidos kag Iran, nagsaka na naman ang presyo sang gatong sang masobra 1% sa ginpatigayon nga trading subong adlaw. Lasay sa 20.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Gilas Pilipinas ginluto sa Vietnam sa unang hampang sa SIBA qualifiers sa Bacolod. May kambing nga balita si Kagipay Marv Aranuel.
10: Again, dominaras ang Gilas Pilipinas Under-18 Women's Team. Ang una sininghampang sa Under-18 Women's Asia Cup, Southeast Asian Basketball Qualifiers ang ginapatigayon sa siyudad sang Bacolod. Dako ang abanse sang Gilas batok sa Vietnam sa scores nga 93-42 sang Martes sang gabi. Nagdominara ang Pilipinas sa bilog nga hampang sa pagdumala sang head coach nga si Julie Amos. Ginapatigayon ang pahampang sa STI West Negros University Gymnasium kag magalawig initubtub sa Hunyo 8. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, Sir Gabin, temporaryo nga magapahuway sa vlogging. May chika si K5 IV Cordova.
11: Temporaryo nga magapahuway sa vlogging ang content creator nga si Gavin Kapinpin, ukon mas kilala sa pangalan nga Sir Gavin. Maga-focus si Gavin sa isa ka physical kag mental health recovery. Sa video nga gin-upload sa page ni Gavin kahapon, nagahingyo ang pamilya sang pangamuyo para kay Gavin matapos ini nga gindala sa ospital. Bangod nagpalanis kog ini kag nabudlayan sa paginhawa. Wala naman nagdugang hatag sang detalye ang pamilya ni Gavin. Si Gavin ang nagabatsyag sang stress, pressure kag kasubo. Nahibaluan nga si Gavin ang anay manunudlo kag kilala sa iya prank, challenges kag adventure contents. Dugang pa, si Gavin ang isa ka breadwinner sang pamilya matapos nga nagtaliwan ang iya amay sang 2021. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 IV Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Amo ni balang hambal kay hambal sang iban, kag hambal sang kadam-an. Ang mga malipayon kuno nga mga tinuga. Amo pa na kuno kisa ang may ginadala. Amo na gani ka K5 Rods, gina-encourage tagid ang tagsa-tagsa sa aton nga kamustaha ang inyo nga mga ano,
3: oh, mga girlfriend
1: nyo, mga boyfriend nyo, mga friends nyo, pamilya nyo, mga utod nyo, kay abi nyo basi okay lang sila.
3: Uh-oh.
1: Pero wala na takabalo, may mga ginadala na sila galing, wala sila gapanugid nga amuna na kabugat para sa ila. Actually ka K-5 Rods, na nalantaw ko ni kagabi ang video sa mga utod ni Sir Gavin, including ang iya sini nga kahagugma nga si Ma'am Elma, mga vloggers ni sila nga pamilya sa ano gani
3: Kampimpin.
1: Nang kay gin reveal nila dito nga for the meantime temporarily hindi aray makita sa mga vlogs si Sir Gavin.
3: No, pero namian ko ilang nga mga content pala kay Gavin, kay they're not using just like sa ibang nga mga content creator nga daw puro na lang daw binastos, no? Ang ilay is more on games.
1: Yes, mga kaya, pranks.
3: Kaya, mga teachers mo, educator, yes. Gilisa.
1: Oo. Oh, oh.
3: Bago lang ko kabalo, kasi naigali maestro. And that's why Sir Gavin ang iyang pangalan.
1: Ang iyang girlfriend, si Ma'am Elma, teacher
3: man. Man.
1: So, mutong natabo, nga gin-explain nila, nga gulpiada lang gindala sa ospital kay nag-tisco
3: siya. Pero anong diagnose? Diagnosis ng doctor is the anxiety.
1: Siguro. Oo. Kay gulpiada lang siya, hindi siya kaginhawa, okay. Hindi siya kaano. Tapos according sa siya kay Ma'am Elma nang yakagugma nga may ginadala siya kuno nga may mga fear sa balak kay Kev Rods. Ay, amo
3: sa totoo lang ko budlay na bi kay Kev Jin. Nakagimat kita sina budlay bi ano awayo ng utok.
1: Nan.
3: Budlay.
1: Di ba?
3: Ang hard kong gisa ihibi-hibi lang sa ibang di.
1: Gulpiada ka lang matiskog da nga hindi ka kaginhawa.
3: Siya nagakamand sa system mo nga nagasilingat hindi ka maginhawa, hindi ka man maginhawa. Oo, muna this ang kuisa madalagan to dalagan. Oh, that's why iban kasala. That's why check to tumbal mo dapat subiyan o gid ng check nyo gid ang inyong mga friends or mga relatives nyo.
1: Yes.
3: Wait, takabalong nga basi nagka-suffer na sila sa kaangay sila.
1: Yes. Friendly reminder lang na. Kahit very ano na subong ang ginatawag nga mental health problems nga daan. Sige. Mga ka-K5, amuyatong dalagko ng mga balita sa mga Miyerkules, Hunyo 3, 2026.
3: Banda yung buwas ng adlaw ang panibago naman ng edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magkasunod ng Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles sa pangalan sang bugos ng puwersa sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod. Kaming inyo nang intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
3: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
2: K5 News FM. News FM.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason, kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon, kag napasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder, kag ginapanormal

0: Lorga Vista. At exactly 31 minutes past 6 in the evening. Lorga Vista. Mayong gabi banwa, ining Lorga Vista, kagako si Julius Mariveres.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapan ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveres. Lorga Vista! Lorga Vista!
0: Nagabalingaso sa gihapon ang kainiton bangod may yara sang reported nga heat index o kon ang paghampak sang termometro sa kainiton nga 39 or 39 degrees Celsius karon nga adlaw sa Negros Occidental. Apang sa piyak sini, mas nagbalingaso ang init sang politika dito sa Metro Manila bangod sang pagbulubaliswa sang liderato sa Senado karon nga adlaw.
1: Lorga Vista.
0: Sa isay tana kag iday-day tana karon dugay-dugay, unahon tanay ang latest statement gikan kay Senate President Alan Peter Cayetano. Illegal suno sa iya ang pagkakambyo sang liderato sa Senado sugdan ta ini sa pagtalakay kag paatrason ta. And let's try to make sense, ano gid bala exactly ang nagakatabo sa sulod sang Senado nga ang nakasentro karon sa legislature ukon sa aton sinikamara ang inaway sa politika. Hibaloon tani kag ibutang sa nagakaigo nga pagatulunan ano bala ang aton naibaloan parte sa kinagamo. Yari ang statement Alan Peter Cayetano, Senate President sa Pilipinas.
2: Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan. Napaka-importanting pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hiningi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisan ko po na kahit gaano kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas ng magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa Constitution ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, hinahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil, tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this. The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem or Pro Tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President?
0: Alright, pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Apparently, Banwa, ang natabo was a change of leadership para lang ano? Para lang nga makasesyon ang Senado karon nga daw. Kung bala ato valid o kung hindi, that I do not know. Pero ang ginalalisan karon, ano bala ang numero nga pwede agod magsesyon ang Senado? 13 o kung 12? And with us tonight, Attorney Jomax Ortiz. Attorney, may gabi.
3: Jules, good evening. Sa aton mga kong tagpalamati, mayong gabi gin.
0: Salamat, Attorney. Let's try to make sense ang nagkatabo subong. What do you think? Nanugid ang natabo karon nga daw? In very simple terms sa Senado, sir.
3: Actually, part in isang na itong teleserye. Teleserye. Pero Senate niyang version sa teleserye.
0: Daw mga Flor de Luna, abi sir.
3: Imaginan mo, first time ini nga natabo sa history.
0: Oo.
3: The only time nga natabo sa una was in 1949 sa kaso sa Avelino versus Quinco.
0: Oo.
3: Okay?
0: Okay.
3: Now, sa subong iya, masadya ini. Kaya imaginan mo, duwa na yung kasesyon, why mag-convene ang aton nga kongreso.
0: Mm-hmm.
3: Tungod nga si Senate President Cayetano sa Facebook yang iya nga sesyon o ang iya pag-appear dira, no? Whereas ang minority group composed of 11 twice already wala mag-attend ang majority except nga sining naton na by surprise nag-appear si Escudero. So si Escudero kinatawag nga Judas ni Senator Marculita. Okay? So ang guwaya sinakaron, ang first nga issue gid, inibala ining adlaw ni Subong alas pasado, alas 3, nag-convene kag ginpili iya si Gatsalian nga presiding ginatawag Senate pro tempore, no?
0: Uh-huh.
3: Hindi pan-president kan pro tempore. Magambal kita pro tempore. Latin word ina siya, meaning for the time being.
0: Oo.
3: It appears nga daw temporary, abe.
0: Correct.
3: Nga pagpukko, yeah, kaya may Senate President pa, nga si Cayetano. The problem is, nga kung buhinan mo to si Escudero, unsi na lang sila. Hindi na 13. Kaya wala naman si Bato de la Rosa, wala naman si Jinggoy, pulo na lang sila. O, karon. Ini karon niya, kidusi sila. The first question is, bala may ginatawag quorum kay na ang pagbutuhay nila? Oh, that's the first question.
0: Okay.
3: If you go to the Constitution, the 1987 Constitution, Article 11, sa ginatawag Legislative Department, ara dira nakabutang. Na supposedly, ang quorum mo will be 13. Okay? 13. That will be the majority sang 24. So, 12 plus 1.
0: Mm-mm.
3: Okay. So, na yung mga 13. Incidentally, kain na sila 12.
0: Mm-mm.
3: So, question. Ang pagkain na ang ilang session to, May quorum? So that's the first question. Pero despite nga amo na sina, dosi sila, still nag-move sila na nag-create sila sa mga committees kag ang chairman sang Blue Ribbon Committee nga Bagboya, amo si Tulpo.
0: Oo.
3: Karon kay may Blue Ribbon Committee man to nga sa Piak dia si Marculita. So ang schedule, I understand nila ni Marculita, supposedly tomorrow.
0: Was, oo.
3: Okay, sa committee hearing, sa Blue Ribbon Committee, kag sa sinang Blue Ribbon, ipatawag na nila kung sino ang ilang gusto, kag siguro ang purpose nila is ma-divulge kung sino da ang involved na grupo diri sa Marcoses, parte sa sining korupsyon. Incidentally, ang bag-ulang gid nga nag-convene, nag-desisyon niya ng ilang committee hearing under Tulpo as chairman of the of the Blue Ribbon Committee will be on Monday.
0: Mm-hmm.
3: Sa Monday pa ya. Okay? So ang buhay eh, sinikaroon nga Monday. Kahit nag-adjourn na nga ito nga na pinaresisyon. Ang matabo sinadara, Jules, nga there will be a special nga session tungod nga si President Marcos will request for a special session to pass the urgent pending bills, no? Nga appointment of the five generals, etc. Okay.
0: You mean ang si President Marcos?
3: Yes.
0: Oo. Ari karon, sir. Ari ang pamangkot. Okay. Kung magpatawag sa session, sino ang ginatumod niya? Ang Senate nga nag elect sang pro tempore karon nga. I mean, how do you do it?
3: The logic will tell us.
0: Mm-hmm.
3: Ang ipatawag ya, ang susubong
0: uy,
3: na yan, siyempre, we cannot deny the fact nga ining grupo niya subong. Siyempre, anti-Duterte ni sila.
0: Correct,
3: precisely nga divided gani sila. So, therefore, ang ipatawag ni President Marcos, siyempre ining bago. Okay?
0: Mm-hmm.
3: So, ma-request na si President Marcos ang special session. Kaginang special session will be acted by this Gatchalian group, okay? Or block. Sa sinang apunto, madayon ang ilang Blue Ribbon Committee nga hearing. Okay?
0: Mm-mm.
3: Sa tungod sina, there will be conflict sa piyaka naman grupo, kung saan naman sila mapatawag, kay insindi ko ang sa tumurong na session, supposedly patawag nila ang mga Marines. Okay?
0: Uy.
3: To counter sa grupo. Incidentally, ang mga Marines na nasuhot na niya, Jules.
0: What do you mean?
3: Nalabot niya sa piyaka grupo.
0: Oh.
3: So, that's why, when they learned nga nalabot na ni siya, no? I understand tomorrow, ipatawag nila. Wala na sa mga Marines. Itinalabot na ganito.
0: Mm.
3: We all know nga ining mga Marines, ang nag-quoter sine was the former Congressman Mike Defensor.
0: Okay.
3: Pero, kung sa ano pa, na-maneuver. Okay?
0: Mm-hmm.
3: Kung mo na-maneuver na, ini ang Marines na, I understand, kung ipatawag tomorrow by the Marcolita Group or Black, hindi na ni sila yung mag-appear.
0: Mm-hmm.
3: Okay? So, muna ang scenario. So, on Monday, I understand nga after the President nagpatawag sa ngayon special session, anytime ipagwayan ni ang iyang request ni, kag on Monday, ang Gatchalian Group will continue with the Blue Ribbon Committee hearing. Okay? So, in the meantime, divided na subong, we are now in a constitutional dilemma. Not necessarily crisis, kundi dilemma lang.
0: Oh.
3: Because we expect nga ang isang kapartido de kung sino man will question the composition of the president of the president Senate bloc. O ini ang ginimo ni Gatchalian. So if you want to question that, you go to the Supreme Court via quorum proceedings. You are questioning the legality in the persons occupying sa position subong nga Senate pro tempore nga head, no? Kag ang mga Blue Ribbon Committee chairman i-questionon man na via quorum to. Normally, the Supreme Court will not interfere. Kung ano man na ang ginahimo sang Senado, it will not interfere under the principle of separation of powers.
0: Correct. Okay? Yes.
3: Three branches of government, lain-lain ang ilang function.
0: Mm-hmm.
3: Therefore, normally, ang Supreme Court will not interfere or intervene with the proceedings of the Senate.
0: Mm-hmm.
3: But considering there is now a constitutional question, kung sinogin na matutuod sinidiri na Senate President, kaga kumbala, there was a quorum, kainang pag-inisturanay, definitely, this will be raised before the Supreme Court.
0: Okay. Yours? Yes. Now, I'll try to go outside sang framework sang what is legal. Kasi at the end of the day, ini, I don't know, sir, pero ang akon lang tao, legal maneuvering and counter maneuverings. Is it fair to say nga ang tuyo sini punggan lang ang Blue Ribbon Committee sang Marcoleta Committee, boss?
3: Ina siya, the fact nga si Escudero nag-transfer na di sa PFD, no? Is already an advantage para sa former nga minority group.
0: Yes.
3: Kasi sa subong, kung dosi, no?
0: Oo.
3: We all know nga ang duaway na. Si Jinggoy, kag si Bato.
0: Oo.
3: Wala na. Kung mag-hearing gitman, ang iduson na Danila is voting or participation via absensya. Meaning, si Bato pwede maka-participate sa impeachment trial kag si Jinggo Estrada pwede ba na? That will be the big question because very crucial dire ang impeachment trial, especially sa Monday na supposedly mag-start ang ginatawag impeachment trial.
0: That's kasi why.
3: Masumiter na ang prosecution sang reply sa sabat ni Sara Duterte.
0: Oo.
3: So, the deadline will be on Monday. Now, kumplito na. Considering nga nakakonvene naman ang aton nga Senado as an impeachment court, therefore, we should proceed with the trial regardless kung session man na o kung hindi. The point is, nakakonvene na sila as an impeachment court.
0: Mm.
3: Now, the problem is amune karon ang matabo dira sin o karon dira no ang sa pwede ka participate si Jinggo Estrada. Okay, let's go to the case of Dilima. When Dilima was in prison at Camp Crame, was she allowed to participate in the deliberation sa plenary? The answer is no, because wala labot sa korte, mismo ang Senate wala mag-allow sa iya, okay? For legal reasons, wala siya ka-participate. Sa pwede siya, kung ara ka sa detention, pwede ikaw makapasar sang bill. Pwede ikaw makapasar sang resolusyon. But you cannot participate, you cannot vote, kay tungod ara ikaw sa detention cell because the court itself, nga ato ang pending dito ang kaso ni Leyla De Lima, parte siyang druga, wala mag-allow sa iya. At the same time, ang Senate, wala man mag-allow sa iya na magbuto.
0: Mm-hmm.
3: Okay. In the case of Trillanes, dito ya, kumong siyempre COVID na to, exceptional case to.
0: Mm-hmm.
3: The next question will be, pwede bala nga si Bato de la Rosa makapasa resolusyon, makaparticipate? Of course, the answer is no. Tungod nga, fugitive from justice siya.
0: Mm-hmm.
3: 100%. Okay? Ang question lang kay Jinggo Estrada.
0: Okay.
3: So, kung ipasar nila ni Marcolita nga ang ilang Senate rules, nga ang absentee nga senator pwede makaparticipate sa impeachment trial at the same time pwede kabuto, that will be another legal and constitutional question.
0: Mm-hmm.
3: Kung pwede siya o kung hindi. Okay? So, when you are in prison, ginatawag ikaw na person deprived of liberty.
0: Mm-hmm.
3: Okay? Kung ikaw isa kapriso, bilanggo ka, pariyo ka mo sina rights na. Hindi iyan nga siling kay senador ikaw, lain imo rights. As a matter of fact, hindi ka gani dira makagamit cellphone.
0: Okay.
3: Kaya ang warden will not allow you to use your cell phone. Question, are you innocent or guilty already? Mm. You are still innocent because you are presumed innocent until you are declared as...
0: Mm-hmm.
3: Kung ikaw person in detention,
0: attorney,
3: you are... Yes,
0: attorney, question, are... even ang mga priso, wala gakadula ang ila voting rights until they are convicted, hindi ba?
3: Yes.
0: Okay, so, question, attorney.
3: Voting, yeah, sa election.
0: Sa election. Correct. But ang question, amuni, Senator Judge, siya eh. Does being detained take away that right from him?
3: The case of Jinggoy is different.
0: Mm.
3: Kung voter ka lang niya, yes, you can vote.
0: Okay.
3: But can you vote sa for purposes sa impeachment right? The answer is no, because you're a judge.
0: Okay.
3: You are not only a voter or sa ordinary sense ang inatawag na butuhay.
0: Mm.
3: This is a different one because this is an impeachment court.
0: Okay.
3: As a, you are a member of the impeachment court and therefore you are a judge. So you have to be present in the proceedings. So how can you now vote?
0: Mm-hmm.
3: Kaya paano may baluan karon ang aktusyon sa isa ka testigo dira?
0: Pero attorney, what yes. difference does it make kung ara ka or outside ka? I mean, does it really matter? Kaya at the end of the day, as it has been pointed out, ang impeachment is sui generis. They are partly judges but partly political animals. Ano na ang pagtulok ta sina?
3: Yes, ang impeachment trial is not a judicial process.
0: Mm-hmm.
3: It is a political process. And therefore, kung political process siya, you as judge, you do not convict or acquit the accused, no? Or the respondent, like Mr. Mm-hmm. Sara Duterte, on the basis of evidence.
0: Uh-huh.
3: Okay?
0: Uh-huh.
3: Ang judge siya nga ginataw judicial process, kung ma-establishar mo nga the proof beyond reasonable doubt nga there is no doubt already nga ang isa ka akusado nag-committer ginman, then you are obliged, you are mandated to convict that person. Okay?
0: Mm-hmm.
3: Pero kung political process, regardless kung ano ang weight of evidence, kung aprobahan niya man more than probable cause, more than proof beyond reasonable doubt, still, you can vote nga ma-acquit siya. Okay. Let's go to the case of the former President Irap Estrada.
0: Mm-hmm.
3: Ang sa kaso ni Irap Estrada, klaro na to ya during the impeachment trial na if you open that envelope, the bank deposit na nag-a-container sa ginatawag Jose Velarde account, you can prove already na inang si Jose Velarde account na gin-open para ibutang dira ang billion, million, and billions of pesos pirmado siyang former President Irap Estrada.
0: Mm-hmm.
3: But he was signing that account as Jose Velarde.
0: Mm-hmm.
3: Okay? So, if you want to examine that deposit account, immediately, you will know that account belongs to the former President Irap Estrada and not to Jose Velarde. Because Jose Velarde was actually a fictitious name.
0: Uh-oh.
3: Wala nag-exister. Daw kasubong blas ang piatos na wala man nag-exister. O teka ron, klaro na, more than proof beyond reasonable doubt. Ti anong butuhay sa mga senador to? There were at the time 21 senators. Okay? Sining sang unsi ka mga senador. Abrihan tani wala ang ini ng Jose Velarde account. Siling isang unse ka senador. No. Let us not open it. Sino nagbuluto sina? Miriam Defensor Santiago. Urita. Bongbong Marcos. Oh. Pag-abot naman to. Sino gusto abrihan? Oh, pulo naman to. Senador. Ang mismo ang Senate President. Si Pimentel. Drilon. Si Pisto Ginguna. Etc. Oh, tingin nila. Ay, daw. Tinuntunan niya ako. Siling isang pulo ka senador, tinunta niya, walk out ta. Oh, walk out sila. Rikta na to sa dito sa may plaza to. Kag nag-start, sige na tawag, people power.
0: Mm-hmm.
3: To. Okay? Karon.
0: Yes.
3: Dire sa kaso ni Subong, ni BP Sara, ang evidence required dire, no? Kung klaro nga evidence de, nga guilty si Sara Duterte. Still the voting will not be based on evidence, but a political, kundi na imo political alignment, dira ka buto. Okay? So, regardless kung ano man da, kung ebidensya mo, baskog-baskog kayo, because according to the House of Representatives, voting 257, ninila purtig diya baskog ya. Hindi na niya. Sanag pa niya sa adlaw. But then again, tanambal ko na, since this is a political process, therefore, ang butuhay daya is political alignment.
0: Correct.
3: Let's go to the case sa dito sa Pungsod Amerika. When a case was filed against Clinton, kay tungod nga ginfilan siya sang perjury, no, kag obstruction of justice, kay perjury, kay hindi siya mag-ako nga may affair siya kay Monica Lewinsky in 1998. So, there was an impeachment trial in 1998 against President Bill Clinton. Okay, kadto kita sa butuhay nila. Nagbuto bala sila based sa ebidensya. Kay te, nag-testify si Monica Lewinsky. Tingin mo ni Kalewinski, niya abinyo bala. Kunara ako dahil sa dira, no?
0: Ginakotibaw siya, be.
3: Ginadala ko sa Oval Office.
0: Oo.
3: Oh. Sa Oval Office, gagaliga Ural.
0: Oo.
3: Sa Oval. Sa dalom sang Oval Office, sa Lamisa, gagaliga may Ural da ang nagkatabo.
0: Oral Office, gali?
3: That was the testimony of Monica Lewinsky. Very clear.
0: Oo.
3: So, despite nga klaro na gid, no? Nga there was a perjury on the part of Mr. Clinton. Tungod siling niya, ginadinaya ina tanan, it was only later na nag-ako siya nga may affair man sila ni Monica Lewinsky. Ano ang butuhay? There were and still are 100 senators sa Senate niya sa Amerika. Anong butuhay nila sa obstruction of justice? 50-50. 50 voted for the conviction. 50 acquittal. So you say, amo man ang aton dire kay we only copied our constitution from the United States of America. That's why nga kun sa amo ni impeachment ni siling ko na Jules, this is a political process.
0: Well, amo nang I think masubo ining nagakatabo subong if you ask me, ano kiti what we are

0: Mr. President. Assuming na lang, for the sake of argument, nga during the testimony, halimbawa, tomorrow, no, matestify dira. Ang isa katao niya, kami nagdulong da iya, o kita mo to si Madriaga. Niya, dulong to na mo niya sa Office of the President. Ato ang marin siya. Oo, sa kabalay niya ni Marcos siya. O, te, karon, the only way to remove the President is via impeachment. Okay? Because he is immune from suit. You cannot file a case against the President na magkato ka sa korte because, as I have said, he is immune from suit samtang nagapungko siya bilang presidente. Kung matapos siya, wala tunta sa 2028, matapos ang termino, that's the time we can file a case against him. Take the case of Donald Trump. Before siya magpungko presidente, he was convicted 38 counts, criminal cases. Okay. Hulat ito anay, ang 38 criminal cases, hulat ito mo siya anay matapos siya term. As I've said, he is immune from suit. So can you file a case? Ang gusto sang ibanda, ang for example, ang mga grupo sang ano, Duterte followers, can you run after the president? The answer is no. Because he is immune from suit. Bisan ano pa na nga diskusyon dira, nga i-divulge dira, nga muna yung president involved sa corruption man, you have no choice. Because you cannot file a case against the president, you can file against this former Speaker of the House, Romualdez and Saldico, but not against the president. Next question. Kaya ang gusto isang grupo sa iban, na si Romualdez, labuton man, daw isipin siya. The problem is, amuni, diin nga ang binyo nga ma-divulge muna parte kay Romualdez sa Senate. Okay? Sa Senate. Oh, ang Blue Ribbon Committee. Now, ipatawag siya during the time of Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Mr. Romualdez was invited. Okay? But I said, there is the so-called inter-parliamentary courtesy nga kung mag-refuse ang isa ka-membro sa House of Representatives, hindi mo siya mapilit. Okay? So he was called. But did he voluntarily appear? The answer is no. He did not. Wala siya mag-appear. So how can you now compel him to appear? How can you now file a case against Mr. Romualdez? Kay wala siyang binyo nga mapailan mo siya. That is why, ining mga aton nga mga iban nga mga pumulyo, gasinggit na ni tanan, gasinggit lang bala, but they do not know kung ano ang kung anong proseso sina, kung sa balanon pa ni Mark Twain, no? Siling ni Mark Twain sa iya, ang balanon. A critic knows the way, okay? Namalo siyang alagyan, but he does not know how to drive the car. Okay.
1: Alright, masaligbat ko, attorney. Yes. Ang pamangkot, amuni, if we apply it to the issues naman against Sara Duterte, I think doon nalimtan man ang isa kabutang. Isn't it also political vendetta against the Dutertes? Kiti, grabe ang ila kampanya kontra sa mga komunista. I mean, if we look at the bigger picture.
0: Okay. Now, ang party dira, amuni. Okay, amuni. Ang, if you will recall, ang grupo sa mga komunista, no, if you recall, ang Department of Agrarian Reform, kag ang Department of DWD, ang mga leftist ginbutang gito ni Duterte.
1: Correct.
0: Siya lang nakabalo, kung nga ginhimo yan na. Now, gin-continue ang negosisyon with the former head sang CPP, no? Dito sa Netherlands, na si ano ni?
1: Joe Mason.
0: Si Joe Mason na napatay sang uli. Pero, lipot pa lang to, pila pa lang ganit kabulan na nag-negosyay kay Joe Mason niya, gin-cut niya. Meaning nga at that time nadula ang ginatawag pasinsya ni Mr. Duterte nga kung continue na to, there is that possibility nga makakam up tani sa ginatawag nga compromise within sa mga amigo tada ka mga utod naman gani nga

0: para sa babaw, tag ang aton nga Philippine government. Incidentally, we lost his patience. That's the problem with Mr. Duterte, because he was at the time and still is very emotional. Hindi mo siya malamapunggan kung ano gidiya. Tani, there was already that video, kanami na tani to sang inistoryanay, all of a sudden niya, gin-capture siya, kagin-dismiss siya ang Secretary Sangdar, gin-dismiss siya man ang taga-Negros ng head sang DSWD. That's the problem. Okay? Ang tindog yan ni Mr. Marcos, nga daw open siya. That's why, naghatag sang mga programa ang gobyerno, na kung magbalik ka sa sabak sang gobyerno, ari ang muna yung mga insentibo. But the former president, close-minded na siya, including the vice president. So that's the problem. Karon, kadto kita sa gumuntang ini. Kay tungod nga ara niya subong, the reality is Mr. Duterte is now with the ICC. Okay? And we all know, Jules, na dira sa ICC, siguro nubo na gini na ang pulo katuig dira nga ma-drug ina nga kaso.
1: Okay.
0: Why? Because ang mga testigo sa subong na ginsumiter dito during the pre-trial hearing, 78 ang iya sa prosecution. Whereas ang defense, daw wala pa bisan isa.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So kung madakpan mo si Bato de la Rosa, ang matabo si Nadira, upod na ito siya sa kaimigo yung si former President Tigong.
1: Mm-hmm.
0: Kung ma-issue pa agad, anytime from now, ang warrant of arrest against naman siya kay Senator Bongo, inopganay na nato sila. So hindi lang tanay magpaabot sa kay former Justice Secretary. Kaya girindi na lang tatlogid ka mag-inopganay ito. Duha ka senador ang ma-deduct sa 24. So that becomes already 22. Minus siya kay Jinggoy Estrada, 21. Anytime from now, ang kay Joel Benanueva, magwa man 20 na lang. The worst part of it, Jules, we expect already nga a case will be filed against Senator Marcolita.
1: Mm-hmm.
0: Given na siya, given. Siguro, precisely ang kay Escudero ya, wala madayon. Okay, wala madayon. In the first place siya, wala naging dayon sa kumilit. So, part ina, sa nambal ko na, sa imo mga ganito nga programa, Malacanang will be using this mga cases as a bargaining chip.
1: Exactly.
0: A bargaining tool.
1: Exactly what's happening right now.
0: Oh, that's why nga, si Gano nga si Art Evangelista, hindi mo na makakita kay Chis Escudero.
1: Mm-hmm.
0: Kung ikaw si Chis Escudero, masugot ka.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, human as he is, medyo nag-yield siya sa mga muna ang mga butang. No?
1: Mm-hmm.
0: We still do not know what triggered him na mag-attend subong ang sesyon ining hapon.
1: Yes, but at the end of the day, what do you think? Anong matabo ni sa aton mag-amuning kinagubot sa Senado? And we have other problems like may ara naman possibly sang Ebola. I don't know, although wala pa indication malabot diri sa aton. What do you think, Attorney?
0: This will complicate matters.
1: Uy.
0: Tungod nga we are our political landscape. It appears nga we are already in a political crisis, no?
1: Mm-hmm.
0: Sa subong. Di, may economic crisis pa.
1: Nah.
0: It's good nga aton nga bilis ang gasolina ta. Di, nagaganaga ng Iran kagang pantungod sa ceasefire deal. Di, at least nagaganagan. Pero, pumasudla naman kita sa ibang pag inamang crisis, di, crisis na ito.
1: Gani? Oo. But, right. At the end of the day, Attorney, does it only saying we have not yet matured as a democracy? Da wala kita katuon gihapon.
0: Ay, first people power, ano natunanta? Second people power, ano natunanta? We are the only country, no, sa diri sa Asia na we must remember, no, historically, we are the first country diri sa Asia na yun. Nakakuha yes ang independence as early as 1898 when Aguinaldo declared on June 12, 1898. Kita ang unang republic.
1: Mm-mm.
0: Okay? Kita man una nga ginatawag people power.
1: Yes.
0: Okay? sa 1986, kahit atang sa China to, na Tiananmen Square sa 1989, why man tumadayon?
1: Correct.
0: So we have not learned from the two people power question. Do you think Ayhan Jols may kinatawag na third people power? To me, the answer is no.
1: Yes.
0: Why? Because bisan na no pa ka-weakling ang atong na presidente. So long as the Catholic Church will not mag-intra o kung mag-initiate siyang anything against the government, then there can be no people power. Because historically, the first and second people power were all ha, na akuanan siyang simbahan Katoliko.
1: But okay? Ang problem, attorney, don't you think nga even ang people power has been bastardized in the Philippines? You know, it can still be used as a political instrument sang certain political interests. I mean, clear ang aton kasaysayan, sinay.
0: Yes, the principle of the first and second people power was, or the principle was bastardized. So, hindi lang ang principle to ya, ang na-learn tayo sa first and second people. Even our 1907 constitution is now bastardized. Okay?
1: Mm-mm.
0: Bastardized by no less than our senators and politicians.
1: Okay.
0: Imagine mo, ginasircumbent naton termi ang aton nga konstitusyon. Oh, nagasiling naman kita. Ipasarta ni bala ang political anti-dynasty bill. Ito eh, amoy ining halinan sang mga gumuntang ti napasar. Wala man ang napasar sa subong.
1: Mm-hmm.
0: Meaning, nga kung saan, ang bala nun pa ni, I think si Leo Tolstoy, nga everybody thinks of changing humanity.
1: Correct.
0: But nobody thinks of changing himself.
1: Inaya daw dugay-dugay nga istoryahanay na guru attorney. Daw dugay-dugay nga istoryahanay na because, as they say, ang pinakabudlay is how to change the man in front of the mirror.
0: Oh.
1: Diba?
0: Yeah. Difficult. Mag-tanaw ka sa imo espiho pala. Kita mo muta mo, kita mo buling mo.
1: Correct.
0: Espiho.
1: Ay, oo. Oh, oh.
0: Kung hindi ka mag-guan, tanan, nobody do isa ka reliyon bla. Bisan ano po na ispikar, kung Duterte black na, mabalya, bisan na. Ano po na, abogado mo na ka day Marculita, kabalo mo na ako nanuligan.
1: Yes. Di?
0: But the fact nga ikaw, you belong to the Duterte, bisan si Amy Marcos. No? Associated na ginayan sa ginatawag na piyak na black. Bisan ano po na ang ambal sang kayo sang iyang utot.
1: Hindi kalahin siya.
0: Kalahin mo na iyapon tanan.
1: Oo.
0: Mo mag-iyapon. That's why wala kita nagatanaw ya sang rational or rationally sang argumento sang isang katawo kundi nga ito niya ginatanaw ang political alignment.
1: Attorney, no? If I may,
0: yes.
1: Ang malain pa ang aton nga tagpanamati subong why takabalo kung ano nga pinamalhan ang ginaluto niya. I mean, at the end of the day, this political circus sa Manila, does it even add sa pagkaon sa lamesa sang labing kubos?
0: Wala na niya. They don't mind kung ano rin ang kaon niya sa loob. Importante, makuha naton diya ang presidensya sang Senado.
1: Ay,
0: okay.
1: Oo.
0: Amo na niya. So this is now a political circus with political grounds nga naga hinampang subong. To some, tawag na ila political scalawags, but with all due respect, hindi talang sila tawag ng scalawags, kundi they are already political clowns. Okay?
1: Oh. All of them?
0: Mga,
1: all of them? Tanan sila?
0: Hindi man tanan.
1: Awa.
0: There are people there nga, like the Aquino, hindi mo matawag siguro si Aquino nga political clown. Hindi mo makita ang daw nagatinarso siya. Yeah? But majority of them, no? Kung ano ang ila gina political alignment, at all cost tindugan na gilang na nila. Despite the fact, kung si gina-break mula bala Jules ang quote ni Abraham Lincoln, ano ang hambal ni Abraham Lincoln, no? Nga 16th President of America. Yeah, I will stand with somebody who stands right and stand with him while he is right, but part with him when he goes wrong. Amo na itani yung mga prinsipyo yung
1: but then again, ang problem the attorney sa loot ko, we have not yet developed that kind of political maturity.
0: Yes, as simple as that. Because makasiling lang kita nga may political maturity kung ining ato ng mga butante, hindi magbaton sang kwarta. Kanawa bala kada eleksyon. Pataas-taas, highest bidder. Kung dako ni mo atag, dra na maupod ang mga butante. Kung sambala noon pa, no, ni George Washington, the first president of America, only a few men have virtue to withstand the highest bidder. Pila lang katawo ka Pilipino, ka mga butante da nga hindi magbaligya sang iya buto. Ang iban, sa chimpo election number siya, niya po ang kulay ni kwarta, pero lain ang akong butuhon. So, ang nagbakal sang kwarta, Jules, no, nagapaminsar, nga nabakal ka na. Pero kung hindi mo tayo tanigin baton, mambal siya nga, oh grabe, hindi ginagali mabakal ang mga pumuluyo ba? No?
1: Although pero, again, in fairness to the pumuluyo attorney, ang ibang gahambal man eh. I mean, I have to be frank about this, ano?
0: Yes.
1: Dugay na ninamon, ginaistoryahan ni Attorney Lindon Kanya ang problema mo ni. Ang pumuluyo nga gabaton, ang iya bata wala kalanon.
0: Okay. Kung prinsipyo, Jules, hindi ko siya na emopati. I'm not yet sold to that idea. Nga just because wala ka na kalanon, batunon mo itong kwarta. Pero kung nagtindoga sa imo prinsipyo na hindi kagitya magbaton sa kwarta, yes, then you are already delivering that message sa sining mga politicians nga manugbakal na hindi kaya gali mabakal ang butante. That's why, ang problema pagit, kaya masadya sini, kaya nga itong layin na kasilingit, no? Ang manugbakal, pwede mafailan sa butpayeng. Ang ginbakal, pwede man na mapailan man sa ginbato niya.
1: But when was the last time attorney nga may na-convict? Attorney?
0: Ang last time na convict was about 5 years ago sa Manapla.
1: Ang nagbaligya lang.
0: Ang nagbakal.
1: Ang nagbakal. Ang nagbaligya.
0: Wala pa.
1: Na. Ay. Attorney, attorney sa to.
0: Bakal hindi mo ya mabalan niya.
1: Na.
0: Nagwakulit kwarta, prong inbuto ko dala. Hindi,
1: ako
0: yun nga pag inbuto niya.
1: Kaya hindi ko malantaw iya balota.
0: Ang nabakal niya, kita ito ya. Kaya nag-deliver gina, nakuhaan siyang video na picture na pa, nga nagatag kwarta nga 2,000. Ang question, pero ang aton layo nagasiling, wala kinanglan tanawon ang imo nga buto da kung sino. Regardless kung ano ang imo inbuto da, ato ang naghatag o wala man, the fact na nagbuto ka, you can still be convicted of both selling. Okay? Pero,
1: oo. Amo nang subo, attorney. Ining aton ginaistoryan, we'll have to wait for some other time. Kay kung sigihon taning istorya, do hindi kita katapos, siniguro?
0: Ay, yes.
1: Oo.
0: Kung may iba na mamangkot sa next time, mas mayo pa git. Actually, Jules, kay para makwantagit bala, exclusively discuss
1: correct
0: for the consumption of everybody.
1: Hindi ka so, kadumdum ka. The first time nag-interview ko sa imo, doon mga 20-hon pa lang ko mo. Kung kadumdum ka, ha? And we have been talking about this, and you know me. Ako, yeah, I took part in the Parliament of the Streets. But you know what? Ang subo diri attorney is this. Damo ang nag-claim nga nag-represent sang ordinaryo nga pumuluyo. Pero well, of course, you know, damo man ended up getting rich kag sila yang nakakwarta ang pigado nga tawo nga kuno gina-represent nila ti hasta subong pigado man gyapon.
0: Ang politiko well, tama, they are the servants of the people.
1: Hindi.
0: So they are disguising.
1: Attorney, technically, hindi lang ganing politiko eh. Inang nag-kausa-kausa man bla?
0: Ah, yes.
1: Oh.
0: So, damo na. Balo ka, tapos mag-masquerade bla.
1: Correct.
0: Hindi guys, so ba mo ni, na you present these people, in reality, ang pakit galitiya mo itong ginabusok.
1: Correct.
0: Damo na da.
1: That is why nga ako, subong, I don't claim to represent the people. I only represent Julius Mariveles. Period.
0: Oh, naamo na kay Yol sa reality. Pila da ang nagapanggap nga party list nga kuno they sila kuno ang representatives of the people. Amo ni first we go to inatawag ba lang kalaway man tani ang balon nga 20% of the entire membership sa aton nga kongreso party list na.
1: Okay. Uy, hala.
0: Pila aga ang nagarepresenta damo da sa mga party list nga kuno amo ni para sa pigado nalanan pa bali for the poor. No? Pero pag release na siyang budget siyang DBM na ang ila na nga budget intended for the party list may buhin na nangadaan niya sa contractor meaning ang inyo da budget sa party list siya nakuha na na siyang daan na earmark na nangadaan niya for the contractor nga ginahatag sang Malacanang. That's the problem. Tiko mag-yield ka sa amuna, you become all of you. Kung sa hambalanon pa ni Congressman Miao Marsaga, no? Kwan niya, Crocodile Farms.
1: Na. Di, pero may ara man gani ko no, attorney, may ara man gani ko no party list nga ang ila yapundo, ginabakal Armalite? Ayo, ay kasadya. Pero attorney, daw nalawigan na ta kay doon nagdalom ang aton istoryana. Gusto ko makita na kita one of these days, ha?
0: Ah, yes, Joe. Oh. I know you. Kasi isa ka da sa mga prinsipyo yung
1: anyway, attorney, it's been nice talking to you once again, ha? Attorney,
0: makonvince naman bala ang iban bala dira. That's why I was the one who encouraged attorney kanya to run.
1: Uy, okay? Ahay.
0: When I ran as an independent candidate, I was the first who invited him. Hindi ko madlagan tayo independent. Hindi tanay mag-intra mga partido na sa politika. Incidentally, wala siya magupot sa akin. It was only after next election nag-intra siya. So you see, these are the kind of people ang kinanglanan aton sa aton gobyerno.
1: Gakasubo, actually, attorney, gakasubo ako kung bulan sang Mayo. You know why? Kay around 7 years ago, last nga kape na mo ni Attorney Lindon, summer eh.
0: Ah, yes.
1: Oo, galing kiti, nag-una, migo, ta sa aton.
0: Wa mo gani nga, we need people like him.
1: Yeah, yeah.
0: Ako, I have high regard for the former Attorney Juan Lindon kanya. Isa na, yan sa mga idol ko yung mga tao. Talagsa lang ko ba, Loka, Jules? Talagsa lang ga-idolize mo. Okay. But si Attorney Kanya, ang ibili niya na legacy for the city of Bacolod is something he could not be bought by money. He cannot be covered. He cannot be bribed. And as far as I know him, hindi mo na tuya mabakali sa kwarta. No amount of money can could buy him. Okay? So that's his legacy.
1: Yes, yes. I hope to talk to you again samtang gabantay kita sininga mga developments, attorney. In the meantime, Attorney Joe Max Ortiz, salamat gid sa tiyempo.
0: Oh, salamat gid Joel sa aton mga kongatag palamati sa liwat mayong gabi.
1: Good night, good luck, sir. Lorga, the former Bacolod Councilor Jose Max Ortiz live diri sa Larga Vista. Ginistoryanta ang development sa politika dito sa Metro Manila, kag magasigi pa ni ang kinagubot dito sa Metro Manila. Balik kita, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya how?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako ni Conchita ko ay bahay blood ako, may blood sugar. Tutob dyan pag-inom ko sa Bluternamax na ayaw ang akong kamatyag.
9: Bluternamax Capsule and Bluternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified na probiotics. Klinika Spore Biotics.
12: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
13: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis e?
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
19: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! makadala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
15: Ini ang inyo bago nga tilimanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

Lorgo, as always, upod sa inyo, alagad sa mikrofono, kamatuoran lang ang inganiban. Wala sang iban nga ginahalad, kundi katampad. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Gorgo Vista.
1: Sining karon lang nagpagwa sang ilalistahan ang Bilyonaryo News Channel angot sa mga manggaranon nga mga Pilipino. 15 ang yara sa listahan, kalakip dire the former Senate President Manuel Manny Villar, anay congressman, anay senador, isa ka successful ukon madinalag-on nga negosyante nga nagapanag-iya sang pila kadalag ko kag importante nga mga kumbuyahan halin sa real estate, hotels kag iban pa. Ilakip na ang construction companies katulad sang Prime Water Construction Corporation or Infrastructure Corporation nga amuman ang nag-operate sa water distribution ukon pagpanagtag sang tubig sa pila ka mga dakbanwa diri sa probinsya. Samtang nagalukot ang kwarta ni Manny Villar, nagapurugiot naman ang pila ka mga pumuluyo. Lakip na diri sa siyudad sang Bacolod, kag ilakip na ang tagadakbanwa sang Cadiz. Hibaluunta nanong istorya ini. Dito sa norte, upod kay Chester John Verunke, isa sa mga nagapaligo sa tubig sang Prime Water, nga daw amo karon ang ginalantaw sang pila ka mga tawo dala na si Chester kun nga anang gitom sila.
0: Gorgo Vista.
1: Aring balita, Chester, mayang gabi, please come in.
2: Mayang gabi ka K5 Jules.
1: No? Di nga ginabasol mong Prime Water raw?
2: Ha?
1: Nga ginabasol mong nag-gitom ka?
2: Ati isa na karason ka K5 Jules. Di una, kung wala karong tubod ang Prime Water daw, hindi ka gin makapaligo, kag hindi ka mayo makapanglimpyo sa lawas mo. Plus pa K5 Jules nga patubdan ka sa Prime Water ka K5 Jules. Sa lubog nila nga tubig kag daw naga-brown-brown kag naga-itom ka K5 Jules, makasiling kag idiyang ati. Kung ipaligo mo na, for sure, manggitom kag manglagom kag idiyang K5 Jules.
1: Hindi, guy, kay ang abi, kuya, sa imo, ang imo nga dating, ang imo pamaniton daw IP ka eh. Daw tumandok bala? Oo, to na?
2: Ti isa kita dira ka K5 Jules ang aton nga mga rata or kung aton nga mga lahi nagikan man sa mga amo sina ka K5 Jules, mga nitipo dito sa Cadiz mo.
1: Pero naglala pagidyaga palanggit om kamo hulat kay wala tubig.
2: Correct ka K5 Jules. Ti hindi lang niya inadlaw, hindi lang niya sinimana, kundi nga lapit binulan ka K5 Jules ang anto sang tawo, igo nga makapangkwani makapaligo. Makapaligo ka lang ka K5 Jules kung mga kwan kagid magdesider kagid ni magbakal magkadto sa mga water filling station or mga water station mabakal ka to sang distilled water or mga mineral water. Di amo lang na ugaling ka K5 Jules makatilaw ka sa pagpaligo sa makatilaw ka paligo ka K5 Jules kasi kung saligan mo yung Prime Water imbes nga Prime Water daw Prime Air ang naga agwa ka K5 Jules kasi hangin man ang nagagwa sa gripo sa Prime Water mo.
1: Oy, galik ka. Now, ano nakalawig Chester nga amuning sitwasyon dira sa inyo?
2: Mga almost 2 years na kaki-5 Jules kay ang aton diri nga klinika di alternatibo sa siyudad sang Cadiz ari ininamtang sa may Barangay Zone 3 sakop with sa in the heart of the city mga 2 to 3 years na kita diri sa pagsugod ka K5 Jules ang aton klinika diri sa akon obserbasyon mga duwano ya katuig ka K5 Jules ang antos sa ang antos ni sang diri ayon sa aton nga clinic nga straight o sakop sa barangay nga wala gidya masyado nagatubod ka K5 Jules. Kung magtubod, tubod din man sa once a week, pero tulo-tulo pa na ka K5 Jules.
1: Pero kakita ka mo, ano gani ang inyong water district na?
2: Cadiz City Water District.
1: So, ining-ining iya ka Prime Water, joint venture agreement man?
2: Yes, ka K5 Jules.
1: I don't know kung may nakabasa sang ilang kontrata. Kung may nakabasa gid man, ano ang ara sa kaundan?
2: sang una ka kipa Dios nakalili kita sini kagati wajig kita sini nakatulid sa pagbasa. May ari ini nakabutang na state digto ka kipa Dios na sa sulod sang lima katuig ipakita nila ang kampyon nga serbisyo pang isla nila ang mga tubo within 5 years ang mga pump ka kipa Dios i-improve nila si until now ka kipa Dios ining mga ginpang pasalig nila sa ilang joint venture agreement ining mga ginpang mentionar ta though wala gidya nagkalatuman ka kipa Dios.
1: Sino ang konsihal nga nag-take up sang sining isyu sang una?
2: Sang una ang konsihal sini ka kipa Dios si former councilor Bambopoy Hinulan. Daw pamilya ni Kuanda, former congressman Bibingpoy.
1: Oo. Pero wala na si Subong.
2: Wala na ka kipa Dios for ako na sa wala siya naging palad sang sini nga mga kuan.
1: Sino ang chair Subong sang Committee on Public Utilities?
2: As of this moment, kaya Kifa Dios ari ini natuon sa kalabanan ni nga nagahiring kaya Kifa Dios iya ni ara sa Committee on Health kay regarding sa tubig ara ini kay Councilor Disuyo o Councilor Disuyo.
1: I don't know kung paano tanan siya malabot eventually and kung may ara man ginarender nga report ang Cadiz City Water District parte sa status of operations de Rochester.
2: Ang kinalain abi ka si Fabios, duwa mo. Duwa ang nag-operate dire nga nagamanihar sang tubig sa siyudad sang Cadiz. Separate ang Cadiz City Water District. Separate man ining si Prime Water ka si Fabios.
1: Ha?
2: Diri sa proper area, diri sa city proper ang nag-operate dire ka si Fabios. Amo ni ang Prime Water.
1: Ay!
2: Sa mga pipila kay ti ang Cadiz, kay Kipa Dios kadamo, sinisang NHA housing project
1: okay. Pala.
2: Kung hindi ko magsala, more than 7 or 9 ka mga housing project diri sa siyudad sang Cadiz. May gintinunga-tunga ni kay Kipa Dios, may ara housing nga ang nag-ooperate na Cadiz City Water District, may ara sang Prime Water, kay daw dalain nila kay Kipa Dios sa kontrata, sa pagkaybalota, ining mga NHA, ang mga balay diri dala kontrata na ni Kakipa Dios ining Prime Water, Tubig Pilipinas, do sa isa ka housing project, do nadala sila bala Kakipa Dios sa kontrata nga ang tubig nga baga serbisyo da amon ang mga kumpanya.
1: Ah, okay. So, ano pila ka barangay ganing Cadiz?
2: 22 ka barangay Kakipa Dios.
1: Pila ka barangays ang covered sang Cadiz City Water District?
2: Ang covered sa Cadiz Water District kay Kipa Dios, doon na mix abi kay Kipa Dios, may mga housing, pero more on Subong kay Kipa Dios, Prime Water gidya ang nag-ooperate diri. Almost guro approximately, hindi ko man makuha ang perfect gid niya number sang Cadiz City Water District kay may ara portion kay Kipa Dios, like for example sa isa ka barangay, may portion dira nga ang nagamanihar sang tubig Prime Water, may portion man dira sa sina nga purok. Cadiz City Water District.
1: Namin na i-clarify ta tomorrow Chester kiti ang arrangement hindi iya pareho sa Bacolod nga joint venture agreement.
2: Hindi kakita Jol. Kami ari pag gani sa ato sa diri sa Cadiz kakita Jol sa mga housing sa nasiling tana sa mga housing project may Tubig Pilipinas pag gani gag-operate. Pero amat-amat na kakita Jol ang Tubig Pilipinas kag ang mga konsumidor sa Prime Water nagsalaylo balik sa Cadiz City Water District.
1: Oh, okay. Ining Tubig Pilipinas sino na yung tag-iya?
2: May joint venture agreement pero padayon gyapon niya nga nag-ooperate ang lokal nga water district diri sa Cadiz. Lain man ang operation sa Cadiz City Water District, lain man ang Prime Water kag Kipa Dios unlike sa siyudad sa Bacolod. Ya kabilugan niya is Prime Water lang niya.
1: Oo. Pero sige lang, sugpunan ta na by tomorrow, Chester. Amo lang na anaya. Pero si Sergeant din na.
2: Ha?
1: Okay si Sergeant nga mag-istorya sa aton.
2: Wala gid sa kaina kapakita ka Kipa Dios kanda o sa pagkaybalota. May disciplinary action sa nga ginapangatubang sa iyang nga hepe. At for the meantime daw wala siya anay temporaryo, wala siya anay nag-duty kay Kipa Dios.
1: Wala man siya gin-relieve temporarily.
2: Wala man siya kay nakita ko sa gani sining hapon, nagsugat anay kami kay K5 Jules. So medyo masinulubon pang iyang anawong kay K5 Jules, kiti taga dream lang sa Cadiz mo.
1: Ate, sige lang, hutikin lang si Sergeant ah.
2: Ate, sige.
1: O naton nga pwede ka to kambal, o. Oo.
2: Sige.
1: Ayos.
2: O, tiyan mo na K5 Jules, dugang talang ang syudad sa Cadiz, nagaplano nagidya nga i-terminate ang joint venture agreement sa tunga sang promoter tungod sining mga violation kag sining ilang pasalig sa pamulong kadiston nga wala gidya nila matuman kag si Padosti.
1: Wait. Legal basis. Ang joint venture agreement sa tunga sang ano? Cadiz City Water District kag promoter?
2: Yes, kag si Padosti. Kay ang latest information naton suno kay Mayor Bading nga i-take over, the word ang iyaging gamit is take over ang pag-operate sang tubig sa bilog nga 22 ka barangay kay ti mag-amomala ni K5 Jules at inguaan na lang sa rangon sang Cadiz City Government nga mabutang sang tatlo ang plano si K5 Jules, mabutang sang tatlo ka mga reservoir kung sa diin na mga dlagko ang mga barangay, tatlo ka reservoir ka K5 Jules kung sa diin na sila magapundos ang tubig kag i-operate kag ipadlo sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Amo ining solusyon kung i-terminate na nila ang prime water kag K5 Jules kasi hindi mangani serbisyong dala nila kundi daw perwisyo man kag K5 Jules.
1: Sige. Ayos.
2: Sige, amo na mga balita naton kag update dire gikan sa Sirad sa Cadiz sa nadulong sa aton sang Mighty Sea Clinica D3 Bio kag DTX 500. Inis ka K5 Chester Jan Beronki para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag Kalikaon sa Negros, K5 News.
1: Sa aton nga pagpanabalik, may Middle East update kita kag nagpadulong dire sa Negros Occidental si Secretary Gilberto Chudoro Jr. sa Department of National Defense. Are, kay nagpakita sang pag-unong si Secretary Chudoro sa pamilya sa tong soldado nga napatay sa pinakauli nga engkwentro sa syudad sang Escalante. Standby, balik kita pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Subong adlaw tong anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag ng Clinicas Probiotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, putiktahan ang ilalaw was kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga Probio Tandem sa Clinica Sporbiotics and Clinica D3 Bio?
5: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio, may ara extra virgin coconut oil.
4: Mm-hmm.
5: Di damo siya sa ang MCT.
4: Wow.
5: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
4: Wow.
5: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
4: Mm-hmm. Fungi na no?
5: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
5: 90% sa candida within 15 minutes ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
4: Dasig ba?
5: No? D3 Bio, amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sang gituag E. coli bacteria.
4: Uy, isa nang bacteria.
5: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag UTI, Sir Boy.
4: Wow.
5: So, kung may UTI na gid man ka, inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga butika. Ang nakanami pagidam mo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagidim mo Spore Biotics.
8: Kampiyon.
5: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics. Kay ang aton nga Spore Biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa probiotics gak create galing nila sa ilang nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
4: Hindi na infectious.
5: Kundi no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try good ninyo. Kag, hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
4: Uy, bonus kay Mr. Bonus kay Mr. Amuni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag Pro-Bio Tandem, no? Ga-complement each other ang D3 Bio kag Spore Biotics kontra UTI. Ang UTI, hindi lang isa palakwan ka, ang may multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka, may multiple partners. Kasi kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
5: Wala hugas-hugas.
4: Wala hugas-hugas.
9: Salang panghugas.
4: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higko. Usar sa mga towel, sa mga hotel nga wala naging tinloan mayo. Ay, so kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika D3 Bio, Spore Biotics, para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-Pro-Bio Tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
7: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut nut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manita.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, mag-joyride na ta.
9: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Sige ka, Gidia.
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: This is K5. News FM, your official news and music station.
16: Freedom of the press is anchored on the people's right to know.
17: Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa marawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
18: Mayong gabi lang kay Roda Angeles Knight, kay Mr. and Mrs. Herreos dira sa Bakyas, Mansilingan, Kenneth Chongko, Rowena Erbito, Edna Kuntapay, Janeline Incarnacion, and ang iya mami dira sa Moises Padilla, dala na kay Manang Elena Publico, kagtanan nga Purok Officials, sang Purok Yansundos, kagawad na ni Castor Galea, dira sa Mandalagan, kay Miss Guy, kay Vebs, kag kay Kara, dala na kay Toto George, sa kay paring Luis Peña, Rudy Bato, condolences gali, sa kay paring Amit Teruel, kag mayong gabigid, sa ilan ng day paring Erwin Velasco, dala na si Johnny Jimeno.
19: Lorga Vista.
18: Ari pagid, antes kita magkanto sa update sa Middle East, let's have K5 Carla Defensor Longa sa iya balita gikan sa City Hall. Carl, good evening. Please come in.
20: Gipahayag ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nga nakighinun-ano na ini sa DALG samtang nalikdan niya si Mana may kaangtanan sa 991 nga operation nga mangin localize. Sunod kay Gasataya nga isa ang Bacolod nga magasuporta sa inisyatibo sa national government sa Unified 911 System kung sa

0: DALG. Kag nakabato naman ang syudad sa Bacolod sa Certificate of Training Completion para sa 911. Naka-establish naman ang syudad sa 24/7 nga Operation Center Dispatch Facility kag-equip ini sa IT equipments kag-communication nga kinahanglanon. Mayara naman sang Genesis software nga mag-manage sang emergency calls nga mabaton. Magahulat naman ang syudad sa Bacolod sang certificate to operate nga nagikan sa DALG. Ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Seca D3 Bayo. Ini si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Oy, may gabi gali kay nung Edmond Diaz and family dira sa Barangay Tangub dala na sa iya mga kapartidusan sa Barangay Malingin Dakbanwa sang Bago. Ilakip na ang pamilya Mati kag pamilya Diaz dira sa Barangay Kabug.
2: Lorga Vista.
1: Pero magpuli kuya premium ko sa lawas. DTX Premium Coffee. Seryoso. Kay gapanga pipa kuya magpuli ko man baka tikalon nga tao mga pipa sa gabi. Oo. You know why? Wala kuya nagapulaw kay gapanga piko DTX Premium Coffee. Husto lang ang sangkap nga kape. Mild roast meaning wala ginbatok ang kape bala. So hindi pait. Ang iya patam is stevia, plant-based sweetener. Diabetiko ka man, type 1 o kung type 2, okay lang. Makabulig pa-stabilize sang blood sugar mo sa lawas. Kaglabi sa tanan, may ara sang ginatawag Ganoderma, ang milagrosong uhong nga kontra mikrobyo.
2: Lorga,
1: DTX Fisa. Premium Coffee. Amo ining ginapadalun doon ko kung nag-inom ko sang DTX 500. You know why? Sa karon nga panahon, may ara bag-o nga mga kagaw. May COVID na nagligad. May ara pagidsang bag-o subong nga Ebola virus. Ti ang away ni sa punta sang istorya, immune system ta. Ti karon pa lang, hindi kaya mag-inom DTX 500 kung ari ng Ebola. Hindi kaya mag-inom DTX 500 o kung mga produkto sang klinika kunara ng balatian. Sa karon pa lang, ihanda na ang imo immune system. Isa ka pamaagi ang DTX 500. Kay amonia ang kargado sang antioxidants. Nagaaway sa nagapatuktok sang imo lawas. Free radicals ang tawag sina. Kay nga aman, tungod ang DTX 500, may antioxidants kontra tuktok gikan sa disugard sugarcane extract and of course gikan sa dahon amargoso.
2: Lorga Vista.
1: So DTX 500 D3 Bayo iniya magluwas nga magtigab ka kanami kay do makaroons bala ang unod sang D3 Bayo. Of course aside sa D3 ang superstar extra virgin coconut oil. Amo ini ang lana gikan sa gata ginkuha nga cold pressed method. Wala kalayo, wala init. Dimudo ang John Wick sa lawas ta D3 Bayo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw. Virus, bacteria o kon fungus. Patay kang kagaw ka.
2: Lorga Vista.
1: Kaina nagpadulong diri sa Negros Occidental si Secretary Gilberto Chodoro Jr. Kay kundi may napatay nga isa ka soldado sang 79th Infantry Battalion ay ahay. Si Chodoro lang wala senador, wala presidente, vice presidente nga nagkadto diri. Sang una si Presidente Digong may mapatyan nga soldado gakadtugid. Subong at least si Secretary Chodoro ikaduwayan na ning akadto. Una yang akadto siling niya. Tadlungon ko ang mga binutig. Parte sa encounter sa Toboso. Sige, hindi to yung masaker. Siya sino nagambal masaker? Ang NPA? Oh. Subong niya si Chodoro nagpa

0: layag sang suporta sa soldado uli. Yari pamatian ta. Ang interview kay Secretary Jibo Chudoro sa iyang pag-abot diri sa Negros Occidental.
1: Kasi hindi yung concern po ng publiko kung hindi po makakaspon ba ang meron encounter sa mga tayo. Ano na po yung plano
2: ng well, ito yung mga kriminal na terorista. Sila ang gumagawa ng masama. Kaya hinihikayat namin, makikipagtulungan kami kay La Mayor at saka sa community na at tumayo na ang mga local government officials dito na ayaw na nila ng NPA dito. Kaya tutulungan ng Philippine Army, gagawin natin yung trabaho natin kasi trabaho yan eh, under the law, no? Tuloy-tuloy yan. Pero anong gusto? Eh, itong mga terorista ang gumagawa ng kasalanan dito at nanggugulo sa community. Pag hindi mo naman tinugis yan, ano mangyayari? Magiging warlord yung mga yan dito. Papayag ba tayo na dalawang gobyerno dito? Eh, hindi na pwede. So, sila may kasalanan. At si John Ray dito, Brazil, nasa balikat nitong tropa na bumaril sa kanya at lahat ng dumidepensa sa trabaho nila. Nasa konsyensya nila yan. Binibintangan ko naman ngayon.
1: Anong warning natin po sa mga natitira pa?
2: There is no warning. Alam na naman nila eh, pwede naman sila sumuko. Pero hindi titigil tong ating mga tropa. No? Lalo na ngayon na pabawas sila, nagkakalat o ano-anong ginagawa, mas lalong kailangan ng proteksyon ng komunidad. No? Kaya inuulit ko na masakit talaga, no, na eto nangyari kasi 1 year older lang sa anak namin. At ito pa ang tapos, kaya siya nagsundalo dahil sa Iloilo, naranasan niya yung buhay ng maraming NPA. Nakumbinsi siya ng mga, you know, naging inspirasyon sa kanya ang mga sundalo. Kaya sinunod niya yung buhay. And he became a good soldier. And actually, he died an honorable death. Ibig sabihin, sa English, he led from the front and he died honorably on the field of encounter from the front. So, inuna niya yung sarili niya bago yung tropa na nililid niya. Sa kabila naman ito, bagamat meron talagang mga nawawala na mga kasamahan natin, ito ay binabawasan din yung force protection natin sa tropa naman natin para maiwasan yung mga ganito. Ay pinag-iigting din naman natin. Kaya once again, ang mga nagkwi-question sa operations ng Philippine Army dito, ito ang kasagutan ninyo, sa inyo.
1: Anong appeal natin sa mga Negrense po?
2: Well, sa ating mga Negrense, kung merong operations dito, it's to continue para matuloy ang progress at development ng Negros. Ang mga anti-development dito, anti-progress dito, ayaw nila magka-progreso dito. Obvious yun eh. Para, you know, pag sila na nasa poder, sila naman ang magpapapasok ng, ano, ng progreso, ng development, kasi ayaw nila magpa-eleksyon. Kaya nga, tutol ako sa peace talks. Kasi gagawin nila itong mga to para palabasin na talagang magulong-magulo. Naku, ang Pilipinas, delikado na dito sa mga NPA na to. Kailangan kausapin na ng gobyerno, bigyan ng legitimacy ang kanilang ginagawa na krimen. Terrorism yan eh. Simple lang yan. Kaya nandito ako kasi ako lang ang pwedeng magsalita ng ganito. Natural lang ating mga kawal pagkat operations against armed elements ang utos ng Pangulo at utos namin sa kanila, very nakita nyo naman ang engagement nila dito, very careful. Pati yung messaging nila, ako trabaho ko magsalita sa dinadamdam nila na hindi nila masabi.
1: May special request yung family po sa inyo.
2: Well, the special request of the family is that he be buried on July 1.
1: Bakit daw po?
2: Anniversary?
3: Yes, sir. Ang ano niya, sir, is because of nangako siya sa wife niya na makasama siya during her birthday, supposed to be. So, ang nakikita kasi ng tropa, sabi niya, baka yun yung first time na makapag-celebrate sila ng birthday ng wife na kasama siya.
1: Pero patay na.
3: Yun yung ano niya.
2: Pero, para na lang subukan ni ng ating kasundaluhan na pagbigyan kung kaya ng funeral parlor at sa Morsia siya ilalay in state and ililibing. So makikipag-coordinate sila kay Mayor doon sa Morsia.
0: Ay Diyos ko nga istorya, ang soldado ginayo sang iya asawa nga ilubong sa Hulyo 1 nga tungod birthday sang asawa niya, kita mo lang gid na si Sergeant Brazil. Tigayo ang asawa nga ilubong on that day. Pero para makaupdanay sila sa iya birthday, even if patay na ang iya ba na, tikita mo na, subo nga istorya ini because amo na balang sining ko, nagakatulog kita, we sleep soundly at night. Mahamuok ang aton katulugon because may mga tao nga hindi katulog. Agud bantayan ang aton nga seguridad. May ara, ginatawag ko sa English pa, there are those who lose sleep. Amuning mga soldado nga nagabantay sa aton. Lorga Vista. Kontra sa mga terorista. Te, kung sino dang apin sa NPA, ti apin kamuto eh. Kung kontra demokrasya ka, dito ka. Kung kontra development ka, dito ka. Kung upod ka sa manugkilkil, dito ka. Pero kung magbitbit ka armas, hindi ka maghambal nga reporter ka o kung researcher. Lorga Vista. Amuning problema, kiti patalang balakon ka isa.
4: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
5: They don't know what the hell hit them, right?
6: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: Karun, yari ang latest. Karun nga gabi, Lorga Vista.
1: Ang balita banwa nga ginapaligban subong o ginapautukan sang pungsod Iran kun bala batuno niya ang tanyag sang Estados Unidos. Tandaan ta, wala pa officially nagtakop ang giyera sang Amerika batok sa pungsod Iran. Although may ara sang nagakipaw-kipaw nga kasanag sang paglaom nga basi matapos ini nga tungod may ara sang ginpabutyag ang pamuno sang International Atomic Energy Agency o kun IAEA nga daw ginuntatan sang Iran ang ila nuclear development program. But silingon ang ila pag pabati sang uranium kag ang ila plano nga magubra sang nuclear weapons kontra sa Amerika ginuntatan nila.
0: Lorga Vista.
1: Sa pihak nga bahin, padayon ang inaway o padayon ang pag-atake sa pila ka mga barko sa Strait of Hormuz. Padayon man ang pagpatrolya sang mga barko sang Amerika, agud punggan ang mga barko nga nagagwa kag nagapasulod sa Strait of Hormuz.
0: Lorga Vista.
1: Pakadto sa Iran. So amoy na ang development banwa. Ginakabalak-an nga magasaka naman ang presyo sang petrolyo kun liwat nga magaluntad ang ilinaway. Ang estimate suno sa UN Trade and Development nagasiling nga magasaka ang import costs sa pangkabilugana sa kalibutan 20 bilyones dolyares ang presyo o ang import duties. Ang matam-an sine ang pigado ng mga nasyon.
0: Lorga Vista.
1: So balantayan ini. Sa iluhan ko, ari importante, ebula kita gyapon. Kay man, sa ginreport ta kagabi sa Democratic Republic of Congo kag Sudan, may balatian nga ginabantayan nga ginalantaw sang pila ka mga gobyerno dala ng Amerika nga posible mas makamamatay pa sang sa COVID. Yari ang video sang United States Marine Corps kun ano ini ang Ebola kag paano kita maghanda kontra dire. Roll video.

0: Marines, as the medical officer of the Marine Corps, threats to force health protection are a matter of grave concern, both to me and Marine leaders everywhere. One such threat is Ebola, an extremely deadly viral disease for which there's currently no vaccine or cure, and one that's caused recently an increasing number of cases and deaths in West Africa. In fact, the ongoing Ebola outbreak has already surpassed numbers from all previous outbreaks since 1976, combined, making it not only the largest outbreak ever documented, but also the first recorded in West Africa. Although this situation is serious, the Centers for Disease Control, along with other government and international agencies, are taking steps to respond. The World Health Organization has declared the current Ebola outbreak a public health emergency of international concern, and the CDC has recommended against non-essential travel to affected countries. For those of you whose mission requires deployment to these areas, it is imperative that you take appropriate precautions. You must be aware of the risks, understand what to do if you come in contact with someone suspected of having Ebola, and what to do if you become ill. While there's currently very low risk to Marines and sailors in Africa, that risk can become moderate to high if you come in direct contact with an infected individual. It's important to know that persons infected with Ebola virus are not contagious until symptoms appear. The virus is spread through direct contact with blood or body fluids of a person who's sick, or with objects such as needles that have been contaminated with the virus, or by touching or eating infected animals. Therefore, avoiding these situations is crucial. Ebola is not spread through the air or by water. Initial symptoms usually appear suddenly, about 8 to 10 days after exposure. They can include severe headache, aching muscles, fatigue, sore throat, dizziness.
1: Are, ang ambal sang medical officer, chief medical officer sang United States Marine Corps, amusine, siling niya, ang importante, kabalo kita, panugyan niya ni sa mga Marine sa Amerika, ha? Protigin pamatian talang kay currently wala pa yang DOH naton dire sang ila kaugalingon nga panugyan so ginatag ko sa inyo abansi nga ihibalo ini siling niya kun mag come into contact lawayan ka be o nakatandog ka dugo sang infected nga tawo. Although diri sa Pilipinas, so far, wala pa, ha? Kung nakakaon, kalimbawa, dito sa Congo, kung nagkadto ka sa Congo, nakakaon ka alagit it, nga posible may ara virus sang Ebola ang imuon silingya, dapat nga ti bantayan 8-20 kaadlaw. Kay dira na usually nagapakita ang symptoms, yari pamati ang tadugang.
0: Nausea and joint or muscle pain.
1: Oh, are, ang mga simptoma, amuni, nausea, daw masuka ka, severe headaches, stuman kasakit sang imo ulo, fever, hilanat, pagpalakit sang lawas, joint pains, ikalima may ara man sang ginatawag fatigue, tuman nga pagpalangluya. Amo ini ang bantayan sa mga symptoms ukon patimaan sang Ebola. Yari dugang.
0: Increasingly serious problems can develop, such as blood and vomit and feces, skin rashes, failure of multiple organ systems, and shock. Unfortunately, we don't have specific antiviral treatment at this time, and there is no current vaccine. Meticulous supportive care can make a difference, though, if it's begun soon enough. That makes early recognition of Ebola important in order to provide appropriate patient care and prevent the spread of infection. If you think you may have been exposed to the Ebola virus, please let your medical provider know right away. Recommendations and guidance may change as new information becomes available. For additional information or to learn more, I encourage you to review the policies within your chain of command. And you can log on to www.cdc.gov for real-time updates.
1: All right. Amo to ang panugyan sang United States Marine Corps para ya sa ila mga soldado. Pero gingamit ko ini para may ara na kamo abanse nga ihibalo, because as I have said, ang Department of Health ta sa Pilipinas wala pa advisory. Parte sinisiling la gapamati parang kami sa UN. Pero ang Marines sang Amerika kag ang Centers for Disease Control may ara na. So amo na anay ang kinapabati ko sa inyo. Amo ni ang panahon nga ang lantawunta sa internet, hindi lang ang gauba-uba, hindi lang ang porn, hindi lang ang vlogger nga gakaon uling, hindi lang ang hita nga gagwa sa Facebook, hindi lang ang titi nga ginapakita sang isa ka vlogger, gamiton ta para armasan ang aton kaugalingon sang nagakadapat nga ihibalo. At the end of the day, banwa amuni, hindi sa tanan nga oras nga may ara mahambal sa imo kung anong himuon. It pays to know, but it pays to use your brain. Inabalang imo nga ginaibalo para sa kaayuhan mo.
2: Lorga,
1: so amo ina banwa. Wala na ko tiyempo, buwas naman. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Ramuel Alcantara, Julius Maraveles, salamat, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
2: Lorga Vista. K5 News D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: backup, sir. Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Moderna Max, Max Effect.
11: Ako galing si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
12: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
13: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig niyo, Boxidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
17: 101.5 K5 News.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
19: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
20: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
21: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
22: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
20: Hindi lang gani-carots.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
20: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
19: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
19: Saling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
20: Basta.
19: Ano tayong interman?
18: Maedukar ka pa.
19: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
23: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito ng suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
20: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
23: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tabok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
20: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. iniman ang nagahimo sang steroid hormones kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
23: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Iniman ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack ka. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500 magnetic. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
20: Palainom
23: no?
20: Ako.
23: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag mighty C ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
20: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustard,
23: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
20: Wow.
23: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
20: tinlo. Sa atay, no? Like tinlo avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair. Tatlo ka bilog avocado sa isa semana, ang may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
23: Take note, ang avocado may glutathione man.
20: Ay,
23: na,
20: wow.
23: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom DTX 500 kag mighty sip tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
20: Oho.
23: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
3: 470.
1: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: akin. DTX 500.
20: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
23: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagun damo ng free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na mighty cell agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
4: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo nagaresulta sang sustain tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
20: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
23: Agoy.
20: Untat, inom alcohol.
23: Agoy.
20: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan is more on fruits.
23: Rustan. Palahubog.
20: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne. Nakabalos ang...
23: Kabalos?
20: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
23: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw or pure C.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500.
17: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
24: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
17: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
24: So wow.
17: Namit na gita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
24: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
17: Bakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako gali si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akon madulaan gana magtuon, sakit din akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
26: Kag subong kanami sa akon paminsaron.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Anika, dayan ko mangingi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1
2: up to 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa My TC, epektibo.
6: My TC!
7: Mapalit sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
7: Mapalit sa mga butika.
9: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
6: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
6: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
6: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: So pareho man yung blangang permina mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikan adlaw.
23: Dapat lang.
20: Oo, oh, hindi pwede nga.
23: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
10: para habang ang ilok, may
23: di siyempre, Clinica Dio Fresh.
10: Clinica Dio Fresh.
23: Damo yang, ano, hindi ka sa ibang niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
10: Amo niyong pag-asa niyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant niyo, amo niya, ang makapipikto sinyo nga aki, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay kita sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
20: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
10: Iba si Malatnan ka na. Sabang taas ka.
20: Nakapangapi ka na.
23: Favorito nga kape ni Saril dyan, wala na sa iban.
10: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas yung metabolismo pero gatinlo man si mo sirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
11: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
10: Para sa diabetison.
11: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
10: Mm-hmm.
11: May... Oo, oh, gatamis. Kaya tamis ang ditribayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
10: May protection
11: may
10: ka pa?
11: May antioxidant ka pa.
10: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may hara ka pa monolaurin ngalin sa ditribayo. Ang gusto yan ni Engineer Abagatindog tanan.
23: Kaya pa rin kung aga, kapakapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
10: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend ka namin mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
27: Talk ni Doc!
10: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kuntatangkaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan si na. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula protektado sang D3 Bio. Subong nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
23: D3 Bio, ti permina mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
10: Pinaka-kampiyon klase.
23: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa composition sa aton nga cellula. mid of lipids.
4: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids. Oh.
23: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ni sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol para hindi dalom sa mga
4: pamati sa aton.
23: Ang cytosol, sir boy, amo ni siyang part sa imo cellula nga responsible nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
4: Uy, ara na. Ara na glutathione na.
23: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
4: may ga-repair man.
23: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sang imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sang gituag cytosol environment.
4: Uy, kampiyon.
23: So, sano kaya man ditribayo ya? Nya, so, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
4: Kulang na.
23: Kulang na kung ditri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
11: So importante na ang good fats aton yung mga cellular, sir boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, sir boy, 60% is made of fats.
4: Correct.
11: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
23: Oh, pero may natumbatian sa una, no? Kaon mani.
11: Kaon mani.
23: Pero lain nga mani ang ginakaon, sir boy, no? Nga anong ara sa mani. O, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
4: Layo lang.
23: Layo-layo, gidya. 100 times.
20: Isa mas lalaki ang joints ng kaon mani, guro. Hindi ko makuha ang the same effects ng
11: D3 bio. Tiyari, loan mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
4: Nerve cells,
11: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
4: Amo nagnatag sa D3 bio.
11: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
23: try nyo blang mga wire nga live i wala putos.
11: Oo.
23: Di ba gasiga-siga.
11: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga adasig ang ginatog pagdala sang signal o kun impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, sir boy, no? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita magmalipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagkamalipaton, sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagkamalipaton. Kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses, no, sa aton nga utok pagkato sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
4: Gabi, no? Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambag ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipids na siyang nag-help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano buot silingon sina? kung may kung gaditi bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makina si mo selula, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Amil.
23: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may mo protekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, pero naman na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
4: Every 8 hours.
23: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
4: It's all natural.
23: Tana, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakausa ng ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapakas, mga buti ka. D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga buti ka. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
12: May DC. Mapalit sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap.
21: Mamakang sa mga butika.
22: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
29: Iloilo City.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
31: Roa City.
32: Atubang sa PLDT McKinley Street.
33: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
34: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
35: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
36: San Jose Antique,
37: Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
38: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
39: Kulasi
40: National Highway,
41: kilid sang LBC.
42: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building,
43: Texas Street,
44: Corner Bread Box,
45: Kabangkalan Public Market.
46: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
47: Sagay City,
48: Radyo Bandera Compound,
49: likod sang Pag-ibig Office,
50: and
51: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
52: Bacolod City,
53: Ernai Street,
54: fronting Paglaom Sports Complex.
55: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Mayra pa benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
23: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa pagkabalo nimo nga may mga sulalob na mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob. Inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom dengue bio.
20: Bisan dengue gini inom ko.
23: Di ba dengue subong grabe ang kwan.
20: Bataan ko.
23: Damo. Painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag dengue bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag dengue bio. Ang mga medium chain fatty acids from dengue bio ginatorn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
0: Patay sila.
23: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
0: Bacteria. Sang
23: ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo dito tribayo.
20: Ang ano ni ang aton nga immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang atake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslandok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
55: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo.
1: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio.
2: DTX Covenix. Ang kape sa gana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
55: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon.

0: Magtutugtog na Alamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kadayan ko mangi-gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang ditis. Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga po nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Mayong gabi, tanan nga kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong nga kaimtang, kaglabos tanan si kayong lawas, kagdalayon ang Diyos sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang rukol sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpagamaayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamutanan? Kag antanan ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon, kamo ara sa mayong kaimtangan, kag labos tanan nga permi nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magaparayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasaslamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawa at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkaluban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpala na kinakailangan aming makamit mula sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat.

Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali, nga biskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon, ginuhipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero, biskan nga yabuok lamang siya. Nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yabuok way mangin polos. Pero, sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililon. Nga bililon siya. Bangun kay diri sa aton ang inutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines kung ilimnon nga wine man halimbawa. Dayon, mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan. Dayon, mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa Pino, nga Bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara Bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kangay sa aton mansyon subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perti ka bilidon. Dayon dire kun aton padayonon siya nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal tang mahal sa tanan ginagamit mahal kay galika kun padayonon kita. Diri na kita dayon makabalo kay gali ka diri sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di Dios noon. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan tungod sa maayong tao may mga has bisan sa pagpanginmatay. Apang ang Dios nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sang litkaron, di napakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karun nga kaya pasagulik kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo rin nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang bangod kay suno sa aton na nga nabatian inyong nabatian gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton. Bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani. Mga heroes. Kangay ko si Rizal, Andres Bonifacio, pag sino pa ng iban. Kamu mo ng medyo familiar gin. Si Rizal, amin na. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi,
para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800, hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugwong Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita mga kuturan? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon perti kakulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano, sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin dali nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita dali sa ginasultin dali, ginambal dali, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa buhol, halimbawa, sino nagpatay dali kay Magellan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao. Ano, halos may mangin matay tungod sa matarong tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pagkita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, ginpakamatyan. Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas, may ara bala? Wala gid. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidhon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bili sa dugo ni Kristo nga iya ginbuhos, ginula dito sa cross. Amo nang sa bisikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak, labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga, biliduhon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karnero gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang naman. Bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi nga napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta.
Siya gintangdo sola pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ambutan balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi na pasad, hindi pa na plano, butang balon, sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tao, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na ang makuturan nga ang pagadiyos, butang balon, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontrabida, di ba may actress, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina. Ngaman, kay pwerte sila kagamahanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang silingdri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay, anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano gin pamatuod, no, gin matod or gin pamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaugalingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga siling nga tani kita magadayaw magapasalamat pirmi sa Ginoo bangod siya ang kadako nga gugma sa iya nga proteksyon, ginatipan kita diyan pa kamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Ngaman, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk, nga kumbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, imo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga, nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka experiment, kung hindi man siya mga polos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios gamhanan katama. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Eva, pwede naman nga, si kuwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila, maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon, nga kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa dris sa kalibutan ngayong gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba la? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, amusta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon, bangod kay ang plano amo man nga siya gin mapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, amo na ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo, kaya muna iyang ginsiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon,
kinahalan ipanginwala ta nga aton kagulingon kag magsunod sa iya kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga si Apostol Juan mismo nagasiling sa siningin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagod nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos, amugali na nga balikan tatong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8 versikulo 4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amugali ni ang butambalon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makuturan ang 1 Juan 4 versikulo 10, nagasiling sa sini amo ang gugma. Indi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay ara na ang ilagugma nga plano kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios ang Dios nahigugma na sa aton kay kun aton basahon maguturan ang 31 versikulo 3 sa English version sang Jeremiah, naghambal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdrawn thee. Na, ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Biskan hindi magasapak ang mga dalaga kung kisa mga hindi nagasapak nga man bangod kay labi na sa aton nga tiempo subong nga damo mga palakiro ang matabo na nga bisan diin makatubang dalaga maghambal dayon I love you, I love you. Pero pag talikod naman dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kun aton nga pinsaron maayo ang plano. Ang plano para sa aton nga sa pagtubos o para sa pagtubos sa aton hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo ta malon nakaprepara na daan sa aton nga istorya handay kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios halin sa ginsuguran. Si Satanas, kag si Satanas, nakabalo na ang Diyos nga ang si Satanas maapusta siya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Diyos, paagi sa malimbungon nga gahom sa ang apusta siya nga si Satanas. Ang Diyos wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya. Sing abansi ang pagluntad sini, kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit ginhimo ang provision nga ang mga tao bisan pa mga may mangin maglapas hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya. Mahimo nga mangin mga pinili sang Dios nga gintala na nangadaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon, suno sa maayo nga kamutan sang iya kauton. Ang butambalon diri maguturan nga, biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan, pero paagi sa kamatayon ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginhimo. Bugtong anak,
sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ila na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa gulingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, hindi maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana nga grasya nga ginhatag bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios. Paagi sa pag-angkon sina nga grasya dapat mangin mga anak sang Dios paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes, kag ano nga ka, kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanaon kun bala magamit nila ang provisyon nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kun aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa atong tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sang pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun ano nga makasakit, ano nga kabudlayan sang nagpakatawo si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa krus, ginpakahuyan, ginyaguta, pero sa pihak sa sini nga tanan ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga kung hindi man kita maluwas, hindi na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalupangon, hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya, kagani mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kay kung basahon ta ang 16 versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o may impyerno? Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog nga kalibutan, utod or abyan. Amo na nga, ang importante ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kag kaluoy sa napukan nga tao nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao? Wao niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kung hindi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang malon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Dios hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahintangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpaibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugas sing makaluluoy nga kahintangan sang mga butang. Satanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay Satanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is, way man lain makatupong kay Satanas,
Pero malapawan mo siya kay Kristo. Huwag malain makatubo siya, kumbaga makariskyo. Amuna nga si Kristo nangin matay. Ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Isang ang ila makaluoy, wala siyang mahimo nga kintangan, nag-abot sa iya. Ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan, sang Diyos nahulog sila sa idalom, sang gahom sa pagkontrol, sang prinsipyo sang kadululman, gidoso niya. Ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Diyos na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw. Amo nang gintilawan si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya kadungganan, ang iya harianon nga awtoridad, sang iya himaya sa may kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan nga prinsipe sang kadulman nga mustanas agud matubos ang tawo. Pagi sa iya pagpakahuya kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan nga rasa, kag paagi sa malig-on nga pagtuman, ipakita nga ang tao makahimo sa pag matubos kag makahuluya nga kapaslawan niya dan, kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman, mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. Pud ang mga sala sang kalibutan ginbutang sa iya, magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan. Magaantos siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan. Magadaog siya tungod sa tao, kagdaogon ang manugsulay nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag malig-on nga integridad, ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga pagi sa iya ngalan, ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kamangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kagulingon sa napukan nga katawan. Muna nga diri magkuturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani, kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Muna nga kita sa sininga kabihon, kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan, makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan, makabaton sa aton gintinguha nga kung kita interesado sa aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga itagana sa Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na ikatugtuban. Kamay pang Ginoo magpakamayo sa inyo tanan, sige hapon natong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubayt gamay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang si Odo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimithi ang physical, mental, spiritual, financial at protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasamang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.

0: 라디오
1: 컴퓨터라디오
2: mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, kagustong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatangin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, sumunga gabi i-text yun or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Sa ato naman nga Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sang ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa libot i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263, sa aton Globe number 0927-448-940. June 3, 2026, it's a Wednesday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulad naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki 5 Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, so far, so good. So good so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5 aton, gid sa liwad, ga-remind sa inyo tanan, sa aton tanan, kay butang tagid sa mas mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas sa subong nga panyempo. Likaw kita sa kunano man nga sakit kag balatian, gani, piliun tagid ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para magbakod ang aton lawas, ha? Kag subong man, atong gitagaan tiyempo ang pagpabalhas. Kay ang pagpabalhas, isa ka natural nga proseso sa aton lawas na ginailiminar ang mga toxin deposits nga amoy naman ini ginatudlo nga mayor nga nagahatag siyang kahalitan sa aton sistema kag nagaresulta sa kunano nga sakit kag balatian. Sa kada ilig siyang balhas naton mga ka-K5, ginabuhinan naton ang mga toxin deposits naton sa lawas. Gani sa liwa, tagaigid sang panahon, ang pagpabalhas, ha? Ang malimpyo nga palibot kag ang aton sulod panimalay, isa ka maayogid nga inisyatibong para nga proteksyonan ang aton miyembro sa panimalay. Hindi makaangkon sang sakit kag balatian halin sa mga kagaw o kon mga mikrobyo. Kung limpyo ang aton palibot, hindi makatiner ang mga kagaw o kon mikrobyo. So gani aton ugalion mga ka-K5, manglimpyo kita sa palibot ilabi na gid sa aton sulod panimalay. Likawan nga mas stress kag sobraging stress, ha? May dako nga tsansa nga magsaka gid ang aton na blood pressure. Kag dako gid ang tsansa nga makaangkon sang heart attack o kon stroke. Tungod sa stress, tungod sa mga pagtuon sa mga eksperto, ang stress isa nga ginatudlo gagabangdanan sa mga seryoso nga sakit kag balatian. Isa na dirang cancer, ha. So gani likawan naton mga ka-K5 nga sa mga butang o kung mga bagay nga hindi kita ma-stress. Kag hindi gin magkalipat sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang importante si mga suplemento nga nagahatag sa aton sang proteksyon kapag limpyo sang aton sistema nga magwa ang mga toxin deposits kag mahilway kita sa kunanong nga sakit kag balatian. DTX 500. Ginalimpyuhan ang aton sistema kag ginabantayan gid ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa aton nga level, o kung lapaw man sa level, ginapapanaog sang DTX 500. Kag may epekto gid siya nga pareha sa insulin. Kag way labot sina mga kakipay, may aras siya sang super antioxidant nga halin sa tubong nga nagabantay man kang nagahatag sang kabakod sang aton selula sang aton sistema nga hindi kita mahalitan sa kunano man nga mga free radicals. Katulad sang toxins, ang free radicals nagasulod sa aton lawas kag nagaubra sang panghalit kag ang paguba sang aton selula kag nako nga tsansa nga makaangkon kita sang masakit o kon balatian, ha?

Nainom na ang Mighty Shea. Ang kinanglanon naton subong nga vitamin C ang madasing maabsorb sang lawas naton. Kay ang vitamin C nagahatag sang kabakod kag madasing magpataas sang depensa kag resistensya sang aton lawas eh. Subong pangapanyimpo nga nagatabok na kita ang aton panahon sa ating ululan. So damo naman ni magabatsyag sang sakit o kung pagilana, trangkaso, sipon, ubo, asma, kung hapo, kag iban pa. So gani mga kakifab ang aton gig nga ginarekomendar sa aton tanan, Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C ha. Kag palapit na ang pagbukas naman sang klase, ang aton nga mga kabataan, mga chikiting, kinanglan mimiara sila sang depensa kang mataas nga resistensya, painuma sila sang Mighty Shea Syrup for Kids. Nainom ng D3 ba yun? Ati good, ah, very good. D3 Bayo mga K5, amo na ni ang aton yang oportunidad na naman nga makaangkon sang proteksyon kag kumpiyansa ang aton sistema nga magabakod kag protektado batok sa mga fungus, virus, especially kag mga makusog nga mga klase sang bakterya sa aton palibot. D3 Bayo himo ni sa extra virgin coconut oil nga may upod nga vitamin D3. Maayo nga kombinasyon nga para proteksyonan ang aton sistema sa makahalalik kag makamamatay nga mga virus sa aton palibot. Bantayan ang mga programa ni Dr. Ramil Oy kag ang iyang pagsaysay sa aton, pagtudlo sa aton kung ano ka importante kag ano ang mga benepisyo sa pag-inom sang D3 Bayo. Sa aton di programa sa K5, every now and then, nagasulod si Dr. Ramil Oy kay nag-explicar, kinasaysaya sang matulid ang aton nga benepisyo sa pag-inom sang D3 Bayo. Hindi mapuslanon yung katama sa tanan nga aton mga ka-K5, sa katagsa kapaghambal ni Dr. Ramil Oy, nag-aangkon kita sang dugang nga kalaman para sa aton igayong lawas. Kaya mo ina importante nga madipinsahan ta kung may ara kita sang sufisyente kang nagakaigo nga kalaman, paano naton nga malikawan ang masakit kag balatian. So sa liwat, bantayan gid si Dr. Ramil Oy sa aton nga mga programa. Kung mabatian yung tingog niya, mati tagid. Mati gid kita, kaydra kita makaangkon sa maayong nga kalaman kung paano naton nga mapadayon ang aton pamilya nga hilway sa masakit kag balatian sa tugas ang virus kag paagi sa D3 Bayo kita tanan layo sa sakit kag balatian. DTX 500 Mighty C and D3 Bayo sa ragi mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the Generics Pharmacy. Sa mga butika sa inyong lugar, pamangkutalan din ang mga suki ninyo ha. Hindi gani mga ka-K5, pwede nyo ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Kung gusto nyong barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadto lang kamo rikta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors ha. Libre, wala sing bayad. Wala bayad. Alas 9:58 ng oras naton, tawag na kamo mga ka-K5 sa aton nga hotline sa may mga problema, parti sa pamilya, sa relasyon,
o kung ano ba nang klase siyang mga problema nga ginatubang nyo nga mga pagtilaw, abi, ari kita din nga para magdugang. Maghatag siyang tiyempo sa pagpamati kapag hatag siyang advice, ha? Ginbayaan ka sa nubyo mo sa likod sang imuyang katampad kag sinsiro nga pagpalangga sa iya, ginhatag mong tanan na tas-tas ang kortina. Pero sa gihapon, sarang ikaw mabatas nga tontohon. Mga istorya sa kabuhi nga makatag inspirasyon, welcome gid sa aton program. Hindi tanan nga chimpo o tion, makabulig sa isa aton isang kapareho kwarta kung material mo. Pagi sa simple nga mga pagsugid naton, sa mga nagyan naton nga mga pagtilaw kung sa di naging madinalagon kita, makahatag ini siyang bago nga pag-asa, makahatag ini siyang kabakon, makahatag ini siyang bagong handong kag kusog, kag especially inspirasyon sa aton nga mga tagpalamati sa mga gabi nga nagatubang man sa pagtilaw sa ila kabuhi, no? So gani, every time you share your story, magiging ikaw isa ka blessing to other people. Dako ina nga bulig ang inspirasyon mo nga mensahe parte sa imo kabuhi nga makasalbar man kag makahatag man motivation, inspirasyon sa aton isig ka pareho, ha? O kon may ara ka dira sang komentaryo, opinion, obserbasyon nimo sa aton mga balita kag mga isyu subong sa palibot, ha? Welcome gid sa aton nga telepono 0928-611-2263 kag subong man ang aton nga Globe number 0927744-8940, ha? Mga ka-K5, grabe si Bongo. Buas

0: analysis o kung opinion o kung komentaryo ha. Welcome gid nga mabatian naton ina ha. Okay, may caller ta? Jirili?
1: Yes, lo.
0: Okay, hello. Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Hello, mayong gabi, lo.
0: Sino ni?
2: Si Risha, lo, si Palay.
0: Si Risha siyang si Palay. Risha, nainom mo na, day?
2: Nainom ko na, lo. Ang detect 523.
0: Ati, very good. Kamusta madang chimpo niyo si Bunga Gabi sa si Palay, day Risha, ha?
2: Gapaliti lang, lo, pero ay naman. Ang naligan ni Adlaw, no?
0: Pagkating
2: ulan mo.
0: Ang sunod nga ulan. Siyang Adlaw, kagina. Kamusta na yakin? Di siya mo niya doon nagagoom-goom. May init, dugay-dugay, may talithi, may magoom. Okay. How about di raya sa si Palay siyang during siyang daytime? Ha? Siyang Adlaw. Gano'n to siya? Hello, Risha?
2: Hello,
0: no. Ano kamusta yung siyang sadlaw kagina? Huwag yan nag-inulan?
2: Taliti lang, no. Wala naman to. Kadali naman to, no.
0: Hindi kagin magsulay, daya. Ay, basi mag-slim ka.
2: Sulay ka, no, naman. Sulay-sulay ka kung balatian ka, no. Ay, yung mga anak ko, wala kang magpuan kung magbalatian ko.
0: Singanan na ka ngayon, mamana ka na lang ka, no. Ipakilala ta ko sa kilala ko nga foreigner, no? Amerikano, negro gusto mo?
2: Hindi na, no.
0: Ka, dako to sa nga, yang daan nga, bu? Butkon?
2: Buka, pinakaroon, no.
0: Basik niya buka, wasa agid. Basik bla kon din po juton bla basing iba magaglalabot sa sinado bla. Anyway, sige Risha, ano dahil manamiyaw ka?
2: Manamiyaw lang ko lo, diri sa amo di ko si Palay lo, kay Dugay, nagwala ka kwan eh.
0: Wala ka kwan, anong wala ka kwan, anong?
2: Ay, nagawa ka nawag, ay, nagawa ka pangamusta sa iyo.
0: Klaro ha? Kay kong Dugay ka na nga wala ka kwan, ako yung Dugay, naging kuya nga wala ka kwan.
2: Wala ka, gusto ka na, no?
0: Ari, ga kwan, ah. Oo. Ati, sige, kwanana da ang imong kwanon. Kwanana.
2: Oo, no, ngayong gabi sa inyo ni Jirili, no? Mga biyan ko dire, si Nang Moni, Nang Mukay, si Nang Nida, si Xor, si Podeng.
0: Mayong gabi sa tanan nato nga mga listeners from K5 News FM si Palay ha, kag subong man sa K5 News FM hinubaan. Alas 10:04 ng oras na ton. We have another caller on the line. Hello, good evening. Mayong gabi.
3: Hello, J-Lo. Mayong gabi. Kagmaayang gabi sa tanan. Kagmaayang gabi. Kagikutan.
0: Ari na nga libang-bang. Jirili nga pula.
3: No, mayong gabi.
0: Mayong gabi. Dayo, obaho. No, dibi na siyang gabi. Tadiri nakakita ko. Kag nakamatigin ako. Sa radyo si Bong sa aton ni nga programa sa nga libang-bang brownie pulani. Ellen, mayong gabi dai na inom mo na yun na Ellen?
3: Yes, no. Nainom ko na ang B3 Bio DTX500. Look at my TV.
0: Abaw, kampiyon kumplito, Ricardo. Matingala ko daw kondisyon kag persadong tingo kay gali naka... nakainom gid siyang tatlo.
3: Yeah.
0: Anong malita, Simon na Ilin? Ano, nakabalik ka na sa trabaho mo? Kunara ka pa nagyapon sa tilid ni Fred?
3: Ari pa ko dila sa balay, no?
0: Ay, abaw, Jirili, payaw-ayaw gid siya.
3: Yes, sa pano. Grabe. Buksang ulan kanina, lo, amo na nga nabasa gid ang duta.
0: Nabasa ang ano, day?

0: dúdta.
1: Ah, bikuan nay ang duta. Na basa gigali girili no. Mayo lang kay wala mo gintrapuhan kay gamasa. Ayo gamasa nagbasa. Oo, janay ka, Dailin. No kalawig ng makasyon mo nung anong direksyon tabi nung plano ta ma pa mabalik ka pa to sobra mo kun mapalawig ka na siyang makasyon mo pagid.
0: Abot mo kay kung nagbalik ako, no, ang kasi may problema, abidiri sa balay, abot ka problema, abidini, o ano mabudlay, tag wala ako dirilo.
1: Balaan ko na ako ng problema, yun na sinyo balay, ang inyong, ano? Ang inyong nga swimming pool, permi nagahubas. Oo. Nga man anong problema sa balay nyo, nagtakilid git kay adlaw-adlaw, gaano ka mo, ga...
0: Nanoan. Ambutlo, i-share ko lang balalo.
1: Sige, Abi.
0: Ginahambal sang iba sa ako, diri sa palibot, o ano. So, sila nanuoy lang kami ni Tore, nanuoy lang kami kasi diri sa inang, kung iya balalo sining balay, naging bakal bala namon. Di kaya ang pag-iya sini di bala ang magulang ni Fred kaso lang napatay na tong iya magulang nga babae awa na ang iya bana bala ginbaligya niya ini sa amon di karo damo nagahambal diri lo sa kalibot nga aman niya kung mag ano diri siya lo nagakadto sa amon balay
1: sino? E dapat, sino?
0: Ang bana sa magulang ni Fred.
1: Ah, okay. So, baling balay na siya mo, ginmakanan ninyo kay sa magulang ni Fred.
0: Yes,
1: Lord. Tapos, anong problema? Nga kanto na siya, gano siya?
0: Di kay kung magpa-release balalo, kung mag, ano, sila magkuha na bala sila sa ginatawag bala nga, daw siya, pension na kung tawag nila sa senior citizen na bala kada tatlo kabulan.
1: So, social pension.
0: Yes. Oo, yes. Di karon, nang tikay malayo na siya dito sa ginaistara niya, daw bali, wala pa niya na transfer, bala ang iya nga, ano, bala sa senior citizen, amo na nga, kung magpa, ano, kuha sa sang iya nga, ano, sa senior citizen, kada tatlo kabulan, di rin siya nagasapol, di rin siya nagakadto sa amon balay. Di karon, nagambal man no ang iban nga mga pamilya, ni Fred dapat, hindi na nga siya diri, lumukay siyempre, di paligyan na niya ang balay niya sa amon. Kaya tapos, wala naman to iya asawa. Amin na bala ka sa alogi na baton ng Fred tungod dala ng guru pamasyal o ano. Pero ko sa akong do, dagalibog ang ulo ko. Kaya it's inanghambal man sa iba, dapat hindi mo na pagpaanaron diri. Kay, malay, kahit matigulang na siya, lo, daw masakit to nung siya bala, lo. Dikaroon, kapal gamit ng iba, basi bala kag, do, hindi na siya bala makatakod, diri bala na siya mupadulong sa amon.
1: Ti, dyan na ika. Kita mo ning mga subay, bla kong kisab, bla? May subay, away ka makita, kali subay na.
0: Yes, lo.
1: Ang mga subay, kung nagalakat sila, kag ipanason mong ilay nagyan, matalang na sila. So, ang imo-himoon siguro nga ang iyang nga banas nga ginausoy na siyang imo nga bayaw, panason mo para magtalang siya eh.
0: Kagdasan mo, di nakahambal man ang iba rin sa kalibot namon nga, tamo siya rin ng mga pamilya. Eh dapat, dito tuwa rin sa pamilya niya na sa apolo mo, nga amandiri sa amon. Kasi siyempre naanad siya guro lohambal sa iba, kay ginaamumagid siya ni Fred, kasi ako magkanto di siya, si Fred pa nagasupag sa iya pagkaon, kasi ako magtimpla sa kape, si Fred pa kasi ako nagatimpla.
1: Di okay, di ano, kagkanto ba lang na siya guro, tungod sa iyang address, sa iyang informasyon, parte sa senior citizen, Da siya nagatabo para magkanto sa syudad o kung sa diin man para kuhaon ang iyang partida bisa social pension, da mo na? Ta, mga pila man ka nila ang tinerya da in dahilin, ha?
0: Is, nagapadulong di sa mga hapon, tapos sa hapon naman siya, kinabukasan naman siya mapauli.
1: Tindi magigili, pirmi, bauari mga babae, kastik tao.
0: Hindi pa magdulong, wala man ako sa mga estrikto. Kaso lang, kis, hindi man kulo sige nga na suplada ako, umaldita ako, pero kis, yung pagkado na birilo, nagaubo siya, tapos, inang kasing tabi lang sa nagkakaon kis obololo kung gakaon kamilo doon nagaubo siya balo tapos nagatang aghak siya tapos nagaano pa sang sipon amo na lodo ng diri ako lo tapos di lang siya to na balon ako ni Creed ng kaon wala ako nagadungan kaon simpre wala ako na kamian
1: okay ti simpre may may rason ka man kiti simpre ibo na balay kaga ikaw yung nag-plastar kung na daw yung mas komportable para sa ginawi ni Mobi, no? Di karoon, na-storya mo na ni ang Malacanang. Na-storya mo na ni si Fred?
0: Isang si Fred to, hindi man, ano, kisa ano, may bias, no? Nga, isa kasi mana siya dirilo, nagdayon. Di ato pakutulo sa Rojas, lumoga obra. Di karoon, di siya datinir, isa kasi mana, iti si Fred nag-aobra. Tapos kung mag-abot si Fred, si Fred pa kuno ang nagabiga mo. Tapos kung magkao na kuno sila, si Fred pa ang nagasukad.
1: Agali ka? Lain na kung siya... Yes. Lain pa na kung siya manggahulig kay Fred.
0: Ano na?
1: Awaya, siling ko ang idok gintatakab yung kuring. Una, no?
0: Gaston, nang gumakamangkot niya na si Fred, kung ano sa ina si Ellen na ato na sa Rojas. Pero kasi ang may ara, kasi ang nang siguro kung nabalaan niya nga wala ako diri, diri pagid siya matinir yung balalo, tapos lang kasi ang kay nabalaan niya na ari na ako diri, nagpapauli siya dayon.
1: Ay, siya okay. Siya no plano mo ni ipadalata ni sa Senado? anong plano niyo ni Karon ni Fred? Ano ang inyong initial nga option abi para masolusyonan ini?
0: Pero no, naghahambal ang iba na prangkahon ko kuno. Pero no, nanguya ako magprangka. Ano naman abi ako ni Hambal? Abi, dong hindi ka na lang diri magdayon dito pala. Yaka hindi ako gusto sa amon ng diri ka nagadayon. Ikaw nanguya man lo.
1: Gani man lo. Oo. Di alang-alang siya, kung siya balay madayon, kaya recognize ni Gross.
0: Pero lo, dali lang, mamangkot na ko sa imo.
1: Ala ba?
0: Insakto inang ginasadya sa hapot sa mga tanan, diri nga, dapat hindi ko diri pagpaanaron lo. Pero baka luya man lo, nga hindi mo tanggapin, kada so naman kaluluoy man pala lo.
1: Takto man ho. Te okay. Te anong inyo yung istorya ni Fred? Mamasita si istorya nyo ni Fred. Oo. Ano gusto mo ni patiran na lang eh para?
0: Ang amal ni Fred na kami kay total damo mandiri sa palibot ang iyang mga pamilya. Kami kumag-ano dito na lang siya balanong sa pamilya ni Yalo.
1: Oo. Ti, sino nga pamilya na ang masapupo na siya na?
0: Ang iya di mga kanilablutan, damo diri sa palibot.
1: Kay sila na sa una, tag-iya siyang malay ng asawa yung utod ni Fred, no? Subayaw siya ni Fred.
0: Okay. Tapos mo, ito iya sa dami sa akon, yung nga, tiling niya ba, ganugon, kung may utod lang ko tani diri sa balay nga ini, hindi ko ginitani, pag-ibaligya ini nga balay mo.
1: Muna yung humbal sa ahon. Ay, okay ho. Te, anong plano mo ni ipaguba mo lang balay mo? Ha?
0: Anong ihambal ko nga hindi siya maklain ang iya buot mula sa amo ni Fred.
1: Ate, kung nakwisi mo, ano ka mula sa gold kapulo ka, idok blang ang bulbulanan blang? Oo, kay te, no. Kung na mo balahibo ng imong ido na, masi ko, ngayon din ako di magtinan, kay pero di ko ginapo, kay tungo siyang balahibo, kaya lang alang palino niya bulo kay ido mo.
0: Galing, ano man, hindi natakos, hindi niya ka-obra.
1: Oo, oh, kay hindi ka komportable nga arat na siya. Oo. So, ano bi ang mayo bi mati guro? Istorya hon gijay nga kinanglan dito may istorya kada sa parintin niya nya magkanto di siya gani di si Bulan na kaya kulang mahatag pagkaon niya ha. Do something like that, no? Di ba? Nan. So kay sini mo naton hindi ko komportable nga ari di siya kay ti mayulag kon okay lang kami ni Fred. So dat na lang siya si imo kung may close ka mo ng pariente niya bla mo dahil sige lang kita ka nakadat 5 kilo bugas o kung 3 kilo bugas kag ipadoom siya kag i-sustainer na siya kay mahatag ka siyang pagkaon niya be no kay para makatina na siya kay kay hindi kami di mag-abot ni siya, may laktang kami ni Fred, abi, no? Ti isira na mo ng balay, isira na mo ng balay, kay may mga importante kami na nga gamit, ti kamudlay katama kon abierto lang, nga siya lang. No, mo na mula?
0: Yes, oo.
1: Sling mo naton, kayang naton ang mga kandado na mo, di, ang mga liabig, eh, nagkalahulog sa Pacific Ocean.
0: Tapos lang kung mag-ano ba lalo, di isang dito ko sa Rojas, ginahusisa niya, ginagatawag na siya kay Fred ko, no, kung ari ako diri sa balay. Amo na, may bis, ato yung nagpauli ako diri. Di, si Fred ang ginatawag niya, tapos makibot, di siya balalo, nga ari ako diri sa balay. Nga olin, ari ka di, abi ko yan, ato ka to sa Rojas. Tapos no nami, balalo sa to, nga, natural, ari ko di, kaya ako ni balay, no.
1: Ah, okay. So may panagupnob ka nga base magmuambudlayan ka muna kag kamuya matipan siya do kay may tigulang na siya. Why sila bata haw?
0: Wala man sila anak. Do may kin-adapt na sila anak sang takaisa nila Fred pero ato siya tulo sa Cavite.
1: Si
0: Karon. Anang amo kami no naghambal may naghambal sa akon nga kag sa amo ni Fred nga base kun hindi na siya balalo ka ano nga magmasakit na siya bala kag diri siya lumapadulong sa balay namon lo
1: ah mo na ikaw ginamatipan sa iya da kag mahungit siyang iya da nga pagkaon da
0: ay abo hindi ta kun yon no.
1: Di prangkahon mo na lang siya nga hindi ka conforming nga magkanto na siya magkanto na siya, ibawal mo na lang siya, no? Kagtapos may opsyon lang galing nga may kantoan na siya sa lapit na kahit yung tuyo ay dira, hindi man siguro gina magtinirda kung ikwaon niya lang yung pensyon niya. Pero sa imo naman, though may mga posibilidad nga maanad kag masi magtinirda kag pilakadla kung magmasakit na, ginatisipar mo nga hindi ka madisturbo kag makompormisyo, kag mabudlayan man eh, no? Kay doon ni kakasaho, yabe, no? Imo na yan diretsyo bilang tag-iasang balay, no? No? Di ba?
0: Pero lo, ang dating kasi na ito, hindi man ako mangin maldita o suplada sa iya.
1: Why ano, man, siguro na? Ah, kaya nag-explicar ka malang niya siyang imo yung gusto yan mo. Amo na gani, para nismulado, may ara ka na iya kilala nga pariente ya, nga ayoon mo na siya matinir, tagaan mo lang bugas, no? Kag iya nga ilabi nga sudanda pero hindi na siya matinir naton kay anytime may kantoan kami ni Fred o kung may laktan si Fred gusto ko kandaduhan ang balay.
0: Yes, no.
1: Oh, di ba? Amo na na daw yes. Mangita na lang kita siyang alibay abi amo na. Ti pilagin ang pension niya mga 100,000.
0: Hindi, no, kada sa bulan, 300 na ang, 300, 3,000 na ilan nakukuha.
1: Ah, okay. Sige. Sige lang ah, pangamuyuin lang, tagaan ka siyang ginuusang kaalam, ka maistorya mo sa isang tadlo kang mahinahon, okay?
0: No, yes, no. Salamat, no.
1: Pag-uba na lang malay mo, bla? Siya na nakasolusyon na pag-uba mo na kang isaylo mo to. Galing masimang isaylo ka, masaylo mo siya, bla. Lynn, thank you, Lynn, ha? Thank you.
0: Sige, no, salamat.
1: Ay, kabudlay, magabuna, no? Nga mag-edad ka na balayang wala sang kasang dalangpan, ilabi na gid kung wala sang wala ka sang napundo nga kwarta. Di blaki ko may kwarta ka, makasugo-sugo ka kagang kwarta, yan yung magnet na mo. Makasuhol ka dato, ah. Ha? Makalihog ka, kumakano ka dira, no? Mga may giyuhon ka bla. Kabudlay nga mag mulis ka kami, no? Kati parinti mo mo, puti o rasyon natin parinti, puti may kanya-kanya sila yung mga pagabuhi, kag sistema sa ila yung pagpangabuhi, masampa ka na sa ila. So, huya manabi, kati as kita nga mga Pilipino, may ginatawag kita nga close family ties. Mayon pag tiner mo da yung malayang upuntiya sa sistema sang tagbalay, kag may arak kaya sang kontribusyon, di ba? Kami kwarta, kamo po kung wala ka sang kwarta, di mag-uasin na yan, mapasakop-sakop ka. No kalain man ba matian, kay ti ang aton kultura nga Pilipino is binuligay. Pero kung medyo do sobra na yan kagaya, medyo do hindi ka konforme, may harakaman siyang diretsyon nga mag-plastar sang imo yung sistema sa nga nakagustuhan mo, Beno. Mag-prangka lang, ah. Prangka lang, ah. Balik pa ni Blakay. Pagkagandang siya ino. Prangka lang. Hello, good evening. Hello? Mayong gabi, ho. Sino ni?
2: Go, mayong gabi, lo.
1: Mayong gabi man, sino ni?
2: Si Patino Simbuan, eh.
1: Okay, ho. Ti, okay. Mala, ino mo na ba, Patino?
2: To, nainom ko na ang kwandi. Pag-handed mo, ti, si Kapinix, ah.
1: Okay, sige, ano malagad na si mo papatino, be, ha?
2: Di, kumusta sila, okay, ikaw lang, kumusta?
1: Ari, di, tiyan mo ni, hamplastada, eh, gabi si mong nisa mo, senior de gasno.
2: gani, nag-ulan man.
1: Aga-ulan man, okay. Subong, sige, ulan na sa inumaan?
2: Di, ninyo, awa naman nga, entat, ulan nga lalas ko, untat, kaya po nila 5.
1: Okay, ho, te.
2: Manangyaw ko
1: lo, ah. Sige, ah. Okay, ah.
2: Pwede ka kira lo,
1: ah. Okay, wait, panamyawan ay. Dali lang kita, panamyawan ay, panamyaw.
2: Okay, tangyo ka si Dili, oh. Ay, dito no, si Dukma, oh. Ikaw, Dili, oh, Ilo. Tangyo ka nga baskis, ah. Barangay 1, tanan. At pulang araw, si Impok, ah. Tanan dia, kilala siya ka. Namo na yung panangyaw lo, ah. Si Kwan sa taga-bye-bye baskis, ah.
1: Okay. Sige, sige. Thank you again.
2: Nasunog ko na ito. Kanailan ko sa araw. Nasunog ko. Kahit yung sit mo. Nailan ko. Kaya ko si Pamilya Arnita na taga-bybas kisa. Kaya nang takot.
1: Sige, sige. Thank you again. Thank you, ha.
2: Sige, lo. May ningot ang oras, lo. Salamat, lo.
1: Mga ka-K5T, amuna, no? Ang ginabantayan naton nga petsa 4 sang Hunyo buwas, ha? June 4, pagkasugudan ang investigasyon sang majority black, no? Sang Blue Ribbon Committee nga pangunahan ni Senator Pia Cayetano kagupod ang yung co-chairman nga si Senator Rodante Marcolita. Pero ang isa ka-co-chairman na prisyon na to si Jinggoy. tungod sa ginkasuhan sang ombudsman kaga na prisyo na to Subong. I don't know kung sinong ibulos nila kay Jinggoy. Pero sa Subong nga lang hindi natin machindihan nga aga paninguha git ang minority nga makabalik sa mga sa mga posisyon na sa Senado. Gusto silang nga liwat matik over sa kaykayitano nga grupo. Kung sa dito nga magasugod na ang impeachment process mga ka-K5 hearing sa kay Vice President Sara Duterte kag ining was nga pagasuguran nga nara na sa schedule sang Blue Ribbon Committee about flood control anomaly. Kaya kung sa diin damo ang imbuldado nga kinakuno, may mga congressman kag may mga damo nga mga involved nga mga government employees nga imbulbado sining flood control anomaly kag nagkaladula nga mga kwarta million billion kag trilyon mga kakifive. So karon nagapaninguha ang ining minority block, no? Arinaw, breaking news, no? Wing Gatsalya, gindeklarar work from home ang setup sa Senado boss. Abaw, gali ka. Siya na ni si Wing Gatsalya, siya na ni ang Senate President Subong. Ano man yung ni Tati Chindini nga. Nga hindi nila yung pagpasugtan ni si Marcolita kag ang grupo ni Pia Cayetano sa Blue Ribbon Committee nga mag-imbestigar. Ano may ginatabunan sila? O may ilang blanay bla? Lalong umiinit ang sigalot sa Senado matapos naglabas si Senator Wing Gatsalyan na itinalagang Senate President pro tempore sa controversial na reorganisasyon nitong Hunyu Trace ng advisory nga nagpahindulot sa work from home arrangement para sa opisina ng Senado ngayong Hunyu 4. Di takachindi, jadi lang.

0: Inagaway nirilini. Inagaway ni. Ha? Ang direksyon sa grupo ni Cayetano nga iimbestigaron ang mga Marines nga ginatudlo nga mo ining naga-escort sa mga maleta nga ginapangdulong sa mga opisyalis ng gobyerno nga ginakono-kono imbuldado kag nakabaton sang kwarta sa planning sa flood control budget mga kakaibay. Nga hindi ni nila pagtagaan sang kagayunan nga mabatian ang panaysayon sang 18 ka mga Marines kag iban pa. Kung si Ping Lakson man way man katapusan kag wala puro lang to yang puro lang tiyog. Daw wala gid kita sang pisinatuan sang si Ping Lakson nagkapot mga kakaibay daw hindi tayo satisfied. Ang nagkalapresyo lang ang kutom nga hindi pabor sa administrasyon. Pero ang ining mga makusog nga pagplastar sa mga ebidensya nga ginatudlo kung sino ang ulo sa korupsyon kag ang nakabaton sa korupsyon nga kwartali sa flood control, nga wala wala ginatagaan sang klaro kag ginautod, daw ginapalibod, daw ginapachatsata tanan, ginapasaot, ha? Hello, good evening. Mayong gabi.
1: Good evening, Gino, no?
0: Share mayong gabi, Mano. Dali lang, ina. Sino ni Palihog? Sino ni?
1: Si Leo, sang kwartero kasi.
0: Si Leo, siya nga. Mayong gabi, dali. Kamusta na inom mo na?
1: May tisi.
0: Ate sige, sir. Pilan lang edad ni...
1: Pagkapos sa sangkao, nag-inang usang may tisi, kayo nag-pasik-pasik, gano'n ako, mga tiin.
0: Pilan lang edad mo, Leo, to? Sir?
1: Senior na biman ko.
0: Mga ano senior? Anong mga senior? At senior ano sa ito ninyo?
1: Senior citizen.
0: Senior citizen. Senior sa ito ninyo.
1: Senior tayo ng pensyon.
0: Okay. Pila na edad mo gi sa tuod lang?
1: 61
0: ka na?
1: Ang boses ko daw ano nga?
0: Daw 60 lang?
1: Minus 1?
0: Minus 1. Dako na nagabagay ang isa ka tuig. Anyway, sir, anong malagad sa si mo, be?
1: Ay, nag-aulan ba sa inyo, lo, sa Bacolod?
0: Why, gintabog ko ng mga galom, di?
1: Daw sa Gina, pepe ang ulan din sa Quartero Capiz.
0: Ay, to.
1: May hangin pa.
0: Oo.
1: Basa-basa lang amon. Ibabaw sa among balay. Nagapulos po sa bala.
0: Kusog ang... Bali, damol ang ulan, kagkusog, kag may hangin nga dalabi, damo na.
1: Kay mayo, kay mga kayo nagabasa-basa nga, kay mabunyagan ang malamala.
0: Mahang-mahay.
1: Para
0: maghumok ang tigang duta kung mabasa na ang mala nga duta. Di bala? Kinanglang gid man niya sang tubig para nga mabunyagan ang dugay na nga waay mabunyagan. Okay, sige. Thank you, Gidley. Thank you.
1: Dapat yan ngayon ka na pa lo nag-ibis-ibis ang president, ang Senate-president, no?
0: Gani man, subong naman yun, naman. Pero hindi nakaklaro. We need somebody nga may expertise nga mag-ambal sini, no? Kita yan nag-abasi lang kita sa mga balita, kag-limitado nga aton kalaman sa sini nga mga bagay, no? Pero tiyan mo na kung baga pagka-disorganize sila, no? Nag-disorganize sila sa sitwasyon kung sino gid mag-leader niya sa hindi magsugot ang minority nga makapadayon ang mga majority kitungod mag-imbestiga sila sa flood control. No? According naman sa minority, sila mag-imbestiga. Sang sila to nag-imbestiga, ang grupo ni Tito Soto, ni Ping Lakson, daw ang nagkala-preso to no, ang mga kanay jinggo yung mga napriso is gani sa bungo?
1: Oo, ay may jinggo eh, wala siya ng barrio.
0: Oo, te medyo ga lapit ng 2028 eh, no? Election time, no? Kay Kabaloka kon abrihani ang Blue Ribbon Committee, gua sinibong kit o rotgit. Damo gini mahapdian, damo gini machat, oh, damo gini matintin, nagkalapilas.
1: Bungit o rot, no taxi ba?
0: Oh, do taxi, dalapatad pa na. Puriya kuring. Oh, may taxi ko ang tsuna. Oh, taxi ka gro ng kabalo ka.
1: San una?
0: Ano ka taxi na kwarta? Nagi kuntansan lang.
1: Tang mo si tansan di mano. Mga sinsilyo naman dayon.
0: Ah, sinsilyo. May harang ko kilala yung nga pirti mag-shopee dala batad bungkit urot.
1: Dala bahig. Oh. Ang dala kungi sa nang lisa.
0: Oo, oh, tiyan.
1: Yung mag-taxi, malagi na...
0: Nakahit.
1: Ginakahit
0: kuli, oh. Ginakahit. Ting iba sina da, no, tanda sila magpitik, bla, no?
1: Oo, dama.
0: Oo, oh, sige. Le, okay ka lang da sa inyo da. Sige, tamyawa, da na yung mga kilala, mabi.
1: Oo. Oo, nasa kanan, no, mayong gabi sa imo, kay Girele.
0: Oo, oo.
1: Ako ang mga palangga da, sa mga sa Bacolod.
0: Sinong palangga mo di?
1: Ibang.
0: Ha?
1: Si Aliyaki, si Bibang, mga hinabro sa Mandira, sa Dao Capis.
0: Oh,
1: ano na lang nagpalamati do. Thank you, Idolo.
0: Thank you, man. Thank you, Halong. Ha. Sige, sige. Alas 10:35 na mga kaki-5. Erwin Tolpo dinaklara ang sarili bilang lehitimong Blue Ribbon Committee Chair. Ay na, no ni? Kayitano, kini-question ang korom. Nanita kang chindi sa mga korom na nga ito niya nga. Nachindihan niya korong. Korong siyang manok, korong siyang pato, korong siyang ido po ining mga korom ni siyang sinado. Yan, nita kang chindi siya. Erwin Tolpo dineklara ang sarili bilang lehitimong Blue Ribbon Committee Chair. Oy, nano si Erwin Tolpo? Amo ang na magadala sang investigasyon sang Blue Ribbon Committee? What if hindi magpasugot niya kanday Marcolita? What if hindi magpasugot ni kay Pia Cayetano? Si Rambol gini boss. Rambol gini boss. Ma-imbestiga man si Erwin Tolpo. Ma-imbestiga man si Pia Cayetano kagrudante Marcolita. Ano duwa ka Blue Ribbon Committee? O i-take over nila ang Blue Ribbon Committee nga gina-chair o kung gina-pangunahan ni Pia Cayetano kaga co-chairman ni Rodante Marcolita. Anong matabo sinede? Basi magtinuslo ka na, matani sila bla.

0: Abi ba mati anta kadali si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, no? Ni bala siya nagliga do mga ado na buto tani sila kagagitagaan tsansa sa nga mga Pilipino ini mga Tulfo Brothers tungod sa ilay ang mga advocacy sa ilang mga programa nga nagabato o kung nagatag pangapin sa mga may problema, no? Kagaan mga dihado. Kung ikaw, abi, may problema, kagang indihado, kagin 1, 2, 3, kagin tunto ka, so gata mo si Erwin Tulfo, nga daw wala iya sa nga atay, dirili. Nga daw makumpurmi, kagin siya iya, nga tiya, ara kaya sa sitwasyon nga way kay kasarang nga mato tungod nga kubos ka, abi, limitado ang imuyang kasarangan, abi, sa mga pagbato o kung pag pagpangusisa, abi, kadto ka sa mga Tulfo Brothers, sila mahamba kang maaway para si mo, doon mo na, bla? Sino na namian ang mga Pilipino sa mga Tulfo Brothers during some time nga nagprograma sila sa radyo kon sa social media kon sa telebisyon. Tungkol sinang platform nila nga daw sila na ni ang bagay nga ibutang sa ibulo sa mga corrupt nga mga opisyales nga napungko sa atong gobyerno. E kung once sila ini mga gapungko, may chance nga mga sanag ang aton nga palabuton sining ilang nga mga batasan nga nag-aaway sa mga corrupt nga mga batasan man sa nga iba nga mga Pilipino. Karong kinagpungko sila, nagligan, nagilipos ni sila. Di karon nga nagwalangal ni sila. Nga nag-alalambala ni sila subong. Kitungon nga imbestigaran na sa Blue Ribbon Committee ang flood control anomaly na ginakuno-kuno na hadlok si Erwin Tulfo basi malawagan siya sa Blue Ribbon Committee sa ining maabot nga adlaw buwas, sabi, no, Webes. Di karon amo ning sitwasyon, mga kakifibo, we cannot understand the situation. Ano kuno, abi, ano kuno, pamatian, tabi si Toto Erwin Tulfo, senador nato na bebe.
1: There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday.
0: Hala! Ah, matian nyo? There will be a hearing kuno siyang Blue Ribbon Committee sa sining Lunes, tiyano siya bong, Miyerkules. Sa mo silingon, nga buwas siya yung hearing, ano ni? Blue Ribbon man eh. Ano gid mo lang, blue lang tanana, tani yellow naman, iba na damo color. Ah, damo color nga ginawa yan yung ginang blue. Abi tagain na siyang pink color yung giriling ribbon na.
1: There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala po masabi na ikaw na may hopus pocus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Meron po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may dadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya, you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Summit hearing.
0: Hello! Hello! I'm coming home, ara ka mo. Nanota mo sa tonsinado. Sa doon naging kagamo sa inyo. Takan ko sa inyo. Uli ka mo. But Irwin Tulfo. Siya makapot sang pinaka one of the important bodies ng Senado committee mag-aimbestigar sa mga corrupt si Irwin Tulfo tungod ano siya kay newscaster siya sa una tungod reporter siya kumpara mo kay Rodante Marcoleta kay Pia Cayetano nga abogado. Abogado? Mas sagad pagid ang reporter mag-imbestigar sa pinaka-importanteng isyo sa mga abogado? Doon di mag-utang anay si Changi. Doon ginasulaban ko siyang sa butong-butong. Di was nag-schedule na ni nanon ni matabo magkakifay man. Nanon ni matabo magkiti nakaset naman to si Cayetano ang grupo siya nga majority. Hamba ni Irwin Tulfo naging ang majority, naging minority. Sila naman ang majority. Agaway ni siya nanon ni man. Sino ni maka-explicar ni Jirili? Siya ang Supreme Court. Supreme Court, gua kamu andai na tambaginis lah oh. Indi na kencinding Filipino, naga kabalatok na ang ultimo ang ahaw-ahaw nga tunga sa kilo nga bugas nga ginbakal tungod para sa pamilya, nagkalabatok na siyang sige pamatik ang analyze ang tinig-ang na may anak. Namit tani ko lalisyon nila na kung paano managtagtag isa kasako ka na malay, bla. Isa kasako nga bugas. Di bla kada Pilipino, may isa kasako nga bugas. Una yung interesado, tanda yung mabatian, Jirili, kaginahandom. Kag daw, hindi na ginamatabo, guro, sandom na lang matabo. Mga kakifab na medyo do ka budlagid itsindiho, no? Ari, sino ni si Inday Juji, ni Juji Lim. Nya Jay Lolo, good evening, gabi na Inday Juji. Stress ko Jay Lolo, sang nagkatabo sa Senado. Nagtulog lang ko, pagbugtaw ko, si Escudero, nagtraidor na si Gatchalian, gin-appoint bilang Senate President. Bawso, hambal ni Juju niya, lightning! Hindi ko lang pangyambal ang iya pamuyayaw kaysa English lightning ni. Nga Irwin daw kanamit sunugot. Oh. Sadya gini boss? Ha ha ha ha. Hambal ni Miss Beautiful Ma'am Juju Lim ang bata sang akon amigo nga si Pipito Manaluto awa Pipito Lima. Mayong gabi Ginolo sagay sila ilinaway kung nag-concentrate sila sa mga abogado nga oo, sige daw, hindi ko kachindi na siyang imo yung text ni, na gano'n na sila lamo na ni. Okay, basta daw, hindi ka na namian. Asa kay Miss Mel Celis, no? Alas 10:47 na mga kakay-5 ang oras na to, na. Ari anay ang Lakat siyang panahon, anay, abla, kayo do, lain ang chipo. Ari dali langit, ari may 2 minutes ng update mga kakipay. Senator Pia Cayetano, tinulugsa ang Senate reorganization. 12 is not 13. Alam ng grade 1 student niyan. In order nga makapungko ka as majority ang grupo nyo, kinanglan may 3, shake mo, bilog. Di karon ang minority, dusi mo lang sila, no? Di nga maging majority sila, kay dusi sila. Dapat 3, shake. Oh, see? Amon yung questionably, no? Okay, no? Senator Pia Cayetano, nga hindi pwede nga agin ano ni agin ang minority naging majority, ang majority naging minority. Sino nag ano ni dokodita naman ning style mga ka K5, no, dito ari dali lang gina lakat ang panahon. Pagbalik na lang kita, isaysay ko sa inyo anong aton chimpo ah. Sa inyo dira mga ka K5, no, nga nagatutok man sining problema naton sa Senado, kung may ara ka muna sa analysis sa inyo opinion o kon obserbasyon, panilag o panilip. Tawag ka muna, ha? Sa aton ng telepono, sa aton pagbalik, ha? Ining bahin na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. DTX Coffee Mix, anytime, anywhere, ha? Don't go away, mga ka-K5. We're going to take a short break. We'll be right back.

0: detox ka ba?
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Klinika Max4 Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 5 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ko po nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulong na sa aton sa DTX Beauty Soap.
2: Kana megi dyan nga habon, why pa ka mo kagamit? Tingin nyo gamit, blah. Para mabalaan nyo gid kung ano ka namin ning hamon, tistingi ah, tistingi. DTH Beauty Shop nagapahubin sa panit naton, nagapahipin sa panit, nagadula siyang mantikao naton nga guya, mga punggod nagkalayo. Ang ining mga buho-buho kagaras nga guya, mahipid na mga kaka-K5, no? Siya may mga alap-up, subong mas, siya may mga pikas-pikas. Dasig.

0: magpaputay sa panit nga wala sang hapdi. Mabukal nga hamon, ginakakasyang mga yam o kag mga oil sa aton skin. Kag ang mga mikrobyo ginadula sang DTX Beauty Shop, ha? Preskong pamatsaga naton. Kag wala baho lawas ta. Tanan nga baho mo, kakash. Testing niya, ha? Sa may mga wrinkles na, be. May mga edad-edad na, babi, pres kay Jirili. Hindi na nahil mo nun ang mga wrinkles naton, mga ka-K5, kag nagahugot sa panit naton. Testing niya sa mga senior citizen, ha? Hubin tulukod. Magadugang ang aton kumpiyansa sa kagalingon. Sigurado malipay kagit sa resulta sang DTX Beauty Shop, ha? Okay, Lord. Ini nga bahin man mga ka-K5. Ini ginadulong man sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay, Jirili. Ano to?
1: Dr. Pinoy.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dali lang, ha? Okay. Mga ka-K5, ang gusto gid nga ipalabot sa aton sang Dr. Pinoy about ini siya hepatitis. Hepatitis, no? Ang aton permi matian, diabetes, high blood, rayuma, at dibla, no, mga amos na kalabanan. Ini naman ang hepatitis. Ano ini? Ang hepatitis, isa ka kondisyon kung sa diin ang atay nagahubag. Ang atay nagahubag. Importante man ang atay kay kalabanan sa aton, ang kurason lang wala, no? Kurason, pero ang atay, mga ka-K5, dako ining bagay sa aton nga padayon nga pagpangabuhi nga maayong lawas tablak ang atay. Dako ining iya nga function sa aton sistema nga padayon nga buhi kita, no? Karon nagahubag ang atay, ang tawag sinagali hepatitis. Ang atay tuman ka importante kay ining nagaproseso sang nutrients. Nagasala sang dugo kag nagabato sa infection. Amor gali ka importante ang atay. Kung ang atay nagahubag o kung nagadamage o kung may damage, apektado gid ang aton ikayong lawas. Pwede makakuha o kung pwede makuha ang hepatitis sa mahigo nga pagkaon, tubig, kag mga kontaminar nga gamit sa pagkaon, parihas ang pinggan, baso, kutsara, kag tinidor. Wah, ni pinpin ni Sarapin. Gani halungan gid ang atay para malikawan ang hepatitis, magkaon sang matinlo nga pagkaon, kag mag-inom sang suplemento nga kampiyon sa atay. Amo ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5. Ang Dr. Pinoy isa ka anti-inflammatory, gani nagabulig ini paayo o kung pamaayo sa nagapalang hubag nga sa aton atay. May ara pagid sang alkyl glycerols ang Dr. Pinoy nga nagabato sa impeksyon, viruses, kag sa mga gahubag nga body organs. Ginapabaskog man sang Dr. Pinoy ang aton immune system para hindi kita madali tapikan sang masakit. Gani ano pang ginahulat naton, mga ka-K5, ha? Inom na kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kandugang pa naton, mga ka-K5, no, kung adlaw-adlaw kita nagainom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang mga plaking nga nag-build up sa aton kaugatan ay panaso niya na. Tunaho niya diniling. Ang nagamat-amat, damo ng mga uric acid sa lawas na tunawon sang Dr. Pinoy. It's a natural nga food supplement. Himo ini sa shake liver oil. Halin sa atay siyang magis, blamay mantika, damoy na. Kag ini na pamatud-an nga skolin, isa ka maayogin nga klase siyang suplemento nga may maayong dulot sa ato ni kayong lawas. Subong man ang Dr. Pinoy Skolin Capsule nagatap na sa mga early stage cancer. Sa may mga problema pagin sa kidney, ginalimpyuhan niyang kidney tamo, no? Ginatunaw niya gid ang cholesterol para makaagi ang ining atong dugo, no? Hilway kita sa high blood pressure, layo kita sa stroke at heart attack. Dr. Pinoy Skwaling Capsule, may oxygen man siya nga nag-supply sa aton nga mga ugat kag sa aton nga mga utak. That's why nga layo ka sa maging malipaton, Alzheimer's disease kag ining dementia. Dr. Pinoy Skwaling Capsule, maayo man sa may mga dengue. Dasing magpasaka sang blood platelets, no? Damo pagin makuha naton nga mga maayo nga dulot sa aton ni kayong lawas. Sa Dr. Pinoy Skwaling Capsule. Masarangin mabakal ang Dr. Pinoy Skwaling Capsule sa tanan nga mga butika dira sa San Enrique, subong man sa Valladolid, sa bahin sa Kamangkalan, diri sa La Carlota, Borsia, at Talisay, Silay, Pakanto, Victorias, kag sa iban pagin nga mga kabanuhanan, kasyonaran. Diri sa Negros Occidental, kag sa Bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Okay, saliwat naman sa may mga problema nga gusto kini palabot kay J. Lolo, ha? I-text yun na kung itawag yun na sa atong hotline, 0928-611-2263. O kung sa atong Globe number, 0977-448-940. Good evening sa ating mga texters. Good evening, J. Lolo. Mayong gabi, J. Lolo. Sa inyo, Duwani Jerry Lee. Ako galilo si Wilmer Toms. Sang hinigaran. Gapamati ko di kada gabi antes magtulog, J. Lolo. Salamat, kida. Wilmer, mayong gabi na si mo. Kag salamat, kida, sa pagpamati. Good evening, J. Lolo. Pwede ko ipa-shout out ang Family Lopez sa Purok Riverside sa may Sumag. Always kid sila nagapamati sa imo, J. Lolo. Ako, J. Lolo, nagapamati lang ko sa Ila Radio kay Bation. Bation man sa amon. Salamat gid, Jerly J. Lolo. J. Lolo, good evening. Ano ang bulong sa sakit sa ulo?
2: Okay. Ang kung kasakit ang ulo mo, basi ang kwarta mo, sinsilyuhon na. Di ba lang? Kung siya nagkasakit ang ulo, siyang palibong kwarta mo, sinsilyo na lang. Pero kung may mga may color ubi ka na, may blue ka na nga kwarta, do, may magkasakit ang ulo. Kung huwag ka naging kwarta, arang grabe, nilang ulo, kapag sakit niya, bilong lawas, yung pala nakit. Ano kuno niya, Lili?
0: Good evening, J. Lolo. Ano ang bulong sa sakit sa ulo? Kay nag-brigada ko kagaina sang aga tapos nag-ubra ko sa takuling. Nagsakay ko sa aircon nga sa lakyan, hindi ko na pwede magsakay sa aircon nga sa lakyan kay gasakit ulo ko, J. Lolo. Anong nami inumon, J. Lolo? J. Lolo, bulong. Salamat, J. Lolo.
2: Inom ka lang may tisye, ha? Inom ka may tisye. Kaya muna kinanglad na may tisye, ha? Inom lang may tisye kag detix pa man rin na kung may ara ka na, ha? Okay? Sige. Kag tapos, hampuling ang tayo mo sa klibo. D3 bayo pagi, D3 bayo, ha? Okay, D3 bayo. Pero kung may siya ka na klibo, do klibo, tatlo klibo, ihampol din siya klibo sa sintro sa agtang mo. Kag siya klibo sa wala mong bahin siyang ulo, kag sa tuo, butangan mo tayo siya klibo, tanang kag bandehan mo, no? Putson mong ulo mo na yun, no? Hampulan mo tang siya klibo. Ayun na yun, no? Araman sinday man siya, oh. Araman sinday man siya ka monitor. Thank you again, inday man siya intana sa himamailana. Okay, sige. Open niya po ng linya na to, 09277-448940, ha? Kaga sa inyo dira nga gusto gid mag-share sa ilang problema. Welcome gid, ha? Dirili?
3: Yes, Lord.
2: Good evening, Jay Lolo. May gabi na lo, si Mario ni Galilo, ha? Sino ni nga Mario? Sa ano guro ni si Mario sa Libertad? Mar, may gabi na si Mumigo. Si Rex daw ay kalusot daw. Sige, salamat kay Jay Lolo sa pag-advise mo sa ako. Sige, thank you man, ha. Ito nagasakit sa ulo. Hello, good evening. Mayong gabida.
4: Hello, good evening, Jay Lolo.
2: Ay, bago ko lang ginmensyon nga si Rex daw ay kapanawag. Ang tawag ka na yun ba?
4: Oh, iba na ka may ginistorya ko kagina pa sa telepono. Pero sige yung tabate ko sa radyo.
2: Hindi kagin magpalibak sa kon. Huwag kagin ka palibak. Anyway, before kita magkanto sa imong topiko, nainom mo na Toto Rex?
4: Yes, Jololo. May PC ka, D3 Bayo.
2: Ati, kampiyon, kampiyon. Amo ni kinanglan sa mga senador to si mong... Okay. Ano ang imo nga gusto nga ipabutyag sa aton programa si mong nga Toto Rex?
4: Okay. Ang ako ng servisyon ko ba lang eh.
2: Oo.
4: Na sa kagina ba lang nga natabo.
2: Oo.
4: Masadya, masadya inibuas kahit pwede may mag... may gahambal na illegal ang pag-convene pagina ng mga
2: minority
4: leader. Kay Baloka, dapat kung wala sa katawag quorum mo, dapat may quorum, no? Magabal kita quorum, siguro may number of people na may assembly. Tingnan may titres na kabilog, ito wala na si Bato. So, sila lang yung nga dusi, abi, ang nagpagigayon sa change of leadership sa Senado.
2: Nagpatigayon sa change of leadership without the presence of the majority block.
4: Oo, wala kang majority block. So wala quorum, hindi yan metabo.
2: Okay.
4: So without quorum, dapat three-seating ka mo. Dapat may Chris, at least ka mo mag-change of leadership, may Chris, higit ka mo na abansi. Pinidusi lang ka mo, hindi na pwede. Illegal, ginasaya. So, kita mo ka dumdum sa kamati na sa mong tibong programa. Kita mo lang hinagaw, yung si Bato sa una, kasi nga ginabutong sa mga NDI, magagad sa pasaka, pibabaw, para makabuto siya. Kasi ma-insakto ang Chris na number. Ang majority. Kasi without ang 13 na vote, tracing na number, hindi pwede ka makachins ang leadership. So, ang inimo nila, illegal, pilit, no? Pilit yun ang inimo nila.
2: Amo Chilingon, na hindi to yun sa rules sa Senado, kag sa aton laye. Okay, illegal, okay.
4: Illegal, illegal din. Kay dosi lang sila. So, amo rin masadya, buwas magtayan, kinagambal niya si Gatsalian, no, na ang ila ma-resume sila yung Monday. Nagambal man si Erwin Bindalo Tulpo na kay Kumo siya na nagkapot ng kabutigan subong. Monday ang ila, kagsalaon pa nila ang mga witnesses na ipatawag nila ni Cayetano.
2: Grabe.
4: So, nagambal naman si Cayetano. Nagambal si Cayetano nga inigal ni ang ginobra nila, ang imuon ko yan, nakagto ko yan was, kang magsugod kami sa amon niya sa flood control. Pero kung sirhan nila kami sa gua, at lain na lang istorya. Kaya mo nang siya dyan at albatayan, ano ang watabo? Kaya hambal ni Bindalo Tulpo sa Lunes na. ang magsala pati sa witnesses. Hindi pwede matunan ng mga witness na hindi nila pagsalaon. Kaya paano ni Buwas? Amo ni Bantayan sa mga tumuluyo kay masadyag din ni Buwas.
2: Puti kag itom ning gaway si Mong. Ha?
4: Hindi mo na mga tulpo brothers bala. Kapati ka sa ano, sa hangkat ni tulpo nga duwag ko na si kita, no? Samantala, si Tulpo ginapatihan sa halos tanan si Rapi, ha? Sa mga programa niya nga fighter siya sa mga ginapi, fighter siya sa mga
2: masa.
4: Tao nga sa masabi na ginadaog-daog. Pero sa usapan karon nga kinawatay, tikom ang bibig niya. Kabanong at gilulo nga may sa ano ni ganin, sa ano bala sa mga party list. Ang may party list ba sila ni Rapi Tulpo, isang ACT party list na ba?
2: ACT-CIS.
4: ACT-CIS na rin, na siyak ang ila na, nga, ano abe, nga, assemblyman, representative. Yun pa rin siya niya. Kay kabalo siya na malawagan, inangalan niya, kay nalawagan na kang Ethan Marin ang ila congressman na siyak. Nga nagbakot, balita, pakagto kay Romualdez. So, amo nang kulubaan. Amo nang dumapatay sila ni Tulpo na napasag-isog sila na industriya para sila ginapakita nilang para sila sa pumuluyo pero na kung para kamo sa pumuluyo nga punggan nyo ang flood control nga pag ano karam sa ano sila.
2: Tani ang kung gusto nila yung amuneng, no? Makandak ining Blue Ribbon Committee, no? Ako na may imagination lang ni, no? Sa ilang investigation ni Agnay Marcolita, no? Tapos, ini ang grupo naman ni Erwin Tulpo, makandak man sila ang investigation ni, and let the people decide, pabuto-buto na lang niya.
4: Tari, kung gusto ka ba nila, amo nang tanihin mo, o na lang nila.
2: Kaya hindi man sila, hindi man sila magtilingob nga biyang nga for the people nga mabuksan ng corruption ning. So kada isa sa ila nagapakilala nga sila ang may maayo nga grupo nga pagtukib kag magbulgar sang corruption. Siya ining grupo ni Marcolita nga mga abogado sa Blue Ribbon Committee upon si Pia Cayetano. Wala ni siyang, hindi niya mayo yung magplastar sa mga korupsyon ni pag-imistiga ka mag-conduct na siyang proseso sa Blue Ribbon.
4: Kung pumakalon, kung pumakalon mo ang mga 11 ng mga minority, magigad 11 kung 12 na sila. Ang ginagantawin nila kung taong bayan, para sa taong bayan, di, ang kwarta ng ginwaldas ng mga kawatan ni iyan isang taong bayan. Ang magbayad sa mga buwis na yung trilyon na gintwaldas, taong bayan man. So kung para ka mo sa taong bayan, na hindi niya pangituloy ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee ng flood control, kung para din man ka mo sa taong bayan, na ang ginatakpan nyo. So amunan yan ang pinataginagogin na ubra sa subong sang minority nga na subong naging majority na.
2: Kag kon magkapot niya si Marcolita pag-uong ni si Sheldy ko. Si Sheldy ko, si Sheldy ko, damo gini na balaan. Kati siya niyang ara sa kilid ni Romualdez mo. Di ba?
4: Ara na sa listahan na mabidyo ko siya kung matuloy ko pa rin sila. Huwag na takabalo kung matuloy ni Buwas. Kasadya ni Buwas.
2: Kati siyempre in every invited guest nila da, tanawon ang kredibilidad mo, no? Tanawon ang kredibilidad kung may bugat giman ang iyang persona para magpahayag sang iyang namalaan kung ano niya ang gusto ihambal, no? Unlike kay Erwin Tulpo, niya tanan nga mga guest anay kang mga bisita. Ibaloon na nai, salaon na nai, kunong yung balyo na.
4: Sa gina na parang sa kanda, Dilolo, mga last days pa na tumalusunti.
0: Oh.
4: Nakabato na kami balita, may balita na aking at galit na galit na ang
0: taong ba yan?
4: Busing nila.
0: Oo.
4: Galit na ang busing nila kay wala pa ma-change our leadership sa Senate.
0: Oh.
4: Galit na mo nang nabaton ko.
0: Sino nga busing? Sino nga busing ko, no?
4: Amo nang hindi, wala pa nila ginawan kung sino nila. Basta galit na kung hindi nila matigayon ang pag-change sa leadership. So, amo nang kanina, wala po room pero gin-change ko nila leadership. Kaya galit na ko, no? Ang ila na busing.
0: Okay, oo. Te, ang mga nakaintindi ni Salaye, kag ang may ara nga mga posisyon man sa aton susyudad, gamantay lang ni kay nagatanaw lang ni kaintindi na ni Nibla. Even ang iban nga mga kauturan naton from abroad, kag iban nga mga nasyon, gatutok subong sa Pilipinas, sang nagakinaguan nga itabo subong, dra sa sulod sang sinado. Ti buas ano ni ma pang nagaan lang grow gloves siguro ne.
4: Sige. Kita ay nato tubos di dulo.
0: Okay, sige. Thank you good direction. Salamat kita.
4: Thank you. Thank you, ma'am.
0: Pagka K5 toto kamo buas aton programa diri sa K5 News FM, especially sa aga. Kay inyo gid masairan ang mga analysis kag paghatag balita sa inyo, parte sining balita sa Senado subong. Upod ang aton nga mga veterans, no? K5L John Castanyo kag si K5 Eric Tenerife sa Foro de los Pueblos, no? Dagi naton matindihan kag well balantayan ni Bas, no? Do vulkan ni nga da malupok gidili. Ano ning matabo sini? Kay administrasyon ining minority, a grupo ni siyang minority, belong to administration ni. Di ini naman niya kay ni Cayetano kanay Marcolita, mga oposisyon ni sila. Ay, nako Jirilio, hawak ko ang bit. So, bantayan yung boss mga ka-K5 sa ato ng mga programa diri sa K5 News FM. Kag paragit sa riktang update sa mga lakat sa balita boss, ha? Kanto ka mo sa ato ng Facebook page, K5 News FM Bacolod, 101.5, ha? Ariho, Ari Pagedo, Erwin Tulfo, iginiit na illegal ang nakatakdang Blue Ribbon hearing bukas sa Senado. Kambal ko noon ni Erwin Tulfo, boss, ang hearing sa Blue Ribbon Committee, illegal. Illegal. Grabe, no. Di ang ambal man sa piya kaya, illegal man ang grupo ni Wing Gatchalian, upo na ka na Erwin Tulfo, na illegal, puro illegal. Ang ginastoryahan nila kag ginapagbato ang mga illegal man. Di ano ning kapasidad mag-lead ni Erwin Tulfo? Ano ni programa sa radyo? It's about the law. Kagaling ni siya ang bend the law, Jirilimo. Kini-kini piya kita, no? Kag si Rodante Marcolita, Senator Marcolita. Mga ano niya pan may namalagi ni siya mga laye kiti mga bugado ni mo. Di si Erwin Tulfo, hindi niya bugado. Reporter ni siya, ang kurman ni siya, pero he can bend the law. Ang bochilingon, pwede niya matiko yung laye mo. Grabe, no? Matiko yung laye. Sobra pa si Supreme Court mo. Si Jinggo Estrada. Ay, hambal to kuno ni ano ni sino tong boss nila. May horeng-horeng ako no si Lisa Marcos. Hindi niya si Presidente Bongbong. Hindi niya galagaw lang niya ng istorya sa ano ni social media. Nga ang busing galing niya nga galit na si Lisa. Lisa Renita, sawa ni President Marcos ko, no? Ako, no? Ginpangpahog ining mga ara sa majority nga magsaylo sa minority so that they can gain the numbers, no? Nga makahimo sila sang 13. Ang isa na ginpahog nila si Jinggo Estrada, niya saylo ka sa minority, ang kaso mo, ha? Hindi madayon. Pero kung hindi ka magsaylo, papresyo ka. Kamba ni Jinggo, presyo kong presyo, ha? Hindi na kuya magsaylo na si inyo yan. Si Chis Escudero, nga ginakono-kono man, nga may ginatago man, nga ginamos. Nga problema man sa korupsyon, mga ka-K5, no? Mau nadalagid siya. Nadalagid siya nga nagsaylo sa minority. That's why before 11 ang minority, subong 12 na sila. Ha? Before 11 lang, subong 12 na sila. Tungod si Chis Escudero, nagsaylo na sa minority. So, kindeclare nila nga 12 sila, nga sila ng majority. Nga sa aton nga pagkaibalo, nga kinanglan para ma-claim mong grupo mong majority black mo, kinanglan may ara ka mo sang 13 ka mga senador. No? Dosi lang sila. Tikaron, atoya ang grupo ni Cayetano, nag-13 to sila kay tungod sa pagdalagan ni Bato. Nag-13 sila. Kay kumong gawa si Bato. Walang bisa na ang trisito. Amo pa ni ang dapat usisaon nato kag ibaloon. Kakomplikado katama. We need somebody, an expert, to explain sa aton tanante. Was isa-isay ni siyang aton ng mga veterans, ng mga anchormen. Dari sa K5, no? With K5 Elgin Castaño and K5 Eric Tenerefe, 7 to 9 a.m. Bus sa Foro de los Pueblos, ha? Dali lang kay ang ulan sa mga gagay-five. Sige inulan dito yan sa Metro Manila, dito sa Luzon. Sige inulan niya, di sa aton, asik-asik lang na din eh, galom-galom lang. Po sa Manila to, aring 6 hours ago ning update naton sa pag-asa, abikwaon naton. Mayara subong siyang may ginabantayan nga low pressure area or LPA ang pag-asa. Samtang padayon nga nag-aapekto ang southwest monsoon o kunhabagat sa natundan nga bahin sang pungsyon. Suno sa pag-asa ulihin nakita ang LPA sa 675 kilometers sa natundan nga bahin sang iba sambalis. Mayara ini sang madubo nga tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. LPA ti may habagat ti maulanon gyapon bisan di siya magbagyo, ulan gyapon ni tubig ni. Maka-experience naman ang isang mga pag-ulan ang Pangasinan, Zambales, sa Bataan, Tarlac at Pampanga, bangod sa epekto naman sang southwest monsoon o kung ahabagat. Magalumo naman ang panahon sa Metro Manila, Cagayan Valley, Caldillera Administrative Region, Calabar Zone, Mimaropa, nabiling nga bahin sang Ilocos Region kag Central Luzon. Ang nasambit ng mga lugar ang posibleng man maka-experyensya sa mga pag-ulan kag pagpangilat. Ay, ang nabili naman nga bahin sang pungsyon maka-experyensya sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangon sa epekto naman sang localized thunderstorms. Diri sa aton sa Negros, ginalauman ang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may mga upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat. Bangod naman sang localized thunderstorms, no? Okay, tiyan mo na, mga kaki-five. So, boss, may mga thunderstorms kung may mga pangilat, akigin ang langit. Akig

Yaring problema nga aton pagabasahon subong gabi mga ka-K5. Good evening, Jerry Lee at Jay Lolo. Pwede ko ka pangayo problema? Ay, the advice. Pwede ko pangayo advice, Jay Lolo. May 6 years kong nakarelasyon, pero sobra ka siloso. Kagka-stricto, Jay Lolo. Pero sa pag-atipan, kagpagpalangga, sobra ang pagpakita ya sa akon. Kaso, Jay Lolo, ginabulagan ko siya kay wala na sa lugar ang selos niya. Nag-abot na sa punto nga tanan, wala na sa salig sa akon. Anong kabula na kami bulagay kag subong, Jay Lolo, may partner na ko? Problema ko naman, Jay Lolo, pirmi naman kami, pirmi naman na mo ginawayan ang among daily needs. Okay. Ini nga tol ni Tersender, may karelasyon nga anong katuig. Imbulagan niya to, tungo stricto, siloso, no? Tiway na to sila. Sumong nakanubyo siya. Ano man sila kabulan, sumong nga nagalugayay. Halugayay, luyagay. Ining nubyo ako, no? Pero may lang sila ginaway. Ini isa sinungod siya, siloso, kagstricto, pariyas ang unay nga nubyo. Kundi, tungod siyang ilang daily needs. Ha? Anong mga daily needs niyo dami? Pagkaon, isa na nira, no? Kagun ano pa. See? Amo ni ginawayan nila, no? Bottom line, kwarta. No? Kung may kwarta ka, may nagmakal ka daily needs mo mo na, nibla? Amo nang kalabanan. Okay, ari. Problema ko naman, Jay Lolo, kay permi kami, permi namo ginaawayan ang daily needs namon. In short, wala sa ubra, wala man ko problema sa pagpalangga nga ginapakita kaga ginapabatyag sa akon mapirti. Bastante siya romansa, Jirile. Galing kon gutom na kagamurarat ng mata mo, ano mo nang nami ng romansa. In short, why sa kono problema sa pagpalangga kaga, ha? Sa pag-atipan, sining iya bagong anubyo, kumplitos, ricados, Jirile. Kung baga pa manicure, pedicure, no? Dala, locate, ingrun. Manicure, pedicure, gin mo. Babaw, dalom, gin, Jirile, nga kuko, limpyo. Sipot, gin ang mga cuticle, ya. Lokit gid ang tanang ingron, way gisa konoya siyang problema da. Kay bastante mo. Nami-nami gid eh na. Ang problema ya kay gutom. Ha? Way kay wala ka klan. O nun, abrikay mo kaldiro na ya hangin nga guwa mo. Abrikay mo ya siyang refrigerator mo ya, tubig ya nga ang unod, di ba? Diari ho, in short, wala siya obralo, kag wala may ko problema sa pagpalangga nga ginapakita, kag ginapabatyag ya siya kon lo. Awa. Pero lo, hindi ko na makaon ang pagpalangga. Ang pagpalangga lang kung wala siya obra. See? Kay kung may obra, may syuldo mo. Kung may syuldo, may kwarta. Kung may kwarta, may nagbakal sa daily needs. Doon mo na, Bena. Nag-abot sa punto, Jay Lolo, nga gintry ko balikan ang akon nga 6 years nga karelasyon nga ginbrikan. Nagkanto ko si Ilabalay, pero nasakitan gin ako sang nabalaan ko nga may ginpuli na siya galing nga iban nga babayi si Ilabalay. Ang ginislan man siya. Pero lon, anong himuon ko? Ang ex ko, ga-text pa sa akon kakaisa,
Nagapangamusta kag nagalabay-labay pa di sa amon tubang balay. Ano, lo, anong himuon ko? Bawion ko pa sa? O mag-antos na lang ko sa partner ko subong kag maghulat nga makaobra? Kag makaobra na siya? Lo, buligi ko lo. Salamat, Gin. Bo, diriliho, oh. Hindi nga to, little sinder, hindi na gugmang, iya problema, gutom na ni. Di karon kido, ha? Daw, hindi na siya kumpormis, hindi nga nubyo niya mabalik, talaga ko to, bisan stricto, to kag siloso. Pro white niya gutom. May daily needs to yaya. Ginbrika niya to gani kay stricto kag ano ni? Kastricto kag kagkasiloso. Nagupo di siya sa lalaki. Ganami magromansa, kumplito ricardo sa chiche moriche. Manicure, pedicure, tanan. Salamag eh, dala ano ni? Ha? Dala pati dead skin. Galing gutom naman. Sana ba siya ganyan nagragook lang siya niya kag daw hindi na klaro? Dito mayo, tumayo pa to siyang siluso kay stricto. Kaya wait yung problema, yaya. Balikan ko, be. Balikan ko. Pagbalik sa Malay Girile, may Raina na nga nagapungko sa pwisto, ya. Ahay! Nasakitan niya kay may Raina na galing nga nagapusing to nga may corona na. Nga nun, lobawi, anong agawon ko? Agawon? O kon mahulaton ko na lang ning ako nobyo nga mamarasmasan nga makaubra kag makaganar abi kag maka well di bala makapangabuhi sila sang tsakto. Ano ko nung himuon niya no? Grabe no? Amo ni nga mga problema dirili. Kung kita sa side sang letter sender naton. Siguro ma-confuse man ta kag ma-problema, no? Okay, kag, well, sa imo iha, relax. Relax lang bala. Why not, abi, gidyaya, nga unahon mo, anay, mangita kaya trabaho, bisan papano lang da yabla? Bisan taga-serve ko lang dahil siyang karinderiya dao. Kagang ga-serve ko lang siyang karinderiya, huwag taman ginapakanubuin na iyang trabaho, abi. But then, ang point is, inisyatibo na mo. Nga ma-serve ka dahil may syuldo ka kag libre pa kaon, di ba? O, oh, di ba? Iba din nga mga kilala kung nga halin sa sur o kung sa norte, nagapangikad to di siya makulon, ngita siyang mga restaurant, ma-apply boy. Ma-apply siyang taga-sirbe kung manugluto man. Kalabanan kayo sirbadura. Kaya tayo makaserve sila, pakaon sila, may syuldo, may libre pakaon nila, di ba? So, inisyatibo na mo, so why not? Abi, muna yung nahon mo, be. Kaya kung magsalig, isalig mo lang yan kung galingon mo sa lalaking siya mag-provide sa imo. What if, abi, nga mo sinihong sitwasyon, masubungong lalaki, way ubra? Way ka man ubra? Oh. So, ngita kaya ubra mo, miskan may lalaki siya, wala ni kaya magutuman. Ano mo na yung nami ng romansa kung nagaputi na mata mo? Hindi siya ka nami, ako ni siya kagutom. Sorry, arrange your priorities. Grumay na sila, Naida. Ngita kayo ubra, ha? Ngita kayo ubra nga masustener mo ka masurvive mo kung galingon mo. Bisan ano lang ubra, basta legal kag masarangan mo bla. Pwede man na gani yung libon ka na lamayo, ha? Lamayo! Grabe manong libon lamayo.
Pasing lang mayo mo, libon mo na mo. Masimimambal. Ano na ilada? Ah, hindi, pasar.

0: Okay mo mala nagurongi mo on mo, rearrange your life. Relax ka na ikilala isin mong priority mo nga hindi gali pwede nga isalig mo lang yung imuya nga survival sa lalaki. Ninguha kaya eh? Ninguha kaya eh? May arat na yan nga, ha? Manglaban. Manglaba! Bantay ka na siya nga pulo. Mayaya ka na sa balay mo, ho? Isa kadla, abi, isa nga 150 lang yayahan mo daw, ha, ho? 200, pwede, ha? Nga lukuta tong dalan, ho? 500, lukuta! Nga yuga tong lubi, 500, yoga! Basta lang na basta nami lang kang liga lang, uyuga, todo, ha? Uyuga, uy, nami pag uyuga. Yuga mayo. So good luck sa mo inday kag syempre don't forget nga magpangamuyo gin. Mangayo kita sa nga guidance sa Ginoo. Kaalam kung ano ang aton nga buhaton nga mga plano kag direksyon sa kabuhi ta. So aton suggestion mo lang din kita kayo brani ka magsaligya sa marelasyon ka kay para nga hindi ka ng problema, ha? Maservisyo ka na lang sa iya, nami ka na magromansya, no? Hindi ka na yung magsalig sa mo sina, ginakapital mo yung romansay. Kundi ang imo na yung ngita ka gadya, ubra gadya yan, nga may lalaki man nga maluyag siya mo siya wala, huwag kaya gutom pala ya. Amo na yung mga wise moves nga imo on na ha? So good luck si mo, sweetheart. Kagabay pa, malampasan mong imo problema. Okay? Good luck, ha? Alas 11:50 ng oras natin mga kaka-K5. Hingagaw tanay, commercial break. Don't go away, we'll be right back. 101.5
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lamas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung may D3, mapakats mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
1: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang na panit. DTX Beauty Soap. Galao. Magputi? DTX Beauty Soap. Puro kapong katol? DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Masakit manghihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
12: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics ka!
13: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
15: Performance mo bala? Maluya na?
16: Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Nga nagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di pre, musta mo lang agabi pre?
14: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.
21: What is love meant to you?
22: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
21: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
23: No, guy, nakuna. Magaga K5 do kabos lagi ang oras nato na. Don't forget anay ha. Gina Seafood Restaurant ang aton kaduan. Ano man nga okasyon o selebrasyon o simple nga kaon-kaon abi. Dal si Mise, si Toto, si Inday, mga bisita kag mga paryente o mga kilala mo pagi ka mga kaopisina ni mo. Kanto ka mo sa Gina Seafood Restaurant para ma-experiencehan ninyo ang tuntuod gin nga palapalas tal nga pagluto sa mga sinamawan, sinigang, kag tinula nga mga isda, kag iban pa. Subong ang puntarya ko, subong ang diwal daw. Ang diwal sa Gina's Girili, ambot nga kanamit na mit gidiya. Nakatilaw mako diwal, sa tubang lang espiho, padiwal bilongad law kapoy man. Pero sa ang diwal nga shell, sa Gina Seafood Restaurant, dili grabe, no? Naara pa ya sa mga, sa tubig nila nga bulutangan, bla, nagagiho kagsigi padiwal. So fresh na fresh ang diwal. Sugbahon, barnisan, nga espesyal nga barnish, butangan butter, kag fried garlic dirili, kag hala, lamuna. Kanamit na, mitkidaya. Ang iban, way pakatilaw, tilawin niyo bala si Ginas, bla. Ang ilang nga sisling manumbog, pwerte makanamit. Dumang rungkap na mati ni Caldero. Ang ilang pasayan, halin gijis dagat, nami isang tempura na nila nga pasayan. Subong man ang ilang nga butter, garlic shrimp. Ang gambas nga pasayan, dirili, kinilaw o kon isigang mo karimes ang sabora. Ang kasag, dirili, gabuke, damo ang bunggo sa kisame mo. Kag ang lokos, dirili nga dabot kong kadlagko sugmahon mo kung ano man nga pagluto, perti ka namin namin. Dasig luto ay limpyo, barato, kagpisa ng mga waiter, damo sila waiter nga mag-attender sa aton. Ano man nga okasyon sa liwat o konsilibrasyon, basta seafoods ang pagkabalan, isa lang aton kadtuan, kag wala na sang iban, diri kita sa Gina's Seafoods restaurant. Salamat gid mga kaka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita boss, 9:13 evening to 12 midnight. Dari lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: Wala nagainom DTX 500 kag may tisir pure si prune gid kamo sa gitawag inflammation. Labi na sa mga may edad kag kulang antioxidant, wala gainom mga antioxidant supplements. Ang pagpalanakit sang kalawasan, pagpangluya, isa lamang ina sa mga madamo nga palatandaan nga mayara ka sang gitawag inflammation nga hindi mo makita pero mabatsyagan. That's why sa imo question Sir GP kung paano ma-check kung bala ikaw ang may inflammatory condition, isa ka laboratory test ang gina-request ang doktor kay ini ang inflammatory marker test. Mm. Isa ka blood test, sir, GP, agod nga ma-detect ang mga inflammation sa lawas, tugas ang balatian o mga balatian. Kung gainom ka, tani, sang DTX 500, kag may tisig ka dadlaw, layo ka sa mga amuna nga problema sa imong health. Ang inflammatory markers, amuni ang sinyalis sang pag-inflame sa imo bilog nga lawas. Most especially, Sir GP, gina-require ni kung may mga palanakit sa lawas or kisa kung may cancer ka na.
1: Hala. Ano, Dok, ang mga common nga test para sa inflammatory markers?
0: CRP or gitawag nila nga C-reactive protein test kag ESR o ining gitawag erythrocyte sedimentation rate test. Ang duha sa pinaka-common, Sir GP.
1: Ano ang kinalain, Dok, sa isa kay isa?
0: Kung CRP, Sir GP, ginapangita ang specific protein molecules nga ginatawag C-reactive protein sa dugo. Kung damo ang CRP, meaning the more nga active ang palanghubag sa bilog mga lawas.
1: Bawa.
0: Hapos lang manalikawan ang mga paghubag. Kung adlaw-adlaw tani, gainom ka DTX 500 kag may TC, matap na ining mga inflammation sa imong kalawasan. Makusog ang anti-inflammatory properties ang DTX 500, may TC, or pure si bangod sang mataas sini nga antioxidants. Ang ESR test naman, Sir GP, ang nag-check kung ano kadasig nga magtipon ang red blood cells sa dalom sang test tube samtang ang white blood cells kag plasma ang yara sa ibabaw sa portion. So, kung may inflammation, Sir GP, sa lawas, madasig ang paglugdang sang red blood cells sa idalo.
1: Ang arthritis siya, Dok, isa man ika inflammatory issue. Gasinakit ang mga joints. Paano niya, Dok, ginawa lantaw ang prognosis ng blatian?
0: Sim lang, Sir GP. Ang rheumatoid arthritis,

0: balik nga kung pala inong tani ka sang DTX 500 Mighty Sir Pursi adlaw-adlaw layo kasi ning mga rheumatoid arthritis.
1: Mm.
0: Ang Mighty C isa sa mga alkaline nga vitamin C nga nagapaalam sa mga mango mo na nga immune system. Ginamidjit sini ang abnormal response ang soldado sa imulawas. Ginatudluan ni Mighty C ang imo immune system nga hindi mo pag-atakihon ang kaugalingon mo nga lawas. Now, paano makabulig si DTX 500?
1: Mm.
0: Ang D-sugar, sugar cane extracts ang DTX 500 nga manggaranon sa gitawag polyphenols kag flavonoids nga pinaka-epektibo nga anti-inflammatory. Oxidative stress causes inflammation. So, autoimmune disease causes inflammation. So, ang problema, inflammation, anong solusyon sa inflammation? Siyempre, anti-inflammatory. So, anong suplemento nga taas ang anti-inflammatory substances? Siyempre, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na magulat nga magka autoimmune disease ka. Inom na adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty C, kag Pure C, adlaw-adlaw.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikan.
3: Epic
2: tipo.
3: DTX 500.
2: DTX 500.
4: Yan na mag-asok.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
4: 300.
5: Kanus ang makan nag-start og DTX 500?
4: Magduha pa kasi mana.
5: Ano naman yung pag-inom?
4: Muntag o happy eh.
5: Kapila naman yung sugar ni Moron?
4: 126 na lang.
2: DTX 500.
6: Informasyon sa ikayong lawa.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, well, ang World Health Organization ang naka-record sang 1.8 million nga bag-o nga kaso sang kanser sa bilog kalibutan. Bo Diyos ko, dumdamo. Kag sa mga nagkalamatay sa kanser, nasa 606,000 520 ang halin sa Amerika. Grabe, ito mo ito nagpa-Pilipinas ko. Uso ito kanser. Amuna sa taas ang incidence ng kanser sa Amerika. Ang rason, simple lang. Palakaon sila karne. Kag, ang ila to diet, kalabanan, mga highly processed foods.
0: Nakatry ko to?
5: Oo, mapatay na to.
0: Purugid ko niya.
5: Hindi na to magbalik. Canned foods, bacon, hotdog, sausages, talagsa, kag mahal dito ang utan. Amo na kung dito sa Amerika, nag-uso ang antioxidant ng mga food supplement, kay nahadlok sila nga magka-cancer. Kag nakaibalo sila nga ang antioxidant lamang ang makaprevent sang cancer. Kung hindi ka gusto magka-cancer, kaon ka utan, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C kada adlaw.
0: Ako yan, hadlok ko cancer, that's why nga vegetarian ko. Kamo, kabalo ko, hadlok man mo cancer.
5: Siyempre.
0: Pero hindi mo vegetarian. Ako yan, nahadlok ko cancer, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kamu nahadlok, pero why mo gainom? Ano ang ginahimo mo agad hindi ka magkancer? Kaya actually, laban sa ginahimo nyo, wala ka prevent cancer, kundi nagapakancer. Hadlok ka to, pero gapakancer, imo nga ginakaon. Wala ka gakaon utan, wala ka gakaon prutas, permi kaon tamis, permi inom alkohol, permi panigarilyo, pulaw, stress, bisyo. To kadamo lang, wala exercise. Hadlok ka magkakancer, pero daw, ga-breeding ka imuya sang cancer. Te, mag-DTX 500 yan lang kag mag-Mighty C. Ang DSE sang DTX 500, ang D-sugar, sugar cane extract halin sa mapait nga bahin sang tubo, nga sa karon ang may pinakataas ang itoag urak balyo nga may ara 1.3 million antioxidant units, amo ang makabulig sa inyo agud nga malikawan ang mga cancer, mga tumor, mga bukol-bukol sa lawas, no? Garantisado nga kung gainom ka DTX 500 adlaw-adlaw kag Mighty C, safe kag protektado ka batok sa mga cancers.
7: So kung lawig ka na nga ga problema sa imo pagtulog, associated ini siya sa mga ginatawag naton nga mga wide range of dangerous health consequences. Lalo na pag kulang ka sa tulog, ang imo immune system nagahina. So, dasig ka lang matapikan sang virus kag bakterya. That's why kinanglan mo gid mag-inom sang Mighty C para ma-boost ang imo nga immune system. Kapin pa kung imo nga trabaho is graveyard shift.
5: Pulaw.
7: Pulaw ka. Para sa mga, ano no?
5: Call centers.
7: Mga call center agents nato, no? Mga security guard nato nga nagabantay sa itong panimalay. So, kung nagapulaw ka, kulang ka sa tulog, mataas ang risgo mo nga magka-diabetes kay nga ginaapektuhan niya ang kakayahan sang imulawas mag-produce ang ginatawag naton nga insulin. So may mga pagtuon no, nga nagpakita nga ang mga tawo nga may kulang sa pagtulog

0: may ara sang mataas nga blood sugar level kan nagataas ang ilang risgo or ila chance nga magka type 2 diabetes. So ina sapat na nga rason para magtumarka mo sang ginatawag naton nga DTX 500 kag mitisi, no? Ang charantin peptide nga ara sa DTX 500 may ara inisang kapasidad nga imimik niya ang insulin sa ang insulin function sa aton lawas kag ginapanubo niya ang blood sugar levels nga pareho sang nga makuha naton sa DSE or sa desugared sugarcane extract nga halin ini sa mapait nga bahin sang tubo nga among nagaprotekta sa aton pankreas batok sa ginatawag naton nga oxidative stress nga tuga sa mga free radicals.
1: Correct, Sir Kevin, no? Tanan mo nga ginpanglawag amo ang rason kung nga mainom gita dapat sang DTX 500 MITC or Pure C kada adlaw bangod wala na sang mas epektibo nga kombinasyon sa pagbulig sa mga palapulaw, no? May diabetes, low immunity, no? Kundi amo ang powerful combination sang DTX 500 MITC or Pure C.
2: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas humid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
3: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, gihambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Ang powerful combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C nami gini para sa inyo nga healthy cells. Pero ang power combination sang amon kikay kit, mm-hmm, ang Clinica de Fresh kag,
1: yes, ang siyempre
0: DTX,
7: pinak, DTX Beauty Soap,
1: pinaka hindi madula sa imong CR kag palaliguan sa shower room mo, no? Oh, DTX Beauty Soap.
7: Wow, kampiyon. Oh,
1: mas so, pinanami ng habon.
7: Gina-upgrade
1: niya. Oh, gina-upgrade mo habon, wala na mito yag endorse ang isa kabon tungod kay damo ga pamiki.
0: So ang
1: dugay pigio naman nila Sir Kevin ang DTX Beauty Soap. Ay nako.
0: So ipapiki lang sila, Doc, kay mapadayon kami nga mag-aubra sang mas epektibo, mas manami nga mga produkto para sa inyo, no. Mm-hmm. Ang DTX Beauty Soap, amo ni siya ang dati naton nga soap, no, nga gin-improve pagid naton, mas epektibo, mas nagapaputi kag mas naga tinlo sang inyo lawas kag take note, ha? Mas hamot, no. Mas hamot siya. Kag nakalagaw-lagaw man ta sa GP, no, sa
1: after sila maligo, Sir Kevin, mm-hmm, importante gid ya nga naka swipe swipe.
7: Oy, mga swipe. Yes, santo ka swipe, okay na.
0: Kay nakalagaw-lagaw man ta sa laksa.
1: May na English gamito swipe swipe, alaala Ilonggobi, nakanusnus na. Nakagamit ta ka mo Clinica Diofresh.
0: Yeah, Clinica Diofresh. So, nakalagaw-lagaw to sa Lakson Ligad, nakabalik man nato yung home. Kung kita kong iban gayam,
1: no? Damo ba akong ilog yapon? Kulang sila sa pagligo gamit ang DTX Beauty Soap, kag siyempre Clinica Diofresh.
0: Clinica Diofresh. No? So, ang Clinica Diofresh namon is very effective kag namigid sa imong ilok, no? gentle siya sa imo ilok, hindi siya makatugas ang pagpangatol-ngatol sa imo ilok. Kay once ang imo deodorant nagatugas ang palangatol sa imo ilok, amo ning ginasuguran sang pag itom sang imo ilok. Kag syempre no, sige mo kalot, ma-infection ang kagaw da sa imo nga ilok, makasulod kag matugaman asang hindi manami nga baho sa imo ilok. So magklinika Dio Fresh kay ginapatay sini ang kagaw nga ara sa imo ilok kag ginapaputi pa ang imo nga ilok.
7: So kadaga Sir Kevin, gapa nga pigi kuya Sir Kevin, no? Gamit ang DTX sa coffee mix, no? Amo ning kaping
1: ginugasan. Coffee.
7: Yes, ginugasan ng aton yung mga selula sa aton yung lawas. Gina detox, Sir Kevin. Ah.
0: Yes, namit gidya duksam ang DTX coffee mix, no? Namit sabor, namit ang iyang aroma, kag syempre, nami ang iyang mga health benefits nga maatag sa aton. Kag hindi siya makapasulab sang aton chan, no? Sa mga gusto magpaniwang, kampiyon gid ang DTX coffee mix.
1: Oh, hindi naman magkaon-kaon-kaon, DTX coffee mix na lang yun.
0: Kay may chia seeds, no?
1: Sigurado maniwang kag
0: yun. Usog ka mo, may chia seeds. Kag syempre no,
1: kumaya. May kape, kape para sa mga may diabetes, kape para sa may mga cancer, kape para sa may mga degenerative stage. Tungod kang iya kalamay, hindi kalamay nga halin sa gituwag white or brown sugar,
7: natural,
1: halin sa natural nga kalamay, stevia, no?
0: Stevia.
1: Oh, mayara pa siya Ganoderma mushroom. Wala na sang iban, DTX Premium.
0: DTX
1: ang DTX Premium.
0: Premium
1: Coffee, nami na siya nga kape para sa may mga lala na nga balatian. Kag syempre, anti-cancer ha, may tungod sa gitawag Ganoderma mushroom as Sir Kevin. At the same time, sa mga nabudlayan, mag-inom sang Ditribayo kay kadlago sa soft gel, pwede nyo ipuga,
7: ipuga na lang
1: dito sa inyo nga DTX Premium upod sa pagpangapinyo na ang pag-inom sang Ditribayo or sa ibanda, pwede nyo nga butangan sang DTX 500 capsule para ng ano, kampiyon, nagainom ka, nagahubin ka, nagainom ka, bulletproof kaya. Hindi kaya basta-basta madutlan sa mga iban yung mga kagaw. Kung may kagaw gidman ang sulod sa lawas, amat-amaton niya patay samtang nagainom ka sang DTX Premium nga may ara, Ditribayo.
0: Yes, Ditribayo is very effective, no? May ara inisa nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. So amuning naga hatag sa aton nga kape nga bilang bulletproof coffee. So kung may ara ka mo ya bulo budget, pugain nyo lang duwa ka Ditribayo ang inyo nga DTX coffee mix.
7: Pero
0: premium.
7: Pero kay General Sir Kevin ginapuga niya, ang ginabobod niya extend. Ginabobod niya sa extend ng iya kape, no?
1: Nagpamasad si engineer gamit ang syempre ang bago epektibo ginpanami, siyempre, DTX liniment.
7: Wow, DTX liniment.
0: Tananda nga pagpalanakit sang lawas nyo, mga lamig-lamig, kakas na
7: ang palangapo
0: sa DTX
7: nyo, mga kakas na.
0: Liniment. No?
1: Nami na yung abalan nyo sa Sir Kevin, kaya gin-improve na to, gin-upgrade na to.
8: Bahamot pa bala.
1: Oh. So, try nyo ha, DTX liniment. Kag, sundagin nyo si engineer, inom siya extend para nami ang sirkulasyon sa iya nga dugo. Kag, grabe, hindi gin siya kuno mahuyaan sa iya nga partner.
9: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
11: Istoryanta, paano makabulig si D3 Bio sa inyo? Ang itatawag natin nga, The Pharmacy in a Capsule. Sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
0: Yes, so aton istoryahan kung ano ang mabulig sa aton sang D3 Bio nga may ara sang countless health benefits, no? Labi na gid nga gina-prevent, aside sa gina-prevent niya ang viral, bacterial, kag fungal infection, aton pagid isa-isahon ang ara, ang listahan sa mga benepisyo sang D3 Bio.
1: Sir Kevin, law ay katama ang isa ka lugar, wala sang manugtinlo. May housekeeping ginaya, may manugtinlo. Sa aton nga lawas, isa sa mga pinakahigko ang aton nga tinae. Siyempre, arada tanan ang kuhan mo, daskanan, ratanan ang mga higko. Ang nami lang, kay kung pala inom ka Ditribayo, ang Ditribayo, may ara siya medium chain triglyceride. Imo nga mga good bacteria, kaya ang tapos ang good bacteria sa imo tinai, siya na matinlo. Kag aside sina nga siya ang matinlo sa imo nga colon walls, matinlo da sa mga higo, mapatay sa sobra nga mga bad bacteria, ang nakanami ang namian ang nako sa klinika di Tribayo, Sir Kevin. Tungod sa iya nga medium chain triglycerides, maprotektahan, maabligan ang good bacteria, ga-produce ang nami nga hormones ang imo nga good bacteria, ining gitawag serotonin nga hormone. Nga kun bastante kasi ni, meaning pa nami tulog. In short, kung nami tulog mo, damo imo nga good bacteria sa imo nga tiyan. So, amo nang palatandaan, kung nami tulog mo, damo good bacteria ang imo nga tiyan. Amo na nga, adlaw-adlaw agid, inom ang ditribayo para nga matinluan ang mga higko sa tinai. Kag ang imo nga mga good bacteria, ga-produce ang nagakaigo nga hormones, nga nami ang imo nga tulog. Kag hindi ya magbaho ang imo ginhawa tungod kay nga man tinlo ang imo nga tinai.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang palainom di Tribayo ti isa sa mapagi para matinloan ang imo atay kag kidney. Paano? Kung palainom ka di Tribayo, layo nga ma-oxidize ining mga vitamin E, glutathione nga amo na tani ang naga suporta sa imo nga atay. Tungod sa pyrolic acid ka gallic acid nga maguhan inhan sining vitamin E ka glutathione, tinlo imo atay kung adlaw-adlaw kaya gainom sa ang gitawag di Tribayo. Ari pagid, no? Ti siyempre ang kidney tig ano ni? Tighaboy sa mga higko naton
0: o
1: tigsala para maprotektahan ang imo nga kidney. Hindi dali maguba ang imo kidney, ma-maintain ang healthy balance sang tubig, mineral salts, no? O ini mga asin, no, sa imo nga kuan sa nga kinanglanon sa imo nga kidney, ang medium chain triglycerides sig antioxidant nga makita mo sa ditribayo, kinakaya niya nga protektahan ang imo nga kidney nga hindi ma-damage, hindi maghubag, no, especially kung may mga problema ka sa kidney, Sir Kevin, maamligan ni siya ang kag ma-preserve ang function sa kidney because of the medium chain triglycerides. Kay kisaya gakaguba imo kidney tungod sa kagaw, pero kung palainom kaya ano, palainom ka di Tribayo, patay ng kagaw nga amo rason nga ang nagakaguba ang imo nga kidney.
0: So diri nyo makita, no, kung ano gid ka nami ang klinika di Tribayo. Kay nga ay hindi lang siya basta-basta nga makapatay sang mikrobyo, hindi siya makapatay sang virus, bacteria, fungi kag parasite, kundi gina amligan niya ang bilog mo nga lawas, no, from head to toe, gina ang iyang mahatag nga benepisyo sa aton. So basta gani ang klinika di Tribayo ang pag-aistoryahan, ini ang ginatawag namon nga farmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Kay nga tanan nga klase sang reseta ara sa sulod sang isa ka kapsula. Makuha mo na tanan sa isa ka kapsula sang klinika di Tribayo. Basta ubo trangkaso hilanat kag sipon, indi gid pagkalimtan, i di Tribayo mo na.
12: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana, before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako gali sa Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit rin akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
15: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
12: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
19: Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Roa City.
21: Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Calibo
23: Reventor Building,
22: Osmeña Avenue.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique,
25: Juan Tiong Building,
26: Barangay 8 Bagumbayan,
27: fronting kay Sun Mall.
28: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
29: Kulasi
30: National Highway,
31: kilid sang LBC.
17: Clinica de Alternativo Medicina,
32: Kabangkalan Branch,
17: located at ACM Building,
32: Texas Street,
17: Corner Bread Box,
32: Kabangkalan Public Market.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
33: Sagay City,
34: Radyo Bandera Compound,
35: likod sang Pag-ibig Office.
17: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
36: Bacolod City,
37: Ernai Street,
38: fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kadto ta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ari ang mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon mo gid inom D3 Bio kag damuon, ti syempre permina mo na ginabalik-balik nga ang pag-ugom or pagkagat sang D3 Bio kag itiner mo sa pila ka mga minuto sa imong nga baba makabulig para nga ano malayo ka sa sore throat, layo ka sa tonsillitis kag pag-ubo, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga mga kagaw nga ara sa mga kilid-kilid nga panago sa imo nga mga unto. Pero may mga paagi Sir Kevin para medyo hindi masyado ano. Ang iba nang iluhan kung mantika mo.
0: Kay iban daw na luudan
1: sila. Luudan, ibutang sa inyo nga mga kapi, especially ang imo kapi D3 Bio ano, DTX Coffee Mix or DTX Premium. Pwede mo mabutang sa tsaa mo or pwede mo mabutang sa imo nga mga fruit juices. Luksam?
7: So, sakto na, no? D3 Bio, makabulig. Dako gid ang makabulig sa nasa aton mga kuturan, no? Sa sore throat. Hindi lang yun na sa sore throat kag ubo. Ang D3 Bio, makabulig man sa mga pagtuon, ha? Nga ginahimo, pwede mahimo nga therapy, no? Para sa community acquired pneumonia o kung na CAP, no? Hiningan pneumonia, makuha ni outside the hospital, Sir Kevin. Ang simptomas ini, no? Hilanat kag ubo man, no? Kag kun ini mapabayan nga balatian pwede nga magkasepsis ka o kun infection sa imong dugo, no? So kun agot nga malikawan naton ini nga balatian ini nga tawag acquired community pneumonia, no? Mag D3 Bio kada adlaw.
1: Adlaw-adlaw agi.
0: So ang bintahan naman niya Doc Sam, no? Kung magtumar ka sang D3 Bio nga wala pa unod ang imo tiyan, una, no? Pag let's say bigin kagat mong D3 Bio, no, ginimo pa gin-swish-swish sa imo nga baba kag palabay mo sa imo tutunlan kutob sa malabyan, no, sang extra virgin coconut oil nga ara sa klinika D3 Bio ang mga kagaw dira nga iyagin agyan mapatay ina kay nga at ang lauric acid nga ara sa klinika D3 Bio is a very potent natural antibiotic, no. Antibiotic, natural antibiotic ang ginapatay niya lang ya is ang mga harmful bacteria nga nagapuyo dira sa imo nga mga sa imo nga chan, no? So ang bintaha pagid kung imo ni siya gintumar nga wala unod ang imo chan is dasig ka mabusog duksam, no? So let's say sa aga wala ka pa kapamahaw,
1: okay, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon,
0: ang imo nga kwan, ang imo nga carb intake,
1: kag so, mabuhin-buhinan ang imo nga buyon.
0: Ang imo nga buyon.
1: Ang palainom sang D3 Bio tungod sa monolaurin nga ara sa D3 Bio, ang tiang function sa Sir Kevin is antiviral. Ang target gid niya ini mga envelope virus. Masiling ka envelope virus. Tiga ako ano sila? Nakaputos ang mantika. Grabe, no? Alam-alaman yung mga viruses mo. Pero, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng klinika di Trabayo, ang monolaurin, siya na hanggang pang target. Ah, ari ka ha? Ha? Panago ka ha? Ah, may suksok ka nga ano, mga mantika man. Ang pagtuon, nagapakita nga ining monolaurin nga makita mo sa di Trabayo, kaya niya nga matamaton, patay ang mga kagaw. Especially kung may
2: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong buo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapagdamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan na responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madami imong buo. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ato sa Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang pagpamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko.
0: Virus, fungi, or parasite.
1: So,
0: kung way takabalo sang nagasulod sa aton lawas, lain-lain na ang ila reseta. Kung bacteria gani, antibiotic. Kung virus, antiviral. Kung parasite, antiparasitic. Kung fungi, antifungi. Ti ang D3 Bio, ang klinika D3 Bio, is 4-in-1. Kayang-kaya ang apat sa isa lang kakapsula.
1: Mabakterya man, mapunjay man, mabirus man, maparasites man, kaya nga pat yun sa klinika D3 Bio.
4: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
5: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kabisi sa isa kadlaw. One month lang. Nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
35: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Miloy. Magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan. Mag-aayugin sa madamo ninyong abalatian.
35: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, tiyang basantiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang
4: kit sang apot tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
24: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
25: Ga! I-shoot na ga!
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Deo Klinika. Deo Fresh. Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
26: Klinika Deo Fresh. Available now.
8: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon! K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Las 4:36.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM, Number 1, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
1: Isipo na nyo sila mga Rosana, alas 4:37 na! Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Yari kita sa adlawng Huwebes. Pitsa 4 na sinimpulan sa Hunyo tuig 2026. Ako si ka-K5, babes, gantalaw. Minus kay ka-K5, Robert Pacardo. Sa aton sining mga headliners karon nga aga, sa aton sining pagpangalagad, motorsiklo ginkawan sa tubang sang DPWH sa Talisay City. Samtang senior citizen nga rider napatay o nasalapay sang modernized jeep. Alkalde sang Bacolod dismayado sa tiyasa bangod sa delay sa renovation sang BZGC fountain. Samtang mga suspect sa pagpang-hold up sa doktor, nakasuhan na, ginbaligyan cellphone, kasuhan man. Drug personality na hamtang o kung nagahampang scatter, antes ginlutang, patay sa computer shop sa siyudad sa Bacolod. NCLO ginapapanawagan sang NTA si Cap de la Viga. Police Lieutenant Colonel Vargas ginlubong na. Pagpatukod sang taytay nga nagabalor sang 250 milyones kapiso sa Mrs. Padilla ginaduso. Areglado mga kaki-5 sa atong sini nga pagpangalagad mga kaki-5. Sa atong sini pala tuntunan mga kaki-5 sa atong sini mga suki nga mga tagpalamati. Mayong aga lang sa atong sini nga mga suki nga nagaupod na sa atong karon nga aga. Mariana Villanueva, Abrenica, Jean Montesino Arroyo, mayong aga, si Romeo Macapas. O kuan nyo na? I-share nyo na ang ato sini nga live karon nga aga. I-search nyo na mga kaki-5 ang K5 News FM Bacolod 101.5. I-like and share na ang aton sini program para nga damo na makabati kag damo makakita damo mag join diri sa aton mga kakibab so dat nga malawag man ang pangalan ninyo inyo nga mga pangalan Marian Villanueva Barinica Jean Montesino Arroyo mayong aga oh ara naman si Majobil Zerio Tumlos. Hoy salamat gid mga kaki-5 sa atong sini nga mga suki ha. Sa atong sini nga mga nagaupod sa atong karon nga aga. Mga kaki-5 sa atong sini nga mga tagpalamati sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabaranggayan. Lakip na mga kaki-5 ang 19 tanan ka mga kabanuanan, 3 ka mga kasyudaran, kag-anom ka congressional district diri sa probinsya sang Negros Occidental. Lakip na diri mga kaki-5 sa syudad sang Bacolod nga may 61 tanan ka mga kabaranggayan. Lubos-lubosan ko na kamo nga gina-welcome karon nga aga. Welcome, Papa! Taga-puro karma. Naga-monitor na sila sa... ang mga taga-puro karma. Naga-monitor na sila. Good morning, Sir Babes. Always like and share. Ruina Villaran Erbito. Salamat, Madam. Ara naman si Bong Sausalo Maino. Mga taga Porok KBS, Porok Brotherhood, Porok Mainabianon, Porok Hisa. Salamat! Ara na mga taga Porok Hisa kag mga taga Porok Barangay Karma, Porok Hisa. Salamat gid sa inyo nga pagpamati ha. Okay lang na. Areglado, areglado, areglado. Arian Nandamyo, Arian Damyo. Masadya mga kaki-5 sa kuano? Sa Senado. Wala pa sang wala pa nakapatawag kuan, wala nag ulpot ang mga majority black. Ha? Ang aton sininga ginabutang kagina ilihir bilang Senate President bag-o na karon mga kaki-5 ang nagapungko bilang acting presiding si Pro Team 4 agin pili bilang Pro Team 4 si Wayne Gatchalian si Senator Wayne Gatchalian kay Y makaulpot si Senator Alan Peter Cayetano. Grabe ang nasyonal nga mga balita, no? Kung lalantaon mo, no, ma-stress ka gindi, prof. Mga kakifang. Tiko mo kay wala sila sang, kwan? Wala sang, wala sang sisyon ang Senado. Nagatingwa ang minority nga makapatigayon sang sisyon. Kay kadamo, kuno sang mga kalendar of activities sa mga resolusyon nga ilati trabahoon kag dapat ipasar. Di ano pagpasar na kung wala sang sisyon, mga kagibab, sila yung nitulpo niya 40 gito kaya ka kwan mo ka agenda 40 ka mga resolusyon ang dapat talakayon kaya ni para ni sa ito sininga mga kauturan, mga kagibab niya ang pumulo yung gamhanan ang unahon dapat nato, hindi ka sila yung aton kaugalingon. Pwerte, no? Di mo na mga kakifive, sa ulihi, sa padayo nila nga panawagan, kagpadayo nga kamangay mga kakifive sa Senado, buong nakamangan gin si Chis Escudero, nagulpot sa ila sininga sa sisyon, nagulpot mga kakifive, sa pagpatigay yun nung hearing untan eh. Lipay man ang major ang minority. Subong yang major ang majority. Subong nga ang minority nangin majority na. Ang majority mga kakifay nangin minority naman. Te, pero hindi sila yung maka-elect kag makapili mga kakifay sa ginatawag na Senate President. Ang nagapabilin subong nga Senate President si Alan Peter Cayetano sa Gyapon. Acting Senate President mga kakibayba pro tempore amo si Win Gatchalian na matapos ginpili sa minority mga kakibayba. Di kinanglan mo ka makapili kaya mga kakibayba sa ginatawag nga Senate President. Kinanglan sang atrisi makaangkong ka sang atrisi nga buto mga kakibayba. Hindi kay Dusi lang sila. Hindi kundi kabos. Amo na mga kakibab, hindi sila makapili sang, hindi sila maka-elect sang ginatawag nga Senate President. Grabe oh. Last 5:46 na mga kakibab. Ang mga nagakalanabot ya sa mga sa Senado mga kakifive oh. Tinanong nagakalanabot so mong tinadayon gid ila sesyon ang pamangkot madayon balaya ang investigation sa flood control projects. Si Leng ni Erwin Tolpo niya hindi na kang tananto na mga resource person ang mga witnesses. Ipadalaan na nila communication nga sa Monday magasugod sila sa ila sininga investigasyon. Amo mangyapon ni mo nila why man sa kinalain na siling ni Erwin Tolpo niya abiyatin lang bala ka mo sisyon wala man sa problema kung magatin ka mo sisyon pamangkot na ba hasta magaga kung pamangkot ka mo ha? Wala man sa kinalain niya open makamuyang nga mamangkot kag mag diskusyonan na to niya kung anong dapat nga diskusyonan wala ta diri sa may ginapalabi kag wala kita diri sa may ginapaboran mga kakivibe ara ka mo tanan oh na ako on na mo na kami gyapon ang minority kamo gyapon importante ara lang kami sa Senado kag asin ati lang gyapon kamo sa sesyon o karabi no di mo na kaya mo na mga kakivibes ang mga minority senators nagapungko na karon mga kakifive daw nagahinugyaw sila no si Erwin Gatchalian again pili isang grupo sa wrestling tana ni Senator Tito Soto na siyang nagapasumpa mga kakifive kag Chis Escudero bilang acting Senate President kag Senate President pro tempore
11: ang grupo nga may 12 ka miyembro na ginatawag nga Solid Block 12, mga kakifive, ang Malacañang nagkilala sa bag-o nga liderato kag naglaom nga matapos na ang deadlock sa Senado, mga kakifive. Si Alan Peter Cayetano, grabe man ang pagpamatok niya. Ano nga ambalya? Nga illegal kuno ang pag pili sang liderato, pagbaylo sang liderato. Kag siya pa ang lehitimo nga Senate President. Sa bagay, ginambala na ni Kwan mo. Ginambala na ni Erwin Tulpo. Ang impeachment trial, kung impeachment trial ang aton sininga pamangkoton, bato kaya kay Vice President Sara Duterte, bantay Senado kita, mga kakifay. Isa ka coalition sa mga estudyante, akademiko, abogado kag civil society, ginlonsar para bantayan ang impeachment trial. Grabe ni. Ang ila sinituyo, mga kakibayab, nga mangin patas lang. Transparent kag husto nga proseso sang Senado, mga kakibayab. Ang trial gina latag na, mga kakibayab, nga magasugod sa Hulyo 6 kada Lunes tob-tob Miyerkules. Ang kaso nagaugat sa aligasyon sang Missions of Confidential Fund Unexplained Wealth kag bribery, mga kakifay. Pero damo din nga mga technicalidad. Anong mga technicality diri, mga kakifay? Ang problema, ang dapat nga basihan sa impeachment trial ni President, ni Vice President Sara Duterte, ang mga bagay nga ila sining nga question sa pagka vice presidente na. Pero wala nagakahulugan na kung mayara ka sa impeachment complaint, ang tanan to nga hindi pa siya vice presidente o katon mo, pati ang mga ari-arian kag mga ano na, mga property to, mga confidential fund to yasang, ako mga confidential kwanto yasang bangko to yasang banaya, lamitahon mo pa, hindi niya pwede. Hindi niya pwede. Why na to labot-labot ya ang bana to? Ang basihan mo niya, mga kakivibe, baninugan to ya. Amo na ang ilasin nga na. Ang basihan, mga kakivibe, ang pila ka mga nakomit, sa pagka-vice presidente na, kung may mga confidential fund ang wala ma-ukit, ang wala ma accounting kag nabudlayan mag-account, mga kakifay. Amo tong dapat questionon kag ang pila to ka million 600 to gisling nila to, mga kakifay. Amo tong dapat hindi kasi nga sa pagka mayor pa tanan nga mga propiedad sa mga Duterte daw lamitahon pa, dunay hindi naman ayagro amo. Amo nang siling nila, ha. Amo na, mga kakifay, nga kinanglano na doon, mga kakifay, bantayan ang pila ka mga giniyos dito ya sa siyudad sang ukon sa Metro Manila. Aangot sining padayon karon na kinagamo sa Senado. Si Presidente Bongbong Marcos nagapanawagan sa mga senador. Nakamo nga, mga senador, ginilihir ka mo, kaginpili ka mo sa taong bayan. Dapat magbalik na ka mo sa trabaho. Matapos ang pila kaadlaw nga deadlock, mga kakifay. Ginpayag niya nga hindi niya ginapaminsan nga matabo ang amo ini nga kinagamo sa Senado. Nga wala lagi ko nagpinsar, ha? Nga wala lagi ko pala nagpinsar nga amo ning matabo sa Senado. Kasi ang flood control project, lipay naman siya. Ang investigation kay tunaw na. Eh, pero bantayan tine kay hambali Erwin Tolfo, Senator Erwin Tolfo. Sila niya, magapatigayon mas sila Japon sang ginatawag nga full-blown investigation. Kag hearing sa Senado, mga kakipay. That's why ginapilar na to ng mga majority block nga mag-attend sa session. Hindi ka mo magpanago, mga kakipay, para istorihan ang mga dapat istorihan sa Blue Ribbon Committee. Last 4:54 na, mga kakipay, ang atong sininga kwan, ang atong sininga lawas, mga kakipay, kung kaisa nagaluya kita, no? So dapat kaya, mga kakipay, nga bibalik na ito na kondisyon nga mangina pasik lang kita at lawad-law. Kaya muning lawas aton ang ginasaligan sang pamilya tama na muning manggad ta. Kung magluyang lawas ta, mga kakipay, magluya man ang pamilya ta. Kaya nga, kita malang ang ila sininga, kita ang energy nila sa pamilya, mga kakipay. Kaya ikaw malang ang king of the family, bo king of the family, king of the family ang lalaki. Siling sa badyo nga kung nga kilala niya ang nanay niya, alas of the family. Siling sa nga bana niya, nugay ka balaya pa, alay ka buka dada nga dada, away ka kabalaw din nga koding hari. Siling sa bana nahoy, way ka kabalaw nga koding hari, kalma ka. Sabat yang asawa Nyai, wai kakabalo nga may alas pa. Ya basi talang ka. Areglado, mga kakipay. Si Robert Pacardo, watching sa kuno sa Gimarasa. Congratulations sa ILDES ko nga mag-graduate na siya. Maricel Alonsabe sa Budugo. Good morning sa tanan nga taga Asinda Conchita, Coscoluela, Barangay Sagang, La Castellana. Uy, salamat sa inyong pagpamati direya sa La Castellana. Oh, Del Mar Delfin, Evangeline, Pastisidio o Pastidio Mahilom. Sabay Barangay Kamingawan, Kabangkalan. Uy, ari sila Gina Borja. Salamat. Ari lang ko direya, sir. Lini Gina Borja. O sige, update nyo ko, ha. Ma'am Esperanza Hinsuli, kamusta ka na da, ma'am? Good morning, Landa. Mayo lang lagaw-lagaw sa abroad, ah. Sige. Te, naka DTX 500 ka na, ma'am. Kaya ang DTX 500 bala, ma'am, muna yung pinaka-importante sa lawas ta kung na kada-adlaw, gid. Importante na sa to na adlaw-adlaw nga pag panginabuhi. Ang DTX 500. Man daw nag-bloating ka kag nag-lain ang tiyan mo, kag hindi ka makapamuson, constipated ka, kapamusunon ka. Gusto ko yung mag-ariya, pero hindi ka kapagwa, mga kakifay, constipated ka. Pagi sa pagadamo sang healthy bacteria, mga kakifay, mabulong kag mahusulbar ining problema mo. Ang nutrients absorption, mga kakibay, mayo ini ang healthy nga chan nagasuporta sa husto nga pagasuyop sang vitamins kag minerals. Amo ni, mga kakibay, ang kinahanglanon naton kadaga. Man kabalo ka, o hindi lang sa amo sini nga mga diabetic ko ka, mga kakifay, mamon yung pinaka-importante, ang diabetic, sa lawas, ito nga kinanglan, mag-ayo kita, makasurvive kita, mga kakifay. So, pag direkin lan, mentras timprano pa, DTX 500 ang gamita. Para at least mabalik ang imo kasigla, ang kapasig sa imo nga lawas, kung ikaw naka-DTX 500 na. Ang healthy nga dyan, kung napagpaligon sa immune system, ang gut health konektado sa immune system, nagabulig man ini mga kakifib sa pagpaligon sang resistensya batok sa mga masakit. Amo na mga kakifib, ang kinanglano na Tom! Yes! DTX 500, nano naman ang D3 Bio. Ang D3 Bio mga kakifib, ginapabako dyan nga itong siningang mga maskulo. Ang atong siningan mga muscle. Yan mo na muscle ko. Lantawa ba lang, oh? Get mo? Nako na ako, no? Makon, makon. Hindi sa nga, kon may gonga sungi. Nga, lantawa mo lang ako. Nga, nga, no? Lantawa mo lang ako. Nga, mas, ano, oh? Makon, makon, no? Nako na ako. Na. Kay, ga, gym siya mo. Vitamin D3. Aber. Mga kakifib, T-cells, vitamin D nag-aktibo sang T-cells kag macrophages nga nagadepensa batok sa pathogens. Nagabulig man mga kakifib nga mapahaganhaga ng risgo sang respiratory infection. Amo ni mga kakifib ang atong sininga D3 Bio, antibacterial kag antiviral effect. Ang extra virgin coconut oil may lauric acid nga silosang atay sa monolorin. Monolorin nagapatay sa bakterya, fungi, kag virus. Lakip na mga kakifib, ang COVID-19 virus. Antiviral, antibacterial mga kakifib. Amo ni ang D3 Bio. Oh, kung hain ang imusing immune system, mga kakifib, nagasalimuang na, mga kakifib, amo ni ang mighty C alkaline vitamin C. Ginapabako dyan atong immune system. Te, amo ni ang pagsalib sa ang puwersa sa tatlo tanan ka mga kampyon. Ang DTX 500, D3 Bio, and mighty C alkaline vitamin C. Di mo ni mabakal sa tanan ng mga butika ra. Dira sa Maze Wellness Product Center available. Dira sa may ground floor sa Plaza Mart Building. Ara dira sa may Florenceville sa Nino Store. Available man mga kakifib dira sa kay Ma'am Menda Noble kag Toto Nino Bonito Noble. Pangita lang si Ma'am Menda Noble mga kakifib. Morning na kay Ma'am Menda Noble kag kay Kap Bibing Noble sa Barangay Panukoy. Ayos. Sige. Last 5-2 na mga kakifib. Makomersyal kita na. Balikay kita. Matapos na eh.
7: Sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Magbabalik ang inyong kampyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolorine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, babakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit.

0: duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
1: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
0: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatean.
2: Muter na mas. Ato si Pinbiti Dok, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
3: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
4: Makakal sa malapit na butika.
5: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay Darling. Mang-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at Lawadla. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
11: 101.5 K5 News FM. Aring lado, balik na kita mga K5 sa atong sininga pagpangalaga dala 5-8 na dali lang giga may pabati kita sa inyo na mga K5 ha. Ang bagaw karon nga jingle sang balitang K5 sa umaga. Matiyan nyo mala mga ka-K5 ba?

0: Okay. Na na, okay na na. Lawig man ba no? Daw three minutes gid bo lawig ba? O sige lang. Amatong bago ta nga jingle mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Okay man. Jocelyn Francisco Chavez, Jinke Francisco, good morning. Steven Washawo. Don Luis Gantalao, mga kaki-five. O sige, last 5:12 na mga kaki-five. Hindi nga ba yung sa kaluan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule? Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki-five. Importante sa itong siling lawas, ha? Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Hindi nyo pagpaslawa ang lawas ninyo mga kakivibe ha. Kinahanglanon gid naton sang suplemento nga makabulig mga kakivibe sa aton siling lawas para magpabilin nga kondisyon ang aton siling lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Enhance ang aton siling enerhiya. Mga kakivibe, kung kulang ka sa oxygen, kampyon ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ha? Ang importante ang oxygen sa aton siling lawas. Kakon mahina ang yung oxygen, pigaw ang oxygen sa supply mo sa aton siling lawas, mga kakivibe, luyaho niya ka na. Kinanglanon na ito ng Dr. Pinoy Squalene Capsule para ma-enhance ang aton siling oxygen sa aton siling lawas, mga kakivibe. Dr. Pinoy Squalene Capsule, din mo ni mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy, dira sa mga butika sa Silay kag Talisay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kundi man kamo diri sa Negros Occidental, ang Dr. Pinoy mga kakivibe nagapangraga. Aya. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Alas 5:14 na mga kakivibe, kanto ang tanang aton sininga patrol. May kakivibe Vincent Dominic Medina Corralde sa patrol mga kakivibe.
1: K5 Balantay Mercado.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Rabel Alamin, kaki pa babes, boga ang kampiyon ng singaan, jingle mo.
0: Dala ka na na, dahi.
2: Boga kampiyon, kaki pa babes, si Ma'am Jerome, isang tangga limpios sang iyang bangros, kaki pa babes. Gamamo ng ulo yun.
0: Gaikulikul man ng likbo niya.
2: Gasabay-sabay man.
0: Gasabay man sa sound pump.
2: Gamamo, isang tangga limpios sang iyang bangros, si Ma'am Jerome, ay ngaga, dara si mo.
0: Galing kinita ka makita, haway kaya live.
2: Ara-ara si Viber, kaki Viber.
0: Ah, sa Viber?
2: May nga, gadara kay Ma'am Concho, kay Dodong sa Cebuano, sa may Libertad Public Market, kaki Viber.
0: Di mga taga-Libertad, Subong, daw nag-iikulikol ng likbo nila pa.
2: Sa magula nila na batian ng jingle.
0: Sige, pa-improve na lang niyo ah.
2: Kampiyon ka Kipay Waves. Kang aton nga amigo dira sa Giovanni Cordero, nag-monitor Kipay Waves. Kay Nonoy Siloy.
0: Why takagaling masulat di butang tagig kayo sa kay party sa kwan mo sa balitang K5 sa umaga.
2: Kampiyon, salamat ka kay Kipay Waves. Salamat kay Chimo. Kagang aton mga amigo dira kay Kipay Waves nasaling naton. Iwol-iwol ang buli nila. Kagang ulo, nagasabay-sabay mo sa jingle. Adodlaw na ko rin kipay-babes.
0: Mabatian mo na ni.
2: Kampiyon git. Ito may agad sa liwat na raan. Kasi ato mga amigo tayo, si Lami Blin Guapo, Ron. Kag sila ni Efrend ra. Sa may guwa ka kipay-babes. Kag sa aton rin sa mga amigo na aton rin sa may parinyos itri. Mami Kates itri na raan nag-monitor git ka kipay-babes. Ang aton wholesale subong ka kipay-babes.
0: Wholesale?
2: Aton nga manok, wholesale nga manok. 155 pro kung magbakal ka retail. Ma-retail ka ba ito? 160 ka kipay-babes. Ka kipay-babes. Kipay babes ka nga itong mga itlog rin sa toparay lang. Kung gusto mo magbakal manok, magbakal ka itlog, ara lang, topad na sa kipiyak lang estante ka, sa tapangko. Kipay babes, ang jumbo na ito, sa itlog, 980, ang jumbo.
0: Anong itlog ang nanamihan mo?
2: Ang itlog ni Manoy. Nakita ko ito. Itlog ni babes kang talaw. Nakita ko ito.
0: Labot tao ganyan.
2: Galaw.
0: Do hindi amo aw.
2: Ang itlog ni babes kang talaw. Ang itlog. Ang itlog hindi gini madula.
0: Itlog sa manok.
2: Itlog sa manok. Ari, hindi na yung kita yung damo. Ang aton nga jumbo at ang Navy 80, kagang extra large sa Navy pesos. Kagang aton nga large 3.88, kagang medium na ton 8 pesos. Ang gamay nga itlog si size 50. Kakipay babes. Aton mga may dirty kita ba pang dirty egg? Why the dirty egg, no? Why sa buong dirty egg, kakipay babes? Nablang alin sa kwanbra? Alatrasan sa manok, kakipay babes. Nga hindi mo, why na naugasan? Pwede kakit ka bakal dire, kiti barato lang yan, kakipay babes.
0: Hindi mag dirty egg na yan, tiyo, why na tada, kaya dirty na mo.
2: May mga kwanbra, fresh from the kwanbra dyan, kakipay babes. Alatrasan. Makabarato, kaya pangruti, kwan mo lang na, lipiwan mo lang na, tapos makabarato ka lang, kakipay babes, sa ang atan nga dirty egg. Pero subong biway, subong display, subong. So para mo lang aton na presyuan ay direk kay K5 babes 155 subong ang wholesale sa manok kagang 160 naman ang retail. Nadulong sa inyo sa Mighty C dal Kalambase Vitamin C kagang ang Clinica D3 Bio Clinica Detox 500 naton kagang aton nga DTX Coffee Mix available kay Jenya Montesino Arroyo at K5 babes. Kag-available man dira sa may Jimber Marketing. Mga amigo naton dira, aras si Tagi, si Kit, si Gaspar, si Toto Prias, may ngagat si Edward.
0: Napagalin ko kagapon to, nag-bolos to siya si, si Boss Erwin Kapada to.
2: Away ko nag-aptanay. Nag-aptanay ka mo doon, guro.
0: Nanawag sa akon si Bossing Emmanuel Ramoso. Morning lang kay Jomel Ramos.
2: Oy, Delmar Del Pen, galing ka kipay babes. Uh-huh. Nagpatambyaw man kag sa aton mga kauturan dira sa may Kunsing Eatery kag sa may Mr. Bros ka kipay babes. Kag ang aton nga base lechon hindi pagkalipatan ha dira sa may Purok Lechon ng Barangay 36 malamit nga lechon baboy base lechon mga kakipay dalan Araneta.
0: Emmanuel Ramos sa morning founder gala sang CV Ramos ne?
2: Nan, mga sila na pamilya Ramos.
0: Sila na Jomel? Jomel o Jofel?
2: Jomel. Jomel, may gumo to. Ito si Bukay.
0: Si Bukay? Si Katsila?
2: Oo.
0: Si Katsila.
2: Hindi mo na basta-basta, Kakipay Babes, ang kanyang inagyan. Sobra, Kakipay Babes, ang atong dyan sitwasyon dari, kagmayong aga kay Sir Edgan Sondra sa may Forest Park. Kinamatambyaw ginaton sa mayong aga na maninoy, mani, pila mo, Kakipay Babes. Kagsatong pariente, Little Bossing. Totoo, kinitoy mo yung aga.
0: Nung gasonggod si Maninoy mo, mani, fila mo sa akon. Kaya ikaw na sa nukuno, ginatamyaw. Natamyaw, gilang pro?
2: Natamyaw, permi.
0: May aga lang na kay bro ko, mani, fila mo.
2: Songgod, guro. Huwag ka nagkakato siya ito. Huwag ka nagpapamasyar na dugay. So, para mo lang kakipa.
0: Kapanawag sa sako niya, din ka? Oo. Di kuwari lang ko niya. Ngayon tawagan na ka kay permi ka sumag. Niya permita ka masugata. Sugata mo pala kaliwi ka ng mugno.
2: Sige ba ang gano'ng pabugno? Slakyan, no? Slakyan niya.
0: Ate Christine, morning na da.
2: May nga, gada si Mama Christine. Pag maninoy man, ipila mo. So far, kakipi babes, amun nga itong sitwasyon na rin. Kagsako naman ng itong mga kundri, ang mga kauturan sa pagpamakal sa ngilin mga inanlanon, kakipi babes. So, sa patrol, kakipi Wilson Belena. Ini naman si Kaki5 Vincent Corante para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
1: K5, Balantay, Merkado.
0: Ariglado mga Kaki5 sa atong sininga pagpangalagad. Mga Kaki5, madamogin kasalamat. Kaki5 Vincent, Ubedik, Medina, Coralde. Alaikum salam. Kona, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa atong sininga mga suke dira sa Libertad Public Market. Sa mga Muslim brothers na ton. Alhamdulillah lang sa inyo tanan. Susan Gillian, mayong aga lang da sa kay Susan Gillian, Buyet Pasiha, mayong aga. God bless, morning Sir Babes. God bless, Buyet Pasiha sa Tuboso, Barangay Tabonak. Mayong aga lang da, kampiona. Elena Estrella, Solgon, morning madam. Aha. Kaga Inday, Indang Hilado, Sarad, good morning. Ang aton nga kon daway gid gasaka nga aton sini nga magic kay ho 300 3,000 citizen to sa linyo. Ano ka mo man, huwag ka mo ayagalan tao, huwag ka mo ga-share. Share nyo man yung aton nga, kwanay. Hindi ka mo namiyan sa akon, balak mo da. Si Raymond Soyom de la China. Kadad boy Mendoza dira sa may Banago sa Santa Clara atong mga security guard. Ariglado mga kakifab diri sa atong sininga pagpangalagad. I-check ta na mga kakifab, si kakifab ha. Si kakifab. Well, son Villena. Ay kahapon dili isa sa mga nag-responde. Kag nag-responde gina patrol kahapon sa isa ka aksidente naglunta dira sa may National Housing Authority to bango dira sa may Pahanukoy. Mga kakifay ning motorsiklo ginsungkit sang modernized jeep. Ni balang modernized jeep duman ning mga driver sa modernized jeep ni bulag. Why kita motor? O kon nagpabulag-bulag lang. Siguro yung tumbato yung mapubre. Senior citizen pa naman yung nagasakay sa motorsiklo. Pagkatumba, tumba ang motor. Kay ginsungkit sa modernized jeep. Ang malain lang kay napilpilan ining si kuano? Ining driver ka motorsiklo. Katumba sa napilpilan sa yasining motor. Ang yasining motor, pagkatumba ya, ang footrest nagtupagit sa tiil ya. Ang footrest ya, way pa potos bla. Open, ah, mga kaibay, wala rubber, may rubber na mo. Sus, nagdulot ang footrest to ya sa iya sting tiil, why sa kagwa mo? Pangin padlos ba niya, pobre, why kagwa ang pobre? Nangin padlos pa, ano pagkagwa, eh, kay na ungot na to yung footrest sa iya sting tiil. Ano tong why kagwa, mga kaibay, may lang kayo nag responding atong sininga mga rescue units ang DRR mo kag ang chamber volunteer private and rescue Kaki 5 Wilson Bellina
1: News FM Kampyon Kampyon report.
2: Oh my love, we'll see you through.
0: Kampyon. Mayo kagalay magkanta sumao.
2: Ending na lang nga
0: sa amo na lang, amo na lang nabala mo, ending ka lang?
2: Oh, ending lang, may mag-dive na mag-dive, ang kanta ka na
0: mati-umulang. Mayo-ayo lang na tanay ko ng chorus, balaan mo mo.
2: Ay, ah! Anyway, kay Favis, no, aside sa accident, kagapon, kay ongoing, pamanato siya yan, no, na ginabulong sa isang hospital, dito sa siyudad sa Makulod, kagapon, istorya ka naman ang driver sa modernized jeep.
0: Uh-huh.
2: Although, todo panginwala, ino siya kasi ang manyak mo nung yaki sa demsya, inang gulti lang kung na nagliko pa wala, ini motorsiklo rason.
0: Mm.
2: Kung nalabot niya, ini ang motor, bate ginaalig, ariglo sa mong kagapon dito sa kapulisan, and we will check lang natin kung ano ang plasada sa ni karon kung nag-ariglo, anay bala, ini duwa. But hold on custody ini ang aton sininga driver anay while ongoing pang investigation sa ining incident. So we'll check lang sa update sa nagkaroon. Ato dalawa naman yung balita kay Vince, no? Ining snatcher dito naman sa bahin sa downtown area kay Vince kay Sir Robert.
0: Na naman.
2: Kay ma,
0: abi ko gani ko ng mga abi ko gani ng mga barker diya sa plaza dana. Nagtadlong na sila kay mantigin na kuha na sila mo ginorganize na sila ang pila ka mga police chief dira nga naghalalin ang mga barker na sa public plaza ining mga nagabantay da kag nagapang nahi espatos da kuha na mga standby da ginorganize na sila kag amo na sila ang ginatas dira yung magabulo bantay kag magapulpanilag sa mga snatcher mga kawatan tapos may kawat pagligyapon.
2: Actually, kay Pervis, alam na yung video, kita dire, ikaluloy yun sa tao. Kay man, kastigo, o kung ano gini, balbal gini ang nagyan niya kaga, sa tinagdan niya, adlaw kay Pervis, no?
0: Mm.
2: Matapos, ini siya, maaktuhan mismo sa biktima. So, saan pa nagapanglakaton ining biktima sa may Luzuriaga Street, no? Dira sa may Old City Hall, ayon mula.
0: Mm-hmm.
2: Nakibot na ining biktima, nagdaw may nagagiho or may nagatandog sa niya sining sling bag.
3: Karon pagbalikid niya kay Robert, tinakpan niya gini yung suspect noong ang ginakuha ang iya sininga wallet, kagang iban pa niya kagamitan. Todo panginwala, painigali ang suspetsado, bati sa maaresto na sa security guard sa lugar, at the same time, nirespondihan man sa kapulisan, nakuha din sa iya ang wallet, ang iba, at pakinggan cellphone ni siya nga biktima, kay Robert, kay maara na hindi siya sa karoon sa kustudiya sa ato sa kapulisan sa police station 1, kagaging pasakaan, hindi siya sa kaso ng theft, no? Paagi naman niya sa inquest proceeding kay K5 based on case of Robert. So nagpanugyan ang ato sa mga kapulisan bala, no? Especially doon sa downtown area, ikabalo ka mo ang mga snatcher, K5, ang mga kawatan. Isa lang din ang ginahulat sa Nila mong opportunity.
0: Correct.
3: Kung opportunidad kay K5 and K5 Robert.
0: So, di mayo kay na, mayo kay nakita sa, ano security guard ang nakakita sa niya?
3: Si biktima din mismo ang nakakita siya.
0: Ayay!
3: Ginatok kay bang iya sini nga bago. Ano mo na kay te, medyo may sarang-sarang manili ang biktima. Magbato, kulata din siya. Magdakpan sa iya, kastigohon sa mga tao, masa palibot, sa ano, yung tanan, may inumol, may sipa. Okay, amo na, importante nga nadakpan lang kita rin sa kita Robert kahit makuad na tagaan sa leksyon kahit kita damo sa nagkakahalitan. So mula na, no, panawag na sa kapulisan kahit hindi kita tagaan sa oportunidad. Hindi ang mga kawatan, no, sa tanan nga piniol, kinanglan, aware git ko no, sa tanan nga mga piniol. Kasi kiti, napalo ka mo ang kawatan kag ang mga matrinidad kita rin sa kita Robert given naman na na hulato na kaya magpalikod ang aton sa mga kapulisan kag amo na yung paggiho na Manila. O baga, ano ni, nang when the cut is away, the rat will play ni mga daan sa nila, ya.
0: Amot sige, amot yung silingonan, hindi boy na siguro, ubos na gid eh.
3: Na, ubos ang boy na, sa mga sa kay Fabrice. But nevertheless, kayo kay Fabrice, no, i-launch naman ang 911 hotline, so buksan na ni Karon, last gist, no,
0: sa officially.
3: BCTO.
0: Officially buksan na.
3: Officially buksan na siya, no, ang 911, localized 911 diri sa siyudad sa Bacolod. So kung may emergency, da tawag gid, no, di maglipat maski wala ka load ang 911 open gid kay Fairbanks in terms of emergency, no, sa tanan nga kanihon. So kay Fairbanks sa mula na nay and kay Fair Robert ang ato sa mga balita gikan sa patrol ng Rodol Osenya sa Kalwan sa my PCD 3 by the detect sa Bandit. Upon naton si K5 Vincent Coralde and naman si K5 Wilson Villena. Para sa kapitan ng balita sa edisyon publiko, kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Marabog kay kasalamat ka K5 Walson Villena sa imo sininga report mga ka K5. Nagpangot kita sa tagtang alas 5:30. Ini nga bahin dolo sa Kalwan sa DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5 by kapi ka na ma-detox ka pa. DTX Coffee Mix sa atong sininga mga suki, ha. Kinanglanon aton ang DTX Coffee Mix mga ka K5. Kay Merlin Ferreras, Broco Alfredo Ferreras, at Alvin Ferreras mga kakifay. At sa Top J Tire Supply, dira sa Alhis, ha? Mayong agala na sa inyo. Oy, sa itong sininga mga soke, oy, diregali sa kay Ma'am Mrs. Salvacion Federico, user sa aton na DTX Coffee Mix. My TC sa Purok Brotherhood Sumag mga kakibay maing agalan dahil sa inyo DTX Coffee Mix, ha? Kay Mr. Jonito Igis sa Purok San Ninio Barangay Sumag. Good morning man sa kay Mr. Pablo Cantera, user sang My TC kag D3 Bio Purok Maynabianon Barangay Sumag mga kakibay. Salamat gin sa inyo, ha? Kay Mr. Rini Boy, Mrs. Janice Ignacio sang Purok Mania Maynabianon, Barangay Sumag, available man ang Mighty C DTX 500 sa iyang lugar. Sa iyang tindahan mga kakay. Salamat gid sa inyo, ha. Kaga good morning man sa kay Phoebe. Ang Phoebe Store na wala untad nga nagamonitor sa aton mga kakivibe dira sa may Purok Salong Barangay Dulao Bago City. Salamat, available ang aton sininga mga products nila kag DTX DTX Coffee Mix kay Toto Nimenzo da kay Roberto Nimenzo dira sa may Lopez Esta. Salamat gid ha kay Rico Baranal sa Baranal Ethere dira sa Dulao, Bago City, Maingaga. Kag of course mga kakifiba sa aton sininga mga suki man dira sa kay Jid Store. Jid Store! Helen Helado, good morning! Dira sa Habitat. Ma'am Tiri, mayong aga, kamusta ka na da? Dira sa Habitat, sa Barangay Tangub. Jean Montesino Arroyo, mayong aga, George Pineda Gaspi. Kagay Ma'am Elnora Mochillas, Mochillas Yasat. O, mayong aga lang. Mayong aga man sa atong sininga mga suki. Dira sa kay paring Boy Gonzaga sa Riverside, Zone 2. Dira sa may Zone 3, si Ma'am Julian, ano? Si Ma'am Lona, Mrs. Lona, may ngagalanda. Kag si Janita Hibaler. Ang 3KG store dira sa may bayanihan, maying agalanda sa inyo. Dira sa Barangay Banago. Maying agalanda kag available ang aton sininga coffee o DTX coffee mix. Dira sa may 3KG store sa Barangay Banago sa may kwana. Dira sa may bayanihan, Purok Bayanihan, Barangay Banago. Aha. Oso naman ang pabulag-bulag, mamugani. Gaspar Coronel! Salamat sa mga taga Jean Vera. Kapihan, mga kakibay marketing. Dira sa may Purok Takuling, Barangay Takuling. Salamat gid sa inyo dira sa mga nagapalupangapi dira. Kagay nanay Erlinda Villapania, maing agalanda. Lida Shore. Si Lida Shore dira sa may Purok. Ano na? May gugbaon. O sige. Janelle Store, maing aga sa Purok Sabis, Barangay Villamonte. Maing agalanda ha mga kakifa, available ang aton products. Ramil Talabahan sa Barangay Alihis, kilid lang dira sa may na, sa may Asinso Market balada. Kaga Oxinia Store sa Purok Fatima Dos, DTX Coffee Mix, you'll share mga kakivibe. To in one store, available ang mga klinika products pareho sang DTX Coffee Mix, Mighty C, D3Bio. Aha. Kay Mrs. Estila Mora Valencia, kag Mr. Bobet Valiana Valencia. Valencia ni o Balinya ni o Valencia. Balinya, Balinya, mali Valencia gro Balinya, Balinya. Sir. Pwede panawagan o be? Purok 5 Barangay Takuling Bacolod City kon diri sa tapos na. Ariglado, sige. Las 5:36 na mga kakifay. Diri kita ho. Kay ang aton sininga may open letter to yung kuano. Ano ning open letter man? Barsaga. Ang open letter mga kakifay kay Kiko Barsaga ma para sa ano ni man.

0: 5:30 sa isa mga kakibab sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati. Ang importante sa aton karon nga aga nga naka Mighty C ka na. D3 Bio kag Mighty C, D3 Bio kag DTX 500 ha. Plus ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kag siyempre ang aton sining Dio Fresh. Importante gid sa aton mga kakibab karon nga aga. Dio Fresh ha. Sa mensahe sa sining open letter mga kakify ni Kiko Barsaga ding Sorenio Cancelo ginpadala ni Vice President Sara Duterte kag isa kay ka open letter kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga matapos ini mga kakifay na siya ginapahalin sa House of Representatives. Sa iya sulat, nagasiling mga kakifay, okay lang nga magalain kag kung mag okay lang nga magalain kag maglakat sang mag-isahanon basta matuod sa imo kaugalingon. Muna, ha? It takes courage to charge forwards even if no one will follow you. Your resolve, it is daily reminder that character matters more than conformity. Yan ang mga punto din. Ginapasidunga ni Vice President Sara Duterte ang kaisog ni Barsaga sa iya sininga panindugan batok sa korupsyon, abuso kag opresyon. Gina isa niya ang iya sininga kaugalingon na eksperyensya nga ginatawag man sa iya nga ang ginatawag man siya nga baliw kag bubo tungod sa hindi pagsunod sa nakasanayan mga kakifay. Sini panindugan niya ni. So ginpahamtang ni pamtang ni Barsaga na mag-inom si Barsaga sang vitamin C kag tubig para sa iya sininga kahimsog kag kondisyon sa lawas eh. Kanya inom ka na lang tubig, inom ka tubig ha. Nya inom kag tubig ni Barsaga kung inom ka tubig. Vitamin C kinanglanon gis lawas mo na para nga magdako ka. Dugang pa niya mga kagayba mga ginahigugma ka sang Diyos, sang mga tao sa Cavite, sang mga tao sa Davao, sang mga agila, kag sang mga ido. Hindi ay ido buang. Ay kagrabya. Alas 5:40 na mga kakifive, dire na kita sa aton sininga K5 kamustahan. I-check ta na mga matabid na kita mga kakifive sa atong sininga Antique sa Antique.
1: Good morning. Bakit yesterday, na dyan yung inside the regular session, bakante ta na yung session, to say,
0: nag-double up po. Tan, kayo tan?
1: And since the cat...
0: Aha. Nalilanggit. Eh daw nage sinambunod pa mga kikibab, nagadubula sila. Ay, kuan balatan! Aha, aber?
1: No, kag Negros sa Island, mga kasimanwa. Okay, sige standby. Regya sa atin nga pangalagad sa atin mga pinalangga kag suki nga mga... K5. O sige. Good morning, Anay. Regyan kay Ma'am Gima del Rosario sa may barangay Lagta. Lagta, Lawaan. Sige. Sino una, Sir Simon? I-acknowledge ta. Sige. Ang Negros Island Region, si Daddy ko, babes. Good morning, Daddy babes. Miss you.
2: Miss you to, Mama Chok-chok. Oh.
0: Mayang aga, Sir Melmar, ang Antique, Sir Nestor, Mayong nga galandan sa inyo nga. Kampiyon signal mo di sa Monsa Negros Island Region sa syudad sa Bacolod. Nagaisanon lang migo mo di ha. Back to you, Toto Nestor.
1: Melmar. Kung nagasarahanan ka lang, nagasarahanan man ako dyan, daddy. Amor ako no, kampiyon kung ikaw lang saramong. Sige, ato nagasarahanan man no, si Sir Jobert SM sa Capiz. Good morning.
3: Thank you so much. Good morning. K5 was with us, ABP. Kagsataran ng mga halang doon ng mga anchor man sa K5 News FM. Ang Roa City kag probinsya sa Capiz maulanon, matulotaw ang panahon, matbaskog ang signal sa K5 News FM. Aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Minister.
1: Thank you so much sa SM Jobert sa probinsya kang Aklan, Sir Michael. Mayad nga aga.
4: Good morning, Sir Nestor. Good morning, K5 Sir Visayas. Negros Island Region, kampiyon ng signal. Nagbutlak ng Haring Adlaw di sa amon, Manayanaya ang panyimpo. Naka DTX Premium Coffee na kita. Kag naka DTX 500 pag ito. Balik sa imo, Antike.
1: Thank you so much, Kalibo. Sa iluta sa Suratgag Provincia kang Iloilo. Sir ABP, mayad nga aga.
5: Good morning, Western Visayas and Negros Island Region. May aga mang bibing, bigyan pagtulunan and congratulations sa imo bata nga nag-graduate nga magna cum laude. Nami ang signal ato dire, nakainom na kami sa klinika DTX Coffee Mix. Balik sa inyo dire, Antike.
1: Thank you so much, Sir ABP. Kompleto rin ang barkada. Diyas Antike, nagaturo ang uran sa San Jose. Day, unahan tang mga balita sa Iloilo. Sir ABP, anong latest?
5: Good morning ka K5 Western Visayas sa liwat. Ang latest, inipita ka move on sa nagkakilitabo sa Senado. No, sa aton sining mga ka-K5. And speaking of nagkakilitabo si Congresswoman Jamjam or Julian Jamjam Baronda, nag-file na sa kaso mga ka-K5 batok sa 12 Marines. No? Sa aton sining mga ka-K5 nga allegedly ginulamid ang iya sini pangalan nga isa sa mga kongresista nga nakabaton sang kickback sa flood control projects, no? Ato balang mali-malita mga ka-K5, no? Nga gid pangambaso sa mga ex-Marines, tinag-file sang kaso si Congresswoman Julian Jamjam Baronda batok sa ila mga ka-K5. Inabinagid ang cyber libel case mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinarangga ng mga tagpalamati kay suno sa Congresswoman nga hindi na niya husto ang ila sini nga ginaobra kag ini tanan pamulitika mga ka-K5 kay suno sa Congresswoman nga isa siya sa mga maisog nga nagabato o kung nagapakigbato sa sining mga imboldado mga ka-K5 nga mga tuod-tuod sa flood control projects. And they are just twisting the facts mga ka-K5, no? Kung sa diin, ginabalik sa mga kongresista nga nagausisa ang ining mga alleged nga pagbaton sang kickback sa flood control projects, no? Aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. And siyempre kahapon ang mga Ilonggo people and mga nanarisari nga mga experts, abogado, doktor, tanan, pati mga konduktor sa Sires, nagabi na isay mga ka-K5 sa sining nagakilitabo mga ka-K5 sa Senado. Ano gidman nakakabot na kurum. So, ti ginapa late na lang na ina sa mga aton sini nga mga experts and hopefully nga makamove on na kita kag makaproceed na sang trabaho ang aton sini nga mga opisyalis sa gobyerno. Kay kahapon ang board member naton diri Attorney Suplico, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sa pag-interview sang K5 News FM Iloilo, para sa iya questionable ang pag-proceed sang quorum sa Senado kahapon. But there are also other experts who are saying that it is legal because of the ruling of the Supreme Court, the Abilino versus Cuenco case. Amo na nga ton sini nga mga balita diri sa Iloilo. Balik sa inyo dira. K5 Western Visayas, nagkatango-tango gud si Sir Babes Gantalaw kay balaan niya gidina. All right?
1: Thank you so much, Sir ABP. Sigurado gid si Daddy Babes sa duro malita. Bayano sila malita na kaja. Oh. Hey, sa Iloilo sa Kalibo, Sir Michael, anong latest?
4: Morning liwat K5 Eastern Visayas Negros Island Region. Kung mag-apply ka mo trabaho, ang gina pakita mo amo ang imo resume kag transcript of records kag mga clearances. Dire sa amon nag-apply trabaho, kinpakita niya kinatawo.
0: Ay,
4: amo nang natawo. Tapos
6: lita mo ba?
4: Grabe. Matapos ang magreklamo ang isa ka misis nga 36 anyos, kay nag-post ang 36 years old nga si Alia Charmaine sa iya Facebook page nga nag-hiring sila sang trabador sa ila shop, no? Mm. Kung sa din nga, may nag-apply nga si pangalan niya, Daniel Feliciano. Ah. After 2 days, nag-gin-accept niya ang iya friend request kaya nag-message siya ang lalaki nga ma-apply siya ko, no? So, pag-apply niya, siling niya, nagtawag siya, no? Nagtawag siya paagi sa online, ang aplikante, mga ka-K5. So, pag sabat sa complainant nga babae, nakibot siya kay ang nakita niya, mong sex organ. Oo, kaga ginpaubos ang shorts ang nasabitan nga lalaki, kag nakita gin niya, ambal sang babae, daw todlo lang kadako. O, mga ka-K5, no? So, sa subong, ginpa-blatter siya. Nagreklamo ang babae kag nag-ambal nga dapat git nga mag-halong ang mga kabataan, especially ang mga kababayinhan, kay base masumalang ninyo ang nagapakilala nga si Daniel Feliciano, mga ka-K5. Una mga balita, disbanwas ang kalibo, ha? Bilog probinsya, Aklan, balik sa imo. Abakon, antik.
1: Thank you so much sa kalibo. Oh, grabe man nga abilidad. Dapat masampalan to si Feliciano nga to, Sir Michael. Sige, sa iluto sa Rojas, sa probinsya kang Capiz, Sir Jobert, may parihas man ka to ikaw nga kilala dyan sa Capiz.
6: Ang pabangkot ko may nag-apply siya nga muna ang qualification.
3: Amo nang delikado ABP kung may mag-apply. Patawara. Mga nagapakulang ang balita din sa amon sa probinsya ng Capiz, kahapon ang tanan-tanan ng mga DepEd officials sa Bilog na Region 6 sa tanan-tanan ng mga division office ari di sa banwasang maayon, no? Matapos gagin patigayon kahapon ang kick-off mga ka-K5 sa aton sa ning brigada eskwela kag at the same time ang regional orientation sa aton sa ning learners right protection o kon LRP diri sa probinsya sang Capiz. So kaming host diri kahapon kagag ang mayor sang Banwas sang Maayo at the same time amon sa nga LMP president gintagaan gid sa importansya ang aton sa nga mga programa sa Department of Education mga ka-K5 para mapatigayon ining learners right and protection on wheels mga ka-K5. Ibang mga taga-Aklan, tayo ni Ilo, kagantike, rin kagapon, mga ka-K5, no? Sana sambit nga kahiwatan, mga kasimanwa. Samtang, isa diri ka wanted person, nadakpan sa aton siya matapos ang kapulisan sa Roa, si TPNP, 5 ka count sang rape ini mga ka-K5, no? Sa statutory rape, ang kaso nga gin-file sa kay alias Tuto, 21 anyos sang syudad sang Rojas matapos kahapon nagpagwa sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 14 mga ka-K5 sang warrant of arrest sa sining nasambit nga suspitsado. Ahay, wala sa kakwan, wala sa kaprikatar mga ka-K5 sang gintiklo sang aton sining mga katapos sang kapulisan ang masubok ang masakit diri wala sang piyansa nga ginatag sa iya mga ka-K5. So far mo na mga balita diri sa amon na magluwas sa tong bangkay sa Eco Park nga nalumos diri sa amon nga nakitaan kahapon sang hapon mga ka-K5. Back to you, Antike.
1: Thank you so much, Capiz. Tayloanta si Daddy Babe sa Negros Island Region. Daddy, anong latest?
0: Ang latest naman may share lang ko tuya sa nag-apply trabaho. Dahil sa amon man natabo mo na ang managerya lalaki. Siling sang manager niya ma-apply ka trabaho, siling sang applicant niya, oo sir. Niya, ano ang tapusan mo? Tapos sa college niya, wala sir. Niya, tino nabalaan mo? Niya, nabalaan ko sir kung sino upod mo, kag din ka mo nagkadto. Niya, baton ka na ngayawa ka.
2: Ay,
0: ang mga balita ng mundo rin sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, nag... Again, dulong na sa iyasining katapusan ng palawayan, kag naghatag na sang final honor ang Bacolod City Police Office sa lubong ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, anay chief sang City Administrative and Records Management Unit sa BCPO. ginalubong silyutin ang Colonel Vargas sa La Carlota City Memorial Park sa siyudad sang La Carlota, Negros Occidental sa tong Sabado. Antes ini may misa nga ginpatigayon sa Our Lady of Peace Parish nga gin-officiate ni Police Captain Alexander Ripazo, officer in charge sang chaplain service sang Police Regional Office Negros Island Region. So nagaboylog ang pamilya, mga abyan, kagkapulisan, agad nga maghatag sang respeto kagpagkilala sa 33 katuig na nga pagserbisyo ni Lieutenant Colonel Romeo Vargas ang Philippine National Police. Amo ning mga balita namo diri sa siyudad sa Bacolod, Negros Island Region. Back to you, Antique.
1: Thank you so much sa Daddy Base mga balita Arigas Provincia kang Antique. Update sa tong pagbinunanay kang nagligad nga gabi sa may Barangay Funda Dalipe, San Jose, ang biktima sa pagpangbuno nagapabilin sa talad sa intensive care unit kang Angel Salazar Memorial General Hospital, samtang ang apat sa mga suspect darwa kato ang ginpang-release kang atin mga kapulisan banget nga wara kuno sanda nakapang-alima sa krimen, samtang naka-hospital arrest ang isa ra sa suspect nga ginkilala kay alias Joby kay 5 Visayas sa Negros Island Region matapos nga ginsapute kang mga kabugtuan rugto nga nagdakop man kana si Jonathan ang sara ka suspect sa kustodiya kang PNP nga pagapsakan kang kaso nga prostrated homicide. Speaking of DepEd kay Nabla sa Capiz, ambal ni Dr. Ernesto Servilion kahapon natin na istorya.
7: Balitang K-5 sa umaga.
0: Temporary kita nga mabulag mga ka-K-5 sa Antike sa atong sining K-5 kamustahan. Diri sa siyudad sa Bacolod, balik kita mga ka-K-5. Salamat kayo iloiloruwa sa Antike kagkalibo sa atong sining mga sister station. Mga ka-K-5, salamat kayo sa inyo ha. Kay mabulos na ang DTX500 Morning News guys. Why na kita oras? May oras pa pero hindi na aton. Salamat gin mga ka-K-5 sa pagsuporta kag pagpamati always ni Ma'am Mary Rose Lingaya sa Totong Store dira sa Andumanan, George Lauso Migoko the shooter. Salamat sa pagpamati. Why na kita panahon mga ka-K-5, mabulos na, standby na sa DTX500 Morning Newscast with Kaki5 Colin Cobia in Saravan Albay. Sa ngalan sa amin nga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki5 Babes Gandalao para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM. K5 News FM. News FM. DTX Beauty Show.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina akon, ginapublima ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Show.
9: Mamakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Show.
8: Ako si Elaine. Ako, gina nga akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Show sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Cell
9: sa mga butika.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po MVP sa basketball, sagad mag-dribble, sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! Ishoot na ga!
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner,
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light.
16: Masarap inamin, suwabe ang hagod.
15: Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 ng aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumung adlaw sa Huwebes, Hunyo 4, 2026.
3: Mabati ang kita anywhere in the world. Binagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa atong mga pangulong dinalan.
1: Regional
2: Brigada Eskwela 2026 ginpap ukon ginpangunahan sang maayon Capiz. Mga suspect sa pagpangbuno sa San Jose Antique na aresto na. Bago ng mga chairperson sa kada committee sa Senado, ginkilala na. Kag PNP magapahamtang sang dugang mga pulis sa Senado bangod sa nagapadayon ng atensyon.
1: Balita International.
2: Negosasyon sa tunga sang Iran kag Estados Unidos wala gihapon sang pagbago, presyo sang gatong nagsaka.
1: Balita Sports.
2: Gil Edridge nagretiro na sa Philippine National Football Team.
1: Balita Entertainment.
2: Rita Gaviola o kung mas kilala sa pangalan nga Bajo Girl, ginkasal na.
1: Balitang negosyo.
2: Kag sa aton nga balitang negosyo, DTI ginatunan ng mandatory certification para sa mga solar power products. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang Regional.
2: Duha arestado matapos tuyo nga lutangon ang pulis sa atubang sang BJMP sa Bacolod. Arestado ang duha ka mga individual matapos tuyo nga lutangon ang pulis sa atubang sang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP sa Magsaysay Avenue Highway, Barangay Sikang Airport, Bacolod City, Miyerkules ang gabi, Hunyo 4. Ginkilala ang duha ka mga suspect nga Sanday Bernard Traje, 29 anyos, residente sa Barangay Igmayaan, Banuas ang Don Salvador Benedicto, kag Romeo Araiz, 28 anyos, residente naman sa Barangay Dos, Syudad sang Bacolod. Nakuha kay Araiz ang staccato nga armas nga may mga bala, samtang nakuha naman kay Traje ang 136,000 pesos nga balor sang droga. Sa nakuha nga impormasyon sang K5 News FM Bacolod sa kapulisan, samtang nagapitigayon sa intelligence monitoring ang duha ka mga biktima nga lunsay mga intel operatives, ginasundan ini sa motorsiklo nga ginamaneho sang duha ka mga suspect. May ranggo nga police corporal ang 32 anyos nga biktima, samtang patrolman naman ang 29 anyos. Sa pagpondo sang Toyota Vios nga ginamaneho sa mga police sa atubang sang BJMP na naog ang isa ka mga suspect, nagbunot sang armas kag ginutang ang police corporal. Gilayon man yung nagbunot sang armas ang patrolman bilang depensa sa ila kaugalingon kag ginutang ang mga suspect. Nga kapalagi ang mga suspect apang nadakpan sila sa Maranatha School, Alihis Road sa Purok Hollow Blocks, Barangay Sikang Airport, Bacolod City matapos ang ginpatigayon ng Hot Pursuit Operation.
3: Siklo ginkawat sa atubang sa DPWH Talisay. Nakuhaan naman sa CCTV footage sa akto nga pagpangawas sa isang kalalaki sa motorsiklo nga nakaparking sa atubang sa Department of Public Works and Highways Office sa syudad sa Talisay last 11:51 sa aga Martes, Hunyo 2. Sa video, makita ang suspect nga ginkuha ang Yamaha Aerox nga ginapanigiyahan naman ni Ivan Tugaf, 19 anyos, nga empleyado sa DPWH kagresidente sa Barangay Estefania, syudad sa Bacolod. Matapos nga kawaton ang motorsiklo sa biktima, nagbalik ang suspect agod kuwaon man ang motor nga iya ginasakyan antes ng awata. Sa karon wala pa nakilala ng suspect bago natabunan sang bonnet kag helmet ang iyang itsura, apan nakita nga may tato ini sa nawalong kon nawala nga kamota. Kon makita naman ang nasabit nga motor, naging yuman ang biktima sa publiko nga gilayon nga ipahibalo sa kapulisan.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:05 sa aga.
4: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pa nga balitang Regional Brigada Eskwela 2026, ginpangunahan sang Maayon Capiz, may

0: kahuyanan sang LGU maayon gani dako ang ilapag panikasog kagin preparahan bangod nagapati ini nga edukasyon isa sa pinakaimportante nga pundasyon sa paghulma sang mas maayong nga palabuton sang kabataan. Nagalauman ang alkalde nga hindi ini ang una kagkatapusan nga kahigayunan nga mangintig balay ang maayon sa mga kaangay nga regional kag national nga aktibidad. Samtang nagapadayon naman ang Brigada Eskwala nagapakita sa pagdinuligaya ng kalain-lain nga sektor sa komunidad sa pagbuliganay sa paglimpyo sa mga bulutuan para man sa pagbukas ng klase sa school year 2026-2027.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Mga suspect sa pagpangbuno sa San Jose Antique na aresto na. May balita si KK5 Aileen Magbanua.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Nagapabilin sa intensive care unit o kon ICU kang ASMGH si alias Tata, 30 anyos residente kang barangay Funda Dalipe, kag biktima kang pagpangbuno ginabanta alas 10:55 sa gabi Hunyo 1. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanua, ang hepe kang San Jose MPS, arestado rin ang darwa ka mga suspect nga ginkilala kananday alias Jovi, residente kang Katanggan Fort Sibalem, kag naka-hospital arrest matapos nakaangkon kang pila sa naglainlain nga parte kang lawas halin sa Saputi kang pumuluyo, kag si alias Jonathan, residente kang Funda Dalipe nga sa tulad sa kustodiya kang San Jose MPS. Ginrelease naman ang darwa pa sa apat ka suspect matapos nagwa sa investigasyon nga wara sanda nakapang-alima sa krimen kag nag-imaw lamang kay Jovi kag Jonathan. Madamduman nga sa pagpangusisa kang K5 News team sa lugar, ginpahayag kang bayaw kang biktima nga nagtambag lang diakong raad sa pagpinaisay kang mga suspect kag anang himata apang tana ang nabun-an sa natuo nga parte kang busong. Wara naman na recover ang kutsilyo nga gingamit sa krimen apang sa tulad magapang atubang sa kaso nga frustrated homicide ang darwa ka suspect. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanua para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:08 sang aga. Sa dugang pa nga balitang regional, Project Tanod Lead madako nga bulig sa pagpanubo sang krimen sa Iloilo. May balita si KK5 Kim Kaluyo.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Epektibo ang pagpatuman sang Project Tanod Lead sa syudad sang Iloilo. Ini ang pinaagi sa pagbinuligay sang mga kapulisan, mga barangay tanod kag barangay officials. Suno pa kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, nakita niya nagnubo ang mga kriminalidad kag mga kinagamo nga ginkaulamiran sang mga pamatanon sa among programa. Humarin alas 8 sang gabi tubtob alas 12 sang kaagahon, nagabulig sa pagbantay kag pagpatuman sang peace and order ang mga tanod upod ang mga personnel sang ICPO. Ini ang bilang pagsuporta man sa Safer Cities Initiative sang Department of the Interior and Local Government o kon DILG. Lakip sa mga ginapatuman ang mga local ordinances kaangay na gidlamang sang curfew for minors kag iban pa. Madumduman nga gin-launch ang nasambit ka programa sang Mayo 19. Yari ang kabahin sang pahayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla.
5: Tanod Lead, Project Tanod Lead. Tanod and Police Nightly Operations for Discipline and Law Enforcement Against Disorder. So, ang police ay pupunta doon sa mga barangay, barangays and they will lead the barangay tanod in roaming or conducting roving within their barangays. And then, isa na dito ay implement nila yung ordinances, especially sa mga minors na beyond 10 o'clock na. It is already the curfew. Dapat nandun na siya sa loob ng bahay.
2: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ako naman si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Masobra 60 nga kaso sang malaria sa Rizal, Palawan na record sa sulod sa isa ka semana. May balita si KK5 Ray Almudal.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sumipa sa 583 ang kumpirmadong kaso na malaria sa bayan ng Rizal, Palawan batay sa pinakahuling datos ng Municipal Health Office. Mas mataas ito kumpara sa 500.

0: at 15 kaso na naitala noong Mayo 25 o pagtaas ng 68 kaso sa loob lamang ng isang linggo. Nanguna pa rin ang Barangay Ransang sa may pinakamataas na kaso na umabot sa nasa 130 na sinunda naman ng Barangay Punta Baja na mayroong 78 kaso at Barangay Taburi na may 72 kaso. Sa kabila naman ng pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit, wala namang naitalang nasawi dahil sa malaria. Patuloy namang hinihikayat ng Municipal Health Office ang publiko na makiisa sa mga hakbang laban sa pagkalat ng naturang sakit at agad na magpasuri kung makakaranas ng sintomas ng malaria. Ito si K5 Ray Almudal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balitang regional, masobra 35 million pesos ng smuggled onions ka garlic na kumpiskar sa Nueva Ecija. May balita si K5 Eileen Sanchez.
2: Hila tayong nasa 35.4 milyong halaga ng mga imported na produktong agrikultural ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa isang cold storage facility sa Nueva Ecija bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa agricultural smuggling. Pinangunahan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno kasama si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang inspeksyon sa mga nakumpiskang produkto na pinaniniwala ang ilegal na ipinasok sa bansa. Ayon sa BOC, nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa NBI hinggil sa umano'y agricultural smuggling at posibleng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Customs Modernization and Tariff Act. Agad na nagsagawa ng enforcement operation ng Bureau of Customs Intelligence Group o BOCIG at Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port o CIIS-MICP katuwang ang NBI at Philippine Coast Guard sa naturang pasilidad. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Eileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Impilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:13 sang aga.
3: Balitang National.
4: Balitang National.
1: Sa Balitang National, bago ng mga chairperson sa kada committee sa Senado ginkilala na. Nakilala na mga chairperson sa kada committee sa Senado Miyerkules nga adlaw Hunyo 3. Ginkilala si Senator JV Ejercito sa Finance, Senator Tito Soto sa National Defense and Security, Senator Ping Lacson sa Public Order and Dangerous Drugs, Senator Erwin Tulfo sa Accountability of Public Officers and Investigations. Dugang pa, ginkilala man si Senator Rafi Tulfo sa Public Services, Senator Bam Aquino sa Basic Education, Senator Kiko Pangilinan sa Agriculture, Senator Risa Ontivero sa Health and Demography, Senator Lito Lapid sa Games and Amusement, Senator Cheese Escudero sa Urban Planning, House and Resettlements, kag Senator Mig Zubiri sa Foreign Relations.
5: Samtang PNP magapahamtang sandugang ng mga pulis sa Senado bangon sa nagapadayon nga tensyon. Nagapahamtang naman sandugang ng mga kapulisan ng Philippine National Police sa Senado kag mga building sa palibot bangon sa nagapadayon nga tensyon. Sa pahayag naman ni PNP Chief of Police General Jose Melancio Nartatis Jr., iyagin manduan ang National Capital Region Police Office kag ang mga lokal nga unit sa mga kapulisan nga pabakuron ng ilang security measures sa Senate Complex. Sunod naman sa PNP Chief nga ang nagapadayon dayon ng atensyon sa politika sa Senado ang nagtuga na sa debate sa publiko kang nagtaas ang posibilidad nga may mga hublag protesta nga matabo malapit sa Senado. Ginklaro naman ni Nartatis nga nagapabilin nga apolitical ang PNP kag ang ilalanggid nga mandato amo ang mapabilin ng public order. Nagapilar naman si Nartatis sa mga organizers sa mga hublag protesta nga hindi maghimo sang ginamo kag hindi pagtolerahon ang ilang mga miyembro nga magprovoke sang ginamo.
1: Sa dugang pa nga balitang National, Minorga posible mag-file sang reklamo sa Supreme Court kung padayon nga magpamalibad ang mayorya nga magpatigayon sang sesyon. Ginpayag ni Senator Kiko Pangilinan nga pwede mag-file sang reklamo ang minorya kung padayon nga magpamalibad ang mayorya nga magpatigayon sang sesyon. Sunod kay Pangilinan, isa pagid ka option para sa ila amo ang pagbasaka sang ethics complaint batok sa tanan nga mga miyembro sang mayorya. Sa madumduman nga liwat nga wala nagpadayon ang plenary session sang Senado sang nagligad nga mga inadlaw. Nagpanawagan naman ang mga miyembro sang minorya nga magpanaog sa puesto si Senate President Alan Peter Cayetano.
5: Kadapusan nga balitang national, COMELEC magatukod sa commission para sa special elections sa Cavite 4th District. Ginkompirmar sa commission ng elections nga magatukod sila sa commission para sa special elections matapos nga ginpahalin sa puesto si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga sa House of Representatives. Payag naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga kinahanglan nga mapil ang nabakante nga puesto bangod sa pakatuigan des magtakop ang termino sa mga yara sa karon sa Kongreso. Magadangat naman sa 200 million pesos ang budget para sa pag-aywaton ng special elections na nasabit ng distrito. Ginatunan pa sa karon sang COMELEC ang preparasyon para sa special elections. Lakip na din ang posibleng petsa sa pag-file sa Certificate of Candidacy kagang adlaw sang pinili ay.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa East 17 sa ngaga.
3: Balita International. International.
5: Negosasyon sa tunga sa Iran kag Estados Unidos wala gihapon sang pagbag-o presyo sa gatong nagsaka. Liwat na naman nga nagsaka ang tensyon sa Persian Gulf matapos nga maglunsar sa panibago nga missile attacks ang Iran batok sa Bahrain, Kuwait kag iban pa nga mga lugar sa rehiyon apang wala sa may naigo suno sa US military. Sa payag naman sa US Central Command, duha ka mga missiles gikan sa Iran ang wala nakalabot sa mga targets sini kontani sa sulod sang Kuwait matapos nga magugpaa sa mga ini samtang nagapadulong samtang pila naman ka mga ballistic missiles ang ilan na intercept sa Bahrain. Napahugpaas man sa US Navy ang mga Iranian drones nga ginatarget ang mga sibilyan nga barko sa Gulf. Gilayon man nga nagbalos ang US Navy kaginbombahan ang pila ka mga military targets sa Kisham Island. Matapos naman ang panibag-o nga tensyon sa tunga sa Estados Unidos kag Iran, nagsaka na naman ang presyo sang gatong sa masobra 1% sa ginpatigayo nga trading sa karon nga adlaw.
3: Balitang sports.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, Neil Edridge nagretiro na sa Philippine National Football Team. Nagretiro na ang veterano nga goalkeeper nga si Neil Edridge sa Philippine National Football Team. Si Edridge ang naging kabahin sa Philippine football sa sulod sang 18 katuig. Ang 36 years nga football player ang may 82 na ka mga appearances sa football field. Nagapasalamat naman ini sa tanan nga tawo nga nagasuporta sa iya. Kabahin si Edridge sa silver medal finish sa tong 2014, bronze medal finish sa tong 2012, kag naghampang man sa AFC Asian Cup sa 2019.
3: Balitang Entertainment.
5: Rita Gaviola o kung mas kilala sa pangalan nga Badjao Girl, ginkasal na. May balita si K5 Ivy Cordova.
4: Ginkasal na si Rita Gaviola o kung mas kilala nga Badjao Girl sa iya longtime partner nga si Jeric Ong. Paagi sa iya post sa social media, ginpakigbahin sang anay Pinoy Big Brother housemate nga si Rita ang ila intimate church wedding. Sa isa pa ka post, nagsulat si Rita sang mensahe para sa iya bana. Suno sa iya nga hindi man mahapos ang journey sang ila relasyon. Kag nakaago man sila sang madamo nga mga pagsulay, apang ginpili nila nga ipakigbato ang isa kag isa. Madumduman nga nagbato ta si Rita sang iya unang anak sa tong Agosto 2022. Kagin kumpirmar ang ila engagement matapos ini nga nagraduara sa senior high school sang 2023. Nakilala si Rita sa Pahiyas Festival sa Lucban, Quezon. Kag nag-viral ini bangod sang iya beauty kag inspiring story. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa East Vientes sa ngaga.
3: Balitang negosyo.
1: DTI ginatunan ng mandatory certification para sa mga solar power product. Ginatunan subong sa Department of Trade and Industry o kung DTI nga ipaidalom sa mandatory certification requirements ang tanan ng mga solar power system products. Sa payag ni Trade Secretary Maria Cristina Roque, ang ginaduso ng regulasyon ng tuyo masigurado nga ang mga solar energy systems nga ginabaliga sa Pilipinas ang nagasunod sa Philippine National Standards. Payag ni Roque, subong nga nagadamo na ang nagausar sang solar power agod nga mapanubo ang ilabalayran sa kuryente. Importante nga ang mga solar systems system products ang ginausara sang publiko ang safe, reliable kag indi gilayon nga maguba. Tuyo man sang proposal nga maprotektahan ang mga Pilipino nga konsumidor batok sa mga low quality kag indi safe nga mga produkto nga pwede mabutang sa risgo ang mga panimalay ukon mga establishmento. Mga ka-K5, amuyad po ang dalagong ng mga balita na batian sa DDX 500 Morning Newscast.
5: Madayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines.
1: Batay na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa nagka-K5 L. John Castaño, kaka-K5 Eric Tenerife, sa pangalan sa men and women sa K5 News of the Philippines, sa pagpanguna sa aton nga CEO nga si Doc Rameluy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zero Vanalbay.
5: Tagako naman si KK5 Colina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkanto si Leite, isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyang ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutun na lamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
24: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Unsa ang ambisyon nimo?
30: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: responsibly.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:30 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
4: Kaghimay-himayon, standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
3: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
4: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
3: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
4: Sobra!
1: Objective and analytical.
3: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
3: Diretso naton kibibaluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: Te, ano nang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio, and K5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
2: Isa ka, my dad, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, ka mga ka-K5? Sa igan sa may bayan tunga sa Kamahan, ibabaw sa Kabukiran, lakip na sa Milunga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa sang Bacolod. Sana at welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world. Kami gabon ninyo, power do every morning.
3: Good morning, Foro de los Pueblos.
2: Ako si K5, Aljan Castanio.
6: Si K5, Eric Tenerife, good morning.
2: Well, kami ang inyong sali, riding in tandem until 9 in the morning. Ka K5, Eric, no? Do basketball?
6: Ang?
2: Do hampang sang NIR kag NCR sa volleyball.
6: Okay.
2: It's a seesaw battle.
6: Ba, no? Do hampang man sang...
2: Ang guwa bala ka K5, Eric, driver's seat. On lead, National Capital Region with a 1-point lead against the National Capital Region.
6: Okay. Ang bula. Ginpasa.
2: Oh, ginpasa. A good attack by NCR. It's an equalizer.
6: Ipasa sa akon kay shoot ko.
2: Pag shoot ba sino bang okay, subukan mo tinyo ng NCR naman nagapanguna. Oh, daw amo ini ang sitwasyon sa Senado kay Pyberic.
6: Pag ambag i-shoot mo ipasa kay shoot way mo man lagi shoot ang puli ka man.
2: Amo na isa ka klase. Tinga, dalion ka ni. Sige last minute na, damo na sa gulat sa aton. I-shoot na. I-shoot mo na ang ball. Kulo pagkatapos kasi linya.
6: Ari ng bola
2: siya. It's not really the ball that matters. But the next play, amo nang delikado.
6: Ay, kaya pa yun, may coverage sa karong basketball, ha? Ga-practice namin
2: ni Kipay Bergan. Ga-practice kami nga, ang hampang subong San Antonio Spurs and New York Knicks.
6: Yes, yes.
2: And according to the NBA, they are going to display two flags. Huh? Isa sa side sang Knicks, isa sa side sang Spurs. Bo, marketing strategy naman sang NBA, kabalo ka damo, kaya Pinoy, katanao yung NBA mo. Dua ka Filipino ang ma-match up, Jordan Clarkson and Dylan Harper.
6: Grabe, no? Sa pihak si Jordan Clarkson ari sa Spurs, si Dylan ari sa New York Knicks.
2: Okay, so amo nang duha ka mga players nga mga Pinoy, no? Ti tanungon ta niya. And salamat kay Haring Solomon Director. Haring Solomon basi ti prano kay lasot sa media ko brain stop. Sigon tri click ki 5 Eric sa ko program sa
6: Bulldog. May bago na si Haring Solomon.
2: Ha?
6: Hindi na.
2: Sino sa?
6: Heart and Soul.
2: Heart and Soul.
6: Si Heart and Soul.
2: Into my lips, secrets.
6: Sapana.
2: Dumayo, dumayo, dumayo, dumayo, dumayo, dumayo,
6: dumayo, dumayo, dumayo,
2: hindi lang pagbunuhab lang, parang hindi ginubyos. Sa ato naman ka mga kotor, ginailong, taka mo siya, kung nga, ang kagwapo kay Kikipay Berik, so kinang lagi ko, ang balila dapat ko, gamirror ng dua kangkor mo.
6: Tika sa matata, kundi naman di para, ang gastrain ng matata, damo, ito ginabasa mo.
2: Kagkisa mga patsyagan mo, dako, pero may bags mo, no? Not because may problema, kapit because napilit mo, pero may ang imo mata mo, no? So, sa ato ka mga kauto na gopon sa buong adlaw, di ba ka mga bayan sa kalibutan, kami ni K5 Eric, ka nag-tamyaw sa inyo sa more night. Good morning, kagda. Ka K5 Eric, kung diin mga mga bayan sa kalibutan, di ka mong paghidlawon. Kunado ka kalinabo, di sa aton sa Bacolod at the same time, di man sa Negros Occidental, pagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod, 101.5, and ang atong YouTube channel, ha? Mabatian kita sa area sa 102.9 sa Kabangkalan, Southern Negros. Of course, sa Northern Negros, 89.7 kayo sa Bacolod, yes. 101.5. So, sa mga Pinoy abroad, ano mang ginihimo ninyo abroad? Kami ni K5, Eric ang among niya, pero may greetings sila, simple lang mo. More night, good morning, kaganaan. Oy, sa may mga transaksyones, kag sa mga estudyante, nga dapat na magproseso sa enrollment. Basig iban sa inyo, nagabarikutot, yung manami, may turug-turug na. Yung mga nagabarikutot, patana dyan. Pagbarangon, doon ka mo dyan. Himos, doon ka mo kag magpararigos! Adlawon doon dyan! Kami nga po rin yung power do every morning ka K5 Eljan and K5 Eric. K5 Eric, kining adlaw, dapat na po ni pasalamatan because it's a wonderful day and a blessing para sa aton tanan.
6: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid sang sining nga adlaw, sang sining matahom nga kabuhi, mabugnaw nga kagahon. And salamat sa amon nga good health kag sa imo wala katapusan nga gugma sa amon tanan. This Thursday, Lord, in the midst ng problema namon sa amon nga pang-administrasyon, Lord, please guide our leaders in every decision that they make. Guide us sa amon nga pagpangabuhi as we near the weekend. And guide every one of us. Agud mapalayo kami sa mga aksidente sa dalanon. Proteksyon man Ginoo ang amon nga mga farmers nga nagapatial sa init, nagakapatugnaw sa mga talamnan. Defend our OFWs abroad. Nasa subong may mga problema sila ginatubang. And Lord, fill our hearts with peace, hope, and kindness so that may we may become blessings to others. Initanan among ginapangayo sa imo, in your mighty name, amen.
2: Amen. Sa ato naman mga top stories of the day, in just a blink of an eye, may bag-unang nga ginatanaw majority sa Senado. Kahapon, bangod kulang sila sa numero, ang masarangan lang nila kag Pyberic is to change the Senate pro tempore.
6: Uh-huh.
2: So ang nagpungko subong bilang Senate pro tempore is Senator Gatchalian.
6: Uh-huh.
2: You can only change the Senate president if you will have 50% plus 1 majority.
6: Mm.
2: So magsilid ka majority 24, that is 13. So 13 sige lang kinanglan mo para ma
6: may simple
2: makakas mo may simple majority, kag makakas mo kag maislan ang Senate President.
6: Correct.
2: Pero ang iba nagatanaw, ano gibala kay man prior sina nagpanawagan na si President Bongbong Marcos niya dapat magbalik ng Senado para magpatigayon sila sa ila regular session bago damo ta sa mga pending bill. May mga promotion kita dapat i-confirm ng mga appointments sang apat ka mga generals.
6: Okay. Doon
2: na bi no.
6: Apat.
2: Kaya iban yung mga pending bills pa nga kung anong importante
6: sa mga mangunguma sa ospital, sa tanan.
2: But all of a sudden,
6: this was yours and mine.
2: All of a sudden,
6: water tastes like wine.
2: Nga nga mo na nga ito daw.
6: Amo ganyan tabo.
2: All of a sudden, nailis ang liderap to, pero ang ginexpektar na ito, yung mga patigayon sila sa ila sesyon, doon man to, pagkatapos nila nga mag-ilis ang liderap to, mamadayon ang sesyon.
6: You know what happened sa sesyon?
2: Ano importante?
6: Si Siling Tony, may generals. May hospital bills nga yan. May education pa to.
2: Okay.
6: Na dapat itirada. Nag-tumbling si Tito Tatsis Escudero na dayon ang dosi. Hindi ko din inislan to.
2: Nag-tumbling. Alam nga itong dita na ako.
6: Tumbling
2: siya. Ilaman na yan. Mm-hmm. So, kami ni Kipay Berik, reserved na mong komentaryo on the later parts of the program. But now, may bagong liderato. Ang iba nagtanaw, it's not all about leadership. It's all about protecting people behind the flood control project.
6: Yes. Amo
2: ng pila ka mga ginatanaw nila, nagkakandara pa. They will move heaven and hell para hindi lang, ha? Heaven and hell, ginong loka yung
6: langit na ito. Langit kag impyerno.
2: Nga dalong na rin langit kag impyerno. Basta, hindi lang madayon ang flood control investigation. Kaya amo ng ginatanaw mo, the change in leadership, kaya nga, sa pagkamatuod lang, ang gasuffer niya, it's not the administration or the opposition. It's the Filipino people. Ang Senado na ito, tani isa ka institusyon ng ilang mayor ng katuyuan is to make sure na madeliver ang mga manami ng mga legislasyon para mapaayo, malibantar pangabuhi isang tao, mapamaayo ang dalagan sa katong ekonomiya. But it seems right now, they are too very busy. Masyado sila yung kasako protecting their party.
6: The former minority who suddenly yesterday become the majority kay Febeljan, nag-adjourn kahapon. Diba na-adjourn sila? Ang malayang kay nag-adjourn sila, amot ko mention diyan sa palamati itang Latin word, sa mga newspaper, sa mga
2: kundan. Magsiling ka sinidi?
6: Sinidai.
2: What is the right pronunciation?
6: Sinidai actually. Sai.
2: Sai.
6: Sinidai.
2: The spelling is
6: S-I-N-E.
2: N-E.
6: Another word, die, D-I-E. It's a Latin word for no date set.
2: But si kano sila, no date set. Why isang klaro kung
6: indefinite
2: sino sila?
6: Indefinite kung sino?
2: Indefinite unless otherwise may proper announcement for the next session.
6: Tiabi ko kung kadali kita nga nag-sign ni Day to.
2: That is a very important
6: nga,
2: thing. Ang point na ito naman eh, kung nagsimpatiya ng publiko mo sa minority, nga ang away kapakita ang majority.
6: Kung sila ni Kaitano?
2: Tinga wala ka muna kapakita o. Tapos all of a sudden, ang pamangkot ni what if kung ang subong nagapati kasi lagi po ng majority, will continue the session bingod nga ang Senate President si Cayetano pa.
6: Actually, Sir Eljan, balantayan
2: hindi
6: alas 3 sa hapon. Alas 10.
2: Nga, ang balantayan tadua. Una, anong matabo sa Senate Blue Ribbon Committee?
6: Yes.
2: Because the Senate Blue Ribbon Committee
6: inkambyo na
2: nakaready na for the investigation. Will Pia Cayetano continue sang iya sa ning pagpungko bilang Senate Blue Ribbon Committee?
6: Correct.
2: Ginbuslan sa ni
6: Tulfo.
2: Erwin Tulfo.
6: Erwin Tulfo.
2: Senator Erwin Tulfo.
6: Hanggap ang hanggap lang.
2: So, the last low bender, siling sang pila ka mga kuturang sa Lubluhan mo ito.
6: We should bet the law.
2: So, ang ato lang yan mo ni, ninjindihan tangang both parties. It seems that their loyalty do not belong to the Constitution. Sining isang pila ka mga manukapi sa dalat. Gasugila noon ta sa mga tao. Sina noon ta sa mga senador ta. The why na sila yung loyalty sa Filipino people. Nga mo yung nagboto sa ila. It's no longer a Senate who protects the interest of the Filipino people. Rather, a Senate that protects their own self-interest. Their self-interest. And for survival.
6: May isa kahurubaton, Sir Eljan, sa pamulitika. Nga mo ginapirmigi na sulit-sulit. Basta sa amon nga sitwasyon. My loyalty to the party ends where my loyalty to the people begins.
2: Ha?
6: Amo na permigi.
2: Baliskad na ni Subong.
6: Subong niya.
2: my loyalty to the people ends and to my party ends when my survival begins.
6: Mga may survival na yan.
2: Tingay ko hindi ka di karoon magdasailo sa ilo, basi mapriso ka.
6: Ano ini ba? Tiyan mo na, it's the reality of politics, K5 Beljan.
2: That's the reality of politics. Diin ako na ang prinsipyo. Kabalo ka magsiling ka mga senador.
6: Prinsipyo?
2: We always believe of the word statesmanship. Statesman.
6: Statesman.
2: Ara, pabala ina, subong. Ang muna pamangkot sa tao. Daw nahidlaw kita sa mga salongga.
6: Oo, no. Mga Ninoy Aquino, no?
2: Mga panahon ni Ruding Ganson.
6: Ruding Ganson na na si Kwan, na Tita Miriam.
2: Miriam Defensor Santiago.
6: Mga time nila ni Rectobla.
2: Grabe, no?
6: Oo, no, may
2: Raul Rocco.
6: Oh, Raul Rocco. Nanday Jovito Salonga.
2: Oo, amon ng mga...
6: You know, who
2: ang
6: is Jovito Salonga?
2: Ang tatay Pimentel.
6: O, na Nini Pimentel.
2: Ang tatay ka Pimentel.
6: Tatay, senyor.
2: Senyor.
6: Jovito Salonga, the great statesman. Grabe, statesmanship mo, the great statesman.
2: Ang aton niya ginambal din niya, Monique Piveric. These are feedback sa aton niya mga utod of what is happening right now in the Senate. Tag ang aton ginatanaw, abi ko na yung Senado, tamangin masako para magpasar sa mga layi, mga kasuguan, na maprotehiran kita, ilabi na, subong ati. Ang challenge, how are we going to improve sa aton edukasyon? Pangabuhi isang tao because poverty is knocking at the door of a majority of the Filipino people.
6: Correct, correct.
2: Sunod, bisan ang aton medical services. Damo ta dapat i-improve. Bisan ang mga LGU ta nagkinanglan bulig para ma-improve ang ilang mga health facilities na ginareklamo, kulang sila sa servisyo kay February.
6: Correct.
2: Kag... Bisa na lang ang mga hospital like di sa Bacolod, ang hospital ta nakabinbin, no?
6: Classroom ang, ta kulang?
2: Ha?
6: Classroom ta kulang?
2: Now, what we are trying to say is that natural lang na iya ang politika. Pero dapat hindi man natin ma-set aside kag hindi ta malipatan nga may mga serbisyo nga nagahulat nga dapat natin hatagan atensyon. Di karon nagagwa nga aton Senado. Ang ila sini subong opisyo ina duso butong dot tag ubuar. Tag ubuar.
6: Butungay.
2: The other party nagabutong in order ang pag-analyzar sang tao para proteksyonan ang impeachment case. Hindi mo dayon, do mo lang ilabi. The other one, sige man butong sige hindi. Hindi lang impeachment ang aton day nga hindi man dayon kundi base ang flood control makira. Ang gwa sini butungon kamunamon kasi flood control da buyon nyo. Hindi, butungon na mong kamukin ka kamong pabayaan, doon ma-impeachment gig ka mo. Hindi mo na pagtanaw sa Filipino people subong kakipabiyari.
6: Kag, primero, galibog lang ulo ko kay ginpanawagan na ni Presidente Marcos, ginpanawagan na sa mga minority, nag-gakuan na sila ni Tulpo, tuwag panghangkat na gani. Nga dapat masesyon gid makadma-attend gid mga hearing, masesyon ang majority nday kay Itano. Kay kadamo kita siyang nabinbin nga bills na panghambal mo sa reljan.
2: Correct.
6: Di anay kagapon kay pagtumbling ni kwan ni nga Chis Escudero. Pagsulod ni Chis Escudero reorganize sila sa Senate pa chairmanship. Tapos nag-adjourn sila Sinidai nga wala indefinite yan.
2: Sabi ko ni urgent ang call sa aton presidente. What happened to that? And then Sinidai, it means that there is no definite
6: no definite
2: for
6: day.
2: Them to resume.
6: Pagusto the boy. Muna.
2: Hindi ay makangkon sang emphasis sa Senado because ang Senate President nakaschedule pa sang hearing today. Bantayan tabi ko ba da yun?
6: Ari ang timeline sa Reljan. At 10 o'clock today, ibaktra ko gamay. Kahapon before magsira ang Senado naton sa pagbirada sang grupo nila ni Tulpo, kag ni Gatsalyan, nagpapanaog sila sa Reljan sang order. Itanarad ng order si Imo. Declaring that starting today, Webes, ha, work from home ang tanang empleyado. Meaning, hindi ka mo magsunod.
2: Kay sino nag-order na?
6: Si Gatsalyan.
2: Work from home. Oh.
6: So, aradatan, may order da. Nga siya, work from home.
2: So, gwa sa di kakipan,
6: hindi ba opisina?
2: They are doing a lot of things. Ang strategy, not to protect the Filipino people, but to protect their boss.
6: Oh, kundi, ara na.
2: Sa piyak naman, amuman.
6: Hindi na tayo, hindi
2: ko may hearing sa Webes, ano matamu kay work from home.
6: Kaya muna ko ni work from home. Pagpanaog sang order, ang isa ta ng una sina.
2: Ah, una tan.
6: Pagpanaog sang order.
2: Ara na, work from home.
6: Ara ro, work from home.
2: Basahon na, ton, nag-ipagari ka, no? Abi kag ipabita no, basahon na to na. The first page. Silingdara, the committee chairmanship.
6: Okay.
2: And the membership having been declared vacant.
6: Okay.
2: And to give way to the organization of committee under the new chairpersons, no official business has been scheduled tomorrow, June 4, 2026.
6: Ah. Ata mo? Wala siyang gin-schedule.
2: Kami bago ko nung mga chairperson. Kami
6: bago. No official business meaning.
2: Ipakita ta na karon mga bago nga chairperson.
6: Oo, mayara na.
2: In light of this development, and to preserve the neutrality, neutrality of the Senate bureaucracy, all Senate secretariat in the Senate proper offices are hereby authorized to work from home on the said date.
6: Okay.
2: The events of this past weeks have affected not only the ability of the Senate to fulfill its mandate, but more so the morale of its employees who have quietly been holding the line, doing their sworn. Kanami, sumati
6: na sinumpaan, sworn, sinumpaan.
2: Oh, Diyos mio.
6: O kung masiging sumpa. Sinumpaan.
2: Kanami, magbasa, gidiaya, no? Namiton ko lang niya basa.
6: Namitan, ablak.
2: Doing their sworn, despite the untenable political climate, which they had nothing to do with.
6: Okay. Sakatan, agon makita tan.
2: No officer or employee shall be deemed insubordinate, absent without leave, or otherwise administratively responsible for opting to avail of the arrangement.
6: Arrangement is work from home.
2: Pasaka-saka, medyo tayo, tan.
6: Sakatan, sakatan.
2: Kay gabunggo sa kamera ko diyo.
6: Tan.
2: Gabunggo. Ari-ari-ari, sa dalom. We wish to assure all employees that they will not be made to bear the burden or suffer adverse consequences of circumstances that are not their making. Grabe.
6: Dugapin kaya namin mong namin ang pagsulat, no?
2: The ang gwa si niya, do emotional letter, niya do nag-gain kasang sympathy from the Senate employees.
6: Sige, lang kayo translate ko na ilonggo, isa lang ang tinaga. Sa ining sulat ni
2: Kero. Nga, blaka lang, biglang, basa ko, isa lang. Sa pusa ko, na blaka,
6: sa pusa mo lang. Oo, ra.
2: The Senate leadership remained committed. Ginailog ko si Judge Cordero, magbasa mo.
6: Ay, nasa.
2: Nag-inay lang ba?
6: Nag-inay lang siya. Nag-inay lang
2: siya. The Senate leadership remains committed to protecting their welfare, preserving their professional integrity, and ensuring that no employee acting in good faith shall be subjected to intimidation, retaliation, or unwarranted administrative action. Ito ako pabasa ko. Doon yung judge corner.
6: Do
2: I see ko? No. Please be guided accordingly.
6: Paano mo nabasa ko nung may itom?
2: Ang nabutan niya sa itom, singa
6: Black
2: Thursday.
6: Sa simpleng istorya, Sir Eljan, the whole thing, ining memorandum, ha?
2: Okay.
6: All Senate offices work from home arrangement. Kung ilungguhon mo niyang 1, 2, 3, 4, 5 paragraphs,
2: ano?
6: Simple lang.
2: Ano?
6: Wala opisina.
2: Eh, sa balay lang sila mga opisina.
6: Oh, di wala opisina, balay lang mo.
2: Actually, simple lang ang interpretasyon din.
6: Sirado, sinado.
2: Pwede ka mo kakanto na kung gusto nyo, kaya option mo lang ni mo.
6: Oo.
2: Pero pamangkot ko ni ka ni Pliado, may giniara ka option yung makanto to. Magasto ko may makanto to, pwede ka mo lang sa balay mo.
6: Pwede ka lang yung kahuragok nga maurayan kagin.
2: Correct. Oh. Kung pwede ka lang kahuragok, kung mag-enjoy nga, mabangon kagin.
6: Mabangon kagin. Now, bangod si Nezerel dyan, nga memo, nagsabat si Speaker,
2: Senate President.
6: Senate President Gapon. Sila niya, kung padlak ang Senado buwas, buksan ko. Kaya maopisina ko basaga.
2: Because he is the Senate President.
6: He is the Senate. And he will be in the Senate 10 o'clock subong aga, balantayan, tanikaroon sa newsroom ta. What will happen in the Senate at 10 o'clock in the morning? While nag-lay up karon ang NBA karon sa basketball, masulod man karon si Senate President Cayetano, Alan Peter. At 3 o'clock in the afternoon, i-convene ni Senator Pia Cayetano ang gin-islan na siya ng mga chairman sa Committee on Blue Ribbon. Pero i-convene niya at 3 o'clock ang Blue Ribbon Committee.
2: Sadyan eh.
6: Away ni karon.
2: Amo ng pamangkot, there will be a panuwag ta sinakakipay, Eric, ano naman?
6: Batalya
2: Royale. Constitutional crisis. of leadership in the Senate.
6: Correct.
2: Leadership crisis is the right description.
6: Yes.
2: Kag ang grabe. Wag ka naman magpapugi sa media.
6: Ah, ano, amin na?
2: Grabe, hindi lang ka police.
6: Pwede pabuasan tali siya para maglaweg-laweg.
2: Nga, wag kang magpapugi sa media. Actually,
6: grabe, no, isyong isyong
2: bastos gidya ka klase police. Pagkatapos sa ginpatawag, bangod may tigulang siya nga gindakop, kaging pusasan. Basta nga balunta, may police mga gintiro, pero ay may guan. May duwa ka mga holdapper ni nga involved sa holdapan sa Mandalagang Dakpan.
6: Uh-huh.
2: At the same time, Gaal Buruto.
6: As not sure, pagito ay kasingil na.
2: Gaal Buruto, hindi si Itan kima commercial. Si Mayor Greg Kaysil niya, ano na natabo sa content ni nga, do ay hindi ko brow. Ibalonta na karoon ang istorya mga ka-K5 sa ato naman yung pagpakalagad mga kape kita. No? Actually, naka-advance ako DTX Coffee Mix. Nakakape ka na nakadetox sa pang oras. Sa K5 News FM Philippines, Lasay 54.
6: Stand by.
0: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
8: Paano mabuligan ang sobra nga sakit sang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio? With your boy, Sulweta.
9: Kadamo, damo ka makita sa ospital ng gagalin niya. Gatandog sila gilid. Gaiyot. Ha, bisika no kada kanong kamaskulado, basta appendicitis gauri ka ni, gauningon. Amoni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus and even parasites. Dr. Ramil?
10: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3 Bio, kag sige-sige na ang D3 Bio sang una, hindi tani ko makuhan mo. Malupkan ka kuhan.
11: Appendix.
8: Duwa ay patobi D3 Bio sang una, no?
10: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
8: Ay, purti ka dyan.
10: Ang paglumpog sang appendix.
8: Ano laman ang untog, Rodok Man, no?
10: Layo lang, no? Times din sa kasakit mo.
11: Ah, grabe,
10: tapos pag-abot mo sa ospital,
8: wala man lang may imong pasimo.
10: I-post pa ang imong tiyan.
8: Yan din sakit, oh, muni, oh.
10: Yan din sakit, oh. Ah, purti.
0: D3 Bio.
10: Inisya ka katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kuhan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga ano, hindi magpundo ditong mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung mayara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higo. So, ang D3 Bio i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
11: Nami ang pupo.
10: So, wala blockage nga makabo. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 Bio? Kung adlaw-adlaw kagainom sa D3 Bio, ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, it will kill parasites like enterobios. Hindi na kung hindi ko nakilala. Basta tanan ko anas lang, mga parasites na.
8: Mga ascaris na.
10: Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
0: D3 Bio!
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika.
10: Ti, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gigainom D3 Bio. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside si na, Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no? Ang garlic acid para makontrol niya kung maghubagid man. So, pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy. Kaya man, sa monolaurin pa lang, pinatay na niya ang mga kagaw. Gin, panormal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3 Bio nga wala sa plain D3.
9: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic na bulong, may ara si mo anti, atag si mo anti-parasitic. Gaan ka pa sa ginatabag anti-inflammation. May ginagaan ka antibiotic. Ara, isa yun sa D3 Bio.
10: Apat na. Pihatag si taxi mo.
9: Ah, taxi mo.
0: Mm. D3 Bio.
9: So, anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio, abi mo ginaputiktahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ga D3 Bio ka, ambas ang iban. Hadlo ko sa COVID, hadlo ko sa viruses, that's why ga D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo, ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglyceride, kung gakwat ka, kung permi ka kapangsaido sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
0: D3 Bio!
9: Amuna gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
10: Amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D3 Bio. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako sir boy, early in the morning tatlo day na ka D3 Bio.
9: Ekonomi,
10: kamo
9: no?
0: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
13: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
19: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
21: Extend. Food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift,
24: OT,
25: Breadwinner.
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
26: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
27: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly.
28: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
29: Happy!
30: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit Playtime.

0: responsibly. 101.5 K5 News. K5 News FM. Ora sa K5 News FM Philippines, alas 7:08 naman sa aga. By the way, sa ito naman yung makauto rin. Subong adlaw is Wednesday kay K5 Eric.
1: No? Thursday.
0: Thursday. No? Webes, libre ang konsultasyon natin sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center. Ganahamtang dra sa
1: Libertad Street.
0: Libertad Street. Here nice.
1: Here nice na subong.
0: Adlaw na libre Monday to Friday from 9 a.m.
1: to
0: 5 p.m. in the afternoon.
1: Yes. No? Free si Doc Charles kay Doc.
0: Sabado, white na opinion, white na clinic. And then balik naman pag Domingo, pero white ang check-up. So, kung kabangkala naman, every Monday and Wednesday, may aras lang libre, no? Dara sa may Aros Building. Si may Brad Paul Aros, no?
1: Aros Building, Texas Street, Barangay 1, lapit sa Mercado, kon wala lang gabaha.
0: Aha!
1: Wala lang gabaha. Wala lang
0: gabaha.
1: Nagbaha naman ito, Sir Kagapon. Napapatay naman ito.
0: Gatulo ng merkado sa Kabangkalan. Check na karoon kung paano mula matagahan sa nagkakaigo ng solusyon. Eh. On the other hand, mga ka-K5, si Mayor Greg Asataya, seryoso sa pag-call sa attention sa Tiesa. No? When we talk about Tiesa, ka-K5 Eric, ang panawag na ito sila tourism, Infrastructure yes. and Enterprise Zone Authority.
1: Yes. No?
0: So, amo ni siyang Tiesa. Kita niyo nga ito, Bacolod Public Plaza.
1: May...
0: I don't know kung nagasugod na kinuway pa man siya cooperate. Gin pamuntangan ina mga lights. Beautiful lights.
1: Ang ginaobra na sa ito nga. Kundi blaging putos na siya.
0: Correct.
1: Sa pader.
0: Amo na siyang purpose. Kaya may mga suga na nga hindi mo pwede malapakan. So, okay. Kung gabi, katawin na lang sa lights na ito.
1: Okay.
0: And Tiesa allocated billions of pesos for that particular project that includes the Bacolod City Government Center.
1: Amo nagaling nga may mga scene sa palibot?
0: Dara sa scene sa palibot, ang pension dito sina, may i-install ng mga suga nga mag-cool, may collaboration ng suga, tarik ang fountain mo. Collaboration.
1: May collab.
0: Synchronization.
1: Correct, correct.
0: Mazink siya. But it seems gano'n kanugay na puro naman lang nakudal daw ay pagiging katapusan lang kay Pabiri. Kay Pichin, di na ton, subong at tuwig matapos sana.
1: Hindi, or...
0: Doon pero may nagambal si Pichin.
1: Doon tuwig naman, ha?
0: Hindi ba sa maskara, tari giningagaw, tatu ay may hingagaw.
1: Ah, correct, correct. Kasi ang maskara, lagi ginambal nga
0: Hingagawon. Why may hingagaw?
1: Okay.
0: Tinag December lang, why gapon may hingagaw?
1: Di ba nung maskara naman ba si may hingagaw man, ha?
0: Di sunod ba nung maskara? Ang question nato, what is the status of this?
1: Okay.
0: And ang report nga itong ginabaton, the city mayor of Bacolod, nagapalawagan tani sa Tiesa to have a meeting para madiskusyonan kung anong estado sa ngatong sinigang proyekto.
1: Kinabat sa Tiesa, niya ako lang ba, so meeting lang, nga King's Mayor? Niya, so, inano? Siya gaayo ka muli nga may para, may project ka mo.
0: Gigaayong ligwa.
1: Gigaayong ligwa.
0: Ginuba niyong plaza na mo.
1: Ginuba niyong plaza na mo. Nagpasugong
0: ng GC, bla.
1: Oo.
0: Ang gila to fountain, palibutan sang sin. No. Abi niya katao may digig sang
1: Abi gani si Banya no maya masita treasure.
0: Ah, correct, correct. Amo nang pila ka mag impression da. No, himaloon ta ni si Kipab Carla Defensor Lunga. Naka standby sa linya para masugilan honta. Kay himaloon ko dano bilang sentimento sa alcalde sa Bacolod. Kay nga ang isa sa mga lugar nga nakabig na ton nga bag-o nga lagoon sa Negros is in GC.
1: Oh, correct na.
0: So, nadumduman mo kay Pabarik. During weekend, Sabado niya, kuya, sa nakabot ko ni sa Bacolod 2004, kada sa Badoya, buta ginayang lagoon na mo. Kapito lagoon.
1: Kami si una, gagbay pakbataan ko.
0: Kabalo ka kay Pabarik, ang atong paborito di nga part is pamumbud, buti. Buti, bla.
1: Correct.
0: Mabud sa tilapia.
1: Ang paprice.
0: Paprice. Buti na pa naman.
1: Ang buti pa naman sila.
0: Yung mga bata, kung nagagmay pa.
1: Di gagmay
0: pa. Yung mga sa mga bata, kung gabubud na subong yan, graduate na. Imagine mo mga tinuig, no? At hindi pa man bala nun nga...
1: Hindi man na, hindi man.

0: Hindi pa nalata.
1: Do bin ka pa man niya kay 5 Eric, di ba?
0: Hindi pa nalata.
1: Do 45 ka lang eh.
0: Isa pa na. No?
1: So, kagi 5 Eric, kamuna, di subong niya, nanotice mo, nag-shift.
0: Yes, yes.
1: Ang tao from Lagoon, do diri siya nakalabot.
0: Why abi na, being Lagoon eh. Why na, why na?
1: Ang NGC, abi damo, to sang, may ka, ang nami, kami market-market, to sa kilid ka, pwede sila kakaon.
0: May kaunan ka.
1: Sa likod, may street foods to.
0: Yes.
1: Then, ang nami, kami arad na do mga sports facilities, sa likod, yung kabataan, kampang bla.
0: Oo. Di, mamaya na ganit, kiging kakas na to, itong mga kwanto lang ligad to.
1: Ha?
0: Kiging kakas na to.
1: Dula to, no?
0: Dula to.
1: Do eyesore to grocery
0: store. Eyesore to. Pero at least makadagandagan kung taan
1: na
0: si Bob.
1: I-check na itong this time around si Kipab Carla, naka-standby na. Ano ba lang reaksyon sa aton sining alkalde? Ano ba lang ining parawagan si Mayor? Para sa ano ba lang ipapatawag na meeting with Tiesa? Or the so-called Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority? May labot ba ini sa mga ginakonstruct nila din ang mga suga sa NGC? Kagdra sa May Plaza? K5 Carla, good morning.
0: Morning.
2: Good morning, K5 Aljan, K5 Eric, Ades Mayado. Again, makita na dismayagin si Mayor Greg Sataya, pangod sa padayon.
1: Anong imo description nga tinaga, dismayado?
2: Yes, K5 Aljan.
0: Nga, Carla, nga, dismayado siya.
2: Tungod nga nagapadayon ang delay o ko na delayed sa gihapon ang pagpanami kag renovation sa BCGC Fountain na K5 Aljan, K5 Eric, kag Tido Ka Iserman sa mga ano ni, board up nga ara sa atubang sa NGC, K5 Aljan, K5 Eric. So, isa din sa rason, bangon nga wala galisang kuhaan nga supply nga butang dira sa may BCGC Fountain na K5 Aljan, K5 Eric. So, hindi kaya
0: supply sa
2: power supply.
0: Kuryente?
2: O kung sa solar. Yes. Sa K5 Aljan, sinikipipose ang solar dira sa NGC. Pero tikong lang taon, K5 Aljan, K5 Eric, masubra ini siya. Kung mag...
1: So, ba niya, ang solar supply sa Bacolod, hindi kapasigas ang suga at ang Tiesa?
2: Yes.
1: Pumana na kaki 5 Carlao?
0: Ano itsuras na naman?
2: Bali-equip na ni siya sa bilog na building sa NGC. Tikong dungangan, basi wala kong mag-lupok dira ang mga...
0: Tiwan ni Day Carl, wala ni makompute.
1: Dali lang kiki 5 Carla.
0: Hindi naging compute dapat eh.
1: Hindi mo yung pagsaligan yung power source ng syudad. Nag-create kay mo yung project. Kaya kaya maloko na yung source. Kung magsiling ka solar. Sino na da solar project ang yaka yung GC? Iyan yaka syudad. Kung iyan man nakatiyasa.
2: Iyan yaka syudad.
1: Now. Drata ba kanto?
0: Ginidrahan niya.
1: Ang pamangkot ko ba? Do ang guwaya sa nisi. Sige, do tipiro na mo kami. Ginidrahan niya. Hindi ka to. Hindi ka pila ang may diya ka kipay ka pilang bilis ang project kay pa hindi ko something 1.3 billion ang kipay.
0: Yes, yes, yes.
1: Am I correct to say i-check me kipay ba pwede ta magsala.
0: Okay.
1: Sa ato mga tagpalamati check lang namo kay verify mga pila na kipay ka lang bilis ang NGC kag example sa nga project ka Tiazao.
2: Kaki pa jo kiki February kiara sa 300 million pesos ni ang ano nino ang budget bali 80 sa plaza 220 dira sa maya BCGC Fountain kiti ko makita naton ang
1: so pilang total yun sina 300 million.
0: Okay. Million
1: i-correct nato na 300 million. And to be correct, to be exact, no?
0: Ay mas makuha ang budget sa kwan, mas akong budget sa BCGC
1: pila
0: 220 million
1: bilang sa plaza
0: 80 lang.
1: Okay, now 220 plus 80. That's 300 million pesos. So we're talking about the 300 million pesos. Natural ko nangyimu si ni project kasi light sugar bla. Natural dapat na-identify mo na nung source mo, ano? NIPSI. Tikon solar, kawag siya dapat indog sing na solar facility nga ma-supplies na kay 5 Carla. Hindi na part sa ila kontrato. Aw?
2: Amo na gani kay Kisa Valjan, kay Kisa Perik, ang ginapamakot man ni Mayor Greg Sataya kay tungod nga tani sa una pa lang yung pag-propose na naibaluan na kung diin makuha sa supply.
1: Hindi, alam nga, Kaki 5 Carl,
2: yes,
1: why naging define sa mawa kung sinong in charge sa suga? Kung ano ang pa-insindi, ang syudad ba? Hindi ko pa si Gahon, naguro ba si Putong syudad sa... Why na si Mayor Greg na pag-swildos tao? Basi gusto na lang na bayad sa bill sa suga. But you know, why na matunan maya? Sabi ko na gintunan mo na mayo?
0: May project study na.
2: Yes, so thank you kayo po, dyan na mo nang gina-question man ni Mayor Greg Sataya. Kahit sa una pa lang daan niya, may ara na ini sila dapat nagkuluhaan sa supply. That's why nga magpakiginunanon si Mayor Greg sa ila. So gintap na ini sila kahapon na tiisunod sa ila, ma-zoom lang ko. No, ti gusto ni Mayor Greg Sataya yang nga mag-ifrihan ay sila face-to-face.
1: Kabalo, kakabudlay niyang zoom, no? Karoon na, abi mo ka istorya, kagaling ka pang huyab.
0: Katulog si Yaya.
1: Ang face-to-face siya, dapat isa ini kadako nga project, i-consider sang tiyasa nga seryoso nila ang pag-meeting. Di ano mo lang gusto mabalaan kalkalde ka makulo daw?
2: Ang ang kung diin gib sila yabalaya magakuha sa ila sini nga supply kay
1: sino ang maabaga sang kuryente para sa sining lighting programs?
2: Yes, sakto na
1: kikita. Yan nga, kung pinsindi sini, siyudad gini mabaga.
0: Ang diri sa K5 Carla, K5 Eljan, ang 80 million sa Bacolod City Public Plaza para ipatpaton tagamay.
1: Sige.
0: Ang iya sila danga apat ang pinaka-major nga himuon
1: sa plaza. Sa 80 million nga budget sa tiyasa, there are 4 major
0: things to do.
1: Okay.
0: Things to do. One, rehabilitation sa fountain de Blacars. Ito nga. I-restore kay i-upgrade ang fountain dira sa plaza.
1: Okay.
0: Mabutang sang modern lighting sa plaza mismo.
1: Pero okay, wala tay problema.
0: Kag may music.
1: Nga ang actual purpose nila, the music and lights ma-synchronize.
0: Synchronize. I-upgrade ang facility, mga comfort room, mga tanan panamion ng landscape, butangan bula kag hilamon nga durot-duroton ta naman.
1: Ha?
0: Hilamon.
1: Sobra ka naman imi nga may alagyan sa hilamon kag gidi mo.
0: Kag butangan sang G-cart. G-cart.
1: What does it mean?
0: Government carts.
1: Carts.
0: Hindi niya kasi taya karta.
1: G-carts. Ang busin sa carts, hindi nang mga gagmay nga cart nga pwede kakabaligya na sa kilid. Pro uniform.
0: Oo, lain-lain. Sa baligya ka na gano'ng butong-butong naman. Yung kunano naman. Yung nadula itong butong-butong, no?
1: Oo, ganito. Out of that, kaya kay Pabirik, may ara. Kung mahuman ganinig lights niyo, na ma-propose na ganit sa NGC nga mahimo tiya project din yung duha.
0: Ano naman ato?
1: Ang ato niya, 3-sikad yung basko ga.
0: At ito pariyo sa Vietnam? Ito lang may
1: puling... Sino,
0: di nga ito, nang imo, Indonesia?
1: Sa Malaysia?
0: Malaysia
1: ito. Among Diabla, naka-kampiyon nga ba? At ang isakyan mo to Carl, kanto ka ito, Carl, sa mga tricycle, ito Carl nga nag-music, kag may mga anime?
2: Sa din, kikisabal.
1: Sa Thailand? Sa Indonesia? Sa Malaysia?
0: Hindi, Malaysia to Malaysia
1: Lapo, ito. Singapore, bla?
2: Wala ako na iyak kikisabal
1: dyan. Ay, gali ka no, sa Hong Kong, kaya gali na ganto, sa Macau, nalipat ko.
0: Hindi, sa Kuala, Disneyland, na ganto.
1: So, okay, Carl,
0: grabe, pa ba apat, ha? Apat.
1: So, okay na, define that to number one.
0: One is the fountain, okay. Rehabilitation, modern lighting and music sa bilog ng plaza and fountain, facilities upgrade, mga CR, patahumon, mga ground and everything, and vendors integration through G-carts.
1: Okay.
0: Dala na, apat.
1: Apat, no.
0: 80 million na.
1: Mabangkota kay Carla, humana ng plaza, Carl?
0: Anong status?
2: Asa plaza? Asa plaza kay Kipip Aljan, makita natin dito ya nga ang syudad ng mga tags ng supply. Kag makita natin may mga lights niya dito kay Kipip Aljan.
1: So human na tiya, Carl?
2: Kay Kipip Aljan?
1: Human ng plaza?
2: Wala pa, wala pa.
1: Kaya mabisita kami ni Kipip Aljan, mangihi lang kami ito. Kaya mo lang si Arco na kayo na.
0: Uy, pa si seniority guard ng iuna to. May send off kagapon mo.
1: Sa manugihi?
0: Sa seniority guard. Hindi sila to yung mga security guard ng mga ngayon. Yung test naganta, bantayan.
1: May send off to gano'n sila para mabantay sa plaza?
0: Bantay sa plaza.
1: May send off. Very good, very good. Pero humana to, Carl?
2: Wala pa, wala pa. May ginaupa pa.
1: Diba, nakano ka lawig, Carl? O nga ka lawig, lawig, gidaw.
0: Nagsugod ni sa January 2025.
2: Dapat last year pa na kakipagod.
1: Ang page hindi ko gani before maskara, tani umana nila last year eh.
0: Before maskara last year, ang report sa CHESA, 43% done. Last
1: 43,
0: year.
1: 43, no?
0: Tisubong manog, sick 2 years na. Huwag yan po.
1: Grabe, no?
2: Amo na da kakipipal dyan, kakipipal Rickman, nang isa sa mga concern ni Merker Kasataya, kay ti nalapaw na.
1: Ang guwaya si Naya, naglapaw na siya sa target date of completion niya. Kung sa mga kontrata ni Manukot, kanin isang unliquidated damages.
0: Ay, dakbala. No?
1: Now, K5 Carla, sa iluhan ta na, ang iya naman sa NGC, ginatanaw na mo din sa picture, Carla, o ay galit lukon, to kay pang istrong, yes. Carla, galisto nga daw.
0: Tan?
2: Oo. Yes. Amo na ang tsura, subong kikipipal dyan, kikipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
1: sa aton sa ni NGC, sumukta na mablaw, puro yakudal.
0: Na ano? Amuning tunga subong sa NGC.
1: Kundi fountain na dapat kipabalik.
0: Mga tahom na ito.
2: Mag-insend ko na nga ano.
0: O, tanyo ko bitan. Mag-insend na si Carla. O.
1: Ara, nagkita tanaw na mong subong o. Patanaw abi Carla ang ginduga. Ang gindugang ni Carla abi. So, may pag Carla, sige ba itira bitan. Kaya then after that, pabatiam tabi si Mayor
0: Greg. May plaza si Carla ang ginsend. Ang plaza, grabe na.
1: Abi, abi. Ang plaza,
0: ito lang. Ang BCGC, tatlo lang yung ulubrahon. Pero 220 million ang budget. Kuryente ang balmo, why di nabutang?
1: Ha?
0: Why?
1: Tinga nga tatlo. It's because guro may fountain, da.
0: Technology fountain. Di sa plaza, technology ako, fountain man to.
1: Ang ang technology fountain na guro, inabla ko mag-license ng upod blayaw.
0: Do sa Dubai blayaw nga daw mga water fountain, kitsa yan.
1: Oo, oh, abi ko nito, proseso naging katuan naman ni Doc Ramil Oy. Di ako magtanaw kasang show, tubig yung gaserbi na lidwall.
0: Amo na siya do lidwall. Technology fountain.
1: Damo na?
0: Damo na siya.
1: Na pwede takatanaw movie. Nga draga ta agi sa ano?
0: Do may drawing. Do may mga anime abe. Ara sa
1: ano? Oy!
0: Ara da.
1: Okay.
0: Ara da
1: tan. Abi, tanong tabi. Patanong tabi yung padala ni Carla nga bagutan. Liyong kubit, kipabitan. Sa plaza ni Carl.
0: Uy.
2: Hindi, BCGC fountain.
1: Sample lang ni. Sigurado ni nga muning guwa sa BCGC fountain ta?
0: Amo na ti.
2: Amo na siya.
0: Ang isa no?
2: Amo na siya yung sample.
0: Sa no ni siya gani, Carl Mauman, Carl?
2: Wala pa.
0: Ayun si Carl, lakasabad si mo ha. Malagaw na gani kami to, wala paglini.
1: Sa ato di makautura na, in fairness, kung magtutwanti, pwede mo ma-justify sa katahong.
0: Oo eh.
1: Abi, abi, abi. Pakit, makakakipay.
0: Ari siya. Amo gini, Carl mo na ni Carl?
1: Kung mag-andar na sa kakipayb, Carla, mo lang itsura yung gali. Bukat, kakipayb, Rick, excited ko bala, tahong na, world class, gali.
0: Ato si Carla sa kilid, no? Carl, ikaw to, at ikaw tong gakaon, sang kwa, no?
1: Hindi, ah.
0: Hindi, may ari. Asi, tanara, maara man gani ko to sa kilid, no? Katahom, Carl, katahom. Ani, may,
1: niya pa, nung ara, amun din yung illustration lang na. Sabi,
0: ay, ni siya, abi ko tuntuod.
1: Ibra, no, pandamgo mo ako. Bugtaw ka na kalalabuhan
0: mo pa yan. Bukawa ko,
1: bukawa. Bukawa, hunta ka. Bro, agi sa pagitan, iban baka picture tan para magkita nila.
2: Ay, kaduwa mo na siya ang
1: fully. Ay, di niya tan, gubap na itan. Mayla na, naitan na. Amo na ginatawag nga expectation.
0: Ari, ikaduwa, Carl nga daw, cake black. Kaya lang ng puti, ano ni siya, Carl?
1: Carl, ka mo niyo?
2: Public class, ha, naman na yung ikaduwa kay Kipip Aljoy, Kipip Eric. Amo na siyang itsura kung matapos na.
0: Siyang plus, ang plus, ha?
2: Yes, public plaza nga. Ang minsan ko nga ikadawa.
0: Ah, okay.
1: Ara, galing public plaza. Yan kay Pibiri ko. Ara, yaw.
0: Pan to plaza transforming system.
1: Tahom, no?
0: Tahom, ma. Yung manang plano, ha.
1: Ara, yan ikay NGC, yaw.
0: NGC.
1: Sige, bitan. More useful space. Sige, be. Tan, sige, pagid, be.
0: Tiyan mo ni 220 million, eh.
1: Pamatian, tabi si Mayor Greg, para mangyindihan to kung ano concern ka Alcaldes Bacolod. Danungod sa nga proyekto kay Pib Carla.
3: Swerte kinapadalian
1: audio
3: ang Kiesa. Naghambal ako to sa ila kahapon pa schedule na ko meeting with Kiesa. Okay, ang ilang information na naglabot sa for last week was that ang plaza due time na malang ilang i-reconcile in terms ng electrical requirement. Ang problem nila din naman sa government center kay based sa Balsang Kiesa, wala ma-include sa ilang contract ang pagbutang sa power supply. It's only last Friday, last Thursday nga nabalaan ko.
1: Anong plano?
3: News with that information.
1: Kano ay na power supply na bakal ka slakyan may gasolina?
0: Okay, bakal ka bihit ka magreklamo nga ako.
3: Pwede malang at first sa atong the existing power supply sa Sudan. Di, ang pag-compute nila galing, di kasarang di ang atong. Enough na niya for us, dugangan mo pa. Kasi magsinigabong na dakron. No, so, ang ilang suggestion, nga ma-request sa Kiesa, kami pundo man sila kuno, may budget man sila, na pwede ma-allocate for Bacolod, para butang ang power supply. But, ang ako, dribla na kita, for them, though, there's no sense of urgency. Ang ila lang yan, ati, basta may project ng national, okay na. So, I asked for a dialogue and a meeting with them. I got a response yesterday na makuan lang, ma-zoom. Siling po ay man pandemic na ma-zoom-zoom. Minkatapos ang problema na kinatubang natong di-zoom. Dapat katulis lang. kung tagaan nila solusyon ini nga problema. Kaya din niya forever kung mabulat kami daya na ang government center may scene na nag-board up. In the same way, sa plaza mo man.
4: Wala pa ang supply. Wala man pa ang supply sa plaza.
3: May raya, syudad ang pagka sa power supply. Napahatin doon. Nandri lang yan sa government center.
4: Sa plaza. Anong problema, Mayor? Anong problema yan sa plaza?
3: Ang kung ma-connections naman lang.
4: Okay.
3: Ang pag-adapt sa connections, doon naman lang ito ang ilang ginambal na Lubraon. But ang dako kanyang problems mo, doon naman yan sa government center, ang power supply na requirement. Last year.
4: Three sa fountain, last year man namin.
3: Hindi ko nang taon mong kontrata, last year man.
4: Last year?
3: But pwede ginayom-yom ko na nga, but ako yan, I'm not happy with what they're
4: saying.
3: Pagsugod din last year, sleep okay, kaya man ulan, kainit man kayo. Pagsugod daw, okay naman, di subukong to, but way man may
5: wala. Wala mga ubra sila.
3: May makita mo na daw, wala gyo daw, pilaktaw mo lang ang naradara. Muna nga, mapungko na lang ko sila. Definitely, I will not take this sitting down. Okay, kita din kakapiktuhan sa ako. We're appreciative sa sininga project sa national government. No issue about that. But ang amun lang yan, nabatyagan nga, there is no sense of urgency coming from them to finish the project as soon as possible. Kada mo mga request for variations, kada mo mga request for changes. But after the meeting, let's see kung anong ilang commitment nga mabatyagan. Ako ay na Kuya Gerge.
6: Demand.
3: But
6: face-to-face meeting
3: niya sa nga? Ang ilang bulk dapat was Zoom. Pinito ka muna ito, Zoom?
5: Keza.
3: Kasi ang contractor yaga sunod na sa Keza, ilan niya responsibilidad ka publication.
0: Okay. Kay Five Carla, do akig si Mayor ako?
2: Yes. Kasi
0: sa Do akig si Mayor?
1: Dari pong gala ni Mayor ang emosyon, no? Do something like, ang nakita ko is disappointment. Dismayado.
2: Yes. Oo, kay Tika Kipe pa dyan.
1: Abi mo ko na, no, ang iyang word yaging gamit. No sense of urgency. Do sila yung kadali. Tanawab lang itsura sa ilang inubra to. Pila lang katawo ko ng ubra. Gini mo nila yan, do gini mo na kuloko yung katabangan.
0: Ang natabo, galing ni kay Five Beljan, kay Five Carla, natabo. Wala gin disclose ang Chesa kung sinong contractor nila. Until now, why na mabala kung sino?
1: Dapat transparency na. Dapat may kung ako gano'n yan, hindi wala requirements na may transparency board na.
0: Wala na yan.
1: In every government project, we're talking about a 280 million project, 220 no? Project dira sa plaza, 80 sa plaza, 220 sa milyones sa NGC. Hindi black kay Eric, under the Kuwa rules,
0: dapat
1: part sa aton sining freedom of information,
0: there
1: is a transparency board.
0: It's not present.
1: Ang pamangkot na is, nga ang ako ng mga LGU na ginasukot yugid sa transparency, kay gali national government agency ka mo, like tourism, TSA ka mo, pag gusto lang may akong mabutang ka mo na kung hindi, wala, hindi pa mabalans ang tao kung sino ang contractor nyo sa proyekto nyo.
0: Why na? Ikadua, tungkol kay wala mabala ng contractor, nagagwa na subong si Real Jan kang K5 Carla. Nagagwa na.
1: Na?
0: Nga, kuunahon nila tapos ang plaza, kay ang, itong ambal mo, ang mga tao, kung isang contractor, isailuhon sa NGC, kay pilang nahot lang ang gaubra sa NGC.
1: Dali lang gid.
0: Amo nang matabo.
1: Abi ko, ano, separate budget ang plaza sa NGC?
0: But there is only one contractor, kag gin-maximize ang profit. Jotay lang ang gikuha ng tao. So tapuson ang plaza isa ilo.
1: Ang gwa sinaya, i-maximize mong profit, nagasakripisyo yung mga taga-Bacolod because inang NGC, kunwai nyo naging kote, magamit para daya ko na nung aktividad.
0: Di subungo, aaralan na siya.
1: Ang gwa dyan sila kung may aktividad ta, dopros niya nga dumay ko, dahil kami may ara na nga mga manog sa tunghang, hindi mo pwede matandog. Doon may gorilya na sa tunghang, kay Pam Carla, nadlo ka nga, basi magguba lang, masiling ang kabataan, hey, Papa, where's the fountain? Masiling
0: mo niya. The fountain is gone in Yamashita Treasure.
1: It's ongoing.
0: It's ongoing.
1: Yamashita Treasure Hunting. Ha? Tige, Five Carla, those may punto man na Mayor sa Bacol.
0: Akig si Mayor, no? First na kita ka, Mayor, ring akig mo.
1: Hindi, mabala mo gali si Mayor kung dismayed siya, no? So, mo na galing tsura. Yung ako isa, magkanto ka. Tapos kung magamon na siya, siguro hindi mayo mo doon, no? Ay, tandaan ko nang itsura, Bla Carl. Para kung magkanto ko, tanawang ko, anay. Kung doon namin ganyan mo doon, tiyan mo na lang. Pero kung doon magamon to mo doon, hindi lang kami ni
0: Eric. Kung doon mayo ganyan mo doon, tagdan folder, eh.
1: Ha?
0: Mayor?
1: Ma'am, balang din. Amo na galing kung kaysa nung timing ta, kay Five ba, Carla, kay pagatag ta nga mo itong litsunan, Mayor, amo lang hindi yan makita.
0: Hindi, pero I think it's justified anger ang kay Mayor.
1: Kabalo ka ka kay Five. Pero ikaw, Mayor, kalawig na sa panahon kay Five, Eric.
0: 2025 pa mo.
1: Kag tapos do kada end of the year, ginaprobisahan kay mo yung matapos na project. Kaya nga basad din, huwag mag-iapon niya sa kapiuhan kung saan matapos.
0: Amogin man ang style siya mga kontraktor.
1: Hindi, dapat ang tourism, sukto nila niya ang ila kontraktor kasi sila niya nag, silang implementing agency mo.
0: Ipadumdum ako sir Jack, kasakit siyang dugan ko.
1: Na?
0: Nangamat sa kontraktor mo niya, tapos na, ina, nasan mo niya, idog naman, why naman, idog naman.
1: Taglagi.
0: Baradog li.
1: Sige, thank you so much, Kip M. Carla.
2: Yes, so tiyan mo na lang ako. Kasi nga pag-aulaton, kikipap ay dyan, kikipap ay rika, pag hinun-anon sa siya sa with Mayor Greg Gagasaraya, kikipap ay dyan, kikipap ay rika. So kikipap ay dyan, kikipap ay rika report, ikan sa Bacolod City Government Center, ining nga balita, nagdulong sa yung sang DDX 500, Mighty Seekers D3 Bayo. Hindi si kikipap Carla, defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ka kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
1: Thank you so much sa report. Nagi ka naman kay Kipap Carla, defensor Lunga. To be serious about this, ang mayor sa Bacolod, may rason madismaya. Madismayado siya. Imagine mo, until now, ang problema yan mo ni. Dito sa Plaza Jutay, nilang yung kinanglanon, matapos na to. Mm. Pagkabot sa Bacolod City Government Center, ang number one yung problema, why source kuryente? Mm. Imagine mo, nag-imo ka sa sininga project and you don't even include in your budget ang mga source of the power?
0: Which is the central part, central
1: portion project
0: of your project.
1: Because your project will be futile. No? Kagwaya sila kung sa mga tao pa, exercise in futility.
0: Correct. Kunway kayo niya ko rin. Kaya ang pinaka-major mo is technology fountain ang alam
1: niyo. Nagwaya sila mo niyo. Nagatag ka sa electric car sa syudad. Pagatag mo electric car, may battery.
0: Sige, sir, why ni battery?
1: Ngayon ko lang na bala.
0: Hindi, ahidabla, tubla.
1: Yung guwaya sinaya, nag-imo kaya project, palibugan, ginbaton sang syudad because wala kita dapat gastuhon.
0: Correct, that's the thinking.
1: Pero subong to nagagwa, nga daw ang syudad pa niya mga ayo kuno sa Chesa, additional, si Mayor Greg ang mga ayo additional budget? Or it is the Chesa because it is your brainchild, inyo na yung proyekto, kamo niya nagbulo, nag-offer sa syudad sa amo nga proyekto, hindi lang inyo proyekto, kulang-kulang, ang syudad niya galiyang inyo yung pakamang-kamangon to sa bus niyo.
0: Di ka bala kakita proyekto, nga tapuson mo ang proyekto, kuno, tapuson mo sa sinanga budget, igo pitiksintas ang pinaka nerve center of that supposed project, nga amo ang
1: source of power,
0: wala galiya. So paano na lang ngayon?
1: Ang buhay sila, sige madunar ko si mo computer.
0: Uh-huh.
1: Pag-abot sa computer mo, may gali central CPU. Paano mapag-sunar ang computer mo?
0: Linga, boss, ma-pobra ta taytay.
1: Tapos?
0: Tingnan ti butan ta taytay. Ngayon ti butan taytay, wala mo ni suba. Nga butan na siya logo.
1: Kukuti lang daw.
0: Kukuti lang daw lang.
1: Kino mo nagwaya?
0: Kino mo nagwaya?
1: So would like to appeal sa Subo Tiesa. Hanggang pamati man ang Tiesa, ang taga Bacolod kin si Demons na. Kaya lugwa at lugwa sa na iya, nga gindalaan niya problema, ang syudad ko naman yung problema niyo. Di ba? Ang syudad ko daan subong, kapang kadarapa, paano man nila yung ma-manage ang ila budget?
0: Ang pamunuan sa tourism economic zone.
1: Tourism is, infrastructure. Enterprise Zone Authority. Tiesa
0: is no other than anak sang amigo ta.
1: Sino?
0: The Sound of Silence. Lito Lapid, bataya si Mark Lapid.
1: Ha?
0: The Sound of Silence.
1: Na, na, na, na, na.
0: The Sound of Silence.
1: Na, na, na, na. And the Sound of Silence.
0: Tiya mo man eh. Bata ni Sound of Silence. Kaya nang hippie sa Jisa.
1: May gitarong.
0: Aral na gina pa kayo.
1: So, mga kagipayb sa ato naman yung pagpangalagad, no? Gopon sa ato sa program sa mga adlaw.
0: Di, nakuha.
1: Tanungan to niya. Kung pamangkot na ito, ma-respond ayan ang taga-Tiesa, kagipayb Eric.
0: Zoom
1: lang. Ising Zoom lang.
0: Zoom gusto mo? Aral Zoom? Aral ng Zoom?
1: Na-anom ni Zoom
0: na niya.
1: Do ka subo nga klase lahog niya, no?
0: Akala, ay kina sinsura ni Mayor Greg kung makakig, no?
1: Oh, amo ganina, no? Sa din mo gimpak padala rin sa K5.
0: Ara sa kuan sa GC ta
1: sa K5 Bacolod.
0: FDLP.
1: Nga FDLP. Sige. Gahulat na bi ang aton nga guest to. Salamat sa aton brother.
0: Sige nga, ang problema nyo som nga padali ko ibla som kay ako na ma-program bla.
1: Ha?
0: Nga padali ko som bla kay ako na ma-program. Som man sa bat. Mga ka-K5, this is no joke. Ha?
1: Lying, may mo kita sa isa kaseryusong presentation ka, K5. Mm-hmm. Number one, may punto ang aton mayor. Nga dapat tani na kumpleto na nilay ang kinanglangon, yes, because yes, from the very beginning the project is a lighting project. In this project hindi ni maging pangsyonaryo kunwai niya source ang electricity.
0: Line.
1: So dapat tani na define ang balila kuno solar dapat ang source. Sino ang makonstruct? Kagano, ang syudad niya may araya solar system na ginagamit nila para makatipid sila sa kuryente sa syudad.
0: Para niya sa building?
1: Actually, dako lang savings sa syudad niya.
0: Oo. Oh.
1: No, wala mo, mandi kay Kipa Broads eh.
0: Oh.
1: Makunin mo, 32,000 ang masave mo sa isang bulan.
0: Ah, isa tungkol sa solar ta?
1: Hindi, may solar ng klinika mo.
0: Oo.
1: Kaya mo na nga, ang sa nagligal, ginayo. Tapos yung Kipa Broads, yung katulog ko sa tarit, dito pa lang dako. Tapos mo nang lubo ng gino. So, amo mo na nga ton, ang syudad niya paningwa mo niya, makatipid man sila sa pundo. Tapos sa labasan din, butangan, why man ilagin pangayo niya nga project, nalun mo din nga project, tapos kulang-kulang. Ang palibugon niya ulo kung paano pa sigahon niya, galing syudad pa. Abi ko, anay, i-turn over nyo na nga nagasiga, konsular na, natural, butang na tanin lang from the first place sa Ilamua.
0: And if you talk about solar, para i-drive sa power requirements ang BCGC, dako na iyang power requirements, hindi mo butang solar na, kaya may mga building na nasa Subong.
1: Amuna, oh, no?
0: So, na siya.
1: Naka-standby na.
0: Na
1: no? Sige, sa ton niya makutunan. Itanawang tala, kag second, damuni, dapat ang Chiesa, magpungkos lopon sa mayor. Ang akong from the very beginning, tani, before... sa ilang before nag-start ang project, amo wa nila blatani klaro.
0: Uh-huh.
1: Who will provide the source of power kang ipaberik para ti sang syudad makasiling ati do alang-alang ang binaguro kasi hindi namong kaya na ipakita yung nabiban ti karon do kalipay sa syudad gaan mo sila sang 300 million worth of project and all of a sudden palibugon mo sila igli ulo kung paano na pasigahon.
0: Gabi na
1: ina naman tabo sa kalibutan subong man. So this time around sa ato naman yung program na ka-standby na sa linya kantuan ta ang ginatawag naton nga the Senate controversy. The Senate controversy. In the Philippines, may duwa kita ka mga chamber. The lower chamber and the upper chamber. Magsiling ka lower chamber, amo ning mga House of Representatives. Sa pulong iligay noon, mga diputado. No?
0: Congressman.
1: Nga muna kakipabirik ang translation sa iligay noon.
0: Irektahon mo lang, di mo lang pabuhinan.
1: In the meaning sila, no?
0: Diputado meaning representative.
1: Ah, that is the iligay noon. Nalilibog ang ulo ko kakamugin na iya. Ang mga tiglawas ang pamulyo sila distrito. In the higher chamber are the members of the Senate. Tama rin mga senador naton. Dito sa ilalom, bago lang sila nag-imo sa ilang drama to, gine-expel nila ang nagatawag sa ilang buaya. Si Kiko Barsaga. Diri sa Senado, way patay butungay nila the tug of war in terms of leadership in the Senate. Kahapon ba no, nagpadayon sila sa ilang session, ang ilang purpose is to change the Senate pro tempore lang. Why sa payan ga padawagan ng presidente na dapat tani magpanigayon na sila sa regular session kag ipaberik. Why man ilagi dayo nag senedi paslaya?
0: Indefinite schedule wala.
1: So bang kopod na si Attorney Cesar Viloria, because let's talk about the constitutionality of leadership. Anong matabo sini? Anong epekto sini? Who is the true leader in the Senate? Is it the new majority or the old majority who is now the minority? Kahit yung Senate President, ara sa ilamo.
0: And siguro isa ka pamangkot is, was the act yesterday of the group ni Gatchalian
1: is constitutional? So dami na,
0: those are questions.
1: These are questions we would like to hear. Bingko po tang aton sining isa sa mga di kampanilya nga abogado.
0: Meaning lagting.
1: Bingko po tang si Attorney Cesar Viloria sa line number 1 via Zoom. Attorney, good morning. Welcome to K5 News FM.
0: Morning, sir.
1: Dali lang gid naka-mute kasi siguro Attorney Cesar, naka-mute. Aray na.
6: Yes, okay. Kamusta, Consulod?
1: You're coming loud and clear, pero kagwapo si mo, brother.
0: Kagwapo sa hangkay. Kamusta, kamusta ka?
6: Thank you, Gidom. Mayong aga sa inyo na doa, Sir Eric, Sir Eljan, sa tanan nga tagpalamati kag nagatanaw sa aton sa ilang Facebook mayad na aga. No? Salamat sa oportunidad, no? Nga mga kakigbayan na naman sa inyo nga doa. No? Grabe ang nagkalatabo sa Senado, mas namigid man nga mga klaro naton sa mga kauturan kay gaka-confuse sila. So we are happy nga may istorya naton subong nga aga iniing parte sa Senado.
1: So una nga gusto naton ipatag gamon ni It's 11 nangin 12 kahapon, if I'm very correct.
0: Yes.
1: There was a change of committee chairmanship. Baguna, pati ang pro tempore. Ang pamangkot naton under the Constitution in the roles of the Senate. Pani bala nila inihimuon kag makabig bala nato na to nga majority ang 12 nga nag-attend sa session and then they have the authority under the law to do so, Attorney Viloria.
6: Yes, una sa tanan paintindihon naton nga ang Constitution, no, ang nagahambal na wala na, that is beyond argument when you say majority sa membro ng Senado. We're talking about from the number 24 ka senator, so magambal ka mayoriya, that is 50% plus 1. So that is 13. So there's no question about that, no, nga nagambal ang constitution naton. And even ang rules ng Senado, ang Senate rules nagambal, the same, no? In order to have a quorum, there must be a majority of all of the members of each houses na hambal sang constitution kag sang Senado naton nga rules.
0: Okay.
6: So therefore ginarecognize ina ang mayoriya. However, no, diri na ni nagakadto ang debate subong sa mga kauturan naton kay even ang atong constitution article 16 article 6 no, paragraph 2 nagambal dira nga even ang Kongreso or even ang Senate, even ang mga minoriya nung present sa deliberation can you know, can adjourn, no, can tackle a day-to-day nga proseso nila, provided nga may limitation din na, no. Diri subong nagakadto kita sa palamangkutan noon kung ang natabo sa nga kagapon was valid, was constitutional.
0: Yes.
6: May arak kita nga desisyon sa Korte Suprema. Amo ni subong ginagagwa sa social media ang Avelino versus Cuenco.
0: Yes. Okay? Nice.
6: Ang Avelino versus Cuenco, nga istorya nato karon ang constitutional implications sina.
0: Yes, sir.
6: Natabo ina sa 19 ang factual background sini was 1949. Kumandum-tuman naton may isa ka Senate session natabo sa Senado. Na may luyag ang isa ka membro sang Liberal Party. I think si Senator Tanyada nga mag-deliver sa privilege.
0: Yes.
6: Ugaling siyempre ang tawag din ni ang presiding officer or ang Senate President. Hindi siyempre luyag kay actually ang intended nga privilege speech is against the corruption, alleged corruption of the Senate President.
1: Okay.
6: So in short, during that time, ang Senate President ginadali-dali niya, no, na hindi sa luyag ang madayon ang sesyon or maalaw ang privilege speech ng matabo. So nagpangamuyo sila, naglawag sila. Gin-dispense, usually ginadispense nila ang pag-reading sa minutes. So hasta nga madugayan, pagkatapos ang reading sa minutes, ginambal niya nga nag-adjourn siya. Pak! Okay, pakdol siya, kaya nagkinuha sila. Grabe karon, dusi na lang kabilog ng mga membro sa Senado. Okay. Dito, nag-assume responsibility. Ang balsang dusi, hindi pwede nga untato naton ang sesyon naton. Hindi pwede hindi naton matakol ang mga agenda naton simply because nag-adjourn sila kag ginabandon nilang ila trabaho. And dito, nag-take over, nag-appoint sa acting Senate President. And ultimately, the 12 who declared themselves as a quorum, nag-elect man sila yasang ilagi niya Senate President. And that is when nagsaka sa Korte Suprema ang kaso.
0: Okay. Pag-abot sa Korte Suprema, gin-question nila.
6: Reality. Take over.
1: Dali lang, no? Yung signal, no? Okay. No, okay.
6: Yes.
1: Okay, go ahead, attorney. So, kada may attorney, ha? At least, ginggaan mo background ang atong mga tagpalamati of a previous ruling of the Supreme Court. Dito na ta Supreme Court, kinag-protestatus lang ang 12, nag-elect sa ilang bagong liderato way back in 1949. No? Okay. Noted. Attorney, go ahead.
0: Go ahead.
6: Kamusta, Consulod?
0: Okay na.
1: You're coming loud and clear, Tony. Go okay. ahead.
6: Paglabot sa Korte Suprema, ang balita ng Korte Suprema una, this is a political question. No? Hindi kami ka-intra sa housekeeping sa Senado. However, gin-clarify sa Supreme Court ang ginatawag nilang effective membership, okay? At constitutional quorum. Dito na nila ginhambal kung paano mag-compute during that time, no? Paano mag-compute ikaw sa ginatawag

0: tawag nato nga constitutional quorum or effective membership. Ginhambal sa Korte Suprema nga kung sino lang ang pwede malabot sa coercive authority sa hindi na ginawa na sila, no? So, paano ma-determine ko, no, ang quorum, no, during the session? Of course, kung sundo nato ng constitution kag rules, it should be majority from the
1: 24. Yes.
0: But ang Supreme Court, isipon ta kung sino ang pwede malabot sa coercive power sa Senado. Putsin ko na may jurisdiction ang Senado kag available during that time. And during that time, ang isa ka membro sa Senado is in the US. So therefore, hindi siya pwede malabot sa coercive power sa Kongreso o sa Senado. And that is why ginisip nila ang ginatawag nilang constitutional quorum or effective membership. No, nga posible makaparticipate kag pwede malabot sang Senado is only 23.
1: Correct.
0: Okay. Is only 23. And therefore, if you compute the majority of 50% plus 1 from the 23, in that is
1: 12.
0: And therefore, ang Balsa Korte Suprema ang i-consider pagid naton ang participation during the time of the session. Remember, ang patrol call, pagtawag sa mga membro, is not a simple, I mean, practice. It's actually technical. Kaya ginaisip ikaw kung sino ang nag-participate. Okay? Gina-roll call.
1: Isa-isa.
0: O nominal call. Paglawag sa kada isa, may ara sila sa duce during that time. Okay? So, hanggang sa Supreme Court, na-attain nila ang quorum required at that time. Okay? And hanggang man sa Supreme Court, hindi pwede ngay allow sa mayoriya o sa iban nga mga membro or even leadership ng Senado na ihang ang Senado kag hindi makatrabaho because nag-walk out kag wala nag-attend ang iban nga mga membro. So, hambal ni Korte Suprema na at the time, it was a matter nga gindesisyonan sang duce nga present, no, when a roll call was made kag nahimo nila ang session kag dito nag-declare nila vacant ang mga position, nag-elect sila sang acting. That's why ang term sa Avelino versus Cuenco is not actually the appointment of the Senate President but the appointment of the acting Senate President. Ano na ito i-connect sa natabo sa Gapon?
2: So nga acting, why then nga acting siya? Kasi nag-elect man sila, what was the condition behind? Nga aging tawagin ni acting kag hindi siling elected Senate President.
0: Correct. Because ang constitution is clear and even the rules of the Senate, when you elect the Senate President, it would require majority of all the members.
2: So tres, sige dyan galing requirements.
0: Tres,
1: To elect a Senate President.
2: What about, kung for example, other positions like pro tempore, anong requirements nila? The same or just simple majority sang present during the roll call?
1: Of those present lang.
0: Yes. Amo lang na ang gina-require. Kay wala sa constitutional requirement. That's why kung manotice ikaw, kagapon, why sila nag-elect sang Senate President?
1: Bakante lang.
0: Because they are relying on the ruling of the Avelino versus Cuenco case nga acting presiding officer lang. Especially, kung madumduman natin, pagsulod ni Chief Escudero, halos daw matyaga mo daw fiesta. Because they now see, nakita na nila that they can qualify now the ruling of Avelino versus Cuenco because may duce na sila. Considering Senator Bato is out of reach of the Senate, okay, nowhere to be found. Although, let's say, already siya sa Pilipinas, kung i-apply mong Avelino versus Cuenco nga ato siya sa Amerika, with outside sa reach ng Senate, kaya ato siya sa US, why jurisdiction ang Senado, si Bato, si Jinggoy Estrada, is arrested. And during that time, it is beyond the power of the Senate to coerce or order Estrada to appear. because that is illegally, legally impossible during that time. Remember,
2: may hearing siya during the time pa.
0: By warrant of the Sandigan Bayan and by jurisdiction sa iya person.
2: Sandigan Bayan.
0: Sandigan Bayan. So, di compute ang Balnila, granting nga si Estrada, let's say si Bato, can be present anytime. Kaya why pa man siya nadakpan? No? Why pa man takabalo if he is outside the country or not? No? Mula na galing, we are in limbo because hindi siya makita kundi India. Okay, granting nga si Jinggoy lang ang ari sa Pilipinas, but he is detained and under the authority of the Sandigan Bayan and the Senate has no jurisdiction over his person during that time. Hindi siya pwede na magabaka coercive authority under Article I think 16 or 6 of paragraph 2 of the Constitution. Ang Kongreso, no, kung nag-refuse, kag wala nag-attend ang mga membro sa Kongreso, Senado man or House, kag hindi sila maka-constitute quorum, ang mga even ang mga minimal numbers or minority members present may compel their attendance. In fact, pwede gani mapirsa sila aristohon kag dalonda in order to produce a quorum, and that is a constitutional provision. Pero why na nakinaubra kay daw medyo malaway sa fellow sa imo peers, no, nga ipaarestohon mo gid siya.
2: Okay, attorney, considering nga na-mention mo nga ang liderato is on acting capacity, ang presiding officer referring to the Senate President is na pwede maka-elect mo because they don't have the majority required under the Constitution. So, a simple majority of the Senate present nga ato dito, which is 12, is the Constitution allowing them to appoint new leadership or chairperson of different working committees in the Senate, Attorney Viloria?
0: Yes, klaro man ina na once they declare, well, once they have a quorum except to elect the Senate President, which would require 13, no? On the premise that they are invoking Avelino versus Cuenco nga case, they can, you know, they can declare all positions vacant and they can elect, no, ang mga committee chairman, okay, and later on of course ang mga membro ibutangda nila. And that is why may ara kitabi para maintindihan sa tanan. Lain-lain abi ang tawag din, lain-lain abi ang
2: Jutel extension tan.
0: Lain-lain abi classic ano mo, lain-lain classic na requirement sa as to requires as to how you require voting. Una sa tanan, para maintindihan sa tanan, first things first, i-determine anay what is the quorum, okay, nga required.
1: Okay.
0: Okay, once quorum is required, during the Senate deliberation or session, they can, you know, perform their duty, their legislative function, they can reorganize, they can file a motion, adopt a motion, refer the matter, refer the communication, so on and so forth. So maka-function na sila. And that will include also the election of the, you know, chairmanship ng mga committees.
2: Attorney?
0: So kung ginim, yes.
2: Attorney? Mangayo kami pabor ni Kiki Paberic. We will have a commercial break because standard naman eh. But we will call you back. You just hold on with your Zoom. Kaya liman ta na. After the commercial break, babalik ta para hindi babitin ang atong discussion. Kaya Filipino people deserves to understand what is going on in the Senate.
1: Kagkwani siya si Riljana.
2: Very important kayo. Kaya para maintindihan tabla ito. Hindi kita magsala. Hindi lain ato pa intindi. It's very important. So, would it be okay, Tony? We'll be back. We have a short commercial break, Tony.
1: Balik kanta siya, Tony.
2: Babalik kami sa ima, Tony. Mabalik kami with this legal discussion upon kay Attorney Viloria. Namutan na learn subungaga.
1: Kagnami pamatian lang.
2: Mamati lang tayo. Let the Attorney Viloria explain. He's the authority. He's a lawyer. Ang oras naton, 7:55 naman sa aga. Palihog, standby.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Sharing Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So wow.
4: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
3: DTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hinoloso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO Dr. Ramil.
7: Actually Sir GP, sunod sa datos, may ara sang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
6: Gabi no?
7: Mm. Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
6: Correct, ano? Mm. I agree. Mm. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
7: Mm. Ang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sa DTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imong nga cellula sa oxidant adaptive stress, especially ang imong mga kuan, imong mga brain cells.
6: Ang brain.
7: No? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas.
6: Mm.
7: Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants.
6: Mm-hmm.
7: Mahilig tamis pagkaon, junk foods.
6: Mm-hmm. Uga.
7: Damo, mantikaon. Tambok ang karne.
6: Mm.
7: Natural, nga manabids gina ang cellula sa imong mga brain.
6: Husto.
7: No? Amo nang matabo. Mm. May lang kon, anxiety lang. What if kon cancer be?
6: Mm.
7: Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag may TC para sa imo nga ikayong lawas.
6: Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok.
7: Mm.
6: Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
3: DTX 500.
8: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo sa mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500!
6: Mm. Now, paano makapikto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
7: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sang brain,
6: mm-hmm,
7: pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
6: Oxygen ang ginaginawa. No?
7: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose sa oxygen.
6: Oo.
7: Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatam.
6: Yari ang pinakarason. Kun nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
7: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka naga DTX 500 kag may TC, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo.
6: Mm.
7: Tapos gina-migraine ka, naga mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imong nga brain, which is cause sang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobra nga worry and fear, that's anxiety.
6: Correct.
7: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 manood kag MyTC. The reason why, the more nga sige sa kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Di wala na tasang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iyang antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag MyTC na. So hindi magulat, hindi na gulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God, hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kagbisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag MyTC na kanadlaw.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3.